0: saka, get
1: you? Ay, wala ko na siya ginapaupon mo. Binatugan ko na sa...
0: Yes, Nay.
1: Tasun, nang isa to, sa sabag o sa hapon, naglakas isa sa akon. Wala na sa, wala na sa lambang sa akon, sa akin, yan po na wala. Wala na, wala niya na ko na ginasakuan mo. No? Wala, nagkuha lang siya, isa to, sa pansit, kabang tabo, kung sakay sa jeep. Tasun, yung pamangkot ko nga ako lumagan, kaya lang gabi ay, tumi, si Topo, nagsakay mo sa jeep, yung tumakanto. Nabasi mo na kanto kay sa magulang niya mga. Nabasi mo na kanto sa kay Itok, sa siya, na kwanto. Si Hipos, sumay mo po kayo. Pagkagabi ang manghubyaan na gulang niya nag-abot. Ang okay, pamangkot ko. To, kanto to si Toto sa imo niya. Huwag ka man, may nakakakanto.
2: Bagi nagdiritsyo na to sa?
1: Ano na to gali, pag panawag ko na stress, pagpatagali sa simbahan. Basta mga muyo pa sa kuno. Ang pangamuyo niya, tapos pangamuyo, pisundang sa gali na dala. Ito sa tuslok na kuno ang santos. Basta gintawagan sa isang pulis, sa padre, sa ano na, father. Pag dalagan sa kuno, rin kita dito sa
0: sabaw. Ang muna galing. Lurgin si Tasha.
1: Oo.
0: Tapos nagdalagan sa sulod.
1: Nang tukar gini yung nervyos niya.
0: No, ang ginatake gito na. Pero tayo na yung ano na naman man. Nang... Ano nang kinanglan nyo, nga kamubulig sa imong bata para ma... Ano nang...
1: Ang pami, eh, nabari pigado man. Kung nga ba na paligyan mo rin.
3: Oo.
0: Ilahaw na na bata mo?
1: Ano na nga, sir? Kagabi galingin pa man ko sa isang doktor. Si Alexil, kabalo ka na aray ka di sa bun. Sa ospital. Ano na ang rason niya?
0: Wala ka pa once
1: na? Wala ka na. Niya ano, 25 dose. Ano yung mamamba niya?
3: Kasubat po sa...
1: Lambal ko sa doktor. Nakundo ko. Bago mo na saya ko na siriyahon. Kapalo mo na siya mag-umbra.
0: Okay.
1: Pero ako nabuto na sa sariyan ni Murgos. Gadalaga na. Saan tayo ka doon na nga mo? Sa kanyang sali siya pang tatay-tay. Nausap ako sa dito sa mga pana. Mapasunod pang tatay-tay.
0: Okay na yun.
1: Lakat. Di ba ko na lakat. Nakalabot siya kung sa bago. Nakuntinig ka na tulog kay Ogto na sa nakaabot di sa ako. Napuli man sa.
0: Okay.
1: Yan dito ko natulog mas sa kampo.
3: Oy.
1: Pirting ulan na nago ko sa idagan siyang tubo. Kung butangan ko dahon. Ako kayong sikabalo man siya.
0: Okay.
1: Kung kung nga, tingagamo kasi na. Kay kamamo ka man gani. Na, kay natroma ko mo. Siguro siya may natromahan mo ako. Bumpos lang siya. Why not siya nagsabat?
3: Ay. Oo, oh, katropang Franz. May
4: sitwasyon,
3: may sitwasyon ka ginagyan ang pamilya, ang mag-Iloy. So sa ako naman niya, katorpang France, ako gusto naman ang intindihon eh. Kahit problema na eh, problema nga dapat solusyonan. Pero amon naman nga ton nga, ano, lesson para sa ginikanan. May mga sitwasyon na hindi na maghala papangakig. Balaan mo nga katorpang France, damo-damo ko kilala mo na eh. May mga psychiatrist kay kita kay istorya. Bisa na ano pumupo ako no ka ano ka duso o kun hambal ang bata o tao. Hindi japon no absorbed mo tungod lain ng ano, lain ng conditions paminsaron.
4: Sumbaga gani. So din situon tala na sala.
3: Kinanglan ni Bulong.
4: Kinanglan ni ano, tinuan. Sama ano na
3: oo.
4: Ito siyempre ang sogalingon nila, may mga kanyan sa mga ano mo.
3: Mm-hmm.
4: Mga ano sila mo, may ano ba, may gira sa sulod sa ilang ano ba?
3: Katropang France.
4: Na try nila ay overcome na. Eh.
3: Oo. May kilala ko gani, ga war freak siya. Kung hindi sa makainom sa gabay, gamay na blang ano, bulok.
4: Oo. Oo. Ga-agresibo.
3: Ga-paranoia pa siya.
4: Oo.
3: Uga sa mga sala
4: sa ng ano sang Iloy, kay ang police station 1 kay ang di pa makwento kay Kaina si ano si Father Julius Espinosa.
3: Oo.
4: Pero galing kita Parwin do nag siya anay, nagpamalibad siya magatag sa pon sang komento.
3: Oo.
4: Kay check up pa na sa ano dito sa San Sebastian gid jab lang ano, opisina.
3: Oo.
4: Kung ano ning ilang desisyon kay Papa Erwin.
3: Oo.
4: Ay,
3: di
4: amo
3: pa na, no? Importante ka na, ano siya, na, na tawayan siya. Kag na, di ano, why na kaso? Hindi na ma-file ang kaso?
4: Depende mo na ka-farming sa, ano, dito sa simbahan, eh. Kaya simbahan na yung mag-decide.
3: Oo. Okay. importante nga ti okay lang tanana, no? Sa mga amunay nga mga sitwasyon bala sa mga kauturan ta, problema da kung factors nimo. Problema sa kwarta, pamilya, binayaan, buwag ang bulagay magasa ang nanay-tatay. Mga bagay nga daw hindi siya nami.
4: So, sorry ka na pa, Erwin. Bantayin tanong for more updates ang wasasin eh.
3: Oo.
4: Bato na nagin mo na decision sa simbahan kay balikan na lang si Father Julius Espinosa sa social action center.
3: Mm-hmm.
4: There's the issue of Bacolod.
3: Mm-hmm.
4: Mga updates sa patrol, inisipan ko ang 500 Borbos. Ilang mga bukol-bukol sa ng tumarang sa Santo Plas Road. Para sa nagbogin niya Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Reports.
3: Thank you so much, Katropang Friends, sa mga latest update, balita. Sa atin patrol, angot sa lalaking ni nga nagasaka sa retablado sa San Sebastian Cathedral, nagsaka sa babaw. Pagkatapos, may patalom nga dala. Rescue sa ato nga Bureau of Fire, mga katropa, ang simbahan, way pa man statement as of this time, no, ang simbahan. And I hope that it maka issue man statement, no, ang simbahan sa mga katropa, para may araman ta sa mga reference. Ang ato naman ang ginahambal, ang simbahan, actually hindi naman nagkaro magkakakaso, kabalos lang ang sitwasyon nga nagkalatabo sa isa ka lalaki. Actually na gasimba gani kakadto ni ang lalaki dito sa katedral para magpangamuyo, para magbisita sa simbahan, no? It's because nga kung kisa sa mga sitwasyon katulad sa mga katropa, nagabatsyag ta, nagalalain ta, no? Like ang bila ka mga major factors, one, family, no? Pamilya. Gaaway na si nanay kay tatay, may pag may gamo, bulagay, mag-asawa, no? Ang nanay kay tatay. Hindi pag inintindihan ay, no? May hara sang mga hinabuyan na isang bugat ng istorya. Ikalawa, pagigugma. Dako ng factor ang pagigugma mo. Relasyon nga nag-breakdown, may ara sang mga nubya, asawa, nagbulag, di na matipan, di ba? Na gagadako ng factor ni mga katropa na yan, no? Ikatatlo, mga katropa, environmental, sa palibot, bullying, no? Ginabullying sa katawo, ginapahog, nag-resulta sa depression or anxiety sa mga sitwasyon, sa mga panahon, no? So, amuna yung mga katropa, no? Ang aton pinakamga update. May ara pa, okay, sa katropang Phoebe John Ungon, no? Mahatag pa sa isang update. Angot sa isa ka pilason nabungguan o kun apat pilason natapos mabungguan sa pribado nga salakyan sa talyer sa Barangay Singkong, Singkang Airport. Sang san uni na tabo, ay hala, kalain ba? Oo. Ay naku, oo. Oh. Check on tabla ang update para ano, para madiretso kita sa aton nga programa. Morning sa mga katropa naton, Ma'am Leah Lubrado, thank you. Good morning, happy Monday. Greet lang my friends Othelia Altamira, may aga. Kagsakay greet ko man sa kay Ruth Abadiano, Reina Singanon. Friends, get well soon. Si paring Vincent Helbolario, ari man di, bisan may ara sang untat biyahe, may ara man Japan offer ng libre sakay. Oo. Ang aton syudad may libre sakay. Junior Alegria, good morning. Aming istorko, aga pangapi ko no sa overflow. Thank you so much. Sakay sino ni? Rimel Mamilya, naga pangapi-kapi ko no. kag sa kay Edroy daw way gid ma ano ba way gid ma way gid ba dayon ang mga plano taniyo. Sige lang, that's a lesson. Ariano Claro, may aga, takuling Mom's Chapter. Thank you. Salamat, kid. No? Naka-standby ka ron si katropang Febby John Ongon para sa mga latest update ni sang isa kasalakyan nga nakabunggo sa talyer. Resulta, apat ang pilason mga katropaks. Detalye sa mga balita, kaupod sa kay katropang Febby John Ongon. Sir, good morning. Mayong aga.
2: Katropanguin mayong aga, no? So balita ang sining report, no? Apat ka mga pedestrian ang nakaagom sa minor injuries sa aksidente. Kaya tatlo ka mga motor ang nadali sa sining salakyan, katropanguin, no? Ini nagluntad kidapon sa aga, mga alas 9 sa aga, no, sa Bagsungay, sa barangay Singtang. So ang natabo din ni katropanguin, samtang nagpadulong ining aton nga driver, biyuda sa dalanon sa Bagsungay, nag-awas ang iyang tuong aruida,
3: no?
2: Sa isang kawala pa natapos na dalan. Kag nagresulta sa pag-butsog sa ining iyang sarakyan. After sina, kapapanguin, imbis nga break ang iya kontani nga kapakan, ang kapakan niya ang iya gasolina doon.
3: Nag-panik sa...
2: Amo na ang rason kung nadali ya, no, ang ining mga motor sa ining talyer, no, marabunggo ang ining talyer. Kung mo na ang rason nga apat na ning kitabistrian ang nadali man, no.
3: Matyagan ko automatic ning slakyan mo.
2: Automatic ini guro kay kay di sa dalaman guro sa gulping atong butog sa ining slakyan na kulbaan ta.
3: Kun manual ni sa mo, mapalong ni sa mo. Hindi matagaan sang ano, mapalong ni Dayon. Tiari ang automatic yan, lapakan mo ya. Magsala lang imo lapak to, gasolina dorgling lapakan mo, hindi prino, kundi butsog kay.
2: Tagang lain pa, katropang rin. Ang pag-butsog sa lakyan niya, nag-gulpi mo siguro, tagara mo siguro sa direksyon sa nag-arubang sa palier.
3: Oo.
2: Nadali again. Pero kaluyan man sa katropang rin,
3: Ay
2: ding apat ng mga pedestrian nga nadala sa aksidente. Minor injuries lang ang ilang naagom. Kag matapos ang mga aksidente. Dayon man sila nga gindala sa Corazon Locsin, matulipo ng Regional Memorial Hospital.
3: Okay nga pa man sila? Okay man?
2: Okay man sila ka patang yun. Wala man kang seriously injured dito ila. Kaya ining driver, sining salakyan, gulpe, dinala siya, no, sa police station head, no, para man to, sa surgeon investigation sa ring, ano, sa accidente. At subong katubang window, wala ka matabalita kung nagpasaka kaso ining mga nabiktima niya. Kahit inis, isa man ka, ginatulok man sa mga katulisan, nga sa accident. Kaya wala man sa iba niya mabasol, tigyan mo lang ako galingon kay Mara, no? Na dala mo sa inyong kapanik. Lain din ang iyong nalapakan sa tatangin.
3: Okay. So, ano? Ano ni? Driver, tag-iya sa salakyan. Ano nang mahuol ni isang gasto sa ospital?
2: Wala lang kita kabalo ka sa mga win. Pero, ilaban na siguro. Although minor injuries naman. Pero tika apat sa kabilog, magdulong takot din siguro ang magasto yung sinitapang na driver sa hospital sa pagpamayan, no? Sining mga tumulong sa mga biktima nga na ano yan. Kag ining atong driver, katapanguin, isa ni siya ka, ano? Isa ni siya ka byuda.
3: No, babae. Babae.
2: Oo, babae.
3: Natarantan siguro. May nagani, wayagin arado ng mga tao sa kilid, no?
2: Bayo man. Pag click sa isang pagtapak siguro sa gasolina door, gano'n pang win, ba't ito na bawian man siguro nga sa laiang atapakan, kasi nakapulso man siguro, nakahinga gano'n siguro lapak sa brake ya. Pero kasi grabe naman ang momentum ng salakyan, wala gid na totally stop ang salakyan.
3: Ay nako. Anyway, Alright, so amari, luwas na, may settlement na probably, tabo, kag-iban pa. Sige. Oo.
2: Amo na di ang update dire sa patrol. Pinisita na bang provision on XFM News.
3: XFM Live Reports. Inyo naman tayo mga katropa, si katropang John Febby Ungon, sa ito niya patrol, ang accidente yung resultado. May mga reaction ba ako na baton diyo? Nga na, no money ang rally, wakbawi. Uy, yun ah. Oo. Tanaon-tana ko na, no? Kung anong sitwasyon ka ron. Oo. Though in the United transport sector subong, no? In the isa? Oo. May tani kung di mag-transport strike. Tapos, okay lang. No, abi kay nag-anunsyar sila. Kaya mauntat biyahe. Nagsalasalaset nun tong ibang to. Ay, nako. 8:15 mga katropas, pagpakaraga natin. Haboy ta ang mga obligasyon natin. Pagkatapos sa pinaka-update sa aton nga pagpakalagad, may mga unta, may untat biyahe, no? Nga pero anong sitwasyon sa Guaman? Uy ko ka ba doon, no? Ang duwa ka ang kinet ko kag ang bakod ni Maribela naghambalya nga may ara sila rally sa sining ano sa sining dito sa replica dere sa Plaza Dampe. Pero mabalik sila kuno ibiyahi. Tapos ang kinet ko naman nagpahayag nga hindi sila mag untat biyahe subong adlaw. Pero ang piston, pag-istorya natin to mga katropa last time sa Piston National, nga 3-day ni Abin Rally, kaya na-confirm na to nga may aras ang untat biyahe nationwide mga katropa. Pero ang aton nga mga transport sectors, luwas ang undok ha. Nag-biyahe sila. No, hindi naman siya diyan. Kay pag-press konto, isa sila eh. No? Off the night sila. Nga nag-anunsyar nga may ara sang transport strike. Timing man. Ang effectivity sang pag-approve ba na sang plitihan. Ay, nako. Subong mga adla. Nadala ta sa 2 kapiso. Ano bang? 8:17 mga katropa, I hope makahatag sa mga reaksyon ang pinaka mga transport sector just to clear things out. Say kabudlay, may mga comment na tanga nabaton sa aton nga Facebook page ho. Angot sa kilos protesta, ay nako. Sa untat biyahe. Ay nako. Oras ta 8:17, haboy ko ang aton nga mga obligasyon balikan tani dugay mga katropa, mga update naton sa patrol. Kag iban pa nga mga balita diri sa aton pagpangragad sa aton dalatipunan Bullseye.
5: Bullseye XFM 90.3
6: The Secret of Health.
7: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sining kurason, panami sa kondisyon sa aton sining kaugatan, mayara magita sa brain protection sini, pagbalansi sa aton sining blood sugar, may potential sining cancer prevention. Kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto magmint sa ila sininga kabug aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sinisang tulan naton kag sangaton sininga maskulo. Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid nato, no, nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
8: Santhon Plus Gold. Ang iya sininga nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
9: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
7: Gintuyo gani Sir Josel, kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
8: Santon Plus Gold. Dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
6: The Secrets of Health.
8: We have 3 variants of coffee. Santon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Indi kay magkurinot kag maglaila ay ukon loy-loy ang ato sining panit, magkurinot siya nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
7: Part man abi na, Sir Josel, sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
9: Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweeteneria stevia, Doc Leo. Pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ning blood sugar level.
7: Correct, Sir Josel, kag ginarecommend man dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josel, no. Kay ang ti ang Santhon nga daan jag ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matame, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
6: Premium D3 coffee mix.
8: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sa ni, kahit ti kunara na sa stage sa pagminupos, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami si ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila si ni makainom iya.
8: Labi na gid ang mga estudyante si ni Doc Leo. Because of the presence of lecithin also, nagpa-activate ang brain functions ta.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
10: The Secrets of Health.
6: Santhon Plus Gold.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus

0: tumara ko sa limat. Diyan ko dayon, wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Hala! Kaya excited!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik na rin mga katropa sa pagbaragan natin. Amo rin medyo na confused ang pinakamakauturan. Tama yung mga comment doon na naman. Hindi. Tungod sa mga grabe nga adjustment, no? Wait akong manukunan, no? Gidman ang danom sa ni. Pero the last time, upod to ang grupo sang KMU, sang Undok, Piston. Tapos, dalaman to ang bakod ni Manibela. Kag ang kinet ko. Nga, nagpahayag sang ilang intensyon nga magpatigayon sang rally o konontat biyahe to, no. Ang primero nagwa mga katropa tatlo ka adlaw nga untat biyahe, no. May mga interviews kita mga katropa diri sa mga transport leaders nga naghambal to sila nga mauntat biyahe sila. Pero nagbag-o subong para sa ibalo sa mga pinakamang kuturan ta, may ara sang biyahe ang iban nga mga transport group, no? Dari sa Bacolod, why nag-untat biyahe? Instead, nagpatigayo na sa kinos protesta, kung rally protest, pagkatapos balik. Ang pinaka-noticeable na mga hitabo

0: Yes, aming aga, Katropang Erwin, kaming aga, same viewers, kag-listeners.
1: Sir, upod ka mo last time to sa press conference, untat biyahe, daw tatlo ka daw. Subong, why untat biyahe, sir?
0: Yes, una-una, no, ang press conference, no, ginimo sang Bakod Manovela, kinit ko kagundok piston.
1: Oo.
0: Bakod man sang bayan as commuters.
1: Aha, yes sir.
0: Pero ang unity namon, no, base sa kahit yung undok piston gidya, 2019-30, no, bukas pa yung masugod ang undok piston.
1: Aha.
0: So tapos ang Manovela is 28 ang ilang start until 30 visa national panawagan man sang ilang national president.
1: Aha.
0: Pero karon nga adlaw base sa kay chairman Rudy Cathedral, magkahiwato no sang isa ka protesta dito sa may public plaza para kundi na hold ining asud-asud nga pagsaka sang gasolina. Pero yung buwas nga adlaw ang undok piston kag ang kinit ko mag-strike diyan no, mag-strike diyan kag dito kita mag posisyon.
1: Uh-huh.
0: Sa duwa ka flyover halin sa magsaysay kag dito sa Piyakman sa flyover bata.
1: Uh-huh. Ah, okay.
0: So hindi po silingon kon protesta lang ang gindi ho, no, sa mga transport subong adlaw nadala na sa piso. Kundi ang napilitan ng gobyerno sa pagpasaka sang aplitian ay di ka dyan eh, ginbito ini no, ni Bongbong Marcos, ngayon hindi dayon ang piso, although piso lang ini, hindi pa gani ini kaya no para tustusan ang aton problema sa aton mga driver kag operator. Kay di almost 105 pesos ang liter sa diesel subong. So kun imo lang to ng piso kun makakuha ka subong 100 to 200 passenger, 200 pesos lang no ang mabalik na income sa imo. Pero kun imo sumahon ang total mo nga gitugong nga gasolina almost 16 pesos ang ginsaka sa sinilang nga bulan. So wala, hindi pa ka pa, wala ka pa si dad ining peso. Pero ginaano nato nila no, gina-accommodate nato nilang peso tungod no nga pagpasaka sang peso napilitan ng gobyerno tungod sa pagpanawagan niya ining tatlo ka adlaw nga strike. Hindi kun suylo di bobo, abi niya mapauntat niya ang strike.
1: Oh, yeah.
0: Sang mga driver kag operator upod sa commuter.
1: Ah. So Sir Nodi, ang subong adlaw may biyahe ya.
0: Yeah. Subong adlaw no may gaay pagka alas 9 media magaprotesta dito sa may Bacolod replica. Ang Bacolod Balubila. So magasuporta man ang undok piston dito para sa ilang protesta dito sa Bacolod replica. Pero bas gidyang adlaw, total strike gidya ang undok piston. Upod sang kinito kay ti amaman naton ang undok piston niya boss man gidya iya deklarasyon niya mag-strike siya until September 30.
1: Sir, wala sa official declaration no for 3-day strike ya during sa press conference para maklaro lang.
0: Yes, gideklara ina no ang 3-day strike no nga base sa gikisahan sang tatlo ka organisasyon. Galing kay ti siyempre amban naton iklaro mo natin na sa press conference, magabasi ini sa sitwasyon, magabasi ini sa matuto niya sitwasyon sa aton driver kag operator. Di siling naton, tungod amo lang ina ang kapasidad no, sang aton niya mga driver kag operator, protesta lang subong adlaw, magasugod ini alas 10 ang alas 9 ang udto hasta kutub alas 2, alas 12 pinakataas. So pagbalik sila magabalik din niya, pero bukas nga adlaw ya, sugod gid ya alas 6 ang aga. Ang undok piston kag ang kinit ko hasta alas 6 ang hapon, magdepende man ini no sa sitwasyon bukas nga adlaw. Kay di mal naton ini untak gahi gid ini ya. So, amo lang dapat pangandaman man sang aton yung mga commuter. Hindi ini nga sining fake news, hindi ini sining pagpatalang, kundi matuto din yung kausa sang driver kag operator. Kag biktima diri ang aton yung mga commuter, tungod yun na papasaan, ang palasaan nung dapat sang gobyerno, pinahagi sa pagpasaka sang fleeting, nga wala man nagasaka ang sweldo sang aton mo humugol.
1: Hindi
0: diri sa isla sang Negros Grande, October 6 and 7, may araw isa ka public hearing para istoryahan pa ang pagpasaka sang sweldo sa aton mo mugod ya mo man dapat suportahan sang aton mo mugod like a driver gina suportahan nila kiti nagdaog kita although piso lang ining kadalagaan aton pero sa tubod ina sa lulupod niya pagulang sang aton driver kag operator upod sa aton niya commuter amo man tani ng brown

0: naton mo kun sa 6 and 7 para sa pagpasaka sang sweldo dira ang binyo naton na katropang Erwin dira ini sa may Citadines alauna sa ngapon para diskasan kun pilagi nagisaka nga sweldo para mabawi naton ining saka nga plitian sang subong adlaw masugod.
1: Sir Nodi, let's talk about sang sang sitwasyon sang mga trabahante sa Subong. Kabalo kita, we are all bleeding Subong. Saka ang presyo sang gasolina, saka ang presyo sa kuryente. Subong saka naman ang plitihan, no? Maybe may ara sang vantage nga point para sa mga drivers operators naton, but all the same apektado mga commuters naton, sir. Anong pinaka panawagan naton Subong sini?
0: Yes, dapat ang gobyerno ang Malacañang mismo dapat dulaon ini ang excise tax, dulaon ini ang value added. Kasi kapulo ka katropang Erwin, para ba insinyas ang aton mga pumuloyo, kung madula ang value added tax, sa ining 105 pesos subong ang crudo. So almost 11 pesos ang madula sila kung akasun ang value added tax. Kung madula ang excise tax, almost 6 pesos ina ang madula, nga para sa anong sa aton niya mga driver upod sa pumuloyo, para maulibantar nila pala nga po yan. So kung tutalon mo na ang value added tax plus excise tax, almost 17 pesos per liter ina, ang makakas, nga para sa anong sa aton niya mga driver kong operator. Kapalo ka katropang Erwin, almost 32 million liters a day ang nagpatugong sa bugos ng Pilipinas. So kung itutal mo na 32 million times 17 pesos, almost 544 million ang income ni Bongbong Marcos upod sa Ngayali Forest. Amo lang ang bang naton, paldo si BBM, samtang ang pumuluyo gutom. So mula kadako nga income sa gobyerno, nga pangamato naman sa mga lipuri si Bongbong Marcos. Ini 544 million a day. So amuna kada ko ang income ni BBM para pangawaton sa iyang alipon samtang naton pumuloyo nagapakiluoy tungod gutom na. So tagaan kita sa ayuda, tagayan ni ayuda aton driver isa ka 5 mil, isa ka 10 kilos na bugas, asa sa noy na malapot, asa sa din na malapot. So amo lang pinakamasakit kay halos pagpakilimos kita sa sining gobyerno na dapat ang gobyerno magkaservisyo siya pumuloyo. Subong suli. Ang gobyerno, ang pumuloyo, amo ang nagasuporta sa gobyerno para sa ilakawaton.
1: Grabe, no? Pero dito hasta, may mga reaksyon, Sir Noli, nga hasta nanta sa kilos protesta. Kinahanglan ta na may mga legal nga mga actions or petition sa aton nga mga hinsas gobyerno to push ang aton demand subong so far.
0: Yes, una-una ang bagong alyansang makabayan upod sang makabayan block sa Kongreso nagpasa sang isa ka house bill para ibasura ining oil derivation law nga mo ini ang nag-lukdo sang grabe nga kapito sa aton yung mga pumuloyo kag sa aton mga driver kag operator especially sa aton mga mugol nga mo ang biktima sang saka nao kining gatong naton. So ang ina nga dapat ibasura ining oil derivation law ibasura ang excise tax, ang value added tax. Ay kabalo ka katulog ng Erwin, si BBM may ginpasa ang Kongreso kag Senado na may ara siya power to cancel sang excise tax kag value added tax kung ang gatong sa world market mag-aabot na sang $80 per barrel.
1: Per barrel, tama. Yes, sir.
0: Pero subong almost $90 na per barrel ang presyo subong sa world market. So asa amo nang dapat ipanawagan naton upod sang pumuloyo nga dapat isuspend na ang value added tax, kaso ng value added tax ang excise tax. So, kung tumutag ng lapaw na sa iya power. Ining bilis ang krudo nga ginambal ganito sa iyang power da para isuspend niya ini. Pag abot sang $80 ang per barrel ang krudo. Si Bongbong Marcos may ara outright Either ibasura yung excise tax o either isuspend yung excise tax. Hasta magbalik, saan po ang presyo? Saan katong sa world market? Pero wala yung ginahin mo ni BBM. Nga, wala yung ginahin mo. Tungo, dira siya nag-kulimbat. Dira siya nag-kuwa. Puputi Alipores. Sang ila pangawaton.
1: I think may proposal ang DOE for the suspension sang taxes on oil. Pero daway pa Japon, may hura subungo? Way pag itresulta Japon subungo?
0: Yes, amun na. Ano may resulta naman na katropang rin nag... Ang excise tax sa kerosene, excise tax sa petroleum sa mga tugong naton sa ano niya, petroleum, na gisuspend niya na. Pero ang pinakadako nga amo ang ultimate, nga ginagamit sang pumuloyo ining krudo bisan sa mga negosyante, sa mga pabrika, sa aton niya mga vehicle, ining krudo. Amo ni pinakadapat importante kag ang gasolina nga isuspend niya, ining value added tax, kag ang excise tax, kag dapat buwisan. Ang buwisan niya lang, ining mga manggaranol, ining mga ara sa 100 listing ng mga milyoner, ang mga dapat kitaksan. Hindi yan mga ordinaryo nga pumuluyo. Hindi ordinaryo nga mga driver kag mga mamumugon ang paan sang tax.
1: Sir, amon yung interesting part because nagsinakaanotaran, ano ang trend subong sa mga labor sector sa inyo? May pagsaka? Maaprubahan ba na ang saka suldo nga ginapropose ninyo?
0: Yes, abos nga sabi ba natin October 6, 7, may ara isa ka public hearing, no, dira sa may Citadel, Mandalagan, Bacolod City, para istoryahan, no, sang mga labor group and employer group. Kung pinagid ba lang isaka nga swildo, dira sa isla sang Negros, sa piyak na nagsaka na ang mga binis ang Balaklon, Kurodo, etc., etc., halos nagsaka ng tanan. Pero, dapat siguro ang makabuhay ng swindo ang isaka kung 250 pesos ang amon ginpetisyon basi malapit-lapit no sa kamatuoran kag makita na mismo sang DTI sang APSA sang WPB sang INIR Economics kag Department of Labor and Employment ang kaintangan sang aton mamugo nya halos nagalabay na lang ang iyang swildo sa piyak na kamot kag ipangbayad ya naman sang iya mga utang kung isa gani wala pa siya ka wala niya pa na obrahan, ginutangan niya na. So, amo lang survival subong sang aton niya mga mamugon, nga halos nga, wala na siya dalon pa uli sa iyang income siya pamilya. Kaya tungkol mga kato na lang sa kuryente, nagtaas ang kuryente naton.
1: Grabe pagtaas.
0: Nagtaas ang atong tubig. Subong nga lang, saka ang pritihan. So, ano na lang dalon niya take-home pay sa aton mamugon, kung maging manubo gyapon ang ipasaka ng swildo sa nga tulong mo. Like, Western Visayas sa Region 7. Kagahapon lang nagsaka ang ilang swildo for 42 pesos a day. So, ang 42 pesos a day, makabuhay sa isa kapamilya. Para i-sustain niya ang iyang palangabuyan sa bilog ng adlaw. So, amo lang pinakamasakit katropang Irwin. Tungod si BBM, wala sang pag-tratar sa aton mamumugon na siya ang kapatuhaw sa ekonomiya sang pungsod kag siya ang kinakwaan buwis. Damo-damo kinakwaan buwis ang workers eh. Galong doon sa sang value added tax, income tax, excise tax, current tax. Ginasabat sang aton mamumugon. Samtang iyang aswildo, wala gina-akomodar sang gobyerno. Paano pa sa kaon, especially ang aton niya mga public workers. Ang upod sa aton private sector. So, wala na kasaka ang ilang aswindo, pero ang mga bilisang produkto, bilisang servisyo, nagasaka nga wala sabat ang Malacanang sa matutuod niya sitwasyon sa aton mamugon.
1: Pero sir, looking at sa possibility, anong chance kay... Pares ni, sa mga politiko ta, sing storya to, pamangkot naman, erisaka ang ano, sing yung wine na himo, mag-inot na lang ta, base sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, base mapatay na lang yung proposal blaw.
0: So, ang mga ganit challenge kung mali sila ba, bisang was nga blaw sa October 6. Kaya mismo ang regional director, almost 300,000 a month.
1: Na.
0: Ang swildo sila.
1: Hindi sila kabatsag, sila kabatsag kaya?
0: Ang mayor sa Bacolod City, almost 28,000 a month ang swildo sa aton mga public official. Mm-hmm. So samtang nga aton mo umugol na napakilimos, mm-hmm, sang hindi makabuhay ng sweldo. So ibalik tani sa ila na dapat ang public servant balami ara pa magpungko sa isa ka posisyon kung ang iya sweldo minimum wage.
1: Oho.
0: Sama sang 550. May mapatalagan pa yan bisan barangay captain.
1: Na. Oh.
0: Kung minimum wage ang iya nga sweldo.
1: Mm-hmm.
0: So kasi mm-hmm wala na.
1: Mm-hmm.
0: May mapatalagan pa yan mayor kung ang iya nga sweldo 550.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Taga-adlaw.
1: Mm-hmm.
0: 3,000 lang inubulan, 2,000-14,000. May madalagan pa yan.
1: Oh.
0: Samtang ordinaryo ang mamugon sa gobyerno,
1: mm-hmm,
0: ang mamugon sa privado,
1: mm-hmm,
0: nagapakilimos, nagipakilokoy, contractual na,
1: oho,
0: manubupang sweldo, wala pa benepisyo.
1: Oho.
0: So dapat challenge ni sa gobyerno, especially kay BBM, na dapat ang legal ang mamugon sa bukos ng Pilipinas, na dapat makabuhi ng sweldo 1,200 a day, base sa ginahambal mismo sa gobyerno.
1: Mm-hmm. Oho. Anyway, Sir Noli, I'll give you the time para sa mga activities.
0: Yes, ang adlaw no, magapatigayon. No, subong adlaw,
1: mm-hmm,
0: ang Bacod Manubela no, magapatigayon sa isa ka protest action dito sa may Bacolod Replica.
1: Mm-hmm.
0: So, mga sugo din na, alas 9:30, tugtog siguro mga alas 12.
1: Mm-hmm.
0: So, ang was ng adlaw man, ang Bacod, tsaga, ang pan, ang undok piston,
1: uh-huh,
0: ang kinit ko, magapatigayon sa isa ka strike.
1: Mm-hmm.
0: No, was ng adlaw, doa ini karali center was ang diri sa magsaysay kag diri sa may flyover Bata. So pahandaon nato ng aton yung mga mamumugon ng aton yung mga posible maapektuhan ang ilang pagsakay,
1: mm-hmm,
0: tungod bilog ini was nga adlaw ang strike sa aton nga duha ka sektor ang undo kag ang kinito kag suportahan man ini posibilidad sa aton nya kauturan nya ara sa Bacod Manubela.
1: Uh-huh.
0: So kag October 6 kag 7 handa man aton mamumugon na dapat mag-upot kita sa panawagan kag ato ni Pilit ang RTWPB nga magdako ang saka no posible pa ang 250 nato ni petition dapat ara kung kaya ang 250
1: mm-hmm
0: maximum o 200 minimum so
1: mm-hmm
0: ipilit nato ni na para
1: mm-hmm
0: sa makabuhi nga sweldo so dapat rulopod nato ni nga ipanawagan ang makabuhi nga sweldo para sa ato niya pamilya.
1: Oho. Sir Noli, thank you so much. Salamat kid sir.
0: Yes, madami mga salamat Tito Pang Irwin dyan, mabuhay ka mo.
1: Inyo naman tayo mga katropa ang Secretary General sa KMU Bayan, no? Diris Bacolod mga katropa mabiyan. Iklaro lang ito mga isyua angot sa mga kilos protesta kag sa mga untat biyan nga ginalantaw naton sa Madasun Melagdao. Diris Bacolod mga katropa. Pero ti amo na ibla ang bisitwasyon tabi sa mga katropa, hindi na magpatulog-tulog pa, mag-relax-relax na lang. Kinanglan ta nag-iwan ni, no? Eh kun sa saka sa presyo sang gatong. Abalong ka man lang to sang gobyerno nga nagsaka abi. Way ta sa supply abi problema ta. Supply problema ta ti amoning tabuo, no? Ay nako. Anyway, kwaon ta pira ka reaction mga katropa dito sa aton nga field. Angot sining mga pagsaka sang gatong kagsaka presyo sang pritihan nakabulig bra ini para sa mga operators and drivers naton and untat biyahe no aray karon sa linya naton mga katropa si katropang Francine Queso mga komento sa mga pasahero sa 2 ka peso nga saka plite mga katropa mga diyan aryo XFM live reports oh katropang niya Jen Mark may kaga.
2: Sa iya, mm-hmm, sa iya nga apektado, gear ang iya nga pag isang feeding niya. Kaya minimum wear, minimum wage pa lang man ang hirap na lang na sundo katotong
1: earning. Oo.
2: Kaya layo pa, no? Kay sa base sa pag-interview natin sa iya.
1: Oo.
2: Sa Mandaragan, mag-tourist na siya katotong earning.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, amo na, no? 4 kilometers pa naman ang 13 pesos.
1: Oo.
2: Dito layo pa ang iyang pag-travel sa nakatutrohimit. Ang pag-basis sa pagpapatuloy din sa iya, mga 20 pesos daw ang iya pwede sa isa karahin. Tapos pabalikan naman sa SoundCloud, tapos kaya naman siya ulit another 14 pesos sa nakatutrohimit.
1: Ubus ning iya nga mga sweldo niya.
2: Sa pag-interview sa naman sa driver sa pang-arwin sa Chikmin, apektado nga, no? Same ko siya po sa ilang mapuli na lang sa pag-arwin na kwarta kay mga around 300 pesos naman lang daw.
1: Mm-hmm.
2: Kaga, ang muna, patayon siya po ng pagsakaas ng gasolina kay apektado ka ang sila kay pati sa pag-interview sa iya ka sa pang-arwin.
1: Oo.
2: Ang gasolina nga dinatugong yung mga around 600 daw.
1: 600?
2: Yeah, 600 pesos.
1: Okay. Oo.
2: No, maiguan lang ako ng katupang Erwin mga 2 days or hindi gani 1 day doon managubos naman ng iyang gasolina. Katupang Erwin, no, pwede ang tagalan na ang pag-interview ka sa commutants.
1: No.
2: Kaya alias...
1: No.
2: Alias...
1: Sisin o ni siya?
3: Katupang Erwin. Ano naman naturo sa mga pagkatakas ng pagkatakas?
4: For me lang ah, ang kaya ka-depende man. Abi sa kaya naging crossbow, usually ang one ang gas bala. That's why siguro naging crossbow man ang pag-uwan. And also na, kung ako man na, hindi ako man ang side sa pag-uwan ang pag-uwan sa fleet eh. That's all. Kami hindi, git. Apektado, git, siyempre. Kaya siyempre, kapala man, minimum wage naman na itong gina-earn mo. Tapos may apektado, git, ha. Miski sino, siguro,
3: git.
4: So, kwan, ang... First, kwan, git, dapat, ang sa gasoline ba? Like, sa gas, git, natin, dapat ma... Mapanubo na sa... Para ma-konektado lang sa, kwan, wag mong lumbo man ng... Kwan, sa pwede.
1: Okay, isa ni ka driver katropan chen.
2: Commuter katropan.
1: A commuter. Minimum wage earner meaning ang iya nga sweldo 14,000 probably ang ginabaton niya reklamo na siya kay hindi nakaigo. Oho. Grabe no, epekto gid sang ining pagsaka sa mga baraklo no. Oho. Yes, go ahead katropan chen.
2: Sa farming, no, ato nung tumatian na ang pag-interview pa sa isa ka traditional jeepney driver.
1: Si Sinoni, si Alias Noli naman eh.
2: Okay. Si Alias Noli naman.
1: Oh, okay, sige.
5: Uwe mami, maldan kayo sa bukodo. Kaya mong ginan siya sa krodo na lang katagdo, ay na kami dalag sa puli. Sa amon nga kwanami kung ano kwan sa amon din nga sasasyon din sunod mga kami ang mga driver. Ayaw mamigay ang nakatagdo. dito sa Crudo, sa Amon, mabalik na sa Amon. Pagbatkid sa amon ng mga driver at sa mga commuter, man kung magsakang pamasahe, igaw man ang commuter, kung magsakang krudo, igaw man ang mga commuter, kaya di mapasaka man kami pliti.
1: Katropan Chen?
2: Yes, katropan
1: Chen. Amaragin ang balta nga, why kita ya pakatuan ah? Magsaka pliti, perdita, pasaka sila saka gasolina, mga presyo, perde man ta kita ganyang perming gina last casualty.
2: Yes, ito pa Erwin, no? Kada atun man na balaan kanina, katupang Erwin, na ang mga taxi, katupang Erwin, no, magkapasaka, nang sinasailang pagdang, no, ng 65 pesos, diba, katupang Erwin.
1: Oo.
2: Kagaaton din na interview si Alias Nonoy. Mhm. Pamatian ta kato ng Erwin.
1: Taha.
6: Ha? Ayan. Ah, ano na lang. Sa Minerva Lines. Bali kagabi may nagano na sa GC sang amon nga lines nga as of today mapasaka na sila, bali 65 na mong plug down, tapos ang per kilometer namon is 1350 I think. So ang problema lang sa amon kung nag-implement sila mo sina kaysa taxi sa posible sa metro gina siya dapat para makita giblas ang pasinger kalaban ang gidyaga pa ngayon resibo. So amon ang problema namon sa buong dapat i-calibrate dapat ang metro para wala ka problema. So sa subong daw-daw-daw pa kami sila. Hindi actually ang pasayro okay malang na mo. Ang problema lang gidya kay ang metro na mo dapat i-calibrate. Ano ma'am? Actually apektado gid. Pero kinanglan gid man siya sa tumulong subong sa Actually wala na lingaw-lingaw na gilang naman taksi sumbi.
7: Damo ka mati sa'yo?
6: Damo, as in damo. Ang problema lang kay perde kami sa ano sa gasolina. Kay last December, katugong lang kuya 24 hours ko, 700 to 1,000. Pinakano na nang abiyay. Subong niya, tuwit ko, hindi ganun magabiyan.
1: Oh, Trouble Chin. Taxi driver ni. Taxi driver ni sa. Oh, Trouble Chin. Oh.
2: Trouble
1: Chin. Oh, taxi driver to sa.
2: Yes, Trouble.
1: Oh, 700 ang iyang has na mag-gabi. Sabong niya 700 ya, pila nang nika ano, pila nang nika laday ho. Ubos na dayon. Ay, okay.
2: So, sa
1: na all ba? Katropan Chen, sana all ba lingaw-lingaw lang ba? Ako guro, marabiyahe ako motor para lingaw-lingaw, taxi para lingaw-lingaw ay.
2: Katropan
1: Chen, nung
2: wala man namin mga hibo, kaya nang bati sa pag-interview ta.
1: Gakalingaw sa?
2: Ikaw, bisan magtaas, kag gasolina, wala ginagawa mo yung mga commuter sa driver.
1: Huwag kita mahihim mo. Mapati naman nagtap. Pero ano pa? May kinanglan pa ni Taripa? Kinanglan pa ano nila?
2: Katumarin?
1: Oh, kinanglan pa may mga papilis. Ah, okay. Calibration itong ginahambal sa driver. Kali?
2: Yes.
1: Oo. Sige.
2: Amala na ang balita sa patrol Katumarin. Isi pa-tune ka sa'yo. XFM.
1: Oras mga katropa, alas 8:59. Testingan ta karon aton nga LTFRB kung anong ilang ano mga requisitos para sa pagpasaka. Ano bala mo to propyo na ni? Diretson lang ni? Mapasaka nang ta. Kay gina-approve sa mong nga daw. Tipiso eh. Pero ang corresponding nga ano nga saka mga katropa Aryo sa first 4 kilometer mga katropa para sa ano niya sa modernized jeepneys no ang flat down is 17 pesos okay ang succeeding kilometer 2 pesos and 40 cents ang dugang sa nada all right kag sa traditional jeepney naman for first kilometer first 4 kilometer may ara sang 14 piso ang succeeding is 2 pesos naman oh so for example anom ka kilometro abi ang imong biyahon may dugang da nga 4 o kon 4 pesos so 4 pesos nako na lain pa kon mag sakay ka naman niya pakadto kabi sa bago or kadto kabi sa iban nga out of town dako gid ang maigo sir mga katropa that's why naghatag man to gani sang abiso ang Vertical Transit nga mapasaka man sila kuno oras na to 9:01 balik kanto mabalik ta pagkatapos sa mga panumdom standby mga katropa
8: Bullseye XFM 90.3
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
12: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
15: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
15: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
15: Sister Pain.
18: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
20: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
21: Mga katrupa, exciting!
22: Ang
19: sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap ng evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalans

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, alas 9:50 na, chikwanta, pila ka ma-update, ano ba, effectivity sa aton nga sa ka-plitihan, subungan daw mga katropa. So, away na bala sa mga requisitos nga kinanglan nga i-comply ang aton nga drivers and operators para sa pagpasaka nila. Kaysa kung na to, daw ang test magpasaka, kinanglan maka-secure to sa mga tarifa mo. No? Antes magpasaka, no? Ang reklamo naman sa mga taxi drivers, mga katropa, kinahanglan pa calibration sa ilang mga metrohan, no? Kay kalabanon sa mga mga pasahero ga panawagid ga ano gid ga pangita gid sang resibo abi. So isa ni sa mga bagay nga ginarantaw nato mga katropa nga na mangin na isa sa mga requisitos kag mga adjustments man aton sa aton nga sa aton nga ginasakyan nga mga sasakyan mga katropa, no? Para wala sang yamo, wala sang ginamo, wala sang baisay kay ti kalabanan sa mga kuturan ta. So una, once may pagpasaka, may ara dayon sang ano mo? May ara dayon sang kumod-kumod bla, no? Baisay kag kunano pang mga sitwasyon. So, para malikawan ta ni mga katropa kay kalabanan, mapasaka wala taripa, no? Mapasaka wala sang mga permits, no? Ang iban nga mga kuturan ta nga mga drivers operators paano ni? Ang iban nga mga wala pa maka way pa ma-approve ang ilang mga PA, are they required nga mapasaka man upod sa saka pliti subong adlaw? No? Oh, kay ti subong tong effectivity mo. Pero tuntuod mga katropa, medyo taas-taas ni. I tell you, sa mga kauturan tahalin Granada, handumanan, punta taytay. Ang kalayoon si ni mga katropa, medyo sobra ni 4 ka kilometro. So, lauman ta ang pagsaka, subong, no? Ang pagsaka subong subong adlaw effective subong, no? Check on ta lang, no? Ang aton nga LTFRB if tanawon ta ko na mga requisitos yung kinahanglan antes pa lang magpasaka, no? Kay ti subong niya expectaran ta do dako siya, no? Kay aton approve nga saka is piso, pero for corresponding kilometer that's 2 pesos ang dugang sina, no? 2 ka peso ang dugang sina. So mabulo batsyag-batsyagan tani si Juan de la Cruz ni mabatsyag gini, no? Jay Hansel Panuncilio, may aga, katropang win, pliti sa lihis. Pilang pliti sa lihis? Why pa ako kumalo, sir? Jay Hansel, morning. Sakay Bon Buracosta, may aga, IB Alvarez, thank you. Sakay Ma'am Lentalde, watching live. Happy listening. Sakay, Sir Domingo, Sir... Ma'am Rihanna Diestro, Jessica Gonzalez, Ma'am Mispa Moreno, kag Ma'am Lentalde, thank you. Salamat kin sa pagpamati. Paolo Tumala, thank you. Salamat man. Mayna Saladora Dumipig, Mayong Aga, sakay Junior Alegria, sakay Edroy, Drisa Overflow, Kapihan sa Uma ni Rimel Mamilya, nakatutok man siya. Okay, sige. Try talang liwat karon, oo. Ma'am Lentalde, mayong aga, kag sakay Rimel Mamilya man, nakatutok man siya. Thank you, ha. Mary Jane, Balyo Alyo, all the members of Moms, thank you. Salamat, gid. Tristan Yat Gulay, salamat sa pagpamati. Sino pang RD? Jonavert Pajardo, thank you sa pag upod sa aton paratuntunan. Melanie Martisano, dire sa Lapak Duldul, Barangay Robles, Thank you. Good morning sa kay Sir Lloyd. Humble ni Sir Lloyd. Sinya, we will wait for the national local elections. No, but 2 days to go na before sang opening sang Mascara Festival. Grabe, no? Excited, yes, Sir Lloyd ho, sa Mascara. Arlene Claro, mayong aga, katropa naman nato ni sa Barangay Takuling, members of MAMS. Thank you. Jody Cabrera, sang Barangay Okon sa Kabankalan. Thank you. Sa kay bisan pa may ara sang biyahe, o may ara man Japan ga offer libre sa kay o gani. Yes sir, thank you. Na dali lang ha. Kita ko to kag ginaw. Ang alauna lang hasta karon sa hapon ang opisina may ara sang executive order ang ginhimo ang presidente para sa mga government ano ni sir. Para sa mga government government government establishments na yan. Offices no? I-check tabi, try tabi ang duwa to kung sinong available sa ila para dugay-dugay siya ipadasununta ang ano ang dasununta nga ito ni LTFRB. Ako na mga requirements na di. Bumayara pa sa mga kinanglan ni Ricky here. Ang ato nga mga drivers na operators before sang implementation. Because subong niya, it will take effect sang saka, sang plitian. Inibasi man, responde mga katropa sa ginpahayag nga ano, ginpahayag nga petition. Instead of 10 pesos nga requirement, mga katropa, nagkadto na lang sa 2 ka piso ang ginaprobahan. Partly nagdaog pero somehow may ara sang epekto sa aton mga commuters, no? Aray ko rin sa linya naton ang presidente sang Kinetco. We have Ma'am Lilian Sembrano. Ma'am, good morning. Welcome sa programa.
1: Good morning, Sir Erwin. Katsubong man sa nga ito, mga viewers ng XFM.
0: Oh, thank you. Ma'am, klaro ko lang. Waya biyahe, waya sang, ano, waya sang untat biyahe subong adlaw?
1: Oh, sa akin ito, yes, sir. Katungan ara kami under sa piston.
0: Oo.
1: Nakaschedule lang untat biyahe nationwide is 29 and 30.
0: Oo.
1: So, magasugod kami, magasuporta kami, buwas ng adlaw. Magasugod kami arrival alas 6 ang aga upod sa Undok Piston.
0: Uh-huh.
1: Ang kinet ko maga posisyon sa may mag-size-size flyover alas 6 ang aga.
0: Mm-hmm.
1: Tag ang bata maga posisyon ang aton nga Undok Piston kag ang bayan, sir. Dayon tuloy
0: mm-hmm.
1: ang aton untat biyahe buwas nga adlaw.
0: Uh-huh.
1: Kanuan sa nationwide strike sa piston.
0: Uh-huh. Atong 3-day strike, ma'am, which we nakwa na munto, 3-day strike to, why na to ya?
1: So, ang 3-day strike, sir, actually, iyan ang iyasang manibela.
0: Ah, okay.
1: Iyan ang iyasang manibela. Very clear sa amon press conference na ang piston is 29 and 30.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang bayan, kag-undok, o kung sinuman sa amon, kung ano ang ilungsar sa manibela, sa 28, ara kami ang magasuporta.
0: Uh-huh.
1: So, gwa na kami da kung nag-atras sila sa sining mga activity.
0: Aha. Uh-huh. Pero sa inyo ya, buwas masugod untat biyahe kamo ya. Until
1: yes,
0: 30,
1: tuloy
0: until 30.
1: Tuloy ang untat biyahe panawagan sa Kinetco Piston kag Undok Piston.
0: Uh-huh.
1: Kadungan sang nationwide strike sang Piston Philippines.
0: Uh-huh. Okay, para klaro lang ma'am kay may ara na confused may mga comments kita nga naghambal nga may mga eskulahan na nag-suspend. So for the next 2 days, masuspend naman sila. They will go back sa ano sa online class. Daw mo na epekto, may mga opisina naman nga nagpanugot sa work from home because ang ining 3-day strike. That's why we opted to ask you kung ano gidang klaro. So by boss
1: diri
0: na sugod.
1: Oh, gusto na pa ni correct no sa publiko.
0: Mm-hmm.
1: Nga posible may ara gid jam misconception no sa sining panawagan nga 3 days sa siyudad sa Bacolod. Ginaklaro ko na ang posisyon sa Kinetco Piston ever since sa pag-start sa press conference 29:30 ang pag-off-dan sa Kinetco kadungan sa nationwide strike. Magasugod alas 6 ang aga, tuloy na tuloy, wala kita nagalangulango, no?
0: Mm-hmm.
1: Tungod, Sir Erwin, issue ini hindi lang issue ni Kenneth po ni Undok tag ni Transport Group. Issue ini naton nga mga pumuloy Sir Erwin. So that's why kung ano man nga mga misinterpretation sa pag-deliver sa interviews, no? Mangayo ko sinasang dispensa, pero very clear sa posisyon namon na 29 din kami. Ikaduwa sa Erwin, hindi namon pwede atras inihalaban tungod issue ini sa pumuluyo. Kung hindi kami magagiho kag magapamuno, magapanguna sini sino ang magadusto sa away kag interes ang aton pumuluyo nga apektado sa sining domino effect sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, kag subong mang epekto sini sa aton nga mga commuter sa aton nga mga pumuluyo nga padayon nga magasaka ang presyo sang nagapanguna nga balaklon Sir Erwin. So bilang catalyst for change, no, ang nagalantaw sang nagaprotektar, nagalantaw sang pumuluyo nga hindi kita gusto nga magastuffer sa sining pagsaka sa presyo sang langis. Tuloy nga tuloy kag walang atrasan ang aton welga buas nga adlaw nga pagunahan sang Kinetco Piston kag sang Undok Piston diri sa syudad sang Bacolod.
0: Ma'am Lilian, lastly, may saka sang plate subong, effective subong, or makinahanglan pa kamo magkuha sa mga tiripa or may mga requirements pa?
1: Yes, sir. As LTFRB is concerned, may guidelines na sila ginapagwa with or without tarifa implemented na kung may karapatan na ang mga drivers na magasukot sang increase ng 1 peso. Kami, wala kami nag-demand sa sining increase ang pitihan, pero mapilitan kami, sir, nga magsunod sa sining direktiba. Una-una, para man ini sa interes ang aton ng mga drivers, bisan ginakabit namon nga ang 1 peso is isa kalimos para sa aton mga drivers. Tungon ang mga cartels ang langis, nagabaton sang bilyon-bilyon nga ganansya kada adlaw, kag ang gobyerno nagakolekta sang 544 million sa mga taxes, no? Alin sa mga presyo sang petrolyo. So para sa aton ng mga drivers, piso, bilis ang isa ka kindi, limos para sa aton mga drivers, Sir Erwin. So gusto ko lang ipilakalaro, Sir Erwin, tungod kinatanaw naton nga dapat tani kung magsaka ang ang presyo sa pilitihan, magsaka ang presyo sang sweldo sa aton mamumugon para maging transparent ang balansyado, Sir Erwin. Pero gusto ko lang ipaklaro na ang panganawagan naton is ang pagbasura sang value-added tax sang excise tax, pagbasura sang oil regulation law, at immediate rollback nasa 55 pesos per liter sa Erwin para wala sang may mapiktuhan. Pagtrabaho sang oil price stabilization fund na muna dapat na magatabon sa mga presyo nga hindi makaya sa aton mga drivers ka operators ka mga private car owners. Pero kung mabalik ang 55 pesos per liter sa Erwin, automatic ang Kinetco kag ang Undok manawagan sa pagbalik sang minimum nga fare nga 30 pesos per regular kag sa aton nga mga estudyante 11 pesos sa Erwin.
0: At least medyo klaro, ma'am. Ma'am Lilian, thank you. I know sako kada subong. Ma'am, salamat kit sa oras ni mo.
1: Sir, ari kami yes, actually sa New Government Center, waiting naman si Mayor Greg Sataya kag si Atty. Mark Mayo sa base ini sa ginapagawa nga statement nila nga gusto nila makikonsulta sa mga transport leaders nga nag-join sa nationwide strike, Sir Erwin. So, depende ni karon sa aton nga istoryana ay kag-negosasyon, but rest assured, so far, wala sang plano nga pagbag-o. Kung ano man ang mga compromise agreement kag bargaining ng Monterrey Subong, hindi ini siya makahamper sa aton plano nga pagpadayon sang welga buwas nga adlaw, Sir Erwin.
0: Ma'am Lilian, thank you so much. Salamat kin sa oras ni mo, ma'am.
1: Madamo nga salamat kung mabuhay ang pumuluyo sang Bacolod kag sa Negros Island Region.
2: Franca, diretso, Bullseye.
0: Thank you so much kay tropang Ma'am Lilian Lobrada. Nakita ko tropang Orvilo na ano ba? But anyway, mga tropa, para pagklaro ya, ang Kinetco buwas ya masugod just on that biyahe. While mga motorized jeepneys ya, wala nag-upod niya. Budlay man ni pop doon sa tatlo ka apat mo. Sigurado hindi na makulay. No? Pero check konta, para maklaro lang, ato niya tinutuyo mga katropa nga hindi maghatag confusion. Sabi na kamang kuturan ta, nga ari karon nga nagkaulat kay Ho, may mga eskwelahan ngayon ang online class na mo. Kay Lantaw nila may araw sa pag-untat biyahe, sumungan daw, no? Nag-app na. May pinaka mga kuturan ta nga medyo na budayan man sang ilang mga sitwasyon because nag-approve naman, no? Sang, ano, sang tawag sini, na mga work from home because they expected today may araw sang untat biyahe. We have on the line mga katropa, ang presidente sang Bacod ni Manibela. We have Sir Roddy Catedral. Sir Roddy, may aga.
3: Morning, Katropang Wen. Kasarang katlamati sa Isabel Bacolod. Good morning.
0: Sir, I know medyo sako-sako kasubong. Pero sir, gusto ko lang klarohon, ang inyo yung untat biyahe, sugod subong?
3: Yes, Katropang Wen. No? 9.30 to 11.30 to 12. Dira lang pa ang untat biyahe upod sang rally protest.
0: Oo.
3: Dira natin sa Bacolod Public Plaza.
0: Aha. Oh, so karo masugod na sir. Why na sang corresponding nga mga untat biyahe in the next or by tomorrow?
3: Ang ato niya na grupo sa Bacolod Manibela, ginaklaro natin, subong lang yang adlaw. Pero ang grupo ya sang tinukto pagsang undok piston was sila yang adlaw mag-untat biyahe.
0: Oho.
3: Diras na sa bata flyover kag sa magsaysay. Pero ang amon yung grupo ya was mapadayo na ya. Kay tusubong adlaw ang activity nga nationwide sa aton nga grupo nga Bacod ni Manibela kada Manibela nationwide.
0: Oho. So why pag sinapol sir as to suportahan ang ining kilos protesta or untat biyahe for 2 days because may confusion may ari kita mga kauturan nga naghahambal nag-comment ba nais nga 3-day strike supposedly masugod di there were schools ka nag-up naman sa ilang order direktiba para mag online class because ang untat biyahe anong pag-inistoryahan sa mga transport sector as far as ining problema sa pagsaka sa presyo sang petrolyo, Sir Roddy?
3: Ayos, Sir Opangin, no? Siyang nagligal sa magpresko naton na dito ginambal ka dinisahan natin kanan. Apang, dito nga tunga natin kaya hindi man makaya sang driver ang inyong tatlo kadlaw. That's why isa karason kasi ni nga Lunes kami ang mag-untap biyahe.
0: Uh-huh.
3: Si matiktuhan din niya diapon kahit almost 500 to 700 aton nga traditional ang mag-untubong nga aga.
0: Mm-hmm.
3: Oh, pagka buwas yung adlaw, ti ang grupo naman sang tinutko, kagrupo sang undok, amoy na iya ang magagiyon. Kahit ti hindi nang tibu ni nga tatlo kadlaw, pag tatuntagin ang atin ng mga drivers.
0: Mm-hmm.
3: So amo lang na ang strategy, ang atin na hindi, kaga ang inyong kanawagan, yati nationwide, kung magbase lang tayo sa nasyonal, yati 3 days din kaya mo.
0: Oh. Pag
3: panawagan ko na sa nga ton nga grupo na Manibela kag sa nga ton nga piston nga grupo Katupangwen.
0: Oo. Oh. Pero suportado nyo ni sir ang untat biyahe buwas?
3: Ati sa atin ginabuy ang kaya na hatag tamang lang ang desisyon sa pinaka mga drivers na ton nga members ang Bacod ni Manibela. Pero ang atong din yung namitingan sa grupo namon amoy na yung subong lang kami yung adlaw.
0: Pero
3: ara na sa ila, initiative na nila kung magupod sila o hindi. Basta ang binisahan natin, may kanya-kanya kami ng mga pangsyon. Kaya mo na gani, nga, pala man ang interpretasyon sa iban, nga binatras ang aton niya pag o untat biyahe o transport strike bangon sa binatag na ang piso. Kaya katrupang win, kami gani nga hindi kami mag-implementar sa pagpasaka sa plite.
0: Okay.
3: No? Sari kami pananawan ng mga grupo.
0: Oho.
3: So ang grupo sa undok, lain man ang ila interpretasyon sa pagpasaka sa plite. Ang pinipo, lain man ang interpretasyon, mapasaka sila. Kaniya, hindi magpasaka. Pero, providing nga ang succeeding, pag ang daan na tarifa, sundin lang. Nga minimum fare is 13 pesos, ang succeeding, iatag na lang. Itong sundon na munsubong ang ina nga tarita, nga iatag sa aton nga LTFRB, nga magkasaka sa plite, nagdabot kitaya sa 22 pesos, ang aton nga plitean, nga sa dira, nga hindi iya makaya sa aton nga mga commuters. Ginagapitahan tagid ang interes ng commuters. Katuway gani, nga hindi naman mapilit ni, kag aton gid nga ginawag. Ang problema sinabi, kayo na misinterpret.
0: Oho,
3: sa pinaka mga looters natin, ang aton niya ginahimo. Kaya ito, gadiman kami subong, dapat pasakaan. Ang sundo sa aton mamumugon, kaya ito, amoy na ang isa karason, kung mabudlayan ang aton transport group sa pagpasaka sa plite. Nagapati kita na hindi man implementar ang tanantanan ng ginambal sa LT Parbi. Pangubang kabudlayan sila sa pag-implementar. Kaya ito, magpilang mataas ang amo sina, maimbaras na yung magkakataguol niya sa ato.
4: Gani man? Oo.
3: Amo na ang katropang win, ginaparo sa disitanan, insakto na yung ginambay nila, pero ang ako nang yung ginaprangka ko, kung ginanamon, nga sinilang kami ang adlaw mapartisipar.
4: Oo.
3: So, buwas niya, lain naman niya ma... ma-program kag mag-aong tatbiyahe.
4: Oo. Sir.
3: Pero padayon na sa...
4: Oh, Sir Rudy, Sir Rudy, hindi ni magkakomplekto kay usual sa dalan ang nagaprotesta, nagapautwas kung kisa ang masamiga ka ginagakatabo, ginapunggan ang biyahe, ginasita ang mga driver kag nagabiyahe. May ara sa mga komisyon nga nagaluntad, sir. Expected nyo naman eh.
3: Sa amon niya kasi nag-inisriyan ay naman kami diri ang mga leaders. Subong yang adlaw kami man lang niya ang marali protest mo. No, kami man lang niya ti itilaga ni wala man. Ti kasalungat na sige pagwa sa aton nga sa aton nga news. Na 3 days nga untat niya biyahe ang pag-inspect ng aton nga commuters. Mauntat niya tanan-tanan biyahe nga mo gina nga tatlo kadlaw. So kami ha, subong adlaw, kami ang sponsor sa sinunya program kag untat biyahe. No, sa alas 9:30 tubtob alas 11:30. Was bad daw sila naman. Tikong magaras lang sa dalan, hindi niya biyaya pag-iyan. O ginambalanta na sila nga hindi niya pagtanduga ang amon ng mga members. Kay mga padayon sa kanya sang biyahe. Kay ti naka-ubra na kita sa nga itong yung pangkong bilang may ara makasal sa obligasyon na nahimo na. Pag subong adlaw, mabudlay man ni sa aton, ang kami malang ang mag-aubra ng programa kami arati nga supportar sa aton ng mga commuters sa bayan at sa BMP o kung maklurang manggagawa bus commuters kadang tinaman kami bro sa undok mag-aubra natin.
4: Ang importante diri kita isa kita sa pag pag-question kag pag pangayo sa insakto nga dealing o kung nga solutions gobyerno sa nagasaka nga presyo nga sang petrolyo subong Sir Rudy. Sir Rudy, imo mensahe para sa ato mga kuturan base may mga naga may mga misconception or gusto mo klarohon from your end, sir?
3: Yes, katropang wen no, gusto tagay klarohon sa aton nga pumuluyo. Ang aton diyang kausa sa subong adlaw sa pag-rally protest na dapat ang aton niya gobyerno amuya ang magasabat sa problema sa pagsaka sa presyo sa petrolyo hindi kay direkta ipapasaan sa inyo nga mga commuters. That's why ang unang rason kung nga mag-rally protest kami. Kaya sigurado niya nga may untatiyay kami 9:30 to 11:30. Ang angkon ng yanga grupo, pagkuha siya, may biyahe kami. But, binaklaro ta, hindi lang kami diri ang grupo sa transport group sa Bacolod eh. Parte lang ni sa tatlo ka grupo ang Bacod Manila. So, ang amon niya nga grupo, subong adlaw ang participation o punta nasyonal nato niya grupo. Sa kinaya buwas niya adlaw, kaya ray aktibidades ang ina ng mga grupo sa kinitko at sa aton nga undok. So, dinatangayo sa nga ninyo nga pag

0: Mabulog sa aton yan nga mga commuters.
1: Sir Roddy, thank you so much. Salamat kid sa oras ni mo, sir.
0: Madamo kid salamat ka tupang wen. Kasi tanang ito mamati sa ang sa Bacolod. Madamo kid salamat sa mayong agad kan.
2: Franca, diretso.
1: Inyo na pati ang mga katropa, presidente, sang, sang bakod ni Maribel, ha? We have Sir Roddy Katedral sa aton nga linya. Ginpaabot natin ini ang mga paglaro, mga katropa, tungod sa rambal na natin. May mga eskwelahan mo nga nagpatuman sa ilang mga online classes in lieu sa untat biyahe. So we need to say, mga katropa, nag-epekto na ni sa pila kami establishments natin, sa mga kultura natin. No? Pero respetuhon ta mga panindugan sa mga transport sectors kung ano ang ilang paglantaw sa sining problema nga nag-igo sa aton karon. Kabaro kita, ining problema, tananta mo. No? Salamaha, talita na. Ang kakulangan lang sa ngatong gobyerno kung ano klaro nga mga solusyon, no? Kiti dala lang ta permi na kabangko ho nga wala ta mahimo tungod supply ta ganubo kinahanglan ta magsaka ang supply sang krudo nagataas sa world market, so kinahanglan ta na magpasaka. Pero on the other hand, mga katropa, ang threshold gagin buyan to sa presidente the last time linya kung maglabot gani $80 per barrel, no, ma automatic trigger, mga katropa, ang suspension sa mga excise taxes to just control sang presyo sang aton nga gato nga hindi mag-spike sa amo na katama nga kadako nga presyo, mga katropa. Now, ang ini epekto lang sang tanan nga mga nagakalatabo sa aton pungsod, no. Check on to ang okay, mahaboy ko na sa kon mga obligasyon bla mga katropa, no. Kay ginaklaro taman, no, kay may mga estudyanteng why na nag-school mo, may mga estudyanteng panukoto kay ma'am, absent to ma'am, kay may rally may ara sa untat biyahe, basta hindi kami kapuli karon. Ang human ka mga opisina, nagpatigayon naman sa ilang pagpanugot, no, sa atong mga eskwela, sa atong mga establishment to, nga magpatigayon sa ilang work from home nga eskema tungod sa untat biyahe ngani mga katropa, no. 9:33 sa pagbaraga nato, mga commercial ta, balikan ta pagkatapos sa mga promdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Suntone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Suntone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa pusog.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Suntone Plus.
10: Plus Herbal Oil.
11: Ah, chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik rin sa pagpakalaga na itong mga katropa. Parin na ito sa last and final hours ng ato niya pagtalakay sa Pinaka Minsus. Mga balita mga katropa sa ato para tuntunan rin sa Bullseye. No? Pasensya na sa mga katuran. Tangrag, ano, naging klaro, ito namang issues. Ang usuntad biyahe. No? Try ito one more time. Hit it baby one more time. Kung kaya pa, kung hindi sa tibayda, sa abayda. Kung hindi ta malabot ah. Pero sige lang, gusto ta man ni ma istorya kung ano ni ang ano. Tuod man bala mga katropa ang pagsaka sa presyo ni dako ni epekto sa aton mga commuters, dako ni epekto sa mga kuturan ta. Pero what have you? Alang-alang man sa mga drivers nato di absorb ni tanan. No, alam ka lang man sa mga operators ng mga bus, amuntat na kami biyahe. Amuntat lang kami pabiyahe. Kay dobukat na gid, no? Para sa mga operators, ang top of the mind naman ni sa mga operators lang, ma-sustain na lang. At least nga ma-sustain lang, may ara sang kita giragmay. Di sa ato naman yung mga pumuluyo, aton sustain man, no? Uwak niya yung tawag mo. Laba-laba ni Kinawa, no? Oh, sige. Kadto lang ta kay Katropang Winston, kay may update to soho. Si IDG Bacolod nagpatigayon sa search and search warrant sa isa ka puluyan sa siyudad sang Kabankalan, no? Sa konta ni pinaka ka latest update dito sa Kabankalan, sino ini ang nadagdagan sang warrant of arrest? Oh. Check on tani ang pinakamadetalya dito sa ano sa Kabankalan para mabalanta. Oras na ton 9:39 na mga katropa. Sir Gary Victoriano, thank you. Mayong aga, nakatutok naman sila, ha? Si Sir Vincent naghambal sa sinyo, may mga direktiba na sa mga talatapan. Sa presidente half day ko. Ari ko rin sa linya naton, we have katropang Winston Villanueva sa pagserbini sa warrant of arrest sang CID Bacolod dito sa isa ka persona sa Kabankalan.
6: XFM Live Reports.
5: Katropang Winston, may aga.
7: Katropang Win, may aga sa mo kung sa ato mga tagsitagsa katalag palamati. Katropang Win, sang kinalikdang adlaw. Isa sa search warrant operation ang or pag-service ang mandamento pag-usisa no, sa isa ka panimalay diriya sa sudad sa Kabankalan in patigayon sa mga katapos ang CIDG Bacolod nag-timprano pa no, nag-lumpat ang team dito sa Barangay Tampalon agud sa pag-service ang sining search warrant. So pag-abot dito, no, malayo-layo ang lugar ka tropang win, no? Amon nga ginlak pag nag-agi pa sa tungasang mga kakampuan. Pag-abot dito, nakanamon ang tagiasang balay, nag-ororado pa, nag-ginisurya sa mga katapos ang CIDG, nag-inispikar sa iya kung ano ang tuyo. Nag-ako man siya nga may aras sa mga armasutang, pero iya na ginagamit panigana ng kuntani kuno sa mga kawatan no mga nagapangawat sa kay malapad ang iya nga uma kag may mga katubuan pa siya malapad mga katubuan di masami may ara kuno iya nga mga nagapropangawat tigi panigana iya laman to tugino si isa ara sa iya ay dalom mo sa idalom sa iya katre ara ang armas total nakita gito isa ka 9mm caliber pistol kag may ara ini sang isa ka loaded no kag may ara duwa ka magasin ya loaded ta na no loaded ta na ini sang bala kag suru siya inaipaligana kung tani sa mga gapropangawat ugali nga nga natapok ang tropang win hindi gali ang iya pangalan ang ara sa seswaran.
8: Ay?
7: Ang ngalan sa ara sa seswaran iya nga bata.
8: Oho, oho.
7: So iya nga bata ka tropang win posible ang ining nga bata niya posible niya nagpakita kita or ginbrubit-bit ang ining armas utang wala sa kabalo.
8: Oho.
7: Kaga may nag-complain sa iya nga bata.
8: Oho.
7: Rason nga na failan o nadagdagan ini sa seswaran kaga wala ka mabalo ang iya nga amay. So hindi man pwede nga dalon ang amay kaya hindi mo niya pangalan.
8: Oho.
7: Ang matabo at large ang status ang suspect pero failan sa gapon sa kaso.
8: Oho.
7: Kaga posible no ma at ang dagan ini sa nga mandambin to di aresto naman sa sining masunod ng mga inadlaw.
8: Oho.
7: At ang pasalig naman niya sa amay nga magkakooperar sila ng the moment nga mga pauli ang ilang bata ini nga ipabalo sa mga otoridad masabak or manugya ang iyang kaso nga ginapasaka sa iya katropang win. So paglapas ini sa RA 10591 ang pagkatubangon nga kaso sa sininga bata no yung at large na suspitado sa as of this time katropang win. So ginindala ang armas lutang dira sa sudan sa Bacolod para sa nagkakaigo nga disposisyon katropang win.
5: Pero ang bata niya may kaso gadya katropang Winston. Pasakaan man ang amay sang kaso kay ti may nakita man nga arma sa ilaw. Pirang edad sang bata man?
7: Legal naman ah, mga daw 15 ko naman ang edad.
5: Budlay na yun ko nag bit sa.
7: Kaya posible bit sa sagwa. Guro na nag-aulagaw, may naka 6 plus ha. That's why ginpailan siya sa nga kaso, nagreklamo. So ginpati kayo ng sensual. Pero wala pa katropang win eh. Wala pa kabalo kung may liability man na ining amay kung pagpasakaan man ining isang kaso eh siya ang napalagi wala sa nagkakaigo ng papeles o galing kay ang natabuan ang ara sa ngala sa seswara tabi ang iyang bata. That's why as of this time ang status at iyang bata ang ginapakita sa atong mga kapulisan ka tropang win.
5: Oh grabe man yung preparasyon niya sa iyo itong mga samanuka niya to. Bakal sa armas? Maniro siguro?
7: Adamo eh, kalapad. Kalapad sa iyang kampo. Kaga may ikasara mo gani abdal ko. May ikasara ka naman ang tayo sa magbakal sa nagkakaigo ng pusil. Kaga papilis, insakto na lang tayo. Para hindi ka mabulima sa ulihin. No? Kaya at least may aras sa isang papilis.
5: Kuha ka na lang sa lisensya para sa armas mo. Kaya mo gani mabakal armas, hindi ka mag hindi mo kaya mag kwalisensya.
7: So amo na kato pang isa sa PS. Sabi ka bahay kito pang winda, nakita da sa incense sa inyong video. Kuha ina no sa isa naton ka katropa, isa naton ka class member sa barangay Agboy. Sang malabayan nila ang nga overflow sa may barangay kan na may sa tingala siya nga may nagusong nga tao kay gali may naanod niya motorsiklo siguro nagaturuting buhat abok sa overflow baga wala iya makontrol inanod ang iya nga motor katropang win. So amo lang sitwasyon diri sa subong kay bangod nga sa padayon yung pagbukos pala diri sa amon area may ara mga plus floods nga nagkakatabo no may ara iya sa nga gultiada na lamang nga nagkataas kagaga baskog ang mga tubig diri kay amo nang siguro wala iya mamulalungan naanod ang iya nga motor and as of this time wala gid makita ang ini motorsiklo nga naanod maayo lang ang driver katropang win. Nakaigagaw yan lang, uy, paigan.
5: Anyway,
7: Oo, lumatag na. Yes, sir.
5: Motor gliding salom yun eh.
7: motor. Oh, ina pangita yan ano? Ina pangita yan ang motor niya. Ah, katropang win.
9: Nadula ang motor niya sa baha. Ay nako. Kabuti oh, pangita ako na pataas ko dito.
7: Style ko kaysa nga bisan gabi na ana matabukin.
9: Ah.
7: Oh, may nating wagi matabok bisan nga kita lagi nga mga subos ng tubig. Mm-hmm. Gabi nga dalo do ng tubig.
9: Mm-hmm.
7: Ah, may arang ina iba nya nga bilidaran. Tay amo na. Nga resulta no sa pagkadula sa iyang gamit ang iyang motor. Mm. Ka tropang win. So no matag naton nga page sa aton nga area of assignment. Again, nagapasalamat kami gani ka tropang win sa pag-amuman ni Mayor Daphne Liquias sa nga balwasang inubaan ang Southern Negros Media Club kahapon nagpadulong dito agud sa pag-meeting kadali. Salamat ang ginapresara gid ang aton niya nga mga pagbalinguaman. So, salamat kay Mayor Daphne Liquias kag sa banwasang hinubaan in behalf sa Southern Negros Media Club Katropang Win. Para sa inyo, yun nga Pilipino sa Pilipinas, Katropang Win, Son Antonio Villanueva, XFM News, Kaman Kalan.
10: Franca, Diretso, Bullseye.
9: Katropa, thank you so much, Katropang Winston Villanueva. Mga bahabla, hindi kid pag-aventurar. Budlay na. sus, maanod ka mo. Yawan nga. Sus, diba resulta pa na sa aksidente. Anyway, wanto oras mga katropa, no? Bantayan lang sa pinaka-update nato sa public affairs program nato. Dari sa XFM, especially sa dugay-dugay sa sentro, sa mga development ba na mga katropa, angot sa mga saka sa pritihan ni. Dahil naubusan na kiko oras. So, para sa mga abiyan naton nga gusto maglakad sa buong may biyahe. May biyahe. Pwede ka makabiyahe. Ang buwas siya, ang muna ipreparahan ta, medyo dako-dako niya mo. No? Pagbiyahe mga katropa sa kung pag-untat biyahe sa mga transport group nato mga katropa. Kabay pa hindi na magresulta sa mga ginagual kag sa mga misunderstanding bala sa mga transport group kay kalabanan sa mga dalan ta kundi gabiyahe na may mga driver kadya nga nagkakadalab na silang init sa ulo kung kisa na gakadala sa emosyon nila nagabi na size ng dalan no kung kisa gakadto pa na sa mga habalanay sa mga sakit nga matinaga kabay pa hindi lang no oh wait oras mga katropa boss naman ta sa aton nga para tuntunan sa aton programa Dari sa Bullseye sa mga kabiyanan naton nga nagahulat-hulat man sa nga presyo sang petrolyo way pa confirm to nga may ara sang 7 pesos nga pagnubo sa presyo sang petrolyo no hindi kita magatag mga katropa sa mga na may hindi ta magpati sa mga posting lang kinanglan may ara ta sa mga confirmation from the source itself no ang source na itong ginakwaan sa mga DOE no para sa final pinali ng mga presyo sa petrolyo nga magakibot naman para buwas atun ano ba may pagtaas kung kisa spagetting pababa spagetting pataas naman mo oh, pero tiyan mo na no? Bantayan ka boss mga katropa no? O ito oras sa kanan sa aton technical partner katropang Jonel Upsay sa aton station manager Mr. Mitch Lipa sa aton CEO President Dr. Ray Melito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Tugtuwas, God bless.
10: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
11: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
10: Santon.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Hala! Ka-excite!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatag kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ng mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose ukon ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
4: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, X

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Mercy. Imagine, ha? Ginbaylo ka lang niya sa ahaw lang isa ka, maid. Bangod kay sexy ato kag bata pa. Kag ayhan, wala ka gid man niya ginahigugma. Amo na ang rason, eh. Kung nga nabuhat niya, ina. Ay, oo, gali. May hatag si imo, ah.
1: Ah? Ano, ina?
0: Ari, oh.
1: Ba? Santon herbal soap? Kag clear skin glutacogic?
0: Oo. Ginbakal ko gid, ina. Para gid na sa imo.
1: Ano? Buing. Nga aman.
0: Gusto ko nga hinulsula ni Nestor ang ginbuhat niya nga pagloeb sa imo. Ini ka magpalusyang. Ang buhaton mo, magpagwapa ka. Kagda ko ang mabulig sang produkto nga ina sa imo. Kay nakita ko ang dako nga epekto sa pakaisa ko. Nga ang panit daw nagmala nga daw dahon sang saging. Kagdason, damo pa siya sang pikas-pikas sa panit. Apang sugod siya naggamit siya sina, naghamis ng iya panit. Kagdo nagaingat pa sa kaputi. Gani gamita na ina, ha? Himali mo, basi makakita ka pa sang apam.
1: May banan ako bala.
0: Apang ato na sa sabak sang iban. Ay, sorry. Pero, sige na bala, ah. Gamita na lang, ina. Kagkon sa Tagalog pa, abangan na lang naton ang masunod nga kabanata.

0: Sisi? Amiga? Ikaw na na?
1: Ara ka naman ha? Aga pa bala? Hindi ko anay paginto
0: ah. Hoy! Wala ko ikaw ginainto ah. Kay maat haga nakita ko ang pagbagusang skin mo. Pila pa lang kadlo ang gamit mo sang ginhatag ko sa imo nga habon?
1: Maisa pa lang kasi mana ah.
0: Humak mo ha? Isa pa lang kasi mana? Nagtinaw ng panit mo. Subong pa lang, ginapananaw ko na day. Kung makita ka na ni Stor, malakat gid siya nga nagaluhod. Agud nga magbalik sa imo. Kag sa nakita ko subong sa imo, mapilitan na ako nga maggamit man sang habon nga ginhatag ko sa imo. Kinahanglan nga mga manman ako. Gani dapat, ako lang yung tulokon sang bana ko. Kag hindi ang iba nga babaye, kay makriminal gid ako.

0: Kung gusto mo magbakasyon, mahimo kang magbakasyon, Belsie.
1: Salamat gid, Sir Sammy. Abang hindi ko kinahangla ng bakasyon, okay na ako. Nabaton ko ng kamatuoran nga nasulay lang ang akon bana. Kag wala niya ginahigugma ang babae nga ato.
0: Magabulig ba to din nga trabaho? Agod nga malingaw ka. Gali. Pwede ko ba ikaw nga maimbitar nga mag-dinner karon sa gabi? Obdo naton si Marita para nga masadya kita.
1: Okay, sir.
0: Uy, magulang ko makatalupangon. Daw ka nami isang aura mo, ah. Daw ka nami isang panit mo subong, ah.
1: Thank you, sir.
0: Hindi na lang ako pagtawga ba lang, sir? Sa pamatsyag ko daw nagatigulang na ginako.
1: Okay, sir. Sami, gali.
0: Sige. Subong pa lang. Mapareserve na ako sang table para sa aton nga tatlo. Sige, ha?
1: Kabuot sa iya. Kung kaisa, mabatyagan ko na may pag-ulikid siya sa akon. Santo pa. Abang, wala ko ini pagkatagi sa pagtamot. Nga ba lang amoy na akong kinapamensar yaman? Hindi ko dapat nga hatagan sang ibang nga kahulugan ang iya ginapakita nga pag-ulikid sa akon.

0: masang apartment na pwede maarkilahan. Madali kita yung nag-arkila, yaman.
1: Amulan yung kwarto nga barato eh. Wala kita sang kwarto nga i-arkila sa apartment.
0: Kabakuti!
1: Wala kita sang kwarto agad nga makarkila sa apartment. Mangita pa ako sa obra. Gani kinangalan nga kinuto nato ng kwarto nga nabilin sa akon. Dire ka lang gali. Ang paninlo ka, Dre, ha? Kay malakat ako.
0: Din ka makagto?
1: Mangita sang obra.
0: Guba ng kwarto nga iniho. Buisit! Nagtinguha ako na makakita sang lalaki na makahatag sa akong sang kasulhayan. Ginhimo ko ang tanan niya paagi. Agad maagaw ko siya sa asawa niya. Apang ari, dali kami nagtupa sa gubaong na kwarto nga ini. Kabay pa na makakita sa maayong obra si Nestor. Agad masaguran niya kami sang amon mangin anak. Natakaan ko yung magtrabaho bilang kabulig ya. Kinahanglan nga may lalaki nga makasagod kamakatag sang loko nga ginahandom ko sa kabuhi.

0: XXM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mong bukta ko. Mayara ka mga balita. Blabos, nami bigit mga DJs na lakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kid dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tingin mo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Oh, matuod! Nagkakita ka na sa obra?
1: Oo. Nasugata ko nga ako ng amigo sa una. Kagaya makadto siya sa ibang nga pungsod. Ako ngin patigayo niya nga mabulo sa iya pwisto.
0: Matuod! O tititi! Dako ba lang sweldo mo?
1: Medyo.
0: Ay, salamat! Makasaylo na kita sa maayong nga balay. Kamakabakal na kita sa mga gamit. Sang TV, sang ref, kasang washing machine, kag aircon.
1: Hindi ka na'y maghandom sina. Hindi pa kita makasarang magbakal sa mga ina.

0: Wala ka pa sang linuto? Nakaibalo ka nagid nga gutom ako pagaling sa obra? Apang wala ka maganda sang bisan ano nga makaon?
1: Talingaw ko habis ang tong its mo. Ano pa? Wala ko madiparay nga adlaw na gali.
0: Tumalagsahon ka ba? Inuna mo pang pagsugal?
1: Para ka lingaw-lingaw lang tao.
0: Lingaw-lingaw lang panawag mo sa sugal?
1: Kagano magaling gusto mo nga matabo? Mapakuribong ko di sa balay samtang wala ka?
0: Hindi buluhaton sang babae nga may buot ang magsugal bugos nga adlaw. Samtang ang iyabana, nagabaka-baka sa pag-ubra agud makakwarta. Dapat manuto ka nga magkinot. Kaysa hindi madugay, mabata ka na.
1: Hoy! Inipaghihambal sa akon, ha? Nga wala sang buot ng babae na kuha mo? Sino may buot? Ang asawa mo?
0: Ay! Kabudlay si mo patagan. Dra ka na gani.
2: Hoy! Dito pa ka to?
0: Sa impyerno! Diyos ko! Amat-amat ako nga naghinulso. Kung ga nga nag-upod ako kay Elvie. Kay Bilsi, wala kami nag-aaway, Permi. Mangod-mahinang panon siya. Kagbisan makaisa, wala akong makatilaw nga nagpauli ako nga gutom. Mangod-may nahanda na Permi nga pagkaon sa akon. O Diyos ko, ano ini nabuhat ko sa akon, kabuhi? Kag sa tiyon nga ini, nabatyagan kong paginulsol. Kung nga nga ginpasulabi ko si Elvie. Nahidlaw na ako kay Vilsi kag sa amon anak. Kag gusto ko nga bisan paano makita ko sila.

parang amang balay. Tagari ako diri sa tabok sandalan. Nagapanilag. Sa tiyon nga ini. Ato sa obra si Belsi. Sino ay hanang nagabantay sa amon anak? Oh, si Johnny. Ang akon manghod. Nanaog siya kaginakugos ang amon anak. Nagpungko sila nga duwa sa swing. Oh, ang akon anak. Dako na siya. Kagmaayong lawas. Nabatyagan ko nga nahidlaw ako nga magako sa ila. Sa una, akong nagakugo sa iya kag nagapatulog sa iya. Apang kan, hindi ko na mabuhat ina, kundi tanaw na lang sila sa malayo. Sila nga mong labing mahal ko sa kabuhi. Apang nga nadala ako sa sulay. Nga!

0: Hindi na lang kamo magwa, Belsie. Marita, nagpa-deliver na ako sang snacks para sa aton.
1: Abaw ah. Makahuluya sa imo, Sammy. Permi mo na lang kami ginalibre ni Marita.
0: Wala sa kaso. Balos ko lagi na kinatagan man ninyo ako sang pabor eh.
2: Ano nga pabor, Sir Sammy?
0: Sugod sang masami ko na kamo makaupo sa pagkaon. Nagtambok na ako. Tanaw ah. Nagdako na gid ang buyon ko. Kagugali. Pagkatapos ang dinner, pwede ko bala kamo mahagad nga mamasyar sa park. Makakadto kita sa Bantayan Park sa Bago. Madamo man kuno sang nagapamasyar dira eh.
2: Ay, wow. Wala pa bala kami kakadto dira. Ay, Belsie, maupod kita ha.
1: Okay ah.

0: Park diri. Ari lang sigat sang baybay.
1: Kagkadamo sa mga restaurant. Nagapaindi sana ilang ho. Ay, mabakal ko gali isang juice ah, para sa aton nga tatlo.
2: Ah, ako na, Marita.
1: Ay, ako na lang, sir. Para juice. Ay, madali lang ko ah.
2: Nakahangup si Marita. Nga malayag ako nga magsugilanon sa imo nga kitanon lang, Belzy.
0: Ha? Maihambal ka sa akon?
2: Nakahibalo ako. Nga abot mo na akon nga masami ko ka mo nga ginaagda ni Marita. Luyag ko nga malingaw ka. Kag malimtan mo sang lubos ang imo bana.
0: Sammy?
2: Belzy, sang una ko palang ikaw nga makita, nakahipalo ako. Nga ikaw na ang babae, nga madugay ko nang kaginaulat. Abang di malas, kabaybana ka na. Kag supong, nabuhay liwat ang akon paglaom, nga mangin kabahin sang imo kabuhi. Buhaton ko ang tanan, agod malimtan mo ang lalaki nga mong naghatag sa imo sang kalisod, Belzy. Hatagil lang ako sang kahigayunan nga mapamatudan ni na. Abang kung magabot ang tion nga gusto mo nga makigbalik sa iya, handa ko gihapon nga magpaiway. Kung din ka malipayon, amuin ang malahalon sa akon.
0: Oh, kaayos sa imo, Sammy. Apang kadamo din sang babae nga mas bagay sa imo?
2: Amo maninang sileng nila. Apang hindi ko man magtudluan ang akon kasing-kasing nga maghigugma sa imo, Belzy. Hatagil na ako sang kahigayunan nga mapamatud-an ina sa imo.

0: exciting, bro.
1: Yes, to hell.
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
4: Yes.
3: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Joss, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid nimo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secrets of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santhon Gold.
0: Santhon Plus.

0: Cafe Mix Kid ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Mas gari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exa!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kakontrobersiya. Sentro, magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko, sa sentro. Kagkaroon.

0: News.
1: XFM time alas 10:39 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagong sinigaman sa buong bansang kalibutan.

0: Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Kag mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Setyembre 28, tuig 2026. Kag subong aga ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
1: Sentro.
0: Kita diri mga katropa maginop na nay humalin na last Jess si media tubto ba last 12 isang udto. Agud sa pila ka mga importante nga mga issues nga aton dapat tutukan. Tala kay kag diskusyonan mga katropa sining adlaw.
1: Sentro.
0: Sa mga naga-monitor dara subong sa aton nagaupod, dumaling kay ina pa. Good morning sa inyo tanan.
2: Di na kamo.
1: Sentro.
0: Oh, sa mga katropa nato dara nga naga-monitor ang XFM Bacolod mga katropa. Yara kita sa FM band sa inyo dara nga mga radyo. Mabatian nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 ng XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5 XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1 kag mga katropa XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9 sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7 mga katropa, mayara man kita sa social media ang XFM Bacolod News Public Service Authority ang muna nga itong Facebook fanpage. Sa YouTube, may araman kita. Nang muna yung XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Tara sa inyo nga mga Android phones. May muna ninyo ma-download nga libre. Sa inyo nga mga official streaming apps ang XFM Philippines, ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre mga katropa. Bangod ma-access na ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kaya naman kita mga katropa sa ginatawag na text line. Text line na ito na po tayong 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Alas sa Jess 41 na mga katropa. Ano ba lang itong dapat tutukan? Tala kayon kag-diskusyonan. Siningan daw, sang Lunes, dali lang sa itong abalatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, tinguan ta ka ng makapakigangot kita with Councilor Attorney Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation dali sa Sangguniang Panglunsod sa siyudad sa Bacolod. Matapos mga katropa, anong mahambal ni, ni nila kay bangod nga ginimplementak na ang fair hike, no? Saka splitting, ang regular fare is from 12 pesos to 14 pesos na. No? Kaya di mga katropa, may 2 ka pesos nga saka. Tapos sa succeeding kilometers mga katropa, for example, be ang 14 pesos tani within 4 kilometer na ni siya nga bayad o kumpleto ta. No, sa pagpungkot sa jeep. Basta within 14 kilometer, ako na basta within 4 kilometers, 14 pesos ang bayaran ta. Pero kung maglabot na gani sa 5, 6, 7, 8, 10 ka kilometros mga katropa, sa kada dugang nga kilometros, may saka nga 2 ka pesos. Bayaran ta kada kilometros ang 2 ka pesos. Di kung maglabot ka na tumikaroon sa syudad nga ang balor, ang kalayoon, bihalin di sa Bacolod, 10 kilometers away from our city, babe. Te, pila ka kilometros nang idugang, tate mo nang bayaran, ta mga katropa. Pero sa mga estudyante sa PWD, senior citizens, mga katropa, discounted by 20%, no? So, ang balayran nila, sa aton rin nga pag-insindi, mga katropa, ang pinakalitest na rin nila nga bayad is do 11 pesos and 60 centavos ni siya mga katropa, no? 11 pesos and 60 centavos. Oh, amo nang ilang nga discounted na no, discounted 20%. So, 11 pesos and 20 centavos sa sulod sang 4 ka kilometros. Pero mga katropa, ang succeeding kilometers madugang lang sila sang 1 peso and 60 centavos. Based na yung mga katropa sa fair metrics yung pagwa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB. Nga ano naman na siya mga katropa, nga approved by Department of Transportation. So ti amo ni subong kabugat sa aton. Ti ginapangabay man sang iban nga dito gani sa national nga bahin wage hike anay before fare hike. No? Kay ti mga katropa ang plite gasaka pero ang sweldo wala gasaka. Pero ginpayag naman sa Department of Labor and Employment no kondole mga katropa. Dito mismo sa Central Visayas may wage hike to nga 42 pesos nga saka. 42 pesos. So kung sumahon mo bilog nga bulan, makabaton or may saka nga 1,092 pesos kada empleyado. And may implementara ni mga katropa sa October 14 sininga tuig. Te, sana all, no?
2: Wow, ka-perfect!
0: Tegaling ang dito lang yung ngariyon ang mga mag-enjoy sang fare increase. Ah, minsang wage increase to. No? Pero te, I don't know with some other regions. Kaya ang Luzon, kag ang sadara nga parte sa Visayas, sa Central Visayas, apoy mga katropa ang mag-enjoy sang wage increase. But I don't know, dari sa aton sa Western Visayas, kay ang Department of Labor and Employment, kay wala pa man kita dari sa Negros Island Region. No? So, ang Siquijor and Negros Oriental, still part of Region 7. Or sa Central Visayas, mga katropa. Te, ano pa tani ba? Ano pa man ta? Ati, sige lang. Huwag tanay pa, halang. No, asta mautod hawak ta, huwag tanay. Sa asta mautod hawak ta eh, no? Pero tayo mo rin subong sitwasyon ta, no? We are still waiting if the additional nga saka, mga katropa, for the daily wage sa aton nga mga empleyado is ma-expect naman ayan. No? So, ginabantayan ta, ginahulat-hulat ta na. But, dakong expectations ang iba, no? Nga not only just sa dito nga mga regions sa Pilipinas, ang magapatuman mga katropa sa nasambit ni nga saka sa sweldo. Eh, oh, saka plate na. Pero galing mga katropa, may ibang mga grupo sa transport sa ato. So, siya sa Bacolod nga, ti, di mo sila kung magpasaka sa ang plate. Pero galing yung ibang nga grupo din tabo man, nga hindi sila support man. Saka na gilang na plate, mamalibad pa sila? Siyempre hindi eh. Oh. Chansa na nila nga makabawi-bawi sa kabahal sa kruto. Pero galing tiyan mo nang masubo, bla mga katropa, apektado ang consumers. I mean, ang mga riding public, iti siyempre sila apektado. Subong ay wala pa sa kapasildo, dari sa ato. Promptly, tiyan para sa mga drivers, dari sa ato, gapalang lapaw na. No? Bayad mo 20? Dugay-dugay, kibot ka na nga, 25 ng sukotsi mo. Eh, mano ka pa na karon? Oh, ang modernized jeep, tayo may katropa sigurado ba o saka agin na yung plate. Oh, base ang within 4 kilometers bila nila na maglabot na bila 20 pesos. Ha? Kaya ang plate muna, magsakay ka, halin ka, for example, be downtown, pakadto to sa inyo, 15 pesos. Tayo base kung maglabot ka na bi karon downtown to Sumag, to Punta Taytay, base magsobra 20 pesos na. Oh, kay ti outside 4 kilometers na mo. So ti mo na subong mga katropa nga kun may magpagmahal gid man sa plite, ang mga sumalakay mapili man na kun sa di ng barato. Sentro. Oh, hindi lang ta sa Muniw ah, kay kamahal sa ilaga. Kun taon ta na lang ni bisan init, prante amo lang ni masarangan sa plite ta. Eh, gabalakuo ng mga riding public ang mga pasahero. E bangon sa muning problema diri sa pungsod ta. Dito kay sa Gyapon may solusyon, no? Teka, boss, ma-roll back pero ang plite di mapunggana. Saka gid ang plite implemented ng ni Subungo. So tay mga tropa, basi ko makaligwa man kita, kuanta na karong komento ang national from Piston. Basi ko na available si Sir Modi Floranda. Mga tropa, para ma-discuss na kay ipahangop tas publiko kay dito ya sila sa national gasiling sila ya nga tasa na sweldo saka sweldo ante si patuma ng pagsaka sa plete para patas win-win solution, no? Amo ni mo pero galing ting aton kisang nga gobyerno ni pagkahaso ba ni Abiguro ni, layan mo lang ang mga lugar ang hindi apektado sa kamunay nga krisis sa ekonomiya.
1: Sentro!
0: Diba siguro yung ibang mga region sa ilaya, way labot? No? Dapat tanik, total amo na malang ng inmando nila, isaho na lang nila.
1: Sentro!
0: Din sila maglaptalaptap, asa mo na ang mga rion sa kamunay, rion sa kamuto, mulang dami sa kaswildo. Pero ang ibang mga tao, palarihas naman nagyapo ng pagpangabudlay sa tagsaka Pilipino. Nga dito lang be. Oh, may mga rehiyon nga nagkakadapat man sa kaan. Ba? Kay ang problema diriya mas nala pag ani guruso ila to. Oh, di sila magsiling yang ang ila lang dari yon ang apektado. Ang rehiyon, ang bugos nga Pilipinas apektado sila. Oh, wala yas ang siling nga oh, way kami diya labot, way kami gabatsyag sang krisis. Ba? Halos tanan gaingos. Gabalakuon ang tanan ng mga consumers, mga riding public, bangod sa problema sa krisis sa Pilipinas.
1: Sentro!
0: And later on, mga katropa, kuwanta man na komento ang labor group. No? Basta na available si Mr. Winnie Sancho karon. Kuwanta na sa komento ang ininga saka plite. Ha?
1: Sentro!
0: Mga katropa, ang saka plite, ngani, ikido ka budlay, gitsubong, no? Ang iban maintindihan tagid kay sa plate sa sweldo nila 3/4 gid sa sweldo nila madula bangod sa plate. Kay ano na lang na yung pagkaon, balay runs kurente, balay runs tubig. Kay kun ano pa dami yung mga tropa ang mga galas to Honda.
1: Sentro.
0: Kay ang imo sweldo sto na lang gid makatos plate. Ha? Oh. Ma silip sa iba ay karon matakan ko ni ibubok na ni tanan sa plate ang kwarta wa hindi lang magkaon. Diba? Okay lang na tani ko magwantang gutom la. Pero galing hindi mo. Kinanglan ta na nga masudlan ang aton nga chan. Pero galing mga katropa, bangod sang sitwasyon sa Pilipinas, duay na kita do hindi na takalugar sang gusto, no? Do hindi na takaintindi kung din kita mapadulong, din kita mag duay na pasingatuan kung maano ta. Kahit yung presyo sang tanan, gasaka mga katropa. No? Di ang gobyerno sa Pilipinas, the Department of Energy, ginapanawagan na nagani si Titanyo Sharon Garin Black sa mga environmentalist da kagtanan ng mga consumers group nga bi tits. Duway ka gida tits ga panilagaw. Dobra mo man eh, pero pabayaan mong pagkasekretarya mo sa Department of Energy, aw? No? Duway ka gida tits may na mas gaan sa obra mo da. Tani bisan ginagmail ang dabalang improvement sa samtang ikawng membro sa gabinete ni BBM. Dapat may ano man dami pagiyos-giyos man da. Oh, hindi man siling din naga ano ka lang na da, doon nagatiskog ka na sa problema.
1: Sentro.
0: Ba? Si makibot ka na bla dugi dugay bla. Ga tig-ik na bla. Oh, do ka ano siya eh. Do ka silent siya subong eh, no? Tingi na sukot sa mga environmental group. Environmentalist, consumers group. Pero galing ay si Chay nyo, ngirit-ngiritan lang kamo na. Ano gig ka mo? Sino gig ka mo, Ben?
1: Sentro!
0: Reklamo lang kamo na, kahit pabungulan talang kamo. Pamula na sinyo yung mga sekretarya sa mga departamento sa gobyerno. Text ang DOA nga niyo. Bantay ba lang? Rollback? Subong? O, pila lang kapiso sa ngin panahog ya? Bantay next week eh, basi kung masido pagitan eh.
1: Sentro.
0: O, rollback sa tiningi-tingi. Pro ang price hike ya, pinilo-pilo. Iba, pagkikaroon ng mga topic ko, mga katropa, may mga naobserbahan lang ko. Kaya kadamo na ginsang reklamo, subong. May mga nagapalabot ang madisakon sa mensahe nga. O, sano pa niyo makolektang basura? Di kayo nag-iisa, amo man to sa amon. Koleksyon sa basura niyo, kamusta? Why? Kolekta na kolektar, wala? Yara, manti mayo? So, basi bala ang garbage collector tadi ga cost cutting man? Sang ilang akrudo? Di ang koleksyon sa basura, o, dog pila na kadlaw mga tropa. Sobra na kayo sa kasmana, do ay ginakolektang basura? May mga nakantuan kami ginang mga barangay dari sa Bacolod kasi siling sero buligi kami blaser kay ang basura dara sa tubang sa ngamon nga balayo kag basura sang barangay nagatinumpok na duay gitiapon nahakot, ah. No, ang langaw, pasensya sa mga nagkakaon. Ang langaw, gag color green na blaw. No? Tiyan mo na da. Oh? Pero galing, tiyan masubo kung layo kas pilisa. Hindi ko narin kita mismo yun sa may barangay 16, 14, 10, 10 nga barangay da. Kundi pag ikamot ang mga barangay da, eh, why ka mo choice? Hulat ka mo sa koleksyon sa basura. Dari sa atos bakulod, kiti bangod ang garbage collector ta, ambot kung anong rasones na nila. Teka, tingwa man kita nga makapakigangot kay attorney Digna Dicev da. Oh, basi kung machimpuan daw karoon ni Katropang Wendel, may interview ya. Kay doka damo, nagit sa mga nagaingos nga publiko nga ang basura wa ay gid na kolekta. Ha? Iba pagkikaroon nga mga topics, tutukan ta, kahit yung mga katropa, salot-salot talang niyang nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No? Sa karoon nga ginapatigayon dito sa nag-convene ng Senate Impeachment Court, mga katropa. No? Dari lang sa aton nga palatuntunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:55, mga katropa, ipakilala ko na yung inyong mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, ginalikipan ni sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, amarguso malunggay aos kag spirulina. Mga katropa, gintingo bini sa isa ka kapsula agon nga makabuli ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas benign man o kon malignant. Matasi mo nga sugar level, imo nga blood pressure. Mga katropa, bao, nagapalang lapaw. Ibalik sa normal ang inyong nga mga blood pressure kag ang inyong nga sugar level. Kagun ano pagkita bing mga balatian nga do nagatag sa inyo sa kabud lions nagsakadlaw ninyo nga pagpangabuhi labi na gyud kung gaubra ka do nagatag sa imo sang hasol ito kadagiyo mo ga agay ka na maka tropa kay sa mga hormonal imbalances na no kamo nang nagakos sang kun ano pag ining mga problema sa aton nga ikaayong lawas adlaw-adlaw ang pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule maintenance nyo pang daily bala nga pag-intake mga katropa hindi ka mo siling yung mag-batsyag sang kung ano nga mga balatian sa karo meron man kita sang alkaline base ng vitamin C, Santon Vitamin C mga katropa hindi mo naman ini sa mangosteens pero linak ang mga prutas ka mag-aranong sa vitamin C makapaboost sa ato yung immune system kag makahatag sa ato sa protection batok sa balatian labi na ganyan mga katropa sa tiyempota ulan init kag mga katropa meron makita sa premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil malunggay oil kag vitamin D3 makapa healthy sa ato yung mga cells makapabakod sa ato yung mga katulanan kag mga katropa makalikaw sa ato sa mga infections nga kausang bakterya kag viruses. Ang ining mga produkto mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, at sa mga leading drugstores nationwide. Alas, Jess, yung itay otso na. Mga katropa, padulungan, tanin nga ito yung unang topiko. Basta ko na available si Councilor Attorney Dindo Ramos. Anong mahambal yan sa Siyudad sa Bacolod sa tanan ng mga sumalakay sa mga pampubliko ng aslakyan? Ito mga katropa, mismo kita, gambal, ganing ahay. Ti, batsyag naman tani.
1: Sentro!
0: Loud-loud na niya, ga-commute kita mo. No? Why kiti yan sa bastante ang kwarta para ibakal sa kung nanod ang mas lakyan na. Ti mo na yung ato niya, mga katropa, nga pangadadlaw nga routine mo. Sakay kita, slakyan, tricycle, jeepneys, para makalabot lang kita, makaabot sa timprano sa ato nga mga ulubrakan. Ti mga katropa mo na ding masubo yas Pilipinas mo. Ang mga Pilipino yan, tiyan mo na lang ginaya. Very affordable ang pagsakay sa mga public utility vehicles para makakadto kita sa aton ng mga kalatuan. Pero tigaling mga katropa, subong may adjustment, no? Nagmahal ang plite, bangod ng mahal, maan ang presyo sa oil products sa karon. No? Pero next week or sining esmana, may rollback Pero mga katropa, ang presyo sang ako ng ang plitihan, wala rollback. No? Kita na lang ang ma-roll. No? Kita na lang ning ma-ano? Ma-roll mga katropa. Kayo ay nagidiyas ang chance ning mag-nubo ang plite. Magasige lang gini mga katropa ang saka sang oil products, pero di na kita kasalig kun mga katropa magpanaog pa sa affordable nga presyo ang mga produktong petrolyo sa Canada. Lantawa ba lang sitwasyon dito sa Middle East? Kahit dito ay mga katropa ang dako nga volume sang oil products nga naghalin, pero galing ti dito man nagapaga ano sa karon galuntad ang binumbahanay dito sa Middle East between America and Iran mga katropa. Sige lang. Try talang si Modi kung available si Modi. Si Sir Modi Floranda sa Piston kay diri naton ihibaloon kay sila tay mismo mga katropa nagapanawagan nga dapat may saka sa sweldo. May saka sa sweldo pero galing sila lang yun yung mga tropa dito saka sweldo eh. Sentro. Di wala tonta ni mga tropa pero subongo si Ma'am Lilian Simbrano nakigsapol to kay Mayor Greg Sataya. Nagkumbasi kung makaatag man si Sir Moody Floranda karon sang iyan ni nga Chempo. Subponan tani kay Ma'am Lilian Simbrano. Sentro. Ay doon na istoryahan na to nila mo no? Together with Mayor Greg Gasataya. Para mabalaan, tagin yung mga katropa kung ano na ni Sakron ang panindugan sang mga transport group. Kahit may ara iban nga nagambal nga ti bawi-bawi man. May managpadayon. Pero ti ari mga katropa, ang ginakabalakan lang sang publiko base blakon pag untat biyahe pwede naman masakyan pero mga katropa puro stanan perde ah. Ang mga drivers yung mag untat biyahe tiway kita subungad law Sentro gutom eh no? Pwede naman isang dapat pa mag ano ni mag tuon bila kundi nga to ni nga gobyerno mo o sa plakal ng tadayuda kung ano may akuot na nila kagbadakbanda nga pang ayuda mula ni Haplax pumlip sa Pubuloyo para kung nabi dito okay na naayudahan na ta so tiyan mo ni Subo mga katropang ano blang wise ang long term solution di ang ayuda dahil niya plak-plak lang na hampol-hampol kumbaga blang yeah. So tiyan mo ni Subo nga ton nga kayong tangan mga katropa after sa sininga sitwasyon ay ano na lang gini Sentro ano na lang git kita sige ah. Balikan ko bis Ma'am Lilian. Kung ano tong ilang ano nga istoryana ni Mayor Greg Sataya. Okay ba? Yung mga kayo dito ginatubang masala ni Mayor Greg kasi kung may ari na niya sang iyaman tong update bala. No? Para mabalaan ta. Kag mga istoryahan ta ni mga tropa. Mas maayo na yung mapadulong, mapalabot sa publiko. Kay may pila to ka mga grupo, dumi nagprotesta naman to dito mga tropa sa Dalan Araneta. No? Dira mismo sa ano? Sa replika sang BCGC. No? Okay, sige. Aris Ma'am Lilian, no, dumi update ni sila sa ilang pag-istorya na ito ni Mayor Greg Sataya sa piyak ninyo. Ma'am Lilian, good morning, ma'am.
3: Good morning, Sando. Kasangatan mga viewers sa Instagram sa
0: Ma'am, thank you again, ma'am. So, do ka namin ito sa inyong istorya na eh. Ano na ito, ma'am, ang update, ma'am, together with Mayor Greg?
3: Actually, napatawahan si Mayor Greg sa kanan ng mga transport leaders pwede sa Senate sa Bacolod, labi na ang mag-upload sa nationwide tight bus, no? Ina-address ko lang ang Mayor Greg ang dapat na i-address sa problema dyan sa transport, no? Kasi si Mayor Greg, una-una dito sa lamatan ng ton, tungod niya, gusto niya pa matian ang ato ng mga sinanahin sa agro. So may lima kita nga dinapresent sa kami, Greg, ang kumipo, no? Una, number one, ang konsena ton nga kung pwede mamonitor ang mga gasoline station, no, ang mga pump station, para masiguro naton na wala sang kulang ang nagtoghong sa aton ng mga drivers. Pwede may gatawag sa aton na may nagtoghong pulo kalitro, 8.5 liters lang ang nagdato sa ila, no?
0: Yes, ma'am.
3: So, hindi pa inasaya, wala ta official kundi ang gasolinehan, mm-hmm. pero kinatutunan naton ang red, no? Ikaduwa nga kinabit naton, sir, ang update sa 300 motion for consideration. Kaya mm-hmm. file na naton sa FDRB. Ginawa pangabay na po si Wilfred kung ano ang pwede niya mabulig sa follow-up sina. Kasi napasulod ka naman na sa huli ang pangungsod. Tungod nga kung pagkaloto siya sa mga gabdari na amo na kadamo dito sa surat sa Bacolod na wala pa marinyo ang franchise kung ito naman nandito. Pag ina-approve na sa Mandigot Mendoza, nga makarinyo ina sa Serandro, no?
0: Yes, ma'am.
3: Ano ang pinakadako nga ang bagay na anong pabalo na pong siya? Una, dapat aware siya kasi siyang sa surat sa Bacolod, no? Ikaduha, ini nga mga 200 mga dagdag na po ng mga inor, hindi stable sa Andro sa mga subsidy, no?
0: Yes, ma'am.
3: Sa mga discount, sa mga smuggling station, tungod hindi sa na officially legal registered na naka-confirm sa LTFRB, no? So, that's why we did mabalot kami si Mayor, kasi as sa transport, sector is concerned, right ni Mayor, ipabalo na po sa iya, no?
0: Okay.
3: So, ang ipatesto sa Adro nga, inaano na po nga, kapangayo kita, no, sa anong mabulig ni Mayor sa aton mga drivers, ito, no, nga ang DOA na nag-control until December pa, 2026, at saka ay sa Pisa sa Langit.
0: Mm-hmm.
3: No, so, ginadwish na po kung ano ang mabulig ni Mayor sa sige nga bagay, kasi kapigado dito ang aton ng mga drivers, sir, no? Ang ika-apas natin nga gina-address amo ang mabulig sa siyudad sa mga natinlain nga asosasyon ng kooperatiba nga mga tradisyonal para makipasar, no, sa rehabilitation kung ano ang mabulig ni Mayor Greg na makuha natin ang rehabilitation budget, no, nga halos ang DOPR. Naging pangako ni Sir Mandigo Mendoza at the same time, ano ang mabulig sa LGU para ining aton ng mga pigado, ng mga operators na hindi gano'y makaparihad, minbalbal po sa taas sa presyo sa datong, kung ano ang mabulig para kay number one requirements na ito is roadworthiness, inspection, health department, para makarinyo. So, i-present na ito na Sir Andro na ang ginakulbaan natin o kung ang inaabi-abi na ito na ang gito ngayon ni Ulti Parby na duwa kasumana magagawa ang night-night sa ito ng appeal no halit sa single office tataluyan matagal sa guidelines na makarinyo ang aton more than 300 no nga
0: inipagdipit
3: magpa-problema kita tungod nga simple need pangarihap ang ining mga units no so namin maantay kita matiyan sa istrihan pamina ni Leo kung anong commitment sa syudad. Ang ikalima, Sir Andro, di pa balot ang mayor, no? Pagi na pressure naton na madayon din ang strike buwas. Na ginahayo naton, na kasiguro naton, na peaceful ang aton na protest, ang aton yung puntatiyahi, sa kung pwede, hindi lang kami pagharaso, no? Sa mga kapulisan, pag-irisiko ang amon ng panganong sinimakarong. Pag-inflaster na ito ni Sir Andro, tungod wala kita sa permit, imuon ako ng amon pass, no, na may sure of this call na bike, sa gina-avoid na mo na pagdala sa damong ng mga salasyan para hindi mo kahampi sa natin ng mayor na kadamanan sa syudad sa Bacolod, Sir Andro.
0: Pero, so, Timon, yes, ma'am.
3: Tuloy ang aton nga untat dahil buwas magsugo sa lasay pang agas eh.
0: Okay, ma'am, mas nasan, no? Ma'am, ano oras na ma'am ang inyo untat biyay bus? Ma'am, bali ito 6 to 8 lang?
3: Lasay sa aton nga laybal kasi may ibang nabiyahe kayo na sumag-start ko ang proper na program it's 7 or 8 sir, hello.
0: Okay. Sige, no. Pero, Ma'am Lilian, diri kita, no? Kay ang sitwasyon sa karon do napamangkot man gid man or natigayon na gid man nga maimplementar ni ma'am ang sa Kaplite.
3: Kung sa amon sa kanit ko isoptional, no? Sabay lang sa kanit si Parpay at bigado ang kanang na magkatuman sa puring Chris na 1 peso. No? So ang amon, depende na ka kung win-win solution sa pasahiro, no? Kung mag-ayo sila sa driver, kung gulang yun nila kapag lagi na recognize si nanabag there. Pero kung malukotid ang atong drivers ang impacto, wala yun sa choice versus the right lang sa driver kaya hindi papag-indingot. Ang isa ka pito nga interest para sa mga drivers sa pagkabig na mo ang remote na nila sa DOTR na susabi sa atong mga drivers. No? Although wala panigin pa ngayon kasi hindi kita panigin gusto nga lukuhon sa atong commuters ang inyong nasaka. Pero kung patawagan na mo ang kadungan ng pag-interest sa 1 piso, interest man ang sweldo sa atong ng mga private at public employees na atong Sir Adro, no? Kadungan Sir Adro, ang 1 piso mas kalimos tungkol adlaw-adlaw, bilyon-bilyon ang ganansya sa mga dagso o mga kartel sa mga langit, no? Sa 544 million ang koleksyon sa gobyerno sa value-added tax, sa excise tax, no? Kada adlaw. So, the most kid, no? Kung makita ng pawagan na kon, na immediate rollback ang Sir Andrew, dahil gusto na mag-register, no? Sa atin ng mga commuters, na kung mabalik ang presyo ng 55 pesos per liter, automatic ibalik na po ang minimum fare na 50 pesos as of October 2023.
0: Okay. Sige, ma'am. So, amuning aton din nga balantayan, no? Ma'am Lilian, thank you again sa sining tiyempo mo. Good morning din, ma'am. Thank you again.
3: Okay, sorry. Good morning.
0: Yes, ma'am. Salamat. Sentro. Mga katropa to na batens, ma'am Lilian Simbrano, sa kinit ko, no? Which is the mutong ilang na nabatian ta. Gagin atubang ito si Mayor Greg, no? Regarding sa ilan yung plano, mga katropa, kay ti boss kayo, ikaw na yung utat biyahe nila, no? Pero diri kita, be, basta na available, Sir Frank Carbon. Tistingan na lang, Sir Frank Carbon, kung makatag siya sa iyan yung komento sa pag sa Kaplite sa karon, mga katropa, no? Pagpatuman sa fair hike. Kahit ang ibandaan ng mga ro-ro vessel, mga katropa, posible man, basi may pagsaka man. Kaya tanan doon nag-idog-idog na mo. Kasi nakaay na ang tanan. Hindi ko na nung trend dyan subong mga tropa, lauton man na. Diba? Kasi kung may tiyempo lang Sir Frank, ah, makapangailang kiti siya sang madasig lang giting lipot yung tiyempo sa subong. Para ma-discuss na ni mga katropa, lang-alang siya. Okay, sige. So ito yung mga katropa. Amunin nga ito, subong na rin nga na, ano, no? Nga nakuhaan ng sabayin sa sektor sa transportasyon. Kag, ito mga katropa, ang sa sektor sa negosyo. Try it na lang, Sir Winnie, ah. Good available, Sir Winnie. Oh, mas maayo ni mga katropa nga may istorya tang sa sektor sang pagpakabudlay, no, sa mga empleyado. Pamatian tani kun ano ni mga katropa ang ilang mga bahin bala, no, sa sektor sang pagpakabudlay. Kahit ang saka sa Plite. Isa ni sa karon sa mga dugang paging pala sa anon sa mga trabante mo. No, may piano kapag pagid mga minimum wage earner ka lang. Sige, makaupo na to sa piyakan linya. Ari si Mr. Winnie Sancho, mga katropa. Centro. Sir Winnie, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo subog si katropang Andrew. Sir Winnie, good morning.
4: Yes, Andrew, good morning. Mayang aga sa itong mga listeners. Labi na sa mga mamumugon, mga drivers, ang ibang pangamong sa sectoral group.
0: Sir Winnie, thank you sa mga time. Sir, kahit may patuma na nga na fair hike or saka sa Plite, dugang 2 ka pesos. Sir Winnie, sa sektor sang pagpangabudlay o kung sa mga sa labor sector, ano ni sir nga aton nga mahasiling ni para sa inyo? Gusto ginib lang mo ni ang amount or ang ginsaka sa Plite yan, sa karo, sir?
4: Well, actually, ang pagpasaka sa Plite, Isa na ito ka bagay, tani, nung dapat mag-form sa Regional Wage Board para mag-dihon sa isa ka-wage seekers. Because the consequences of this fair hike would ultimately result to the unabated increases in the prices of basic goods and services. Look, Andrew, bisan gani, wala pa sa saka, isang plito, hindi nagasaka ng mga kumalaklong. How much more? Kundi may excuse na sila, na sila yung pasaka sila, kaya matis niya, nagsaka mo ng plito mo. But then, on the other hand, in fairness naman sa mga driver, kung hindi sila magpasaka, how can they survive, no?
5: Yes, sir.
4: Because of the present situation.
5: Mm-hmm.
4: So wala, kasi buong siyang dapat basulon, kundi ko na kuya po tanawon, original wage board, kaya nga, kahinay eh. Kahinay sa ilang hulag, no, they are supposed to have conducted already consultation, public consultation, and public hearing.
5: Yes, sir.
4: In order to come up with the wage increase, they should expedite the process of issuing a wage order. Ang previous wage order would expire or would reach its 1 year existence on November 19. Tidali naman lang November 19. Tani, dapat mga 1 month before, 60 days before, may resulta na ang inon-anon sa Regional Wage Board. But Andrew, in general, isa ini ka dakok, mga dakok, no?
5: Yes, sir.
4: Sa tanan-tanan, kaman ti adlaw-adlaw nagpanglakatom kita, tikay na, bagulo ko nagabot. Pagsaka na ang titian sa modern jeep. No? Hindi siyang 12 pesos, malin sa lupusis, pagkatudari sa amon, nai mo na 14. Pero before ka magabot sa Patricia, dali ko manawag sa may pine tree, 13. Hindi ko kalapit lang yun, pisos yun ang dugang. No? But anyway, this would serve sa account analysis. They should serve as a supervening condition that would trump the board to immediately convene and start deliberating on the wage increase issue. Kaya sila naman lang ang ginatanaw sa mga workers na makatagsang, at least ha, makatagsang gamay na breathing space if there is a wage order. Kaya mula na nanotaran ko kay Inay eh. Inalan is speed up nila because the workers are waiting for them to act immediately on the wage increase issue.
5: Okay. Pero, Sir Winnie, di kayo pag-inchindi, tanay, do I get ni na discuss together with the commuters eh?
4: Amo muna, no? Ang daugin ko ang blood o gulpi lang, papitik sintas. May, ano na, may increase na sa titiyante. Kada mo, saan nagkakibot, no? Kulang sa ginatawag aging consultation, no? Kada ang ginatawag na tumbalang public awareness. Dapat tani makintindi kita, no? They should explain na di anong ginbasihan nila sa pagsaka sa kliti. Tani ni isang LTA Parbe o kung ano na ba nga ahinsya sa gobyerno, to have an information dissemination campaign. Amo nang kulang ando.
5: Yes,
4: isang sa wage increase man. Pagkatapos gani ma-implement ang wage increase, kulang man sa information dissemination. Amo nang budlay sa atong mga kauturan sa gobyerno, no? Kaya kadali lang sila mag-increase, but it would take them a hard time in order to explain to the people. So, maging magiling ka lang, Andrew, 3-4 sa pesos. Dako mo na yan, kung 4 ko sakay kaya sa isa kadlaw.
5: Correct.
4: Oh, so, 4 times 3, that is 12 pesos. Kung 4 times 4, bilan na na, no? Kabudlay ko lang ang imong bigger income, maguba. Tungod ka wala man siyang increase sa sweldo, nag-increase ang balaklon. Frankshire Duwais, kaya mo nang mabudlay kay tangan siyang mamumugon, pagkasubuman ng ordinary yung mga konsumidor.
5: Pero okay. Pero, Sir Awini, kay ang problema is, ga-rollback man ang presyo sang gatong, pero ang saka sa pliti ya aragid gyapon. Ante ano ni Sir Winnie man do resto gyapon ng commuters, sir?
4: Resto gidi kay man ti bulukan. Ang gasolina ya to roller coaster ni siya.
5: Amo na gani mo.
4: Mm-hmm. So, masaka siya, no? Damay. Ah, masaka siya, dako. Pero kung mapanubo siya, sinsilyo. O, dako na 8 pesos. Pero kung mapasaka kay 50, may aragan na 7 pesos, no? Do, hindi, kung buong ando ka ang chindi sa atong pang-gobyerno mo. Mm-hmm. When it comes to increases in salaries, increases in the basic food services, hmm. So wala, nag-inactivate ang itong price monitoring na council.
5: No.
4: Mati ako, though pinagusto na lang sila, sa nagligad ng semana, naging bakal ko nga bulong sa Chinese drugstore, 80 pesos. Te, wala pa gani, sila, maduwa ka semana, nagbakal ko liwat, 90 na. Wala, wala sang may nag-regulate, ha? Wala sang task force. Di masiling man lang na ya ang DTI na may ara sang suggested retail price. Di siling sa mga filosofo niya din suggested man lang na. Pero actually kung i-ano mo siya, itupong mo siya bla, i-clear mo siya sa dapat ditani nga increase. I don't know kung may ara sila sang benchmark, no? So DTI, kapanawagan kami. Dapat may mga task forces ka mga nagalibot. Kung bala, ang pagpasaka sa mga galaklon kaga other basic services nagasanto, no? Sa mga kriteria na inyo ginakwandira, inyo ginabasihan, kag most of all, anong itikto sini sa ginatawag na consumer price index para may balasihan man kung magpangayo siyang increase ang mamumugon pasaka sa ilang sweldo.
5: Pagaling pamangkot Sir Winnie, may selected regions nang gede kay iban nakita na to nang implemented by this month of October na dito ya sila, sir.
4: Oo, ang problema pa natin sa sweldo anay actually ginumpisahan sa Manila. Naka-issue na sila with order number 27. Nag-issue naman with order number 28 para nga ma-face ang sentiments ng workers. Di, padamo na sang illegality nga gin-tolerate ang Department of Labor. Number one, nga gin-pasukta nila nga may TRO ang sweldo nga which order number 27 nga gin-restrain despite the provisions in the Labor Code of the Philippines, Article 126, you cannot restrain the issued wage order. Only an appeal to the National Wages and Productivity Commission.
5: Okay.
4: Paano mo siya ma-restrain na ang issuance ng sweldo is considered a law? Kaya man ang RTWPB is a quasi-judicial body. Ikadwa, hindi pala 1 year lang. In a year time, you can issue a wage order only one. Unless there is a supervening condition. Isang tanong na itong issue ang wage order number 27, mayara naman wage order number 28. That was also allowed. So, kadamo sa sisyo na blibla sa pagpungko lang ni Secretary Tolentino, with all due respect. Amatsyag ko yan, Andrew, hindi din siya ngayon sa Secretary of Labor. Sa ibang gurong pusto, considering his background, wala siya sang experience sa labor movement. And the nature and the peculiarities of what we call labor standards.
5: Okay. Sige. So, Winnie, salamat gid sa imo nga tiempo, sa imo nga gin pabutyag sa bahin sang mga labor sector. Good morning, Sir Winnie.
4: Salamat kag may uto. Thank
5: yes,
4: you.
5: Sir. Salamat. Sentro. Mga katropa to na batian si Mr. Winnie Sancho. O ang sa labor sector sa karon. No, which is, tiyan mo na din, no? Kinanglan gid ni dapat tunan kay nag-gets ng punto ya is ang presyo sa oil products, ito roller coaster, subong usmana, manubo, dasong usmana, masaka. Pag dasong bagay usmana, masaka, dasong manubo naman, just like subong. No, pero galing mga katropa, ang ato lang hindi nga buot si Lingon is, ang once ka magsaka ng presyo or magsaka ang plite, hindi na naman na o mga katropa. Amo na lang gini siya. No? Drain na lang gini ako, tob. Te, mano patani sa karon. Ang solusyon, mga katropa, sakaan, sweldo. Diba? Dito gani sa iban nga pungsod, sweldo mo yaga palang lapaw, pero ang balaklon ay malipay kagid. Ma-enjoy mo ang imong sweldo sa presyo sa mga balaklon sa iban nga lugar. Tiyan mo na mga katropa nga diri sa Pilipinas, kung ilang taon tang ekonomiya ta, hindi ta na na yung mahimo. No? Sa una, patuya. Pero mga katropa, ang chimpoya sa una kag sa karon is dako-dako ganyan diferensya. Kaya may mga bagay, ito yung sang una nga mahimo mo, kag subong, nga which is ting mabakal mo yabe, na amuna bala mga katropa nga dumakatagid na simo sa satisfaction kay dokadamo na bala sa mga bagay nga maka pa-enjoy sa aton kung ikumpara na sa una. Eh, masiling ang iban, meron sa good manguro nga barato mga balaklon sa una kung ikumpara na sa buka. Pero mga katropa, mapabili lang na igyapon nga affordable sa mga consumers kung hindi amuna kalala ang status ng ekonomiya sa Pilipinas. I believe mga katropa, pila ka dekadang bili ng Pilipinas, siya mahapa na lang ganyan. Gapa na tangadaan, no? Mahapa pa ganyan. Dugay-dugay, lubong na lang ganyan Pilipinas. Kay bangod sa wala to man din nga kinawatay sa aton. Utangan, trillion sa pesos, kawatan, binilyon, trillion man. Tapos sulod sa bulsa, sang iban nga hindi man na dapat sa ila. Ang ina nga mga manggad para sa Pilipino na. Para kontani mga katropa, hindi magantos ang tagsa kaisa sa aton. Kaya ina nga mga kwarta, mga katropa, may gintalana na nga proyekto para sa mga Pilipino. Hindi. May nagmanggara nun sa nagapadayon nga panghatag sa ayuda nila. Wala. Diba? Ayudahan nilang ayudahan ng pigado. Wala. Wala may nagmanggara nun bangod sa padayon mga katropa nga paghatag sang ayuda.
1: Wala. Centro.
5: No? Te, pili o nilang pigado tagaan ayuda. Pero galing mga katropa dapatan itudluan ta na sila mangita kwarta. Ang bilyon sa pesos nga ipangawat lang sang gobyerno. Why is it nga magtindog kita sa programa nga makatag sang para makapamanggara nun sa mga ginaayudahan talaga? No? Tilang to bala subong, oh. Gamba lang tag sa kaysa at mga pigado gid kami.
1: Sentro!
5: Titaning gobyerno kung may mga kung hindi lang sila ni maiaiyahon nga which is ang personal lang interes ang ilabi nga ginapasulabi unlike sa ibang mga pungsod tanan niya mga katropaya malipayon na. Hindi niya mag-amuni ang sitwasyon sa pungsod takot in kunusto ng pagdumala sa ato. Kag kun hindi, kurap ang mga nagadumala man.
1: Sentro.
5: Alas 11:27 mga katropa. Mag-pause kita for a while. So punan tayo karoon ng ibang pagiging mga topic ko kag talakayan. Pagbalik sa sentro.
1: Trans, Andrew Burgos sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
11: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: beauty conscious kid ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health.
3: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
4: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
5: Santon Plus Gold.
4: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
5: Santon Plus Gold.
3: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources of vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa ustos ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, yeah, Sir Josil, nga kondisyon.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kati pagsik ka pa mo.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
5: Santon Plus Gold.
3: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka nami sini mainans pa yung pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix may balunggay, da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
4: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng blan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josil.
3: Oo.
4: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Josil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
3: Talisa nagapulaw mayo galining Santon na Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangosteen ng palaya, malunggay, garlic, spirulina, no?
4: Makabuli.

0: Muling sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
1: Kagting isa nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na afektado man ang imo sa ninyo pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa ninyo premium D3 coffee mix. The Secret of Health.
2: Exciting, bro!
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang ebidensya sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa pagpaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM News.
0: Sentro.
4: XFM Time, alas 11.38. Ano mga katropa, nagabaling na ito ka pala, tuntunan ang Sentro. Kagpatay niyo din nga kapod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningat yun, balikan ta si Councilor Dindo Ramos. O, basi kung pwede, siya kayo doon naka-reply ni siya. O, no? Basi kung maka-try na lang sa iya, Dindo. Makatagman siya sa inyo ng komento bilang chairman sa Committee on Transport, no? Kasi kung may mga balita man sa syudad sa Bacolod, sa karoon mga katropa,
0: Sentro!
4: Padulungan taman si katropang Wendell Balinario,
0: Sentro!
4: Iti top-top sa karoon mga katropa, ang iban nga mga grupo sa transport, may mga protesta mo. Patay ng ilang rally, siningaga mga katropa, top-top sa Miyerkules, suno pa sa ila. Samtang nagaprotesta ang iban mga katropa, ang impeachment trial mga katropa nagapadayon man. Kay sa karon no, do may gipresentar man sila nga bagong mga witnesses. Ang hot dream mga katropa, no. Sa panibag-o ning witness dito sa impeachment court mga katropa. Sige lang, kondo lang alang pa sa. Okay lang, sige lang. No? Mga katropa, direkita sa national nga topic.

0: Kayang Phil Jeps, mga katropa, gipitigayin ng cross-examination no, sa defense sa kay Phil Jeps Division Chief Sopinia. Mga katropa, ati, wala na maglawig pang cross-examination sa depensa sa testigo nga si Rendel Sopinia, ang Division Chief sa Philippine Government Electronic Procurement System o kon Phil Jeps. No? Gipamakot ni Defense Counsel Attorney Roberto Batumbacal si Sopinia kung bala no, ang kada kontrata nga gin-award ni sa GenCorp Industries Incorporated ang may nagkakaigo man nga mga awarded documents, mga katropa. So, sunod sa kay Sopinia, nga ang mga naka-indicate lang nga mga dokumento ang nga gin-upload kaging kumpirmar man sang testigo nga wala sang transaksyon nga gintago sa publiko bangod nga na-upload ang mga documents sa Phil Jeps. No? Gi-question man ni Batong Bakal kung nag-agi ang kada kontrata sang GenCorp sa procurement process. Gipaig ni Sopinia, mga katropa, nga ini ang i-assumption bangod nga may arasang award notice. No? Kag-una nga nagtestigo si Sopinia nga nakakuha ang GenCorp sang hindi magnubo sa 49 ka-government contracts. Considering 15 sa mga ining nagikan sa Davao City Government nga nagabalor sang 34.2 million pesos, kagideklarar ni Vice President Sara Duterte nga iya interes sa kompanya sa iya 2024 kag 2025 sal-ins, mga katropa. Kag considering din mga katropa, gibuyag-yag man ni Phil Jeps Division Chief Rendel Sopinia nga 11 sa 15 ka mga kontrata sa Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated ang wala sa public bidding. Siya nga pagtistigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ginpayag ni Sopinia nga apat lang sa 15 ka mga kontrata sa Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated ang nag-agi sa public bidding. Sunod kay Sopinia nga base ini mismo sa data nga iya nakuha, kagpayag man sini nga ang nabilin nga mga kontrata ang ginhatag paagi lang sa negotiated small value procurement. Wala naman masabat ni Sopinia ang pamangkot ni Senator Judge Rizzo Tuveros kung makita bala sa Phil Jeps kung may ginlapas sa layi ang mga impormasyon nga ginbutang sa ila nga sistema. Te mga katropa, no, kung balikanta ni 49 government contracts ang nakuha sa GenCorp kag 15 sa mga ining nagikan sa Davao City Government nga nagabalor sang 34.2 million pesos. Kag amo na mga katropa ang gindeklarar sa Vice Presidente sa iyang interes sa kompanya sa 2024 kag 2025. Pati mga katropa, based sa investigation, billions of pesos ang ara sa kay Vice President Sara Duterte. No? Binilyon ka pesos ang iyang kwarta. Teyari, oh, may pila ka mga senador nga nagapamangkot man sa karon sa GenCorp po. Oh, ilabi na gini sa kay Sopinia to, mga katropa. Kaginakwasyon sa pila ka mga senador ang pagkasakop sa GenCorp sa public bidding sa Davao bangod sa posibilidad nga may arasang conflict of interest. O, ginpaig sa prosecution nga nakabutang sa mismong sal-in ni Vice President Sara Duterte nga parte siya sang natumod nga korporasyon. Kagbangod sini, wala dapat ginpasugtan ng pagpasakop sini sa bidding sa syudad, sa Davao. No? Ginpunto ni Lead House Prosecutor Gervelo Estro nga utod sa Vice Presidente kuno ang alkalde sa Davao City nga si Basti Duterte. Ang ginsegundahan naman ni Tulfo nga nagsiling ang pagka-part owner sa Vice Presidente sa GenCorp isa kapaglapas sa lagi particular sa Article 7, Section 13 sa Constitution. Kaging klaro man ni Presiding Officer Francis Escudero nga base sa mga dokumento nga ginsumiter sa GenCorp sa SEC o Securities and Exchange Commission, hindi shareholder o stockholder, mga katropa, ang aton nga Vice Presidente. Te. Amo ni subong dako nga pala mangkutanon, mga katropa. Kun nga ginakwestiyon sa karon ang mga propiedad sa Vice Presidente. Amo ning mga ano yung mga unexplained wealth, mga katropa. No? Kahit isa ni sa karon sa mga balasihan diri nila ginalantaw kung diin gidman posibli halin ato ang ilang natukiban nga billions of pesos nga kwarta. Teryo, ginaisa-isa ni nila kung ano ang kita sa nasambit ng mga korporasyon nga ginaligar, ginapanagian sa Vice President. Kay mga katropang GenCorp Incorporated, te, nasuma, may aralas sa 32.4 million or 34.2 million pesos nga gin-declare bilang interest sa atong sang ni Vice President Sara Duterte sa iyang kasaluin nga ti gin-declare na itong interest ko ng mga katropa.
1: Okay.
0: Pero based sa ilang observation sa investigation, bilyon sa pesos gali ang manggat. Okay. Tuwa mo ni subong ginatutukan mga katropa kung sa diingid manigahalin ang manggad no ni Vice President Sara Duterte mga katropa oh bangod sa ano ni pagpangusisa sang Senator Judges Centro. Alas 11:46 na mga katropa. Kag-check na ba si kung available si Katropang Wendell para sa dugang mga balita sa syudad sa Bacolod. Kaya ginatinguan ang mga katropa ng mga istorya tani sa Benrobo. No? No, galing ti do ay pagid kay bangon sa Pilipa. Sa pasura din sa aton. Pero sige lang, aray kita. No, with Katropang Wendell Balinario sa dugang ng mga balita ng natipon sa syudad sa Bacolod. Centro. Katropang Wendell, please come in.
2: Katropang Franca, no? Sa maabot ng October uno mag-start ako na katulog sa mga kapitan sa 2026. Pero katulog pang kung lagawa na ito sa isang plaza ato sa direksa sa katubang sa mga Bacolod City and Center ang found na pinapatindog sa France. Kung tulog po ito ka ubol-ubol pag ito po ito ang pagkid. At katulog pang France sa amoy ay ang tuha ko garda at mga area kung tingnan tayo noon ang para sa si Valden Perfecte at ito GC gira sa May Plaza trip si Katupang France kung sa tingnan sa Plaza kaya pag tinatanong na pati na same here sa May Bacora City kung sabihin sa Tumba kinaka ano din ano ay sa karon ang fountain pero Katupang France una na rin nga daan na din pressure o kung din na panawagan ni Mayor Greg Casataya sa Tiaza na dasigo nila kahit pika tapang fan sa nagbigay panitanin nga tuig mo ang ano bala ang time gid ko ang si Ona na matapos na niya tani o kung natapos na ni tani ang nasambit nga proyekto pero si naglawig na gani at pasok karon pero ti isang lapit na lang ang maskara so no kami yung Greg tinaligdan na mga binulan na early I don't know, this year, 2026, na dapat matapos din nila ini until ang Mascara Festival 2026 kasi ikaw na gamiton ang duha ka area. Pero katrop pang plan sa karoon, makita natin si Pia kasi ang pilagyan sa akin sa public plaza is ang maglabay kita dira. Nagasiga na ang mga suga, ang something is ang ginapaandar man. Kaga din sa karoon, katrop ang plan sa dunagdamo. Naman din ang notice na dunagdamo ang tao dari sa may BCCC atubang no ginobra ka tong tindra damo ang tawo nga nagaulog ra pero kadto pang France gin pahayag no ni Mayor Greg sa taya sa interview sa bungad daw nga ti di pa mangkot ini siya nga kung may inauguration pa bala nga ihiwato na kung gamito na ang mga bag-o rehabilitating lugar sa siyudad sa Tiaza, yung Bacolod Public Plaza kag fountain, no? Sa Dresa BCGC. Pero ang sabatay ni Mayor Greg Casataya, katropang France, na hindi niya inagurahan kung wala natapos, gid, kompleto, gid, no? Sa Tiaza, katumbaga doon, hindi niya batunon. Eh, kung hindi, wala tapos. Muna bala ang, ano, ang thought abi. Plus, yun na-share sa alkalde nga nagpadulong doon ang Tiaza sa pinalikdan niya Friday ya tinalikdan nga si Mana agud nga ilang taon diri ang improvement abi sa masambit nga rehabilitation ugaling katrap ang France sa Friday ti wala diri si Mayor Greg ya to dito sa may sa may Luzon para sa pakulod the tourism day dito. So, Tatra Pang France, makikigistorya pa rin siya sa kay Engineer Lubin Sibalios kung ano ang naging istoryahan na isang tiyaga ka isang syudad may angot sa ining development. Pero ti muna ganyan isa karoon ng sabay sa plaza na ito lang na area nga ang doon mga tabo na wala Tatra Pang France na blue na da, ipakakas na. May ara man na part na agin pabilin sa gihapon kasi isa mo sa alkalde gali para hindi para to sa ligid niya pangkakusong tanay tanan niyo kasi kung kakusong tanan may magkalago pa pala nga wala pa natapos gid ang pag-uubra so may ara lang siyang pila kagindilin din na agod niya maprotect ang pila kabahin niya padayos pa nga ginakay o pero tiyo muna sa karon makita na dira gani yung mga bilog-bilog na blanga puti nga mga itlog ay gintang buha ang sa banggit siyang ato sa simbahan kaya gintang buha ng pila dira ka mga ato ka mga sin na bala pero no. Katrapang France mo na no nagpasalig ng Tiaga sa kay New Trek sa tinalikdan yung mga binulan early this year tag ginalauman man sa alkalde nga matapos pa yun ni Katrapang France yun no antes siya na siguran ang celebration sa Magkara Festival 2026 para sa tugang detalye pala at sa matian ang interview kay Mayor Fred sa tayo.
1: I had a meeting with the contractor dun sa office Friday, hapon. Lataon ko ang latest sa mga obra. Nagbisita, madali ang tiyaga sa Thursday. Ang tiyaga, hindi man dito sa Friday. At ang pag-inunod, itong outcome sa nilang meeting with tiyaga inspectors.
3: Pero po, mali nag-duration pa sa kasa lang sa
1: Lexi. Kasi ako di ba magkumalim ng buri, kasi dito yung bato, kung di ba kong bato.
3: Pero siya na siya yung for mas
1: ano man ang earlier na discussion para hindi siya makapos problema at ito may mga grievance sa pag-inim mo sa plaza na may mga part na pwede na lang ang tabord at patamaog may iba naman na half pa lang para ma-protectionan kanila man din akong bano once i-turn over na at i-open na kasi di babantayan wala kang kahit magkalago pa further but the parts of city we are helping in any way that we can. No? For example, ang pagbulig na magpalimpyo sa plaza, ang pagbutang sa ako naman pwede pag-inamon na makayobra para naway hindi part sa budget na dinikimit ni Tiaza sa sudad na himo man sa pitan nila.
0: Oh, Katrapang Mendel.
2: Yes, Katrapang Pranak. Kaya nga, nagkasatakas sa karong na Katrapang Pranak. Kung tulog ko na ito, hindi ko bala ko na kahit. No, ang mga ginagamit sa stability sa area, sa Katrapang Pranak, ang dire sa account, hindi daan mo makita sa makasalon pa pala sa mga buro pa. Dati idugyan ko lang itong sa mga suga. Nagsito ko mga ako yung magtulog at ikapalang alang. Pero ti galing sa time sa thread at magkapadayon matasahan sa festival. Kaya ti hindi pa niya makayo. Pero una, hindi din mo matasahan mo nga. Kaya wala natin siya nag-request pala sa piyesa na dasigo ni ako na mio nila kasi ang bakit niya kinapressure ka nito niya mo ba responsibility dala din ni Ninda kaya nga dapat nga nating tapos ng nila kasi pang kanta na pang nakalkas niya may action kasi sa mismo nakaugtas na eh kay kaya ba nagpabalik at pang kanta sa bashing nga no kasi parang sa alapun sa Facebook na siya ang ginapash na 10 million na daan kaya pang kanta mo 8 million ni ang nga plaza kita pang ingres sa tubak sa BCG di kung sa mga lakas kaya ba lang sa yeah, nagabalik sa ating mga frat sa ating sa direkte in the first place ang kuto araw sa kaya sa upra sa kaya sa kaya pangalan sa lakas sa delay ba lang sa upra ganit ng mga lugar.
0: Oo, okay, sige Katrapang Mendel, thank you good
2: nagkakalas sa mga update balita, sumuong na Andrea sa pagkakasipin at government. Ang mga katapan sa tiyempo sa corona, gainit na naman. Baga tumagi kita sa aton niya vitamin D, sa aton vitamin D, para protektado ang ating alawas, patok sa paladian. Para sa mga ugdong niya, pwede mga kapalipinas, ito si Katrapang Wendell Malinario, X. Metro News.
0: Centro. Madamo gin nga salamat sa Katropang Wendell Balinario. Mga balita, mga katropa, no, sa siyudad sang Bacol. Alas 11.55 na bang oras? Kadungin ako labos na. Pero ating mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center. Sa Lizarras Barangay 39, siyudad sang Bacol. Kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Dari kita, nay, sa mga pagtamyawo, happy birthday kay Jay Disamero Di Malinao. Kag kay Adelfa Panunciano. Wish you a good health and more birthdays to come. May every moment be filled with the same joy you bring to others. God bless you. From Bacharo Caro Sarabia Romero Panunciano family.
4: Wow, ka perfect.
5: Sir, yes sir.
0: Happy birthday kay Jay Disamero Di Malinao and Adelfa Panunciano.
4: Wow, ka perfect.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo mga katropa, no? September 28 na. Plano ng kadlaw, October naman ba? Dasig lang. Pero sa mga katropa tadera, no? Good morning sa mga nag-monitor subong. Good morning kay Elvis Guanzon, kay Bao, kay Ma'am Gina. Oh, good morning da mama. Sang nokpo. May na dumipig, Bonbon Acosta, Jay Panansilio, kay Camille Kamakalala. Good morning sa inyo. Salamat mga katropa. No? Standby kay Magablus ang XFM Network News for the national and regional news. Salamat! Inyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Sigap, salamat gain, Meng Udto, and God bless us all mga katropa.
6: Franz Andrew Burgos sa Centro. Centro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani ganyan ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
14: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. Thank you.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!
2: Panig ng depensa, sinimula ng cross-examination kay PhilJEPS Division Chief Rendel Opeña The day 13 ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Rodolfo Gracioso Jr. nagpakita ng ilang letrato bilang ebidensya sa aligasyon kaugnay kay Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco. Petisyon laban sa 2 taong pagpapaliban ng BSKE isinampana sa Korte Suprema. CBBM kinilala ang mga paaralan at partners sa pag-angat ng PISA Results 2025. At 2 Pinoy katropa kumpirmadong patay sa bus accident sa Germany. Balitang extra, First Ever Santon at XFM libu-libong papremyo grand draw ng Panay at Negros Island Division o Region naging matagumpay. Winners ng grand draw, prizes pinangalanan na. Balitang regional, mamaya abangan 2 paaralan sa Iloilo City na katanggap po ng pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident.
3: Sa balitang international, South Korea hiningi ang paliwanag at paghingi ng paumanhin ng Ukraine.
2: Showbiz, Katrina Halili at Chris Lawrence inamin na sila na.
3: At sa balitang sports, Philippine National Volleyball Federation inamin na kulang ang financial support ng Alas Pilipinas Men sa Asian Games.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Lunes, September 28, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa nyo si Papang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa, si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
2: Buwan naman o sa detalye ng mga balitaan, sinabi ng grupong Manibela na kulang pa rin ang inaprobahang pisong dagdag pasahe para matugunan ang patuloy na pagtaas ng gastos ng mga tsuper. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Chairman o Manibela Chairman Mar Balbuena na 2 piso ang kanilang hinihiling na dagdag pasahe, pero piso lamang ang naprobahan matapos ang 8 buwan itong suspensyon. May inihain anyang petisyon ang grupo para po sa karagdagang pisong dagdag pamasahe at umaasa silang maprobahan din ito.
5: Salamat tayo sa ating Pangulo na kahit paano sa 8 buwan na inintay natin ito ay galit na yung suspension. Pero alam naman natin na kulang po ito. Kaya po tayo ay mananawagan na yung dagdag piso pa po. Kasi 2 piso po yung hinihingi nating pamasahe.
2: Opo.
5: May petition po, may petition naman po kasi kami. Sana opo, yun ang maapurmahan din. At nailatag naman po natin lahat doon kung bakit tayo humihingi ng 2 piso. Kung yung piso po ay naapurmahan na at nalit na yung suspension, piso na lamang po yung hinihingi natin na dagdag pa sana.
2: Samantala, sinabi rin po ni Balbuena na mahina pa rin ang implementation ng fuel subsidy ng pamahalaan. Kahit hindi pantay ang natatanggap na ayuda ng mga tsuper. Nanawagan din ang grupo sa pamahalaan na pansamantalang suspindihin ang excise tax at value-added tax sa fuel habang natiling mas mataas ang presyo nga ng petrolyo. Samantala, mga katropa, nagpapatuloy ang 3-day transport strike ng grupong Manibela ngayong araw at inaasang matatapos sa Miyerkules.
4: FM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nasa 8,897 na pulis ang idineploy ng National Capital Region Police Office o NCRPO para tiyaking magiging maayos ang tatlong araw na transport strike ng Manibela sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Regional Police Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo na magsisilbi lamang na last resort ang libreng sakay ng pulisya at nakikipag-ugnayan sila sa mga local government unit at MMDA para sa deployment.
6: Sakya naka-standby na kung sakali na meron na tayo mga kababayan na nai-stranded, pwede na agad silang sumakay at point to point naman po yung ang ating mga ruta. Meron po tayong mga deploy dun sa ating mga transport hubs at mga terminals para ensure po na mga lumahok na dun sa ating mga pagtitipon na hindi naman po nila hahadlangan o magiging sagabal po dun sa mga gusto naman po na magbiyahe na member din po nila.
3: Gate ng NCRPO, layunin ng police deployment na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang karapatan ng mga commuter na bumiyahe kahit may sinasagawang transport strike.
2: Naging komplikado at nagkabuhol-buhol ang pagpapatupad ng Wage Order 27 sa Metro Manila, mga katropa, dahil sa maligal na hakbang at pagpasok ng mga korte sa usapin. Ayon sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, dito naman po kay PCCI Vice President for Labor and Employment at Employers Confederation of the Philippines, Governor Butch Guerrero, mas simple ang bagong Wage Order 28 kumpara sa naunang Wage Order na nagtakda sana ng kabuang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage order sa Metro Manila.
7: Pero nagkabulbul na kasi pumasok na yung mga korte. Okay. Pumasok na yung Regional Trial Court ng Pasig.
2: Okay.
7: Nag-petition na lang siya sa Supreme Court. Kumbaga nagkabulbul na, George. Maglabas na lang ng bagong wage order na walang haharang. Kung gusto niyo dagdagan, didagdagan niyo na lang next year, huwag na ngayon.
2: Oh.
7: In the meantime ngayon, dahil nagkabulbul itong Wage Order 27, kunin na natin itong 60 pesos.
2: Sa butuhan ng NCR Wage Board, katropa, sinabi po ni Guerrero na naprobahan ang Wage Order 28 sa botong 4-3, kung saan 4 ang pabor, 3 ang tutol. Dinagdag din ni Guerrero na hindi umano nito isinasara ang posibilidad ng panibagong wage increase sa susunod na taon. Dahil maaari pa rin pag-usapan ang bagong wage order para sa susunod na wage setting period.
4: XFM News Nationwide.
3: Depensa sinimula ng cross-examination sa Phil Jeps Official. Narito ang report.
8: Sinimula na ni Defense Counsel Attorney Roberto Batongbacal ang cross-examination kay Phil Jeps Division Chief Rendel Sopeña sa ikatatlumpong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 na may kaugnayan sa aligasyon ng umano'y hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. 15 senator judges ang present sa paglilitis. Ipinaliwanag ng House Prosecution ang kanilang request for admission kaugnay ng mga bank records na layong mapabilis ang paglilitis at matukoy ang mga tunay na pinagtatalunan. Ayon sa prosekusyon, ang mga dokumento ay direktang nagmula sa mga bangko at isinumite sa impeachment court. Higit naman ang depensa na dapat protektado ang respondent laban sa anumang pamimilit na magbigay ng admission. Tinatasan ni Presiding Officer Jesus Cudero ang prosecution na gawing nakasulat bilang stipulation ang kanilang kahilingan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinakita ng Sinibak o ipinakita ni Sinibak na polis Rodolfo Gracioso Jr. Mga katropa, ang ilang retrato o litrato na muna'y kuha kasama sina Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon po kay Gracioso, isinama niya ang mga litrato sa kanyang isinumiting sworn statement kaugnay ng mga aligasyon niya tungkol sa manipaghatid ng malaking halaga ng pera sa pamilya Duterte. Nauna nang kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Malencio Artates Jr. na naging security detail ni Velasco si Gracioso. Samantala, ang mga litrato at iba pang isinumiting materyales ay bahagi naman ng mga ebidensang susuriin din ng mga otoridad bilang bahagi po na nagpapatuloy na imbestigasyon sa kanyang mga aligasyon.
4: XFM. FM News Nationwide.
3: Dating security detail ni Velasco na si Gracioso nagbunyag sa umano'y maleta ng pera. Narito ang report ni Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
9: Bitiyan ng Chief Police General Jose Melencio Tatos Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay Tatos, nagkaroon ng mga kaso si Gracioso sa PNP Calabarzon noong 2021 at 2022 na naging dahilan ng kanyang pagkakasibak sa servisyo. Matatandang lumutang si Gracioso dito nakaraang linggo at inangkin na siya umano ang naging bangman at nagkatid ng mga maleta ng pera sa pamilya Duterte at iba pang personalidad. Samantala, si Dami ng PNP na bahagi ng patuloy na verifikasyon ang mga payan ni Gracioso kabilang ang kanyang dati assignment at records sa servisyo. Patuloy naman sinusuri ng mga otoridad ang mga aligasyon upang matukoy ang kanyang katotohanan at anumang posibleng pagalagutan. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Solidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, Katropa, ay tatlong beses mo nang nasuspende sa serbisyo itong si dating Police Rodolfo Gracioso Jr. bago tuluyang na-dismiss noong September 15, 2026. Ayon sa records ng National Police Commission o NAPOLCOM, nauna po siyang sinuspende noong 2024 at dalawang beses noong 2025 at ngayong 2026 bago siya tuluyang tinanggal sa serbisyo dahil sa tatlong counts ng less grave misconduct. Ang dismissal order ay nagutos din ng pagkansila ng kanyang eligibility for feature ng retirement benefits at pagbabawal na muli mapagtrabaho sa gobyerno. Si Gracioso ang dating police officer na nag-akusang naghatid siya umano ng mga maleta na may lamang pera kay Vice President Sara Duterte, kay din kay dating Paulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte na sinasabing ginawa niya sa utos naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Iniimbestiga na ng NBI ang mga aligasyon habang itinatanggi naman ni VP Sara Duterte na kilala niya si Gracioso o nakatanggap siya ng pera mula rito at itinanggari ng kampo ni Velasco ang mga paratang. Inawanan lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagawa umano ng administrasyon ng lahat upang harangan ang pagdaraos ng 2028 presidential elections. Hiningi ang reaksyon ng Pangulo kaugnay sa naturang pahayag ng pangalawang Pangulo.
10: The administration is trying to stop the 2028 elections.
3: Samantala, patuloy ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Marcos Jr. at VP Duterte habang papalapit ang 2028 presidential election.
4: XFM News Nationwide.
3: Formal lang isinampa ng online ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal ang petisyon para po sa Korte Suprema para pigilan ang dalawang taong pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakdasa ng isagawa ngayong Nobyembre 2. Sa kanya pong petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Macalintal sa Korte Supremang agad i-raffle ang kaso para mabilis na matalakay ang issue. Hiniling din ng abogado ang agarang pagpapalabas ng status quo ante order, temporary restraining order o TRO at ng writ of preliminary injunction. Layunin ang mga hinihiling na kautosan na pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng pagpapaliban habang dinidinig ng Korte Suprema ang petisyon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Education Secretary Sani Anggara ang isang seremonya sa President Corazon Cory C. Aquino National High School sa Pasay City para kilalanin ang mga paaralan at education partners na naging bahagi ng PISA 2025 Participation ng Pilipinas. Tampok sa pagtitipon ng pagkilala sa mga guro, mag-aaral, magulang at iba pang education stakeholders na nagbigay ng learning resources, digital platforms at technical assistance para sa
11: PISA 2025. Sa programa, binigyan din ang naging ambag ng mga paaralan at education partners sa pagsasagawa ng nasabing assessment at sa pagpapalakas ng suporta para sa mga Pilipinong mag-aaral. Binahagi rin sa event ang pag-angat ng performance ng Pilipinas sa PISA 2025 kung saan tumaas ang score sa reading, science at mathematics kumpara sa resulta noong 2022. Nagsilbing pagkakataon ang pagdalo ng Pangulo para kilalanin ang sama-samang kontribusyon ng education sector at ipakita ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kalidad ng basic education sa bansa.
4: XFM News Nationwide.
2: Idiniploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa at isang eroplano para bantayan at sitahin ang isang China Coast Guard vessel na namataan dyan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit po sa Cabra Island, Occidental, Mindoro. Ayon sa Coast Guard, na-monitor ang CZG vessel 3303 na nasa humigit kumulang 36 nautical miles, hilagang kanluran ng Cabra Island, at ilang beses itong sinita sa radyo dahil sa paglalayag sa Philippine Economic Zone na walang pahintulot. Hindi umano tumugon ang Chinese vessel sa mga radio challenge ng PCG aircraft na nagsagawa ng Maritime Surveillance Operation noong September 27. Sinabi ng Coast Guard na magpapatuloy naman ang kanilang pagdideploy ng mga sakyang pandagat gayon din ang panghimpapawid para bantayan. Idokumento at sitahin ang mga foreign vessel na walang pahintulot na nag-ooperate sa mga lugar na sakop ng karagatan at karapatan ng Pilipinas.
4: XFM News Nationwide.
11: Dalawang Pilipino ang kumpirmadong nasawi at walong iba pa ang malubhang nasugatan matapos maaksidente ang isang bus na may sakay na grupo ng mga turistang Pilipino sa Bavaria, Germany. Ayon sa Philippine Consulate General sa Frankfurt, Germany, nangyari ang aksidente madaling araw noong Linggo sa A96 o A96 motorway. Mula ng 33 Pilipinong turista at dalawang Italian driver ang bus na galing Milan at patungo sana ng Munich para dumalo sa Oktoberfest nang mawalan umano ito ng kontrol, lumabas sa kalsada at tumaob. Ayon sa German police, isang 58-anyos na Pilipino ang kabilang sa dalawang nasawi habang hindi pa nakikilala ang isa pang biktima at isinugod naman sa ospital ang walong malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Consulate sa German authorities at Philippine Honorary Consulate sa Munich para sa tulong sa mga biktima at kanilang pamilya habang hinihintay ang opisyal na karagdagang impormasyon.

0: bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa iba pang himpilan ng XFM Philippines. Sa XFM 95.7 Bayugan, XFM 104.7 Malaybalay, at sa XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay.
0: Balitang, balitang regional, regional.
1: Diretso tayo sa balita dyan sa Iloilo. May dalawang paaralan sa syudad na nakatanggap ng pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident. Patropa natin sa balita, Ere Espinosa, XFM Iloilo.
2: Pinainting ang seguridad ng Iloilo National High School at Haro National High School sa Iloilo City dahil sa natanggap na pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident. Ang pagbabanta ay pinadala sa messenger at agad na kumalat. Pinauwi ang mga estudyante ng Haro National High School ngayong araw dahil sa nasabing pagbabanta, samantala wala namang pasok ang Iloilo National High School. Base sa screenshot ng mensahe na kumakalat sa social media, pinapaingat ang mga estudyante at hindi pinapapasok sa paaralan dahil sa mangyayaring shooting incident. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng nasabing mga paaralan at ng mga kapulisan sa pinagmulan ng pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: Lalaki umakyat sa retablo ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod habang may hawak na patalim, na-rescue ng BFP. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Nasagip ng Bureau of Fire Protection Bacolod ang isang lalaki na umakyat sa altar at retablo ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod City noong gabi ng Setyembre 26 na nagresulta sa pagkaantala ng misa. Kinilala ang lalaki sa alias na Alvin na nakita umanong nagdarasal sa loob ng simbahan bago lumapit sa altar. Ayon kay Fire Superintendent Jenny Masep, ang Fire Marshal ng BFP Bacolod, may dala itong patalim at kinuha umanong isang pana na nakatusok sa rebulto ni San Sebastian bago umakyat sa retablo. Hindi tumugon ang lalaki sa pakikipag-usap ng mga otoridad at sinisinyasan ng mga ito na huwag lumapit. Nang mag-corner ng tauhan ng BFP, tumalon siya sa rescue air cushion na inilagay malapit sa altar at matagumpay na nasagip. Agad namang itinurn over ng BFP sa Bacolod City Police Station 1 ang nasabing lalaki. Sa ngayon, hinihintay ng kapulisan na kung may magsasampa ng kaso laban sa kanya at inaalam ang tirahan at pagkakakilanlan nito. Una rin may aligasyon na posibleng may diferensya sa pag-iisip ang nasabing lalaki. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Cebuano veteran broadcaster nakitang patay sa lupo ng kanyang sasakyan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Tagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan na veteranong broadcaster at multi-awarded na si Sam Custanilla sa barangay Inayawan, Cebu City kahapon na umaga, Setyembre 27. Si Custanilla, 68 anyos, natagpuan sa driver's seat ng kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa Annex Building ng Inayawan Barangay Hall, Cebu City mula pa noong Biyernes na umaga, Setyembre 25. Batay sa CCTV ng barangay command center, alas 8:22 na umaga noong Biyernes, nang pumarada ang sasakyan sa lugar matapos umanong manggaling si Custanilla sa kanyang newscasting sa stasyon ng kanyang pinagtatrabahuan. Dakong alas 8:35 ng umaga kahapon, napansin ang mga bata dumaraan ang hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula sa sasakyan. Nang kanilang silipin ang loob, nakita nila si Custanilla sa driver's seat at hindi na tumutugon. Kinumpirma rin na kababatang kapatid ni Custanilla na siya ang taong natagpuan sa loob ng sasakyan. Patuloy pang inibisigahan ng mga otoridad ang sami at mga pangyayari sa kanyang pagkamatay habang hinihintay ang resulta ng autopsy. Sa paunang impormasyon, wala nung nakita ang palatandaan ng foul play, ngunit mananatili itong sa ilalim sa resulta ng otopsiya. Mga katropa, kaugalian ng pag-inom ng Santhone na Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
3: Anim na individual arestado sa 49.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo sa Bataraza, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Arestado ang 6 na katao sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan matapos makumpiska ang nasa 49.6 million pesos laban sa illegal smuggling activity sa karagatan ng Barangay Nugbong, Bataraza, Palawan. Dakong alas 6 ng umaga kahapon, kumpiskado sa operasyon ng MBMR Gray and Sky Blue. Ubang kana ginamit ng mga suspect, 38,641 rings ng iba't ibang smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na may kabuuang tinatayang halaga higit 49 million pesos. Nahaharap ang mga sangkot sa kaukulan o patong-patong na kaso kaugnay ng illegal na pagdadala ng mga nasabing produkto. Dinala na ang 6 na individual at mga nasamsam na ebidensya sa Brooks Point Maritime Law Enforcement Team para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon, habang ang evaluation ng mga nasabat na sigarilyo ay isa sa ilalim sa pagtukoy ng National Tobacco Administration. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM.
1: At panghuli, katropa, sa provincial report natin, 4 ang patay sa magkahiwalay na aksidente dyan sa Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibre.
2: Ang dalawang motorista matapos maaksidente sa barangay Manup Alta Basaklan itong Sabado ng gabi, Setyembre 26. Base sa investigasyon ng motoridad, ang lalaking driver ay nasa legal na edad at residente na Bacolod, Kalibo, habang ang kas nito ang isang 17-anyos na minor de edad na residente ng barangay Kabangila, Altabas. Magmula umano ang mga biktima sa poblasyon Altabas at papunta sana sa barangay Kabangila, ngunit pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay nawalan ng kontrol ang motorsiklo at bumangga sa windban. Agad silang isinugod sa Altabas District Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ang angkas habang ang driver ay binawian naman ng buhay madaling araw kahapon. Sa kabilang dako, patay rin ang magbayaw matapos mag-overshoot ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa kalsada at bumangga sa isang poste sa barangay Pinturan sa Banga, Bandalas, Jazz ng gabi noong Sabado. Pauwi na sanang 29 at 21 anyos na mga biktima nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa matinding sugat na kanilang natamo sa ulo. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng motoridad ang naturang magkahiwalay na insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

0: Typhoon Sirigay o Bagyong Queenie at maliit na ang posibilidad na muli itong pumasok sa bansa.
1: Tropa Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 1,055 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 215 kilometers per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, mga katropa, wala na ibang bagyo o LPA na binabantayan sa loob at labas ng bansa maliban kay Queenie.
1: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang localized thunderstorms naman ang maaaring makaranas sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon.
0: Sumigat po araw kanina 546, lulubog naman 548.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hiningi ng South Korea ang opisyal na paliwanag at pamanhin mula sa Ukraine matapos ibunyag nito ang paglipat ng dalawang North Korean prisoner of war sa Seoul. Ang dalawang North Korean soldier ay nahuli ng Ukraine sa Kerch region noong Enero ng taong lumipas matapos umano silang lumaban para sa Russia. At kalaunan ay inilipat sa South Korea matapos ipahayag ang kagustuhang manirahan doon. Ayon sa tanggapan ni South Korean President Lee Jae-myung, na pagkasunduan umano ng Seoul at Kiev na panatiling o confidential ang paglipat dahil sa seguridad ng dalawang bilanggo at kanilang pamilya.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na protection. It's confirmed. Tuluyan nang ang kinumpirma nila Katrina Halili at Chris Lawrence ang estado ng kanilang relasyon matapos ibunyag ng kanilang anak na si Katie na nagkabalikan na ang kanyang mga magulang. Sila na po. Ito ang pagkukumpirma ni Katie sa relasyon ng kanyang magulang sa kanilang latest vlog. Lalo pang naging malinaw ang kanilang bagong chapter matapos magbahagi si Chris ng sweet selfie nila ni Katrina na may caption na kami na. Kasunod ng mensaheng kami na, bahala where this new chapter takes us. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Hatid sa atin ng Premium Battery. Mga katropa, inom na po kayo niyan. Lakas sa bawat kapsula. Inamin ng Philippine National Volleyball Federation na hindi naging sapat ang financial na suporta nila sa Alas Pilipinas Men sa kanilang kampanya dyan sa Asian Games. Matapos ibunyag ni Team Captain Brian Bagunas na hindi pala regular na nakatatanggap ang ilang manalaro ng kanilang allowances at may napipilitan pang mangutang para po magastusan o matustusan ang kanilang pangaraw-araw na gastusin. Ayon kay Bagunas, may ilang manlalaro rin na hindi nakadalo sa training dahil walang sapat na pamasahe, habang sariling gastos din umano ng mga atleta ang kanilang pagkain sa Asian Games.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: First ever Santon at XFM, libo-libong papremyo grand draw ng Panay at Negros Island Region naging matagumpay. Winners ng grand draw prizes pinangalanan na katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Copy.
4: Naging matagumpay ang isinagawang Santon at XFM libo-libong papremyo grand draw sa siyudad ng Rojas, probinsya ng Capiz kahapon, Setyembre 27. Pinangalanan na ang mga nakakuha ng Santon at XFM libo-libong papremyo major grand prize na kung saan si Maria Richibels Acer ng Barangay Talon, Roa City ang nagwagi ng third prize na 20,000 pesos. Si Ramona Leia Escalona naman ng Makatoaklan ang nagwagi ng second prize na 30,000 pesos. At si Modesto Gasho ng Canlaon City ang pinakamaswerteng nagwagi ng first prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Samantala, maswerte rin nagwagi ang 10 mga consolation prizes winners ng tig 5,000 pesos na sina Eden Arias ng Kalibo Aklan, Romnick Latoza ng Sagay City, George Bautista ng Barangay Pacas, Pontevedra, Gabiz, Mia Mariano ng New Washington, Aklan, Josephine Almontero ng New Washington, Aklan, Marilyn Pomosino ng Banga, Aklan, Charlene M. Francisco ng Barangay Cagay Roja City, Capiz, Jucifer Peñaflor ng New Washington, Aklan, Rosalinda Magdato ng Hamtik Antique at Juraline De La Cruz ng Lucena Street, Calibo, Aklan. Nagbigay rin ng dagdag na kasiyahan ang isinagawang katropa Zumba sa Santona Next FM Libo-Libong Papremyo Grand Drone na kung saan ipinakita naman ng limang mga kalahok na grupo ang kanilang energetic at husay sa pagsasayaw. Sa naturang aktibidad, natikman din ng mga katropa ang pa-free taste ng Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ng Yas 12 Incorporated para sa mga nakibahagi sa programa. Dumalo rin sa okasyon ang lahat ng mga station managers galing sa iba't ibang XFM stations sa Panay Island at Negros Island Region. Gayun din si Dr. Nelson Cadena bilang kinatawan ng Big Boss ng mga katropa na si President and CEO ng Yas 12 Broadcasting Network Incorporated na si Dr. Remilito Uya. Lubos naman nagpapasalamat ang XFM Rojas mga sponsors, partners, judges, participants at sa libo-libong mga katropa mula sa Panay Island at Negros Island Region na naglaan ng oras upang maging bahagi ng matagumpay na programang ito. Patuloy naman na magsisilbing inspirasyon sa 106.5 XFM Rojas, XFM Philippines at Yes to Health Incorporated ang pagmamahal at suporta ng komunidad upang maghatid pa ng mas marami pang programa, papremyo at serbisyo para sa mga katropa. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dianropa, XFM News.
0: Congratulations sa ating mga XFM stations and sa mga winners. Live mula po naman, XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide, Monday, September 28, 2026.
5: Kayo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa butika.
2: Mga katupa. Exciting!
3: Solusyon sa ating pong kalusugan.
4: Sama po kami mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ang inyong mga katanungan, pwede nyo po yung i-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasela ng inyong mga katanungan, makalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug. At gano'n sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, ay available din sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail yan sa ating pong online shopping store. I-search lang po ang ating pong Shopee store, Yes to Health 2011.
3: Pwede rin pong mabili ang ating Yes to Health wellness product sa lahat po ng wellness center ng Yes to Health at ating Yes to Health pharmacy. No? Mm-hmm. Ang good news dito, partner, meron tayong discount. Yun, especially sa ating mga senior citizen na bumibisita po sa ating pong Yes to Health Center. At isa pang good news, kasi meron tayong buy one, take one. Nag-upisa na tayo kahapon sa Yes to Health Seminar, yung ating monthly seminar. Ano? Pasalamatan ko pala, partner, yung ating mga ka-wellness ano, na nag-attend ng seminar po kahapon.
5: Dami nila kahapon, Dok.
3: Oh, yun yung ating first seminar sa bago nating venue.
4: Location.
3: Oh, dami nila, no? Thank you very much dun sa mga nag-avail ng ating buy one take one, yung mga nagpakonsulta, at congratulations din so, dun sa mga nanalo ng libreng radyo.
4: Yun,
3: ng XFM 99.5. Ayan. At of course, kung kayo po ay papasyal sa mga susunod na, actually next week, I think, mag-open na yung Yes to Health Wellness Clinic, pasyalan po ninyo yung bago nating branch. Pwede po kayo dyan magpakonsulta, pwede kayo dyan mag-avail ng ating mga modality, gaya ho ng cleansing and detoxification, meron tayong mga nutritional therapy, BioZapper and Terahertz. At marami pang iba na pwede nyo pong i-avail ng mga services po ng Yes to Health.
4: Yeah, sa mga kaibigan natin dyan, ha, mga kababayan natin, puntahan po, bisitahan nyo yung mga wellness clinic natin. Ano? O para sa mga gustong bumisita doon sa new location ng ating pong Yes to Health Clinic Wellness Center dito po sa NCR. So dati nasa ano tayo, Quezon City branch, ngayon nasa Makati branch naman na tayo, mga kaibigan, ano? So diyan po tayo matatagpuan sa Guadalupe

0: Commercial Complex, mga kasama. Ground floor lang yung atin pong wellness clinic po dyan, ha? O, katabi ng ano, katabi ng Cebuana, and then katabi ng Pag-ibig Fund na signage, ano? Mm-hmm. Pag-ibig Fund pala, nasa second floor pala yun.
1: Ah, ganun.
0: Oo, yung clinic natin, wellness center natin, nasa ground floor yan. Pero yung signage nila, kasi yung pinakamalaki doon, mm-hmm, na signage na makikita nyo, katabing-katabi lang nun, yung ano natin.
1: Pero ang pinakang landmark talaga ay yung ano yun?
0: Cebuana. Katabing-katabi yun nung ano natin, nung wellness clinic natin.
1: Mismo sa ground floor
2: yun. Yes, kaya pala tinuturo sa second floor na kasi katabi ng Pag-ibig.
1: Eh, sorry po, sorry po.
0: Pero tayo nasa ground floor tayo, mga ka-wellness. Ha? Madali lang mapuntahan, matuntun yung ano natin, wellness center natin. Kasi pag mag-MRT po kayo, mga kaibigan, pagbaba nyo ng Guadalupe branch, pagbaba nyo ng stairs, nasa bandang kaliwa na mismo tayo. If paano kayo, ha? If pa
2: northbound
0: tama daw.
1: Oh, northbound. Oh,
0: pag pa northbound kayo. So pag pa southbound kayo, so tatawid pa kayo. Oo, tawid kayo ng yung daanan, ano, and then baba kayo dun sa stairs. Pero pagka pa northbound kayo, automatic yan. Pagbaba nyo ng ano, ng train, baba kayo ng stairs, nandun na mismo tayo. That's sa left side.
2: Yes.
0: Oo. So mabilis lang matuntun at very accessible para sa mga kababayan natin na gusto mong bibisita po sa atin pong wellness center doon. At ang opening po natin ay manatiling nakaantabay dito sa atin pong mga programa dahil i-announce natin kung kailan ang eksaktong date sa atin pong soft opening dyan sa atin pong wellness clinic sa Guadalupe, Makati City. At sa iba pa mga branches natin, mga kaibigan, mga ka-wellness, and narito po ang atin pong mga address na pwede nyo pong puntahan.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land.

0: 0917-597-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahitid sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule at iba pa mga supplements ng Gastro Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makabigay ng benepisyo at mga nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, ipag-uusapan natin kung ano ba yung pwedeng may tulong na benepisyo ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin kapag tayo nakakaranas ng mga problema sa atin pong digestive tracts. So, ito ang mga abdominal problems kung tawagin. Ngayon, ang katanungan na Doc Aji, ano po ba yung kahalagahan o yung advantages kapag malusog itong atin pong gastrointestinal tract?
2: Nako, napaka-importante kasi alam mo itong gastrointestinal system natin. Mm-hmm. Ito yung pinakang crucial kasi pagdating sa nourishment eh. Kumbaga lahat, parang sasasakyan yan yung sistema ng pagpasok ng gasolina.
3: Karburador.
2: Oo, eh, kahit pa siguro maganda yung bago yung gulong mo, bago lahat, kung ang may problema barado yung karburador, walang pakinabang yung sasakyan mo. So, ang gastrointestinal tract ay mahaba po yan. Okay? Nagmumula yan dito sa ating bibig kung saan nangyayari yung partial digestion ng ating pong kinakain mga carbohydrates. No? Na yung ating pong bibig ay meron niyang saliva, okay, na naglalaman ng tinatawag na amylase enzyme. Na kapag minasticate mo yung kanin o any carbohydrates, nagkakaroon siya ng partial digestion, ano, ng mga sugars. Kaya pag hindi natin ginunguya, sabi ng isang pag-aaral, yun ang dahilan bakit marami na indigest at tumataas din yung tendency ng hindi tayo natutunawan. Then pagkatapos sa bibig, dadaan yan doon sa tinatawag na esophagus. Ang esophagus, isang tubo yan na nagdadala ng pagkain ng inuya papunta doon sa ating stomach o yung tawag nila yan, sikmura. Pero yung sikmura na sinasabi nila, stomach talaga yun. Ano? Ayan. Then, doon sa stomach natin, isa itong muscular organ na, kumbaga, minimix yung pagkain with our digestive juices na nangyayari yung dalawang klase ng digestion, isang mechanical, isang chemical digestion. Ngayon, pagdating ng tapos na yung digestion, ipapasa na yun doon sa small intestine na doon nangyayari yung tinatawag na absorption of nutrients. Kung saan lahat ng mga sustansya na na-extract nung digestion sa tiyan, in-absorb naman doon sa ating maliit na bituka, o small intestine. Then, matapos, ma-absorb lahat. Ito, itong binabanggit mo ito para meron kayong idea paano nangyayari. Basically, ano, yung mga matters na hindi naman kumbaga sapal, ano, parang nagagata ka lang, yung gata kinuha mo, yun yung napunta doon sa small intestine. Then yung large intestine naman, yun yung dinadalhan ng mga kailangan ng ilabas. Usually mga ano yan, mga fibrous content ng kinakain natin. So, dinadala yan doon. Then, pag due time na, nilalabas yan doon sa rectum, sa anus, na kung saan eh, yun yung dumi natin. So, yan yung kabukuan ng ating mga organs that are involved. May mga tinatawag din tayong accessory organs of digestion, gaya ng ating atay. Iba, nagbibigay siya ng kanyang yung bile na panunaw naman ng fats. Yung gallbladder naman, yun yung nagiging tambakan, okay, ng bile. Yung pancreas naman, accessory of digestion din, kailangan yan para ma-regulate yung sugar, ma-digest partially yung sugar natin. Ano? So, yun yung ano, kumbaga sa kabuuan ng digestive process, madaling banggitin. Wala pa nga yatang ilang minuto kung binanggit. Pero kadalasan nagiging complicated dyan, depende sa sitwasyon ng ating choices sa pagkain. At pag nasira, alinman sa function. Hindi man completely nasira, bumagal, eh magkakaroon ng malaking epekto yun sa kalusugan natin.
1: Sa mga nabanggit mo, Doc Algie, ano, ng mga parte o mga ano, sangay ng atin pong digestive tract or gastrointestinal tract. Ano po ba, Doc Ron, yung madalas na problema na laging nararanasan ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin? Ano yung malimit na nagiging problema dito?
3: Number one dyan is yung dyspepsia. Kung sa Cebuano, butod. Sa English is bloating. hindi natutunawan. Kalimitan 'yan kapag ka, ano, kapag ka, buffet. Buffet ang kainan.
1: May mukbang. Oo, oh, oh, 'yan ako.
3: Madaming kain. So ang indigestion or dyspepsia refers sa general feeling ng upset stomach or discomfort. Kalimitan ito pagkabata, lalo na yung bata nagkakaroon ng dyspepsia. Iyak talaga 'yan bata.
1: Minsan, hindi maintindihan.
3: Oh, nilalagnat pa. Hindi maintindihan. Kalimitan na nagiging dahilan 'yan, yung sinabi ko, kapag sobra ang pagkain, tapos yung iba naman is hindi naman madaming hindi madami yung kinain pero sobrang daming klase ang kinain. Pagka umabot na ng 10
1: pag klase, buffet, sa buffet yan madalas eh, no?
3: Unti-unti. Kahit naman hindi madami yung kinakain mo, magkakaroon din ng upset stomach. And also underlying digestive problems, especially pag may problema kayo sa atay o di kaya may problema sa gallbladder or may problema also sa pancreas, might cause also yung tinatawag natin dyspepsia. Symptoms niya is yung bloating o yung butod, burning ng upper abdomen natin, nagkukos na tinatawag natin na reflux. Also, palaging puno ang tiyan. O ilang oras ka nang tapos ng kumain, pero parang ang bigat-bigat pa rin. Yung iba, nahihirapan ng ano, hirapan ng huminga. Also, stomach pain, pag-uutot, tapos nagkakaroon ng pagdidighay. Also, yung iba din ay nasusuka. At indigestion, ang common occurrence. At kalimitan is kapag nakakapag-adapt na yung tiyan, is nawawala naman. Yung iba is iniinuman ng mga mapapait. Yung iba is yung mga tonic na mga inumin. Is nawawala. Kapag ka nakautot na, nakadighay, nawawala. Pero kapag ka palagi, posible ay merong underlying problem. Pangalawa dyan is yung heartburn. Ito ang specific type ng indigestion na kung saan is yung parang sinisilaban ang dibdib. Ito yung nangyayari kapag ka ang acid, ang stomach acid natin, kasi doon sa in between sa esophagus at saka doon sa stomach acid natin, merong pinto yan. Ang tinatawag dyan is esophageal sphincter. Yung sphincter natin na kapag ka nagre-relax siya, nakasarado. Pero kapag ka nakastress siya, is nagbubukas. Ang nangyari kapag yun ay nagbubukas, of course yung acid natin, yung hydrochloric acid natin, kayang tumunaw yan kahit na yung mga matitigas na mga bagay, kahit yung mga buto, kayang tunawin. At kapag ka bumalik or nag-backflow, ay nagkukos ng tinatawag natin ng burning sensation. Ang nangyari niyan can be triggered by certain foods, especially ito ang palaging nagkukos ng tinatawag natin na heartburn. Kapag ka ito, palaging practice ng mga Pilipino kasi kapag ka kumain, dos bandas. Banda sa kanan, banda sa kaliwa,
1: lunok agad.
3: Kapag ka hindi na malunok, tulak ng tubig. Nag-i-inhibit yung absorption ng magnesium, ng relaxation doon sa ano, ng sphincter. Kaya bumabalik. Also, yung mga inumin, especially kapag ka umiinom kayo ng also ng mga soda drinks and also lifestyle habits, kapag pagkatapos kumain, higa diretso, and also some other medical conditions, kalimitan is nire-relieve ng antacids, but then alalahanin nyo po that prolonged usage of antacids might cause also some problems later on sa atin pong katawan. Kaya it's not advisable na kailangan inuman ng antacid kapag ka meron kayong heartburn. Ang kailangan po ninyo is yung habit or pagbabago ng habits of eating and at the same time supplementation ng magnesium po sa katawan.
1: Ang minsan kasi yan, nagiging dependent na yung iba at nagiging habit forming. Pagka nakaranas ng heartburn, inuman ka agad ng mga antacids to subside na yung acid. Minsan, nagiging kampante ka na ngayon.
3: Nagkukos yun ng ano, ng later on kapag ganun palagi nagkukos ng colorectal cancer.
1: In the long run, talagang napapasama talaga yung mga friendly flora sa tiyan mo eh. Kasi merong hindi magandang epekto din yun.
2: Okay. At isa pa sa nagiging ano, yung sinasabi mo, Doc Ron, ito yung dahilan sa acid reflux. Okay. Yung acid reflux kasi, antacid, pwede mong gamitin yan pero huwag kang mag-dependent dyan. Kasi nga marami akong kilala nakadepende yun, di naman binabago yung lifestyle. Pabalik-balik lang. So ang ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng acid reflux, nagbabackflow yung stomach content mo. Yung pinakang delikado dun sa content ng stomach na hindi design yung ating esophagus na i-bear is yung acid. Diba? So magkakaroon ka ng pakiramdam na parang naiinit, mainit. Mm-hmm. Tinatawag nga nilang heartburn. Heartburn. At yung GERD o mm-hmm. gastroesophageal reflux disease, mm-hmm. eh, ito ay isang condition na yung acid frequent na.
3: Mm-hmm.
2: Na
3: backflow.
2: Lagi na lang nagangyari. Mm-hmm. Nakaka-damage na po yun dun sa party ho ng ating pong esophagus mm-hmm. area. Okay. Na ang nangyayari, nagkakaroon, pwede ka magkaroon ng ulcer, mm-hmm. di ba? Doon. So, ang corresponding symptom is chest pain. Mm-hmm. Kaya nga tinawag nila heartburn mm-hmm. kasi feeling mo parang ang init-init.
1: Parang yung problema yung puso.
2: Pakiramdam. Oo. Ngayon, ang isa sa ano doon, ang isa sa pinakang delikado doon mm-hmm. kasi yung pagkakaroon ng ulcer.
1: Yan, yeah,
2: oo. Kaya kinakailangan pag meron kayong ganyan, i-check nyo kung ano yung diet that mm-hmm. causes this kind of problem, mm-hmm. Mga ka-wellness.
1: Oo. Oh, pwede rin silang ano, merong mga pamamaraan kasi para kahit papaano hindi ka magdepende dun sa mga antacids na ininom. Mm-hmm. There's so much natural ways na pwede kang gawin. Mm-hmm. Pero yung pinakaumpisa talaga ay hanapin mo yung ano, yung ugat ng problema na yun. Mm-hmm.
3: Kalimitan talaga yan is yung habits, the way they eat, mm-hmm. na paano kumain. Another thing is yung constipation. Mm-hmm. According sa sa isang libro na The Building Vital Health, constipation mm-hmm. is the mother of all diseases. Mm-hmm. Ang constipation, ito ay nangyayari kapag ka ang stool natin o yung dumi natin ay sobrang masakit na idumi at hindi palaging dumudumi. Yung iba ay sumaabot ng 3 times a week. Mm-hmm. Before, it was recognized na ang 3 times a week na ano na pagdumi is normal.
1: Oh.
3: But then recently, in recent studies, nagsasabi na we need, if we are eating food on mm-hmm. daily basis, we need also to dispose those food within 20 hours mm-hmm. time.
1: Uh-oh.
3: So, 20 hours time, that should be, kapag kakain tayo ng almusal ngayon, the next day, it should be put out. Mm-hmm. So, pagka ang isang tao ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, mm-hmm. tapos umaabot kayo ng 3 araw o 2 araw bago dumumi, that would be considered as constipation. Lalong-lalo na kapag kayong iba, tag 2 beses na lang sa isang linggo. Mm-hmm. May nakita pa ako ng worse na yung isang pasyente na kung saan isang beses
1: isang
3: na lang.
1: Once a week na lang.
3: Linggo,
1: na,
3: tapos
2: sa ulo noon.
3: Oh, sakit sa ulo, tapos yung ang ano niya, yung hinga is iba na yung hininga. That is why kapag meron, especially kapag ang isang tao is mahilig kumain ng mga mamantika at mm-hmm. palaging karne na pagkain, walang fiber na pagkain, ito yung problema kapag nagkakaroon. Ang ito yung resulta, magkakaroon po kayo ng tinatawag natin na chronic constipation.
1: Mm-hmm. Yan. Oh, ilan lang yan mga ka-wellness ha, sa mga problema na pwedeng tumama sa atin pong gastrointestinal tract at mm-hmm. Kahit ilan lang dyan ang maranasan nyo ay napakalaki pong perwisyo nun mm-hmm. na may dulot sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon mga kababayan natin na mayroong ganitong problema, one is the one thing na pwede po ninyong isabay sa pag change ng lifestyle nyo, change ng diet nyo, yung ang mga suplemento po natin mm-hmm. lalo ni Ultimate Trio mm-hmm. kasi meron silang mga contents and components as well as mga bioactive compounds na nakakatulong para po ipanormalize, unang-una Doc Algie, yung digestion natin, how mm-hmm. our body digest the food or yung digestive tract natin, and as well as yung absorption ng mga nutrients mula dun sa atin pong mga kinakain. Ano? Kasi yun naman yung purpose kung bakit nandyan yung atin pong gastrointestinal tract, mga kaibigan. No? So, pwede kayong mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin since meron yun siyang mga tools, meron mga bioactive compounds na palakasin yung atin pong digestion, mga kaibigan. Kasi, isa pa, meron fiber din yun sila. Ano? Mm-hmm. Dietary fibers na nakakatulong para maging maayos din yung digestion natin. Plus, yung premium D3 naman, tumutulong naman yun dun sa movement ng bowel sa atin pong dumi, mm-hmm. yung peristalsis functions ng atin pong colon area para magiging maganda yung pag-dispose ng mga dumi na yun. Kasi iba, nakafocus lang doktron dun sa digestion. Mm-hmm. Hindi naman nila binibigyan ng pansin yung disposal ng mga waste sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Ano? So, na yun din yung madalas na problema ng atin pong mga kababayan. So, yung Ultimate 3 natin, both ways nakakatulong siya for digestion and for the removal of waste products ng atin pong mga nakakain. Kasi both yon ay mahalaga sa pagkakaroon ng malusog na gastrointestinal tract, mga kaibigan. Ha? Kaya take po kayo, Ultimate Trio everyday para maging maayos at maganda ang atin pong panunaw at maging maganda rin yung atin pong tiyan at mga bituka, mga kaibigan. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy pa po natin ang atin pong talakayang patungkol dito sa atin pong gastrointestinal tract, ano? At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-usapan, ay text nyo lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness. Totoo lang po, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinadaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablapit ko. Tingas sa inyong lugar.
8: Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako po si Jules. Ang iba talagang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa pinatablapit ko.
4: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-atubili. Na-text yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Mga partner, balik tayo sa atin pong tinatalakay patungkol sa atin pong gastrointestinal tract. Doc Algie, ano-ano po ba yung pwedeng gawin o nararapat gawin ng ating mga ka-wellness kapag meron na silang problema o nakakaranas na sila ng problema sa kanila pong gastrointestinal tract?
2: Ang good news kasi itong gastrointestinal tract problem, hindi siya mahirap i-handle. Actually, baguhin mo lang yung diet mo. Magbabago din yan. No? So, embrace or lipat ka na sa tinatawag nating balanced diet. Yung mga whole foods, katulad ng mga fresh vegetables and fruits. Iwasan yung mga highly refined, walang fiber, kasi yun ang unang-unang dahilan kung bakit nag-slow down yung digestion natin. I-upgrade natin yung fiber content ng pagkain and also probiotics content. And isa pa, aside from probiotics, kain ka ng prebiotics. Ang tinawag kasing prebiotics, ito yung pagkain na nag-enhance ng ability ng probiotics. Probiotics kasi yung mga good bacteria. Ang isa sa pinakang naalala ko na pinaka the best na prebiotic is soya. Yung mga soya product na napakaganda sa kalusugan natin. And also, huwag kang masyadong kakain ng sobra. Hinahinay lang yung pagkain. Iwasan yung mga buffet. Yung mga buffet kasi masarap sa mata. Pero sabi nga ni Doc Ron kanina, kapag sobrang dami na ng klase ng kinakain natin, hindi na rin healthy sa ating digestion. Kaya nga advice nila, eat smaller portion ng meal natin at kinakailangan you need to eat on time. Kung ano yung dapat pare-pareho yung oras ng pagkain natin. Yes, Kasi meron tayong tinatawag na biological clock. Govern niya yung pagtulog, pagkain, etc. Sa ating katawan. Huwag kalimutang nguyain ang ating pagkain ng mabuti. Sabi nga ng mga teacher namin nung elementary, chew your food 100 times. But it's just an parang ano lang yun. Kasabihan lang yun. Ang ibig sabihin, nguyain mo mabuti. Yung kinakain. Pero
3: pag sadyay mo 100 times, nako po.
2: Baka isang pinggang isang galahating araw ka dun. And also, kinakailangan din mahilig tayo doon sa mga pagkain na mismo nakakatulong sa panunaw natin. Mga pagkain na ganyan, katulad ng pinya, papaya, ano pa ba yung iba yung mga root crops. Na kapag kinakain natin, wala tayong kapuro problema sa pagdumi. Kasi nga, meron silang built-in na sistema na nagpapaganda ng panunaw natin. So, usually, yung mga tao nagkakaroon ng constipation, kulang kasi sila sa tubig. Kaya, kinakailangan din na mind your water intake every day. Hindi naman mahirap eh. Ewan ko nga ba kung bakit yung mga bagay na hindi mahirap, gaya ng pagtulog, ng pag-inom ng tubig, doon ngayon, nagkakaproblema yung mga tao because siguro dahil sobrang simple.
1: They taken for granted na lang.
2: Oo, So, kung tatanungin niyo ako paano mag-take ng enough water, very simple. Ilagay mo na yung lahat ng water requirements mo sa isang container. For example, 2 liters of water. Then, wag kang matutulog nang hindi mo naubos lahat. Wag mong papatapusin ng araw.
3: Water day challenge.
2: Oh, yan.
1: So, minsan kasi yung iba, dok, nakakaisip lang uminom pag nabulunan. O yung iba, hindi nabubusog pagka hindi daw umiinom ng tubig. Pagkatapos kumain.
2: Oh, eh, mali nga yung ano. Isa pa yun, yung pag-inom ng tubig with meal. Isang malaking problema sa panunaw na dapat po nating huwag gawin. Okay, yun po. Yun yung mga tip ko. Kasi pag pinadami natin yung health tip natin, ano yung mga paramis na nililimutan. Just focus more on changing your diet from refined foods to whole foods. Na kung saan, nandun po yung mga prutas at gulay, mga kawel.
1: Ang challenging lang naman dyan, mga partners, yung ano yung transition. Mula dun sa nakasanay mo papunta dun sa mas healthy
3: bagong way
1: pamaraan at kung ano yung kakainin mo. Yun lang naman kasi yung mahirap dun. Pero pag nakaumpisa ka na, and then meron namang ano, doc, di ba? Mga transition food kung tawagin. Na mas mapapadali yung transition mo mula dun sa nakasanayan.
2: Marami akong may nagtanong sa akin, ba't kayo mga nakatira sa bukid na malayo sila sa bigas? Nakakatikim. Pag nakakain sila ng kani, ng bigas, parang special na sa
3: special
2: kanila yun.
3: Tapos
2: ang kinakain nila yung mga tinanim nila ng root crops. Pero ang gaganda ng katawan nila.
3: Yes.
2: Wala silang mga maintenance.
3: Kasi hindi refined yung pagkain.
2: Yun ang bottom line. No? Yun yung sinasabi natin. No?
3: At saka meron yung sa Blue Zone, Doc Algie, about dun sa Okinawa, yung Hara Hachibu. Yung Hara Hachibu is a way of eating that you need to stop eating when you are 80% full.
2: Huwag mong punuin ng gusto.
3: Huwag talagang punong-puno. Sa atin, palaging ano.
2: Huwag busog to.
1: Sa atin, ayaw na ng chat, pero gusto pa ng otak.
2: Ang tawag doon ay sabi nung isang lecture narinig ko na busog tuta.
3: Busog tuta.
2: Kasi ba yung tuta, hindi umihinto hanggang
3: bilog na bilog.
2: Bilog na bilog yung tiyan.
3: So, Hara Hachibo. And also, lifestyle factors, mga ka-wellness. Number one is manage stress. If you are stressed, it's better not to eat at all. Kasi kapag stress po kayo, ang focus ng blood circulation ay nandun sa brain. Mahina doon sa digestive.
1: Hindi pala applicable, doc, yung stress eating.
3: No. And this is the reason why marami
2: nagkakasakit.
3: Yes, tumataba. Kasi poor ang digestion when you are when you are stressed.
1: Stress,
3: kasi ang focus ng dugo nasa utak natin in order to cope up with stress.
1: Naalala ko tuloy lagi yung payo ng lola namin, mother ni father. Sabi niya, huwag kang kakain pag masama yung loob mo. Huwag kang kakain pag malungkot ka.
3: Meron nga isang director ng isang Adventist hospital na sinasabi niya that eat only when you're happy. When you're sad, when you're excited, do not eat at all. Wait till na ang emotion is neutralize. Also, get regular exercise. Ito kalimitan ng pagkabusog tuta, siguradong gulong na agad diretso kalimitan pero alam nyo ba na napakaganda sa digestion na after you eat, you need to you can have a 1-2 minutes walk. At alam nyo ba na ang paglalakad that yun nag-i-enhance yung pinakamalaking muscle sa ating katawan, yung calf muscle natin. At sabi sa bagong study that exercising your calf muscle after you eat thus reduces blood sugar uptake sa blood by 52%. By 52%. Ganun kaganda. So, regular exercise or walking after you eat. Also, sleep. If you don't have a good sleep, it is better to nahanap kayo ng pagkain na hindi masyadong
2: heavy
3: na kainin. Or pinaka the best is yung fruit juices or vegetable juices. And then wait till you have kasi mataas ang stress level din ng katawan kapag hindi nakakatulog na maayos. Also, smoking does disrupt ng digestion natin. Akala natin is pampasaragana sa ibang naninigarilyo, but digestive ang nagkukos din yan, digestive disorder, kasi nakaka-apekto din sa ating atay. So hindi lamang yung bituka natin ang parte ng digestion, yung ating atay mismo kapag hindi yan nagpadala ng maayos na pangtunaw sa stomach, is naapektuhan din ang ating tinatawag na ating panunaw. Also, konsulta ninyo ang inyong mga healthcare professionals, especially ito pag palaging utot ng utot, palaging dighay ng dighay, palaging kinakabagan. Also kapag ka hindi na kayo nakakadumi ng araw-araw, o kahit isang beses man lang sa isang araw, you need to look into it and to take it seriously, simply because long term, kapag especially yung chronic constipation, naku po, yan po ay magbubunga ng napakaraming sakit sa ating pong katawan.
1: Yan, sa mga kabayan natin, maging mapagbantay kayo sa inyong pong panunaw, sa inyong tiyan, sa buong sistema ng panunaw, mga kaibigan, para po mabigyan ng pansin kaagad, maagapan kaagad, ibig sabihin, ano, kung mayroong mga nag-uumpisa ng mga problema doon sa ating pong tiyan. At take note, ha? O, sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanila pong digestion, eh, modify your diet. Yan yung isa sa pinakamahalaga. Iba kasi ang ginagawa nila, pag sumakit yung tiyan nila, always na iniisip nila, gutom.
3: Gutom.
1: Oo, kaya kakain ang kakain, kakain ang kakain. Kaya yung laging binabanggit ni Doc na never-ending cycle. Kasi pagka walang laman yung tiyan, sumasakit. Pagka naman laman, nagkalamanan, sumasakit pa rin. Ano? Dahil hindi na nagiging maganda yung state of digestion dun sa atin pong stomach area, as well as yung absorption ng mga nutrients, hindi na rin nagiging maganda. Pangatlo, yung disposal din ng mga waste product ay hindi nagiging maayos. Ano? So maraming mga aspeto ng atin pong panunaw na kinakailangan po atin bigyan ng pansin at kinakailangan palakasin natin. Ito sila, mga kaibigan. Speaking of boosting our digestion, Doc Algie, ano po ba yung ibang benefits ng pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin para matulungan yung iba't ibang parte ng ating pong gastrointestinal tract?
2: Alam mo, napakaganda ng mga sangkap ng Santone Plus Gold. Kasi ang Santone Plus Gold, una, siya ay high in fiber. Hindi lang naman yung fiber na pinag-uusapan dito, yung mga insoluble. Ano? Kundi meron din tayong tinatawag ng mga soluble fiber na nandun na pwede makatulong, una, sa daloy ng dugo, makatulong sa healthy na digestion, tsaka alkaline base. Ating Santone Plus Gold. At ang kagandahan nito, dahil mayroon siyang ability to help the body boost energy, eh yung mga yung ating intestinal muscle, yung stomach muscle, mga muscle yan eh. Diba? So kapag malakas siya, eh nagkakaroon ng mas magandang kondisyon yung trabaho ng panunaw. At because of its anti-inflammatory property din, yung Santone Gold, meron siyang abilidad na matulungan ang mga parte ng katawan, especially doon sa ating gastrointestinal, who experience inflammation. Dahil sa napakaraming mga dahilan, ano, it's either pursado siya, so nagkakaroon ng mga gasgas yung lining ng stomach natin, so magkakaroon ng inflammatory response. So, with the anti-inflammatory phytochemicals inside Santone Plus Gold, nagkakaroon ng mas magandang kondisyon yung ating tiyan. And also, ang pinaka the best dito kasi kung hindi maiwasan na may issue yung isang tao with regards sa absorption of nutrients, yung ating Santone Plus Gold kasi ay dinesign na mas mabilis siyang ma-absorb na hindi katulad ng mga regular diet. Kaya nga that's food supplement na ang pinaka main intention is to deliver nutrients that are commonly nagkukulang sa atin because of some issues in our digestion. Kaya kung kayo po ay may problema sa panunaw, itry ninyo yung Santone Gold, okay? Capsule natin. Pinaka the best na, isamahan mo na nung dalawa pang, kumbaga, partner niya, no? Yung vitamin C and yung premium D3. At pagdating naman sa mga iniinom natin, meron tayong isang magandang coffee, yung ating Santone na Plus Gold coffee na may soy extract na isang prebiotic, mataas ang fiber. At pagdating naman sa nai-enhance yung abilidad ng ating mga muscles, okay, maganda yung Santone Gold Coffee Mix. So, maraming benepisyo pag nagtitake tayo ng produkto ng Yes to Earth gaya po nitong Santone Plus Gold at yung ating mga coffee supplement.
1: Ayun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin dyan, subukan nyo po ang ating pong ultimate trio: Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, para magkaroon ng malusog at malakas na panunaw ang ating pong pangangatawan. Samantalahin nyo kasi buy one take one pa naman ang ating pong Santone Vitamin C ngayon, ha? At 50% off naman yan pag bibili ka ng Santone Gold or other capsule products, ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? Yan po ay available lang sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kaibigan. Okay. Ayan, sa pagbabalik natin, sasagutin pa natin ang ibang mga katanungan ng ating pong mga kaubayan. Kaya kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
10: The Secret of Health.
11: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
12: Zelfon Plus Coffee Mix.
13: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.

0: Balik po tayo mga kawelna sa atin pong programa sa mga kabayan natin. Kung meron kayong mga katanungan, at text lamang yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, mga ka-wellness, handog po sa atin ng Santon Plus Gold. Ang isang suplemento na nagbibigay sa atin ng ibayong lakas at kalusugan. Yan po ay pwede nating inuming araw-araw. Katuwang po natin yan para makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na punong-puno po yan ng mga bioactive compounds na pwede natin mapakinabangan at napakarami po ng benepisyo na naibibigay nito sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail ang atin pong Santon Gold capsule at iba pang produkto ng Extra Health, puntahan nyo ang atin pong mga leading drug stores gaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, mga ka-wellness.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Pwede po ba malaman kung saan po ang address ninyo dito sa Batangas? Taga Santo Tomas po ako. Pwede po ba mag-order ng Santong Plus Gold? Ang atin pong Yes to Health Clinic dyan sa Batangas City, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart Kaido Plaza, dyan po sa barangay Kalikanto, Batangas City.
3: Pero kung Santo Tomas siya, mas malapit ang Santa Rosa.
0: Santa Rosa,
3: yes, yun. Kaysa sa Batangas, isang sakay lang pag sa Santo Tomas siya.
0: Oo, yan. Pwede po ninyong puntahan din. Ang atin pong Yes to Health Wellness Clinic sa Balibago, Santa Rosa.
3: Depende sa kanya kung alin sa link branch siya. Pero kung gusto niyang mas malapit, Santa Rosa mas malapit po sa Santo Tomas.
0: Ang location natin sa Santa Rosa, mga ka-wellness, matagpuan po tayo dyan sa Santa Rosa Commercial Complex, Commercial Center, dyan po sa Balibago. Harap lang po tayo ng Max Restaurant, mga kaibigan. No? So kung gusto niyong magpakonsulta, kay Doc Ron, nandyan siya every Tuesday and Friday. Sa naman, sa Batangas naman, nandun naman si Doc Algie every Thursday, mga kaibigan. No? So pwede kayong pumili kung saan po kayo pwedeng gustong magpakonsulta o saan yung mas convenient sa inyo, mas accessible po sa inyo ng mga wellness center po natin, mga kaibigan. Ano? Open naman tayo Sunday to Friday. Close lang tayo every Saturday, mga kaibigan. So pwede kayong bumisita sa ating mga wellness clinic mula Linggo hanggang Biyernes.
1: Yeah, so, patingin natin muna yung mga natin. O baka meron ka pa, nakatikita, Doc Ron.
3: Yung gustong umorder sa Yes to Health 2011. Kasi gusto niyo daw umorder na
1: sa online. Yes, sa Shopee.
3: Yes to 2011.
1: Ayan, okay. Batiin natin. O si Ma'am BJ Pastor Haya. Sir tayo ng sir. Babae pala siya.
0: Napakaganda pala ni Ma'am. Sir tayo ng sir dito. Buti at na-meet and greet natin sila kahapon.
1: Sabi niya, Laboratory Department watching. Ami Gaita Cruz, Chari Ben Casimiro De Leon, Mark Delino, Reggie Cruz, Anjo Ricamonte, Prico, Micaela Gaile Mojado, Ella Nicole, Bea May Maliriado. Yeah. Happy viewing po. Happy listening sa inyo pong lahat. Yeah. Hindi natin yung iba pang mga taga-subaybay po natin sa mga himpilan ng radio na nakatutok po sa atin. Si Don Charles Tam. Kaya dito, watching right now from Bayan Luma 1, Imus, Cavite. So, happy listening and happy viewing sa inyo lahat dyan po sa taga, Imus. Mga ka-wellness po natin dyan sa siyudad po ng Imus, Cavite.
3: Si Ma'am BJ is purchaser pala ng Yes to Health products para sa mga niya. Para sa mga katrabaho niya.
1: Ayan,
3: Kahapon, nambili ng madami to eh.
1: Kaya, try nyo po doon sa mga nakikinig na naintriga. Ano bang meron nyo sa mga Yes to Health products? I-try po ninyo kasi ang Yes to Health, 2011 ho tayo nag-start. So, since 2011, tinatangkilik po ito ng mga Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Usually, may mga pumupunta sa Yes to Health, bumibili ng napakarami, nagtataka kami, kala namin tinitinda. Yung pala, dadalhin sa abroad. kasi pang matagalan na daw yun. So, yung benepisyo ho sa kalusugan, na maibibigay po nito, may sakit man tayo o walang sakit, ay talagang napakaganda. Mm. Ano, kaya try po ninyo. Baka sakaling makatulong po sa inyong pamilya.
0: Mm-hmm. So, sabi ni Sir Ronnie Pasugiron, sana magkaroon din daw tayo ng branch sa Lucena. Mm.
3: Taga Lucena siguro si Sir Ronnie.
0: Malay niyo po, mga ka-wellness natin dyan, ha? Mm-hmm. Magkaroon din tayo ng branch dyan sa ano,
3: Lucena City.
0: Lucena City na. Mm-hmm. Oo. Okay, ito Doc, merong nagtanong dito sa atin. Doc, meron po akong UTI infections. Nakaraan kasi umihina ako ng dugo. Mm-hmm. Ngayon po, sabi ng doktor, meron daw po nana yung ihi ko. Ano po ba ang pwede kong inumin at paano po ang pag-inom? Taga San Vicente, Palawan po ako.
1: As usual, kapag meron kang infection, lalo UTI, naku, isa yan sa pinakang tahimik, pero later on, mamamalayan mo, may sepsis na, yung blood infection. So, ang pinakang unang gawin po ninyo, balik ka sa doktor, at kung magbibigay siya ng antibiotic, I'm really sure, may mga doktor may na talagang talaga priority yan. Ano? Inumin nyo yung antibiotic, then in terms naman sa mga supplement, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold, Santon VitC, and Premium D3. Kasi yung tatlo na yon, ang meron siyang ability to increase the potency, immune system function natin. No? Na nakatutulong ang immune system, natural yan. Nobody can question the immune system function to help in case of infection. Kaya nga lang nagkakaroon ng infection na frequent, ang isang dahilan nun, yung ating mismong immune system, na-overpower siya. Maraming dahilan kung bakit. Pwedeng laging puyat, kulang sa immune supporting nutrients. Kaya nangangailangan tayo ng antibiotic. It's a must, kumbaga, pag mayroon tayong mga UTI na pabalik-balik. So, don't forget to prevent using yung pag-iwas sa mga pagkain nagpapababa ng function ng immune system, yung high sugar, mga sweets na yan, devastating ang effect niya sa ating immune system. Kami na sa isang pag-aaral, pag daw tayo kumain ng napakatamis at maraming sugar, ang immune system natin can be reduced up to 50% of its function. Kaya nga, di ba, makikita mo kumain ka ng isang bar ng tsokolate, tinago mo kasi ayaw mamamigay. Kinabangan sa may sipon at tubo ka na. Kadalasan yan. Nagsisimula sa sore throat yan.
3: Lalagnat na.
1: Oo, kasi nga, bumabagsak ang function ng immune system pag masyadong matamis consumption natin ng sweet. So, sa mga herbal medicine naman, makatulong din yung pagkain ng mga ano, mga garlic, onion, pag-inom ng mga natural diuretic katulad ng sambong, di ba? And kung naghahanap kayo ng magandang tsaa na nakakapaglinis ng katawan, maganda yung Santon Gold Herbal Tea. Yeah. Maganda yan. I-take nyo kung meron po kayo sa malapit sa inyo na mabibilhan po ninyo.
0: Sa mga kabayan natin, nakakaranas ng UTI. Ano ko? Huwag niyong basta-bastahin kasi meron nakakaranas po ng mga ano, itong antibiotic resistance because of recurrence ng UTI.
1: Pero huwag kayong magta-take ng antibiotic na hindi nireseta, ha?
3: Maghingi ng reseta sa doktor. O hindi, huwag mag-self-medicate.
1: Kasi may mga doktor naman na pag talagang kailangan mo ng antibiotic, bibigyan ka. Pero pag hindi mo kailangan,
3: hindi ka bibigyan.
1: Kasi nga, alam na nila ang epekto ng hindi kontroladong pag-inom ng antibiotic. Hindi katulad nung panahon, di ba? Kahit saan makakabili ka ng antibiotic. Pero ngayon, hindi na ho. Nakita na nila yung devastating effect ng antibiotic resistance. Which is, kung kailangan mo na talaga, in times of serious condition, hindi na tumatalab sa'yo kasi nga, nag-self-medicate ka na. Kaya hindi dapat ganun. No?
0: Okay. Ayan, ito daw, another inquiry. May problema po ako. Hindi na ako makatulog. Sana matulungan niyo po ako.
1: Ano kaya ang sakit ni sir? Pag hindi kasi tayo makatulog, maraming factor na nakaka-apekto. Either nervous system, so isa yan. Either yung stress, anxiety. Actually, sa isang pag-aaral, ang may pinakamarami daw na dahilan. Pinakang number one cause factor ng sleep disorder ay anxiety. Na pwedeng subconsciously kasi, kahit hindi mo inaamin na nag-aalala ka, at the back of your mind, yun ang nakaka-apekto sa'yo. Kasi yung ibang mga condition naman, pwedeng medical condition na nakaka-apekto sa normal na pagtulog. O kaya naman, na-develop mo yung insomnia dahilan sa yung schedule mo sa trabaho o yung activity mo ay kadalasang hindi sumasang-ayon doon sa normal na pagtulog. Mm-hmm. So nagkaroon ka na ng development ng insomnia. So ang suggestion ko po sa inyo, kung malapit kayo sa wellness center natin, meron tayong mga modality that can mm-hmm. really help the nerve to relax. Mm-hmm. Meron tayong mga acupuncture therapy, meron mm-hmm. tayong mga modalities that really help. Meron tayong nutritional therapy mm-hmm. na yung mga consultant natin, ibibigyan kayo ng mga priority nyo ng mga nutrients. Mm-hmm. Maraming pwedeng gawin, pwedeng subukan, and marami din, katulad ng therapy, yung mm-hmm. Simple therapy like yung hilugtok. Mm-hmm. May mga pasyente na hindi nakakatulog because of tension sa kanilang mga kalamnan, di ba? Mm-hmm. Sa mga litid, may mga pain. Mm-hmm. So, it really affects. Kaya nga, pag tinawag na sleep disorder, mm-hmm. hindi ka magtitingin sa isang punto lang eh. Marami siyang dahilan. Mm-hmm.
3: Oh. Meron kaming pasyente dati na isa siyang German. Mm-hmm. Tumikot na sa buong mundo mm-hmm. para magpatreat doon sa tulog niya. Mm-hmm. Ang problema, ang underlying cause is hindi makadumi.
0: Nako.
3: Nag-undergo ng cleansing program. Mm-hmm. Sabi niya, where did I get my stool? Kasi hindi naman siya pinapakain. In-undergo ng juice fasting. Daming lumabas. Sinabihan ng chewing ko na huwag ka munang mag-drive. Mm-hmm. Kasi sigurado, you will fall asleep mm-hmm. kapag ka nalinis ang tiyan. Uh-huh. Nagmaneho, mm-hmm. makit sa pangpang ang multika. Maigi ka mo doon sa pangpang, hindi uh-huh. doon sa bangin.
0: Sa bangin lang. Uh-huh.
3: Kaya isa din yan sa factor is...
1: But na-relax kasi nakadumi.
3: Nakadumi. Mm-hmm. Naitapon na yung dumi. Kasi uh-huh. pagka troubled ang tiyan ninyo, ang utak din troubled.
1: Uh-huh. Kasi yung tinatawag na brain gut axis.
3: Brain, yes.
1: Yan, proven by science na uh-huh. yung connection ng brain and gut uh-huh. is uh-huh. very strong.
3: Yes. So,
1: anything that troubles the stomach or the gut can troubles, also troubles the brain.
0: Grabbing uh-huh. stress nun uh-huh. sa loob ng katawan mo. Biruin mo yung dumi na supposedly dapat may dispose mo na. Uh-huh. Tumatagal sa katawan mo for how many days or weeks.
1: Uh-huh. Oo. Uh-huh. Talagang matindi epekto ng uh-huh. sa ano. Kasi ako, minsan pag may kinakausap ako, talagang ayaw sumagot. Mm-hmm. Masama ang mood, natatay pa na. Oh. Joke lang yun. So, kumakain.
0: Okay. Sa mga kababayan natin na hirap makatulog o hindi makatulog ng maayos, marami kayong factors na dapat pong bantayan mm-hmm. para maging maayos yung tulog natin. Oh,
1: magpaano si ma'am, isa sa pinaka-the best, o si sir, mm-hmm. massage. Kasi minsan kasi may mga pagod tayo, mga stress tayo, mm-hmm. na hindi natin sasapatan ng pahinga. Mm-hmm. So, ang nagiging end result nito, mm-hmm. yung disturb talaga ang tulog mm-hmm. natin.
0: Hello, Doc. Another inquiry. Doc, paano po malalaman kung overload ka na ng food supplement? Thank you, God bless po.
1: Mm-hmm. Pag mga... Ngayon ko lang natinig yan, overload.
0: Oo nga eh.
3: Marami sigurong pambili si Sir.
1: Overload ng food supplement. Wala naman kasi kung overload ng kain, pwede. Uh-huh. Pero food supplement kasi, take note, if your supplement is all FDA approved, mm-hmm. Safe because alam mo kung saan siya nanggaling, mm-hmm. I don't think may mga overload. Mm-hmm. No? Kasi sinasabi kasi nila na pag daw, pwede daw masira ang kidney, mm-hmm. pwede daw masira ang liver. Uh-huh. It can be. Mm-hmm. If yung supplement, hindi talaga totoong supplement. May mga ganun kasi, mm-hmm. yung mga akala mo, herbal supplement, pero may mga halo pala. Mm-hmm. Kaya ako, lagi kong sinasabi, to be fair naman, mm-hmm. sa mga supplement, ano, yung kasi nakalagay sa common approved supplement like Santon Plus Gold, yung mga content niyan, hindi naman talaga walang mga toxic effect in the level na kaya nating inumin. Mm-hmm. Kaya wala ako na ang alam ko lang na pag sobra ka na sa supplement, baka mm-hmm. wala kang nararamdamang mga discomfort kaya ng dati.
3: Yun yung side effect noon.
1: Yun yung side benefit. Ano. Kidding aside, wala naman pong wala naman ako nakikitang sign of excessive use of supplement. Mm-hmm. Oh, kasi ang supplement naman is harmless. Mm-hmm. Hindi nakakapagbigay ng anything that can harm us mm-hmm. as long as the supplement is registered mm-hmm. by sa FDA. Sigurado tayo na yung gumagawa nun mm-hmm. ay nasa isang facility na talagang lisensyado. Mm-hmm. At di natin alam kung ang isang supplement backyard lang mm-hmm. tapos may mga bacteria pala doon mm-hmm. Doon sa supplement pwede magdulot ng ibang mm-hmm. epekto. Pero yung overdose mm-hmm. wala kasing ganung term sa supplementation. Mm-hmm. Oh. Pero pwede doon halimbawa yung mga bitter mm-hmm. yung mga tinatawag na medicinal herb
3: mm-hmm. yes.
1: na ang component niya ay bitter.
3: Lalo-lalo na serpentina
1: oh. Hindi siya pwedeng sobra. Mm-hmm. Oh.
3: Hindi pwedeng malabihan.
1: Yun naman sa mga synthetic vitamins naman halimbawa yung mga nasa brand as nasa kategory na ng drug. Mga synthetic. may specific dosage yun. Mm-hmm. Dalawa kasi ang supplement eh. One is synthetic vitamins and minerals, mm-hmm. yung mga synthetic vitamins, mm-hmm. Mga ganun, meron talagang dosage yun. Pero yung mga herbal extracts, mm-hmm. Ang pinakang ano nun is consistent na tinitake mo siya, hindi mo talaga siya ma-overdose eh. Mm-hmm. Kasi it's just part of the diet that mm-hmm. you are taking every day. Mm-hmm. Kaya nga siya food supplement to.
0: Oo, yun yung ano dun, mga kaibigan. Ha? At usually naman, yung mga sumusobra na yun, ipapalabas lang din ang katawan mo.
1: Yun ang point.
0: Ha? Oo.
1: Kasi pag mga non-harmful substance naman mm-hmm. at sobra, ang mangyayari nga lang, sayang lang. Kasi mm-hmm. ilalabas ang katawan mo pag oo, hindi niya nagamit.
0: Tama.
1: Oo, so, pero kung mga harmful yan, mm-hmm. na mga, alam mo, toxic in nature.
3: Mm-hmm. Natili sa ano yan, cellular
1: level. Oo, yun ang problema tayo. Uh-oh. Pero pag sobra yung isang nutrient sa'yo, especially yan ay water-soluble mm-hmm. in type ng mga vitamins, ilalabas
0: mo lang. Ilalabas mo lang. Like yung vitamin C.
3: Vitamin C, yes.
0: O, pagka sumobra yan, magkakaroon ka ng loose bowel movement para i-dispose yung sobra.
1: Mm-hmm.
0: Ganun din yun sa mga supplementation, especially yung sa atin kasi ano yan, standardized extract yan mm-hmm. ng mga herbs na ito. Kapag sumusobra yan, if ever man lang nasusobra, o na madami yung budget nyo dahil allotted budget pambili ng marami ano pero bihirang-bihira mga wellness ano na merong sumusobra sa mga ganito ano kadalasan kulang so yan nasa mga kababayan natin ha na mga gustong sumubok ng ating po mga dekilidad ng mga produkto pwedeng-pwede yung i-incorporate dun sa mga medications na iniinom po ninyo ano pwede po ninyo isabay sa mga maintenance medications nyo or sa lifestyle diet na kung ano man yung meron kayo ngayon mga kaibigan and huwag mag-alala huwag pong mag-alangan na sumubok po nito ganoon rin yung mga healthy coffees po natin wala po yun siya mga contraindications sa mga gamot na iniinom nyo or conditions na meron po kayo mga kaibigan ganyan ka-friendly ang mga produkto ng Yes to Health mga kababayan ha kaya sa mga gusto sumubok nito ay puntahan na ang pinakamalapit na mga butika mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga produkto okay ano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
3: Ayan po mga ka-wellness, alagaan po inyong digestive tract. Tapos sapagkat yan po ay napaka-importante po, especially sa absorption ng ating katawan. And of course, with talking about absorption, ang pag-take po ng Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C and Premium D3 ay nagpapaganda po ng ating digestive function, especially sa ating liver function, enzymatic production. And of course, alagaan palagi ang ating katawan, be good or be smart enough to choose your food or your proper food and also habits of exercise every day mga ka-wellness.
1: Samahan po muli kami mga ka-wellness sa susunod na pagsasahin papawid. Salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo Man o sa Facebook. So sana po yung nakapagdulot kami ha, nakapagbigay ng makabuluhang talakayan at see you again next time. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat po Doc Algie at maraming salamat din Doc Ron sa mga infos na inibahagi niyo sa mga ka-wellness natin. At ganoon din sa lahat po ng sumasali sa atin dito sa ating pong talakayan. Nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Maraming salamat sa inyo pong lahat as well as sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon ang siyang tutulong, magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
2: Ng ating programa naway may natutunan tayong mahalagang aral ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili sa tamang kaalaman disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay hanggang sa muli ito ang The Secret of Health The Secret of Health
5: X FM
2: Santon Gold Live Testimony
6: Aurora Valley City Lual Laguna laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santon Gold wala pa nga ho yatang selling hindi na ho na CD kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold
2: mabibili sa mga butika
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available.

0: power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga katipan.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
1: Santon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH-FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. XFM 103.9.
1: Mga katropa, EXA

0: Mal, Monday mo, pinalangga ako nga katropa. Ang inyo nga sexy, di doga katulog pa subungaw, dali lagit. Kaya nung nagulpihan na naman ako, no bago na naman si sexy di sa aton di nga pwesto. Kahit ang inyo nga, Uncle Bob absent tungod nga, naglain ng iya nga pamatsya. Ay, get well soon papang ha. Kag, kamusta, kamusta, mga pinalangga ko nga katropa. Alas 2:03 na sang hapon mga katropa, kag ang petsa subong September 28, 2026. Syempre September oh, kung sa Ilonggo pa 28 tuig 2026. Minayo ko na yung mic ko kay do dumatabog ang akong jula her. Anyways mga katropa, nakatutok mang kamugia ponderisa. Wala na sang iban pa kundi ang extra service. Syempre every Mondays to Friday for 2 PM to 4 PM. Kagaupod ang inyo nga sex di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dari lang sa 103.9 XFM Bacolod. Wala na sang ibang. Sa mga nagapamati na mandaya sa aton, maparadyo man pa Bluetooth speaker, mapasalakyan man or mapajeep man kadaiya, pwedeng-pwede kagidiyagiyapon kapamati or mapaselfon. Kag speaking of pamati, pwedeng-pwede nyo gid kami malantaw kag mapamatian man sa XFM 90.3 Bacolod livestream sa YouTube. Kung gusto nyo yan nga, dito ka mo yung magkadto kag maglantaw sang dagway ni sexy di, pwedeng-pwede gidaiya. Kag live na live kita subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung may ara ka mo diya gusto nga ipatamyaw, shout out, may mga anniversary da or mga birthday celebrant, pwedeng-pwede nyo gidaiya ma-comment. Kag kung gusto nyo naman mag-advise sa aton katropa nga nagpadalas ang sulat, pwedeng-pwede gidiya-giya po. Kaya kung gusto mo naman niya magtawag or mag-text na, pwedeng-pwede ka manggiyapon ka-contact sa amon nga XFM official hotline. Amo ina ang 0915-628-7926 or pwede man ang 0950-522-818. Oh, sa mga katropa, tada ang iban guro, nag-bagula niya, tapos paniyaga ang iban da, balik na trabaho, kahit ti naka-day off, nakamuya sang Saturday kag Sunday. Ti medyo lapyo pa na yung iban, kaya yung iban niya day off, tigpang laban na yung iban like me. Tigpang laban na yung sexy dia ang Sunday kag ang Saturday kis ang Sunday family day. Ti yung iban da nagsimba man iyo, oh, diba? Kag speaking of Uncle Bob, oh, kaluoy to kainyo nga Uncle Bob, no, gaso-aso gituguro sang hilanat, no, ginsukot na siya sang iyang tamaan ka adventurous. Grabe daan nga mga rides daan kag kung sa diin pagid siya nagpakalabot iya te diin pa kamuda iya te kundi si Uncle Bob nyo subong na duktan gin man siya. Papanget Wilson papang ha kag see you kung maayo ka na balik ka na di kay para updanay naman kita. October, dugay-dugay October na kita mga katropa. So iban sako, kag ako sako mako. Pero so far do wala pa man. Amo na nga makita nyo lang ko di. Wala pa si sexy di ka so good. Buwas na to ang masugod ang racket ni Sexy D sa may ghosty si Sexy D. Kaluyan, mabaton pa. Anyways, so, kamusta ka muna? Kag, ang akon ng mother, mga katropang update sa mother ko, well, successful gid ang iyang operation, kag nakagwa na siya sa hospital. Kaluyan, yeah. So, ang mother ko da, nagapahuway-huway sa balay, syempre. Wala na sang iban pang ginapamatian, kundi si Sexy D. Bawa, mapahuway-huway ka lang da, anay, kayo ka gwapa, subong sa imo, bago ka gwa sa ospital. No, hindi kaya pasyente, bala pagwa mo ya bala. Ang akon nga sister, nga bago lang abot halin sa Japan. Bawa, ara, din sa kagsyan din nag-sponsor sa akon, subong pink nga lipstick. Kundi ito kung siya, nag-pink na subong si Sexy D lipstick, di bala nag-red na diya si Sexy D, subong naka-pink na mo ko yung lipstick. Tapos tingnan naman yung mga pink, be. Anyways, so mga katropa, no, speaking of, subong do medyo nagadulom na naman ang aton nga tiyempo, kag, siyempre, alungan tagit permi ang aton nga lawas kag kay amulan niya ang kapital taya sa adlaw-adlaw taya nga tanan nga panggawi mga katropa no paano na lang niya kung magmasakit ta sino maatipan sa aton nga bana sino maatipan sa aton mga bata o oh. Sino ang mangita korta siyempre wala na kita man niya ako. Amo na gina, hindi kita yung pwede magmasakit. Yan mo na gina-endorso sa inyo ni Sexy D ang aton nga ultimate trio. Oh, mga katropa, kabalubala ka mo nga ang aton lawas kinanlan gidiya sang protection adlaw-adlaw. Ari na ang ultimate trio ta, ang sabat sa aton nga lawas nga ginapangunahan sa Santon Plus Gold. Ini nga supplement, may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton nga immune system. Kung permi kaya ginakapoy, wala gana. O kung gusto mo yung mangin healthy permi, perfect ginini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga mga ingredients. Kag isa na ina ang mangustin. Mangustin nga, powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Siyempre, ikaduwa mo ang ampalaya nga nag bulig pa lower down sang aton nga cholesterol. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least amo ang aton nga spirulina, ang superfood nga rich in proteins kag vitamins. Syempre dugang pang akong may ara kada iya bukol-bukol sa imo nga kalawasan or mga sis tap na on ina sang aton nga Santon Plus Gold. Syempre kung may ara kada iya nga mga toxic kabaga, mga toxic sa chan mo hindi sa palibot ta ha. Lain naman na niya ang bulong sa mga toxic kaya ng mga palibot. Sa sulod sang lawas talang anay ang aton nga unaon. Syempre kaduwa tanga produkto amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman inisya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gini ni para sa imo. Kag ang nami sa aton premium D3 mga katropa, kami ari pagit inisang calcium. So kung mayara kada iyang medyo weak nga mga buto-buto or weak na yung imo nga mga katulananda, pwedeng-pwede ka man mag-inom. Sa aton nga lolo, da ka mga lola, da pwedeng-pwede man sila. Makibot ka na ng lola mo yan, nag-tumbling na yan makainom sa premium D3. Siyempre, hindi niya makumplitong aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Amo naman niya ang isa ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga tiyan o kung medyo yabi ano kada ibi sa bulong mapili yabi area mga katropa natural gid niya kag walang halong chemical. Siyempre, ang ubraya man is nagadugang man paligon sa imo nga immune system tungod nga vitamin C siya, nagabuligin ni protektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian kag may ara pagid inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig mo mapapugong or padutayo niya ang imo nga pimples kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. May ari pagid inisang anti-inflammatory effect, makabulig magpabuin sang imo hubag o con inflammation sa lawas, energy booster kag magareduce ang imo nga kakapoy. O, diin ka pa, may vitamin C ka na nga mabusing yung mga immune system, magwapa kapag yung mga katropa, mag-glow kapag yun. O, syempre, ang mga produkto tangahimu inisang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health. Kag-available ini tanan sa butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukakadto sa Yes to Health Wellness Center nga may nga ara sa May Door 46 Vinco Building Barangay 39 Bacolod City. Kag kung syempre tamarang ka naman yung magkadto sa butika, pwedeng-pwede mo gid mo order through online. Kag-available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official store sa Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na. So, i-share on ay ni Sexy di ang aton nga live, no? Kag it's time na nga tamyawun ta di ang aton mga katropa na ginapangunahan gid ni Jay Hansel Panunsilyon. Happy Monday, Sexy di. Happy, happy Monday man, Jay. Kagkabay pa nga, happy gid ang Monday mo. Kaya ako happy gid ko. Kinanlan ta gid yamangin happy. Biskan hindi ta happy. Wala ta choice. Amura ganay hambal nila mga katropa, it's okay to be not okay. Wow. Grabe. Miara tiya daan is ang mga katropa hindi lang sa akon, sa inyo man eh. May mga silent kumbaga may mga silent struggle tiya sa kada isaya. Ang iba na daya nagatingi matayo ng mga budget. Ang iba na daga pinanukot na ginapost pa sa social media, ang iba na may mga pasyente, ang iba wala ubra o oh. Pero life must go on, di ba? Padayon lagi tayo gapon, mentras buhi tayo. Importante, buhi. Kagari diri si Madam Elvira Gilogo. Mayong hapon, Madam. Kag salamat gid sa pag-agi. So kung sa liwat mga katropa, kung magbasa ni si Sexy D karon sang sulat, pwedeng-pwede gid ka mo ka contact sa aton nga official hotline number ha, 0950-522-2818. Or kung wala kaya pantawag, pwede mo gid ya mabutang imo nga number dira sa aton nga live sa comment section kay si Sexy D ang maadya, si Sexy D ang matawag sa imo ha. Kaya wala na pasiga ni Sexy D ang sugao, di ba? Nga lang, do ka dulom ha. Kadulong katsura ko. Ay, sorry. Pero, doon ka gwapa, subong sa kundo ka Barbie. Pero may isa shoutout ko lang nagali ang mga BA ko na ang mga upod ng mga gwapa ko. Gwapa! Makita na yun naman kita buwas, no? Kag maululupod, kag hopefully, ma-invite ka mo diri sa akon nga sa station namon sa XFM Bacolod, no? Nga mag-guest ka mo. Na-istorya ko na to sila actually mga katropa. So, mahulat lang kita sa mga pasabog pagin kung sino mga guest na di. Kaya pa na yun, nung tatuyaan aton nga nga guesting di yung mga katropa. Yeah. Kag, te, may ara na bala white dress kag black dress ang tanan ko da nga mga upod para buwas. Kinanlan, mga katropa, ang pagsulod sa brand ambassador, di man niya siling basta-basta, no? Nga pagsulod mo yan, makasulod ka na dayo. Kinanlan mo pa yung mag-agi sa interview. May ara pa na nga mga question pa na da sila nga mga kung ano da mo duka binibining Pilipinas. Wow. Marampa-rampa ka pa na da mga katropa. Kag iambal mo pa da ngin mo mga vital statistics da. Grabe, kakapoy, nag-i-diyos bumangita, korta, no? Oh, naka-ready na da iya bala ang iban. kay, syempre, kag sa iban, pagidaya nga mga mapati L kamanda, or mapa-agent kamanda, mapa-BA kamanda, good luck na lang tomorrow sa aton. Hopefully, tanan kita makuha kag mabaton. Syempre, tanan guwapa na iya, wala ano. Except lang na da sa mag-send bala mga katropa, blackies ang mga picture. Wow. Makahambal kagid sa mga picture nga, ay katahom sa iya. Pero paglabot sa personal, wala na tiyanak na. Ano na tabo?
1: Wow, ka-perfect!
0: Guwapa! No, amo na nga kinanlan, subog ginalantaw nila, amo na ginahambal nila nga mag-go-sigid or makadto kagito mismo sa ila personal. Kaya nga, ginalantaw nila katropa, mga katropa, kung magsanto bala ang imo nga itsura sa gimpasa mo nga picture. Kada mo nadaan subo mga AI. So amo na nagapanigarado gid sila. Wow. Grabe no. Amo kinanlan gid nila nga magsala man mga katropa kay tungod nga dagko ang ilang ginapasweldo sa mga brand ambassador, sa TL, sa mga agent, pada akong ano, panada, tikinanlan, gid nga lang tawon, gid nila, kung ano ang itsura sang model or brand ambassador, o, oh, diba? Pagkadamo man sa iban ng mga technical subong, no? Like, to sa Cash G ko to nga brand, no? Kauluya lang ito sa akin, nga gipang pasulod to. Kaya nga, wala mang gyapon, gipang sala man sila gyapon. Pero naka-orient na sila. Butani, belactive Asia. Pasunaid mo kamubla sa tao nga nagasto na. Hindi iya kay ulihin na kamo nag-declare nga ginlain na naman ang run nyo. Ay, Diyos ko, dai.
1: Wow, ka-perfect!
0: Kanamigin. Pero anyways, mga katropa, mabalik lang si Sexy D. No? Pagbalik ni Sexy D, mabasa na kita sang sulat. Kag kung gusto nyo yung mag-advise sa mga aton nga nagpadala sulat, pwedeng-pwede gika mo yung ka-comment sa aton nga live or ibutaw nyo daang number nyo kay tawagan ka muna Sexy D. Mamati kita anay sang gamay nga pahinumdum ha. Or musika kay magabalik lang si Sexy D. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting! X-rated.

0: The Secrets of Hell.
1: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1 is for better digestion. Kaya nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sini nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sini nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sini nga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sini nga pagatumar. Okay gid ang ila sini nga tulog.
3: Yes, to help.
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kun medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sini nga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secrets of Health.
3: Santon Plus Gold.
4: Nga pala si May, lubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
6: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga

0: kulay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magkaas.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
4: Si Sairan ni sang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: FM.
1: X-rated on X-FM.
2: Welcome back mga pinalangga ako nga katropa. Wala ako ka-retouch kay tungod nga gimbasa po ni Sexy D ang iyang ang sulat na gipadalasang aton nga katropa. Alas 2:44 na sa ngapod mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sa Turbo. Siyempre kung nagapalay-palay na daya ang inyo nga mga patola, pwedeng-pwede gigamuyang mag-inom sa Turbo. Kaya nga itong Turbo mga katropa gawa sa maca at klabawas ka nga mga natural na herb na ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian. So kung gusto niyo yung makalabot sa 12 rounds, pwedeng-pwede gidiya kag ini na sang Turbo. Kaya nga sa Turbo, wagas ang lakas. Grabe. Mga katropa, kung gusto nyo yung masatisfied ang inyong mga misis, imni nyo na sang Turbo, sang wala na sang pang duwa-duwa. Kay si Sexy D, naglain malang ang pamatsyaga. Anyway, so ang aton nga, excited na bala ka mo, kagtamyawong ko di anay ang aton nga katropa, nga si Madam Melanie Martisano. Good afternoon, Ma'am Sexy D. Ari lang ga monitor sa Sitio Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you, good ma'am. Kag mayang hapon na sa tanan ng mga taga Sitio Lapak. Madam, gid nga salamat, Madam Melanie, sa imo nga pag-agi. Ando feeling ko, Ma'am Melanie, no makarelate kagid subong sa aton nga istorya mo. Hindi ka da maghalin ha, bantayan mo lang ako dera, okay lang. So mga katropa, ang aton nga istorya na base, based sa mga ugangan, tada bala, nga mga, hindi ito mamambal nga, hindi matanan, di bala, pero may ara gidiya nga mga ugangan niya, nga daw hindi na gidiya makatarungan ang ginaubra nila sa ilang nga mga umagan. So, kung may ikaw isa ka sa mga ugangan nga ugangan mo, hindi ka maswerte sa imo ugangan, it's time na nga mamati ka kay Sexy D kay para at least basi maka-advise ka or isa ka man sa ma-advise ni Sexy D. Kung gusto mo magpadala sulat, pwedeng-pwede gidiya-giyapon niya. May ara naman kita subong pagabasahon nga sulat nga ginting uluhan sang gimbayaan niya kami tungod sa bisyo kag sa iyang nanay. Dear Sexy D, tawagan na lang ko sa pangalan nga May. Gusto ko lang i-share ang sitwasyon ko subong. 4 years na kami sang upod ko or akon ba na? Sexy D, sang una, abi ko amo nagidni ang lalaki nga madayunan ko. Tungod sa ginapakita niya sa akon nga pag kami mahinalungon, mabuot kagrabi mag-effort nga klase sang bana. Pero nagbag-o ang tanan sang nagsaylo kami sa balay sang iyang nanay. Ang iyang nanay Sexy D, sobra gid kalain sang pagtratar sa akon. Biskan gani kung mag-date kami sang akon bana, nagalain ang iyang abuot kag nagaselo siya. Gusto niya, siya permi ang masunod. Ang mga desisyon namon bilang mag-asawa, gusto niya anay mahibaluan kag ma-share namon sa iya antis namon himuon Sexy D. So it means, sex edi, gusto niya, kontrolado niya kami bilang mag-asawa. Oo. Sobra gid kabudlay ang ako na agyan tungod sa akon mga in-laws. Kag ang pinakamasakit, sex edi, kung mag-inaway kami sang akon ugangan o kun iya utod, hindi gid ako ma-defend or ma-depensahan sang akon bana. Permi niya lang ginasiling sa akon nga. Intindihon mo lang sila, pabay-i na lang. Amo lang na perming akon mabatian halin sa iya, sex edi. Na-stress na gid ako sang ubra iya sa akon. Kagsang nagpuli kami dito sa ila balay, dito man nagsugod nga nalulong siya sa bisyo nga billiard. Hindi niya na kami mahatagan sang insakto nga pangabuhi, sex edi. Mas nalipay na siya kung kaupod niya ang iya mga barkada. Halos kada gabi, ara siya sa bilyaran. Gabi na siya makapauli, sex edi. Kag kinahanglan ko pa siya kadtuan, kay biskan alas 9 na kag alas 10 ang gabi, hindi pa siya magpauli. Tapos, ang pinakasakit, nagasiling siya nga gusto niya na kuno mangin free or tagaan ko siya sang freedom. Gani, sex edi, biskan masakit pa sa ako ng iya, ginhambal, ginhatag ko ang kalayaan or freedom nga gimpangayo niya. Pero sobra gid kabudlay para sa akon, kay bisan piso, wala siya gahatag sustento para sa amon bata. Ang akon subong, ginikanan kag utod lang gid ang akon masandigan. Himuon ko, sex edi. Hindi man pwede nga. Hasta mintras, masalig ako sa akon ginikanan kag utod. Mangayol ako tani advice, kag saliwat, tawga na lang ko si May, kag madamo gid nga salamat.

0: Thank you so much, Katropang May, sa pagpadala mo sang sulat. Pero bago ko mag-advise, ma-shoutout ko Anay Liwat sa mga katropa. Tadiari lang ko di ma'am, hindi takapagbayaan. Thank you so much, Madam Melanie. Kag-shoutout gili sa akon nga Madi, si Ina, si Annie. Ginsuli ilang iya pangalan. Shoutout Madi, miss you. Ari mandiri si Katropang Mayna, sila Dora Dumipig. Good afternoon, Sexy D and Uncle Bob, watching from Punta Taytay. So mayong hapon lang gid no. Kag Katropang Melanie, basi gusto mo nga tawagan ta ka kanabatian mong istorya, or Madi, basi gusto mo mag-advise, pwedeng-pwede mo gid iya ma-comment gyapon sa aton nga live. Pero grabe no. Kasubo sang gakaagian ni Katropang May, tasubong no. Natungan gid siya ako li mga katropa. Ara ba lang, syempre, kita nga mga babayi, kumbaga ang aton nga mga bana, mga ano ta na mo, knight and shining armor, kuno mo. Wow. Pero ti, kung ginapafilya sa imo sang bana mo ya, nga duwala siya yalabot, sakit niya para sa aton nga mga babayi. Ay kita yan ang mga babae, mga katropa. Biskan anong matabo ya, di bala? Pangin matchan tayo ang aton bana. Pero mag-amun niya klase ya bana. Ya. Ako nalang niya guro ya, mga babae. Ano sa iya, matapos sa kaboy. Di ba? Sa inyo, bi mga katropa. Mahulam ko bi cellphone, engineer. Please, thank you. Mahulam kita ana isang cellphone. Manawag kita sa aton nga mga katropa. So ara pagida may mga gusto, pagida nga gusto tawgan. Pwedeng-pwede gid ha kay tawgan ta kamo. May advice kamo ya sa aton nga katropa. Wala gid problema. Antes mag-advise si Sexy D, pamatian ta ana yang aton mga katropa kung ano ang ilang advice sa aton katropang May. Di ko ni... Ganda rin ako. Ha? So, matawag kita. Natutawagan siya. Ma'am Melanie Martisano. Wala ta dira ang akon nga tawag. Kay manukot ko sa imo. Charot lang. 0992-4875-838. Madam Melania, paki-answer ng tawag ko. Wow, Tagalog. So, nagtawag ako subong kay Madam Melania. So far, do wala yung pamanasabat. Basi busy pa siya siguro. Hindi ang gring-ring. Ay, busy pa si Madam. Ay, harap na si Madam. Madam?
1: Hello, ma'am. May hapon.
0: Mayong hapon. Kagkabay pa nga mayo, gidang imo nga hapon. Kamusta na ikaw, madam?
1: Okay lang, ma'am. Ari lang ko di hapon. Ito na PSXFM.
0: Thank you so much. Good, madam. Sa walang sawa ang pagpamati sa amin. Tia, nabatian mo man tuguro ang aton nga istorya, subong?
1: Oo, ma'am.
0: Anong ma-advise mo sa aton nga katropang May? Eh, pero before that, pamangkoton ta ka anay, bi Madam Melanie, kung swerte ka man sa imo nga ugangan?
1: Ang ugangan, kuya ma'am, wala gina problema. Ya ma'am, kapasalamat ko gani. Kay may ugangan ko nga nang magaway kami sa akong banay, ya wala na taga-apin.
0: Oh, very good. Amo na yan nga mga ugangan. Pero ti, anong ma-advise mo sa aton katropang May?
1: Ang advice ko ya kay Mia Mamia ay nangko ako siya ya Mamia ko masarangan ya man niya nga buy o niya kabataan niya pwede may mabulagan ya ma'am kay kabudlay man nga gain try ya nga nanay
0: gani man di ko sa imo bi matabo ang natabo kay May ka tropa nga Melanie ano ubrahon mo
1: ay ko sa ako niya Mamia ako may mga utod pa man ko ka ginikanan nga ako hindi ya Mamia mabulag kuya siya ya ma'am kay kabudlay na ya ma'am nga mo na term yung sitwasyon nyo tapos lang ko na kamo nagkilik anay tapos amho niya lang ka na kung masarangan mo lang sa ginikanan mo anay nga suportara niya imo mga bata mangita lang yan sa ngobra na ya Mamia para nga makasuportar taman sa ila nga ano nga adod daw nila nga pagkaon tapos ha kung may bulig sila sa imo ti okay lang ma'am eh
0: Correct, Gidja. Pero doon ginakigan mo ko, wow. Hindi, wala ko si Mame. Doon ako yung ginakigan mo, yung ako. Correct, Gidja. Katropang melanino. Kabudlay na inay
1: ako. Subong niya ba naman? Subong ba naman? Mapanahon, wala na siyang martir. Basta yung ang importante, ara. Ang Gidja sa'yo, sakto.
0: Correct, diba? Kagang yung pinaka-importante is may income ka kahit isa subong na kasalig pa yung aton nga katropang May sa iya nga mother kag sa iya nga utod. So, anong advice mo dira iya sa iya naman iya nga pagsalig da iya sa iya utod kag sa iya nanay?
1: Eh, dapat kay kasalig pa sa dapat maninguha agit sa sangiya yung mga makapangita agit sa sangiya eh kung paano sa makaubra. Ay, ito, siyempre, nakarelate na ko na siya. Kaya ako, bala subong, ma'am, sa akong side, ay, naging kuya ginikanan, ugangan, nalanggin akong sa landigan. Pero, kaya siyempre, kaya ako, ba, na wala man digan, no, kapabaya sa mo, nadadlaw man nga obra. Eh, hindi, makamiyag sila, hindi nga makasalig sa mga ugangan. Kaya, may ako, manan siya nga ginaka-eskwela, manadlaw, kada, ano, adlaw, may ginapakaon man, may mga sultiro, panasa nga duwa, ako yung wala naman ako mga tiya okay lang ani ko maka magamba sila din nga o nang kamusta kada biday man amo ni gamba lang ko nga okay lang po ay ko patangayo sila syempre base sa uli he bra tambuyon ko bla nila bla mamhaw
0: gani correct kin ang katropang Melanie. I'm so proud of you kung dapat kita nga mga mother mga strong kita yo di ba la agree ka
1: no eh dapat ma oo, eh, dapat maipakita, eh, na yan nga kaya, yaya, kaugalingon, nabuhion, bisan mula, iya ba na?
0: Correct, Gidya. Ano na yan? Kasi kung ikaw yung mismo kabalo, kaya magdiskarte, kagkabalo ka magbuhi sa imo, kaugalingon, kag sa imo, bata, wala kaya mahadlok nga bayaan, niya sang bana, muya mo, di ba la?
1: Oo, ma'am, eh, kaya siyempre, mabalaan niya, nabi nga nang, bisan na muna naginay mo siya, hindi pa siya maghalinda kay makmamba na yayabana nga, hindi man na sagali maganda sa akong kay siya sa leg lang sa, siyempre, pakita, ay ginaya ma'am sa kaugalingon, yung nga makaya, ay ginaya, kay may ginoo, pa man nagabulig, ah.
0: Oh, correct.
1: Pangamuyo lang.
0: Correct, Gidya. Ang wala niya na mention kung pila kabilog ang iya nga bata. So kung mag-anong to kabilog ang bata, ya budlay-budlay, gidya para sa iya, ya ino?
1: Budlay, ma'am. Eh, siyempre ako kami lima mong.
0: Limay mo, no?
1: Mama.
0: Tugbaw to sa inyo, bilong. Yung gamita mo, ginaguro, turbo, ay.
1: Wala ba naman, grabe, masing mama. Ay, ay, hindi ako pala ba magmarites, si mama mo.
0: Ay, too, sige na. Kito mga marites, kita yung adaan, nga duwa. Ikaw, ano, ang ato, mga baba, daan doon mga bungad-bungad sa humayan.
1: May nga po, nang nagali sa Star Trek, sa Eva na.
0: Mare, di si Sir Wayne, ang gwapo-gwapo, idol mo ni, di ba si Sir Wayne?
1: Gaulat ko nga na, ma'am matagaan niya kami radyo. Di sa laptop, ma'am, kaya mo. Di ka pamita, ala, radyo.
0: Alam, ayos ako na radyo, Sir Win. Pero anyway, si katropang Melanie, nang insyakto ito yung imong hambal, ya balikan, ta si katropang May. Pero sa subong niya, kung kilala ta ni si May, siguro hagaron to nalang gini siya pangapi, kaya ari gini sa subong sa kasagsagan, sa struggle, ya kumbaga, grabe, gini niya kasakit na sa iya, nga ara balang gusto ya yung i-defend man sa tanin isang iya, ba na, wala na sa ganik, indipensahan, gimbayaan pa sa...
1: Gani, mandaluoy lang gani sa sitwasyon niya. Ay, ambot ako na ko, nayamon na ako ba? Nayabiyakan mo na siya, mama.
0: Amo na gani, nga kaswerte lang gid sa aton niya, sa aton nga mga ugangan, kag sa aton nga banan, no? Kaya wala niya gamu-amo na yato ba? Kung among ka na, bika ba na?
1: Ay, ako niya, balaan ko sa'yo gani. Mamaya, hindi mo kaya ito gamo na mo na kay bisan gamay ko si Moya mabato o si Moya kay wala sa buong sa babae, gamarter.
0: Correct, hindi yan. Gani, wala sa buong yung babae ng martyr, pero may arap, martyr you. Oh, pwede takapukukon sang martyr you. Hindi na yan sa buong uso, yan ang martyr you, di ba, katropang Melanie?
1: Oh, mami, kaya siyempre, mami, sa buong kong kasigoon, gagani, bala mami, kaso na namong.
0: Oh, di ba, hindi na niya pwede, katandog-tandog sa buong yan sa mga kababaihan niya. Kag dumati ko gani, may kaso naman kung sakiton mo ko ng buot sang babae.
1: May ara na ma'am, how do I come back to
0: you? Sakit, ganun ko na ka back to you. Pero anyways, katropo Melanie, thank you so much. Ngayon, mayroon ka gusto tamyawon?
1: Agin na tamyaw ko lang diyang sa may latak doon. Dolo na to, lahat lang mo mga katropa kay Bache, matagaan para dyan, hindi na ka mo magkasubo.
0: So na all. Ano ka mapadlagan sa ano? Kapitan. Ay, na,
1: sister, ano, bala si Sir Jelwin, may DC, kami mong Taya. Ay, kanami, siya kay ginamarit. Eh, sige ko, ako, hindi lang tanong, hindi ko lang napagyamba. Sa imo, sa on-air, mga kay Kamalogi ko nga may... May ginamba niya sa akong party sa XFM.
0: Wow, grabe. May mga ara. Kung pwede galingan ko mga chismes, dahil galingan nga ganap, galingan.
1: Oo, gani. Boto ba ni siya? Sigo na toon ka, sir. Mo na gani, sir. Ang baliw, o mo na gani. Okay lang na, importante. Yeah, so, ulit ni Sinner niya sa XFM.
0: Yes, yeah. Siyempre, ano gadyang number one? Kag nagalupok na sa inyo. Yung galing nga istasyon.
1: XFM, Bacolod News and Public Service Authority, Ma'am Sexy D.
0: Yes, thank you so much, Madam Melanie.
1: Thank you, ma'am.
0: Thank you, Gabe.
1: Thank you, Gabe.
0: Bye-bye. Wow, grabe, mga katropa. Ang aton nga katropang Melanie, buka experience siya dahil. Mahay lang po nagaling sa akon nga cousin na si Trixie Ro Mota. Good of the Sexy D, ha, ha, ha. Ano gusto mo? I-shout out na. Shoutout na kasen. Shoutout na hindi. Imiyari niya siya. Actually, imiyari niya siya subong dugang. May mga technical, mga katropa mo. Galing kayo ba siya hindi sabi na gusto yambal ako. Sa batla na balang yambal ta. Anyways, so, mamati kita ano isang gamay nga pahinumdum kag musika mga katropa, no? Kaya pagbalik ni Sexy D, ma-advise na si Sexy D sa aton nga katropang May. Siyempre, kaupo ng inyo nga, Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sadya nga hindi niyo gid malipatan. Kag diri lang, siyempre sa 103.9, XFM Bacolod katropa mo, exciting!
2: X-rated.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pabili sa mga
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: X-rated on X FM.

0: back mga pinalangga ko nga katropa. Alas 3:15 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras ginadulong sang Vision X Plus para sa aton nga mga beautiful eyes. Siyempre, kung may ara kada iya sang glaucoma, katarata, or tiridyo, mga katropa, pwedeng-pwede kagid niya mag-inom sang aton nga Vision X Plus kung gusto mo pagidiya nga masuportahan ng imo nga macular health, protects the eyes from oxidative stress. Kag siyempre, ang long-term sang visual performance mo iya ma, mas maano pagid, kumbaga, mas magasipat pagidiya ang imo nga mata. Mas makita mo pagidiya ang paa. Tsaw lang. Mas makita mo pagidiya ang kagwapa ni Sexy D. Kaya nga ito nga, Vision X Plus, mga katropa, may ari ini isang lutin, beta carotene, kag zeaxanthin. No? Ding ka na da. Sa mga nagmahilig na mag-computer, kag kung pirmi kaya bigababad sa computer, mapa-cellphone, manda sa mga gadget, miskan ano pa na ang mga gadget. So, hindi ka na yung magulat pa nga, ma-blur dang yung mga vision. Kung gusto mo yan nga, hindi na niya magdangat pa yung sa mga amu-amu na, imnan mo na yung isang Vision X Plus. Kaga, it's time na nga para mag-advise si Sexy D, pero base may ara pa kita sang tawgan. Kaga shout out ko no siling ni Trixie Robe not nabala. Okay siling ni Madam Melanie Martisano ginatamyaw ko gali ma'am si Sir Jelwin ang team leader namon sa GCCA XFM campus. Kaga may ari diri nga nagapagreet sa iyang mother. Siling niya, please greet my mom a happy, happy birthday last Saturday, September 19. So I would like to say happy, happy birthday to your mom, Dominic Canio. Kag mabuhay siya hanggat gusto niya. So damo, pagid nga birthday, ang maabot sa imo nga mother, kag long life lang dito. Siyempre, dapat healthy gid ya permi. Kaya kung di kaya healthy, paimnan na si mama mo nga daan ultimate trio. Kaya kung hindi na siya karon healthy, paano na lang na siya kaya rin makasalibrate sa iya nga birthday. Di ba mga katropa, bahala na yung wala handa ang aton nga birthday. Importante, wala kita ya sang masakit. Di ba? Ari man diri si Kuya Mar Vlog, di ko pa kilanglanon ang turbo kay gahi pa. Gahi pa, tig-a pa. Hindi ko na malakabi mo. Kala mo lang yan, hindi ko nakakaintindi nung sinasabi nyo. Alam na alam ko yung mga gahi-gahi na iyan. Gahi ang iyong ulo. Ang gahi talaga ng ulo ng asawa ni ano ni May. Ikaw Kuya Mar Vlog, gusto mo mag-advise aton nga katropa ang layo-layo ng kinoment mo ha. Pero anyways, thank you so much gid sa pag-agi ha. Kag nag-chat din sa akin si Trixie ho. Kag hambal sa akin, hindi lang ko na ako paghihambal, kapakitluoy. Kaga sige na, ma-advise sa Sexy D. Kung wala na da, may mapatawag. Kung gusto nyo yung magtawag, pwede ka mo ka-contact sa 0950-522-2818. Kuya Mar Vlog, kung gusto mo nga mag-advise, pwede mo mabutang imo nga number. Ako matawag sa imo kung wala ka load. Kag, maistoryahan ka ni Sexy D kung ano ang natabo sa aton istorya nga nagpadala sang sulat. Excuse me, kaya doon na doon lang si Sexy D nag-ubo. Yung hindi ka nabila mag-ubo nga kako, cold-cold, hindi subo mo. Grabe ha. Ganam, doon nga ako, mga tudlo, di sa sulod, sang station, sang katugnawon, sang ilang, aircon. Anyways, kung nga, kung hindi ka magbutang number mo, katropang Kuya Mar Vlog, ma-advise na lang gid ana si Sexy D, no? So, katropang May, ang mambalansin mo ni Sexy D is hindi pagbasula ang imo ka o galingon sa mga natabo or sa tanan nga mga natabo, hindi isa laya ang pagpangayo sang respeto, suporta, kag responsibilidad halin sa imo nga bana. So kung gitagaan mo na siya freedom, hindi kagidya dapat maguya-huya nga mangayo man sa iya sang sustento. Kay hindi niya pwede nga ginatag mo na ganin siya ang freedom, iyatag mo pagin asiya ang pagkasultiro yaya nga iwala siya gastuhan niya. No way. Oh, di ba? Kag ang pag-asawa, siyempre dapat kabuligay na isa-isa kag isa. Hindi ya pwede yung akong nag-aantos ka, siya yan nag-akadlaw to. So dapat kung gantos ka, antos man sa eh. Kung sadya ka, dapat sadya man sa. Kaya yung magpasugot ya dapat ya dahi katropang ming, amun-amun lang tana. Baka damo sila ba? Amun ka lang na sang imo nga bana or sang lalaki. Pero anyways, may nag-PM di sa akon nga. Tawagan ko siya. Wala niya lang ginpin ang iya nga number tungod nga hindi siya gusto nga i-public. Pero tawagan tana ang aton nga katropa. Kung sino ini ba lang nga misteryoso nga ano no. 09. Wait lang yun mga katropa ha. Kay mamati kita sang isa pagiging kakatropa nga ma-advise sa aton nga. Nagpadala sang sulat. 796. Ara. Ring. Ring, ring, ring. Hello?
1: Hello?
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Hello, katropa. Anong pangalan ta?
1: Ichin.
0: Ichin. So, mayong hapon ka, tropang Ichin. Pero, nabatian mo ang istorya nga gibasa ni Sexy D?
1: Wala.
0: Pero pwede ko gidya ma-istorya sa imo liwat. I-summarize ko na lang. Okay lang?
1: Sige.
0: Ang natabo katropang Ichin, bali, nagbulagay sila sang iya nga bana, kagimpili sang iya nga bana ang iya nga nanay. Kaging iya nga bana, nalulong sa billiard nga hampang or na, sa bisyo na buyo siya. And then, pagsaylo nila sa balay sang iya nga nanay, ang iya ni nga ugangan, do kumbaga baladu wala na siya ginatagaan, right? Baladu ginaintrahan na sila sang ugangan, do every time nga mag-date sila sang iya nga bana, nagaselos ang iya nga ugangan. So sa ulihi, iya nga bana, nangayo na lang si iya freedom nga mabulagay sila nga do, ginhatag niya. Pero ang iya naman subong gina problema kay wala naghatag ang iya bana sustento sa iya nga bata. So anong pwede nga himuon sang aton nga katropang may katropang Ichin?
1: First, ipabaw siya ang lalaki tungod nga wala gahatag sing sustento para sa bata, which is obligation niya as a father. And ang sa ugangan naman, may pangabuhi na yung iya yung bata. Tani, makumakisaw-saw din man siya. Tani, sa insakto, balalay, kilaygayan niya ang bata, iya sa insakto, ang sindi. At sa bagay, dako naman ang bata, iya kabalo na sa insakto, ang sindi. May pangabuhi na sa, okay, lang na iya mag-bilag-bilag, pero may limitations ba?
0: Wow, grabe. Grabe yata ang katropang Ichin. Do ka-experience siya, dagid sang aton, katropang Ichin. Pero before that, mamangkot bala anay Sexy D, ikaw bala swerte ikaw sa imong ugangan?
1: Bong, oo. Pero sa una, nagkalamot na kami nga duwa. Kaya tungod nga nga akong partner, mama's boy. At in kadaway na mo, ginaintahan niya, gidya.
0: Di ba kamaukay? Kumatawad
1: kami nga ginasugat niya.
0: Do ka toxic na no, do ka toxic na kapalibot ya kati instead nga dapat nga sawa yun yung iya nga bata ang ginhimo yaya ginapina niya pa yung iya nga bata.
1: Correct.
0: Oh, di ba?
1: Tenong
0: mayo naman isla ng bana o kun isla ng ugangan.
1: Isla
0: ano?
1: Isla sila nga duwa.
0: Correct, hindi ako. Sila na lang tumubdan na yung duwa. Itatal sila man itong insindihan na. So, ipa, dinta idangat ganang lalaki liwat gane?
1: Anong ganyan, ma'am?
0: Dinta idalo ng lalaki, magamuna kayo wala gasistento.
1: Vowsy, gid na iya dapat.
0: Vowsy, oh, grabe.
1: Kanya na iya, ano sa kanameto, nang saya mo upod, sino ang isa obligasyon, pabayaan ka na lang.
0: Oh, ganito, buhi na nai-itchin niya para hindi kayo pagbayaan sa imo nga bana. Pero may banang aton nga katropang itchin?
1: May arap man.
0: Sigurado ka ginban nga ikaw malangga pa nag-iya sa imo nga bana?
1: Ang mula na ang doon, di ka pa sure.
0: Wow, oh, perfect. Ito sa ako niya, kakatropang itchy niya. Ah. Pero tiya, abis ka na ako.
1: Ano ko niya ang double check ko, Danal?
0: Paano mo na ma-double check? Matudlo eh, Kobe, para ma-double check ko man ang akon.
1: Kaya hindi naman mambal nga matakpan pa nag-chatay mo. Kaya ako sa obrahan, tino need na mag-chatay ah.
0: Oh, correct man, di bala. Pero biskan ano mo pa na iya kahigot ng imo nga ba na iya kung magtinunto, na iya matinunto, manaiagyapon niya, di bala? Biskan ano mo pa na iya kalantaw sa mga account niya na iya mga katropa, iya kung tunto, ginasaya kung cheater, ginasaya cheater, ginasaya marga na ambal nila. Cheater is always a...
1: cheater.
0: Very good. That's my girl. Miga hi ta, mga pita. Tagahan ta kakapisan, ton. No, iya. Ang pa nga pika man, katropang itchin. Pero taga diin na ton, katropang itchin.
1: Taga Silay.
0: Wow, taga Silay. Say hi, anay, bis sa mga taga Silay, be.
1: Hi, nandagay sa mga taga Silay. Kagi na shoutout ko nga kong partner na si Sunday, kag si Mario John Rilas Cunha.
0: Wow, grabe, grabe nga. No, may shoutout mga partners na all ba. Tingin na shoutout mo partner mo, gina-shoutout yung mga kanaihan.
1: Wala lang takabalo.
0: Pero may bata na nga ito nga itchin.
1: Oo, may ara na.
0: Pinakabilog.
1: May tatlo na pa may kaluwat.
0: Buka daw, sigsibo, giturbuhan mo man na ay.
1: Bakas bakas, di mo.
0: Tugnaw daw sa inyo, ay.
1: Tugnaw daw, mag-dare ko na nga, mga ding-ding.
0: Anyways, katropang itchin, thank you so much gin sa pag-share mo sa imo nga ano no. May ara kapag gusto tamya won, wala na.
1: Ang akon, gali na mga upod sa Cash G, sina Erica, Magsipok, si Riza, Pura, kag si Jan, Jose Guzon, ang amon TL, nga gwapo-gwapo, nga barikoton.
0: Nung ilala, kung gina mo, si Jan Guzon nga daw, Arikison. Ilala, kung gina, shout out ni Jan. Siya nagaling TL mo galing. Team leader na sa how? Wala mo na sobra. Pero ate, ako lang gina yung pasalamatan, tayo katropang itchin, no? Kay swerte kita yan sa aton ng mga ugangan niya, di ba? Pero sa bana, duwa-duwa pa, no? Kung swerte ito, kung hindi.
1: Gani. Ito,
0: 50-50. 50-50. Payagali sa aton, bana, gali ya?
1: Yes, balamang.
0: Importante, damo, reserba, ah.
1: Importante ara sa akong sweldo, correct?
0: Correct, di ba? Importante ara sa imong sweldo. Kung importante buhi eh, paano na lang gidya kung ara sa imong sweldo, ay kamanda. Anyways, thank you so much, ha? Katropang itchin, ha? Kagkabay pa nga, permi ka mag-subaybay sa amon nga programa. Siyempre, ano na galupok nga istasyon, da?
1: XFM.
0: Ya, muna iya, 103.9 XFM, Bacolod. Isanay ka, exciting, be? Isanay ka exciting.
1: Exciting.
0: Yeah, thank you so much.
1: Thank you, Mama.
0: Oh, grabe ang aton subong mga katropa. Grabe ang advisor ta. Kay nga ka mga experience doon. Bot na lang gil. Siling niya, Trixie Robe. Advice ko lang si Iya. Dali lang kami harap akuan. Advice ko lang siya nga tani karmahon sa sangtanan ah. Grabe ka naman yung imo ya. Mata-mata lang, kabrutal mo niya sa imo ya. Siling ni Kuya Mar Vlog, kakatultutunlan ko ma'am next time na lang. Imdi na nang adaan ko answer kaya parang hindi mag- imniloy ah. Pero hindi magkantol. Hindi ganit kalupa. Bakli bala kalot sa tindan, balang kahoy, na balang ano, na balang kuot sa imo tutunlan, charot lang. Sige ah. no worries, gida. Syempre, it's time na nga ako na ma-advise. Grabe, mga katropa ato, mga advisor subong, no? Mga eksperyensyado, do ka balugin sila, do ka relate gid sila yan subong yung mga katropa sang aton nga istorya, no? Kati siguro na tabu gid man niya sa ila ya. Galing kati hadlok na sila mag-share or nahuya lang sila mag-share. Kati biskan ako, hindi mo ko mag-advise kung hindi ko ya ka-relate sang istorya ya mo. Ako, sa una, nakagi ko. Pero, syempre, lapad ang paminsaro ni sexy di. Wala ko yung insapak. Wala ko yung nangita, iya, gamuya. Kati, siling, kung si mama pa, mama, mas mayo pa kuno gani, mama mo imo kontrahon kaysa sa imo ugangan. Kiting imo ugangan, kadamo pa na isang ihambal sa imo. Kumbaga, may mga term na sila nga mga sumpa-sumpa na kuno mga amon na, mga disparates nila. Pero before that, katropang May, munang ba ko sa imo, una sa tanan, unahon mo ang imo nga kaugalingon, imo bata. Kung may posibilidad nga basi mag-uli ka pa siya kag mangin violente pagid sa imo. So, very good decision ginaiya nga gintagaan mo siya freedom or ginbulagan mo siya. Kay wala kaya kabalo, katropang May na basi kung ano pa yung himuon niya sa imo kag nagpakalulong to saya sa billiard, wala ka lang kabalo nga basi hindi lang to yung billiard ya ang ginapakalulungan niya. Kag shout out gali kay Beb ko Riza, pa shout out Beb, wag shout out ka din ni Itchin kag ina Beb, wala ka kabate gin shout out niya pa. Kag ang imo mo mapatawhay ka lang gid anay kag dra ka na lang gid anay stay anay sa imo parents, pero hindi gid ya siling ya nga masandig kag gid sa imo parents kag sa imo nga utod. Kiti hindi man na iambot silingon nga kumo sila asubong ginasandigan mo, sila na lang mabulig sa imo hasta mentras kinanlan mo gid ya nga manindugan or matindog sa duwa mo katiil katropang May pagpangita ubra. Kung siguro ara na sa mga age ang bata mo sa mga 5 years old, pwede ka naguro ka ita ubra kag it's time na nga i-fix mong imo nga kaugalingon kag hindi ka gid anay maminsar nga may daan kis ang mga katropa mga babayi bala nga gimbayaan sila sang ila bana then nagapaminsar na sila sa ila utok do gina generalize nila ang mga lalaki nga basi bala makakilala na naman sila sang bag-o kag amo manggiapon ang himuon sa ila. So, hindi ka na iya maminsar, katropang May, ha? Kag, ang pinakanami, pagitanin kung ginhimo mo, katropang May, nagbukod ka mo sa imo ba na wala katanin, nagpasugot nga, ma-silo to sa iyang nanay. Kay tiya, lain gidiya ang ginatawag nga mag-asawa kung kamuya may ara, kamuya maduwa, katropang May mo. Nang, kumbaga, sa isa kabalay, katropang May, isa lang na ya ang queen, isa man na ang king. Hindi pwede nga, duwa ka mo ang queen, duwa man ang king. So, given na iya nga kung ara kaya sa balay sang ugangan mo, hindi mo ya mahimo ang imo nga gusto, kapin pa ikaw babayi ka. Mas mayo, ganit tani kung ara ka sa imo parents, din ang imo nga bana amo nagupod sa imo nanay. Pero,

0: yung bana para lagi dyan sa ato mga bata. So, hindi man na pwede nga kung ara ka sa imuugangan. Kung magbakal ka sudan, alangan inyo lang sa bana mo, baklon mo sudan, baka ka fried chicken, di o. Duwa lang ka fried chicken, baklon mo, patangaon mo, daang upon. Siyempre, hindi pwede. Ikaw naman magmalain, balang ka da nga daluk-daluk ka da, or ano da, lain, batasan, or tunto ka da. Pero kung duwa lang kami sa inyo, balay, biskan barong-barong na mga katropaya, biskan ano lang na, payag lang na, wala niya problema, hindi niya mag-matter. Importante, duwa lang kami da iyak or kamulang sa mga bata mo, ang tao da. Di ba lang, kala hindi dya kung magpain ka mo. Magpain ka mo iyak, kag mga buhi ka mo iyak, sang kamulang ng duwa. Kag isa pa, ang bali ka tropang itchinta. Insyakto na. Kung hindi siya madala sa insyakto nga istoryana ay katropang May, pwede mo gitsa tood mapabawsi. Kanto ka sa bawsi, reklamo mo. Nga muna, nga wala siya nagasustento sa bata mo. Pero kung madala lang man sa istorya, nga, pero dapat mag-istorya kasi ya katropang May, surbulon mo man nga wala nag-init ulo mo or wala na hatred nga ara pa sa imo nga tagipusuon. Kumbaga bala ang tsakto lang nga pag-istoryahan ay kumbaga hinanay lang bala. Kulang lang na isakuan mo kumbaga sa pag-istorya, isettle nyo nga duwa kumbaga. Nga kung ano ang sistema or ano ang pwede matabo pag-abot sa sustento sa inyo nga bata or sa imo nga bata. Kaya di man na pwede nga kung once nga mangindi to siya, amo na pagkadto mo sa legal, pwede ka nakapabawsi. Siling ni Madam Melanie Martisano. Kay kung may balay sila ya ma'am, mabalaan niya nga wala ka mong asin, bitsin. Correct gid na iya. Kung may balay ka mga inyo ya, mabalaan niyo ya kung wala na kamubugas. Mabalaan mo ya kung wala ka na da kung ano, mga patis da kag mga langgaw da o asin bitsin siling ni Madam Melanie. Pero kung wala ka mo ya balay ng inyo, syempre gahom-haom ka lang. Mabaka ka to isda. Pag abot mo sa balay niyo, wala gali panakot. Kitiway ka kabalo, hindi inyo. Syempre, kag isa pa, katropang May, padayon lang pag ano sa imo nga bata. Kinanlan gid subong sa imo bata sang isa ka strong nga nanay. Hindi pagpakita sa imo bata kung ano ka kawik subong. Kag paminsaron mo ang bana pwede lang iya maislan. Ang bata iya hindi inaiya. May mas be thankful ya pag nara sa imo bata. Kag katropang May, paminsaron mo gid sang insyakto kung kay basi bala nagulpihan ka lang bala pagambal ya bala nga kalayaan pero ti ikaw mangyapon na apektuhan. Pero ako hambalon ta ka nga good decision, very good decision ginaiya nga nagambal kaya nga bulagan mo siya. Ibalik sa nanay. Kay ga panago sa sapalda sang nanay. Muna yung angay, kag sa mga lalaki, da balabaw ka mo, balabot siya ganyo man kis ang mga asawa nyo. Biskan payag lang, mga katropa, biskan payag lang sa mga lalaki. May matawag lang bala kami nga amon. Wala na kami bala problema. Tutuod, wala kami bala gapangayo, mansyon nga balay. Alam nga, kagatapas ka lang na pangayuan, taka mansyon nga balay.
1: Wow, ka-perfect!
0: Hindi, di ba? Ang masarangan nyo lang, pero ti at least bala, ma-feel man namon nga mga babayi nga, ay, biskan amula ni gali akong bana. Ginpamatundaan niya nga kaya yag ikugali buhion. O, di bala? Adlaw ko, gibib. Na-relate ka? Pero sa mga bana, tada, magsige man lang ka mukha pinaugtas kag wala pa ka muya ka-graduate sa inyo nga bisyo. Hindi ka mo mga sawa. Kaya kami lang bala nga mga babae ang kakabudlayan, pamataan nyo lang kami nga pamataan, mapakalosyang lang kami da sa amon balay. Bisan ko kuna mo, hindi na naman manikuran. Ay, pero ako, wala ganun na pedikuran. Kaya lodlo sa ako si Sexy D. Pag-abot bala ni Sexy D, mga katropa. Kung kabalo lang ka mo sang life ni Sexy D, grabe nga, kinarabaw man eh, baka-baka ni Sexy D. Pag-abot sa balay, may bata pa. Muna bala ka, kumbaga bala, ano naging kuya, nang usado na. Ay, usado. Overuse. Overuse sa pagpangabuhi. Ang bali ni Ma'am Melanie, damo ma'am, basi may game preparar para sa iya nga tawo nga

0: may magpalangga sa iya kag mga buhi. Magbuhi tarong. Yes. Hindi ka mawadaan siyan sa katropang May kay may ara ginaiya kumbaga lalaking nakalaan si mo muna gani subong ang timsong mo anay pinagtagpo pero hindi itinadhan. May ara ginaiya kay sa katropa no ara mo bala ang abi mo siya na ang imo ano siya nang ideal man mo siya na ang perfect para sa imo pero sa isang iglap lang intrahan ka nanay wala na guba na kasi sila na lang of the night eh no. Siling niya. Katropang itchin. Katropang May, know your worth. If it's not worth to stay, then leave. But much better if masettle nyo sang insyakto para sa inyo nga bata. Kaysa away sang ginikanan, grabe ang impact sa bata. Wow! Namian, kabla si mo. Kung katorni, kabla subong, katropang itchin. Ipaglabang. Ang karapatan, correct, gidiya. Kagwala, gidi isala sa ginambal mo. Know your worth, katropang May. Kung pwede nyo lang nyo malang masettle pero para sa ako nyo oh, nasettle ah ang gipili yan iya ginikanan ano pa ganyan ang dapat ay ang istoryahan kaya siya pa yung gani nangayo yung gani eh, freedom okay taga freedom boulevard yung siya guru yan. Taga si Life Freedom Boulevard ka dito kay Star ka to sa Iloka to siling ni Ma'am Melanie kay May Hambalanon ma'am na kung hindi ka swerte sa una sa ikaduwa ka swerte wow. Amo na aw. Pero ako sa una, doon sa ikaduwa ko, doon di malas to yun. Wala ko nang kapati, katropang Melanie. Sa mga mga mo na yun, katropang Melanie. Kaya nga, ikaw manggapon ga choose ang imo nga partner. So kung kita daan, kasi amyara, kita daan yung mga babae nga daan niya nga doka bobo, doka Gigi, lang ganyan sa ato niya sa party nga. Sa pagkilala niyo, grabe, ganyan imo, admire sa iya. Then, sang napangasawa mo na siya, dito na tanan nga hinulsol. Dito ka na nag-ibihibi. Swerte sa una, ikaduwa. Ako una. Una ko swerte, ikaduwa, di mala. Sa uli, swerte. Swerte, swerte. Pero kagisa pa, may harap mga babae nga hindi gusto magbulag ha sa ilang mga bana biskan ano nakatoxic ha. Tungod nga ginauyatan nila ang word na bala nga nahadlok sila nga mangin single mom, hindi sila gusto makompleto ang pamilya, madako ang bata nga wala tatay. No. Hindi ka mo magamon ang mga mindset nyo nga muna. But, kuhaan nyo na kay nga. Anon muna ang bana nga amon. Anon muna kumpleto nga pamilya, kung katoxic naman, ikaw mismo nga nanay, ga-struggle na oo, ang bata ma-struggle kahit itungod nga wala tatay, pero it doesn't mean na hindi mo yung mahatag ang mga needs ang bata mo. Hindi iya ambot si Lingon. Ayan ang ulan. Hindi iya ambot si Lingon. Nga kung ikaw lang yung isa o ikaw lang single mom, hindi mo na kaya buiun imo bata o hindi mo na mahatag ang pagpalangga nga dapat nga ginahatag man sang tatay. No. Kaya na iasang mga babae manginanay kag tatay ah. Diba? Kasi kung ano mo nang bana kung feeling mo do ikaw malang yapon isa ga pangabudlay oh. Ano mo na bana kung ginamaltrato ka? Ano mo nang bana kung tamaran man oh. May bana ka tuod pero imo bata gakagutman man oh. Yeah! Ang pinaka the best na hindi nalang ito yung mamana, magamuni. Kasi subong at chimpo, mga katropa, doon wala nagidiyo yung tsakto ng lalaki, no? Doon tanan nagidiyo may sala. Kikita yung mga babae, ang perme yung tsakto. Hindi tayo magsala, perme nga mga babae, yung mga daan, mga katropa. Biskan sala, tayag yapon yung tsakto, tayag yapon. Hahaha. Siling ni Ma'am Melanie, syempre ma'am, kaya tagani magbusong hasta sa siyam kabulan, oo. Oo, gani man, katropang Melanie, kaya tayo magbusong hasta sa siyam kabulan. Hindi lang mag 12 months, kaya hindi na naiilgin na naiini mo binabusong. Pero kapoy-kapoy na nagani mag siyam kabulan. Imagine, bala grabe nga mga struggle sa mga babayi. Tapos ang jinding pagbata nam, pabayaan nyo malang kami. Ay, trakon nyo malang inyo nanay. Ito, mukhang mo malang tayo, wala na kong mga asawa. Iyawan ta dalasa nga siyam kabulan pag wa iya man itsura. Iya gaya po ni itsura. Bulagay ka mutuon pero itsura ka bata mo siya. Ano ka pa? Diba doon wala tayo choice ng mga babayi no? So ang pinaka the best na lang gida yung ngayon mo o mga katropa. Kahit ibabayi man si sexy di, kisa agi man batasan. Mangita tayo kwarta nga aton para mabot ang time niya nga biskan anong payay moon sa tusang bana tayo kaya tayo manindugan kay nga akabalo tayo mangita sang kwarta. Then one time may nagchat sa akong mga katropa sila niya kung si Mansa. Sila niya abiyaguro sa akong entertainon ko sa kay si Mansa. Tiyo buko siya, ti maano ta, ano matyaga mo sa akong may health work go on. Maano ta to, may imo-imo ta to, mamu man ta na sa barako ho. Tinto siya nag-anun sa akong mga katropa kasi sila niya, ti sige, pangitain na lang ko da, miga, bi ma'am, ayaw lagi ni imo, yan naman ko di yung mabugaw. Kung matyaga niyo bala sa akong mga katropa ya, nga pangita bala mga Paris niyo, ako ganin nagmatumato lumo ko kay pangita Paris tapos kamuy hindi kamuy kabalo mo pinangita Paris niyo. Oo, miyara na. Kaya miyara manyakis ay mga katropa nga miyara makumiga nga toxic naman kaayong iya nga bana pero tia hindi siya yung magbaya kay tungod na adlock siya. Then one time nagambal siya sa akon nga tani sexy di nang pareho lang ko kaisog sa imo no pero ti grabe mo na perso ko sa iyo mga katropa nga hindi ka dapat maging talawit kung mag-amuman lang na kahit ilang tawa bala tuod nga may tatay imo bata pero ti ikaw ga struggle ka tuod gina yung mga katropa siling niya siling ni Madam Melanie ho mayo lang good boy si Sir Win, Sir Andrew, kasi Sir James King. Saludo kami nga mga ma'am sa inyo. Grabe. Good boy, gina sila ya. Ginapiyungan na nila mga babayi ya. Wala na sila ya daan niya nga. Ano na ya, si Sir James King, yung may mga ilala siya ang babae, mamba siya, who you? Grabe na yan. Si Sir Andrew, pag yun, grabe. Ginano na nila, wala, gabulag sila dahil mga katropa. Kung may mga babae nga sa tubang nila, muna sila ang mga loyal. Lalo na si Sir Mitch, loyal, pag yun na yan, grabe. Hindi, pag yun na yan, si Daddy R. Si Daddy R, ay si Daddy R, royal na si Daddy R, loyal. Loyal na siya, tia. Hindi na siya loyal. Si Daddy Arya, syempre. Wala pa yun. Gusto yung sigaw na mata ko yan. Wadlok na yun. Wala pa na yung kambal. Babayi yan. Tindakern kita dyan. Hadlok na yun ako niya nga. No? Bana ako yan. Yung dog food na tan, ginapakaon ko siya. Sa balay mo nag-abihin sa. Ang maragay mga tropa. Ang dayon sa CD, bala. Pakala nyo, dog food din nyo ba na? Para mag-stay. Kanami sa mga topic na mga katropa, no? Kaya doon ka damog sa mga kababayan nga nakarelate sa subong nga hapon, no? Kaya isa pa, katropang me, hindi mapastress, ah. Ang imuon mo, pagwapa. Kaga mangita sa insakto nga lalaki o ngita to sang hindi man sa mangita gyud sang perfect kay dawis unda sexy di kay sang una sa sexy di sang heartbroken sa lingkod Lord taga imbang ko bisang lalaki nga insakto lang hindi ko bala magugtas Lord ay yung taga ko bala ni Lord sang buot-buoti nangamuyo na maluwat sa sexy di sing ko Lord ang bako sa imo insakto lang hindi sobra-sobra tamang kabuot ang ginatagi sa akong ga ano bala mga katropa, gabalaho ng baba sa wala naghahambal. Hipuson. Tama ka, hipuson. Kung ano ka babaan si Sex Ed, amo man ka, hipuson lang ako niya ba? Mangisi lang sa iya, isiya niya lang ka na iya. Sundon ko na, ma'am, siling ni Ma'am Melanie Martin. So, yes, oo, paka na. Baka na dong food yung mga bana. Pero joke-joke lang. Inapakadlaw lang ka muna yung sexy di. Kikabalo sa sexy di nga tagsa-tagsa kita. May mga silent battles kita yan. May mga problema. Iba na sa budget na nila, di ba? Iba na nag, ano na, kumbaga, nagatagilid ng budget. Lapit na sa lido mo. Pero ang iba na ginasukot na sa mga kautangan. Ang iba na due date na sa bugas. Oh, hindi na to nga ako, mega, hindi nga si Sheila, may mga pirmi na sa edad, ganote yung adaan niya, due date sa bugas, paliog ko da, be. Oh, kag, amo nang isubong pagid na nagtaas naman ng pliti, tapos may ano-ano pa nga, chichiburichi, pati gasolina, nagsaka na naman, ay, te, tapos weldo tayo, wala nagsaka, ay, kasubong, hindi na, pero sige, laban lang tayo, gyapon, mga katropa, ya, amo ginanya ang maragari ang buhay ay weather-weather lang. Natawa bala ang aton mga batasan ng mga babae, do weather man yung mukay nga at is ainit. Gainit man ang ulo ta kung gaulan, tiyan mo nang gapalambing ta. So, doon mo mga Melanie, i-update mo ko ha kung ano natabo sa imo bana, ha? Kaga, katropang May, amo na hindi ka lang mawada na pag-asa. Basi meara ka da nga friend mo nga lapit sa imo. Best friend mo dabi nga pwede mo masugidan sa imo mga problema kahit kung kita daan nga mga tao kung mayara tayo ginasugidan nga mga ano man gamag-an nga aton nga problema tuod wala na dula ang problema ta gindugangan ta problema man to sang tao nga nagapamati si mo paras na ako gapamati ko sa imo may problema na ko daan ti gindugangan mo pugid ang problema ko ti paras sa tanduwa may problema patas sa tanganduwa siling ni Ichi ang dugo talang ang gataas ang sweldo ay gid gagalaw gani man bebol no. Kaluoy lang sa aton permi, no? Pero ti, sige lang, miska na muna lang na gani, kinaano, tagigyapon, kinabaton, takay ti, syempre kita nga, mga babay, kapanginyawa, tabay. Mayo na lang na kasi sa mga stay at home, ta, di ba? Mag, ano, ta, mag housewife, ta, di ba? Kakapoy man sa gay, ano mo, ng, ano bala bantay sa bata mga katropa mas kapoy pagid kati wala kada sweldo ti amo lang gid na iagaling kati ikaw mismo masigurado mo nga safety ang bata mo safety makakaon ni mo bata kamusta na to ayan nakatiti na to ayan di bala ti pagabot mo kabitan ka ng mga bata mo hindi di ba imagine na bala ti pagkabos mo bugtaw mo ubara naman amula na permi ang aton nga daily routine mga katropa. Wala kita choice, di kita yung magmanggaranon, magamuno Dubai pa. Ano abi kay hindi man niya biya Sterling ang napamanat, ta? Hindi man mga Moretti. Di ba? O mga Moretti, guro mga napamanat, ta guro, syempre mambalgid nga, syempre mangayo, kagipasensya kung amuni, wala dapat may matandog sa akon asawa. Mga amuno, bala nga mga term, bala mga katropa, bala haw. Okay, pero ato niya kay mga local lang yato mga banay niya. Kundi amo niya subong nga kakagyan ta. Ti ato man isala, wala ba sulay? Kaya syempre katropang May. Oo. Kung ari this is ang Sterling ang mga pilido katropang May pangitaan na lang sila para tawhay na imo pangabuhi katropang May. Hindi ka hindi ka na maglibog sa imo sustento pero pinaka the best da is mangita ka na lang ito ubara i-plastar mo imo nga bata. Sa ulihi ka nalang mangita guro partner ka tropang May kung okay na ang tanan ka kung stable na wala ka na hatred nga nabatsyagan sa imo bana pero kung kaya mo pa man itunlon or i-settle pwede mo gijagyapon niya ma istorya ang imo nga bana ka tropang May. Pero sa subong at tiyempo, dapat wala na yung martir nga babae, yung mga katropa. Kati ikita mo niya gyapon ang masuffer mag-amo na. Mapakamartir lang tayo kung engineer aton bana. Kung damo-damo, yadut. Pero inaay mo bana, yatako mo lang ginauyatan niya, yakagbula, kabilyaran niya. Ti ano na yung pagpakamartir mo yung sa iyo. Hapaka na lang katako. Mag-amo man lang na. Ay, kabilyard, mabala si Sexy D, sang una. Uli, galing ako magyapon ang gintako. Imagine na bala. Gabi pa itong shot-shot ko sa tako. Itong jinding ako magyapon ang gintako. Wala gitiya kaluwas. Magamunay. Kaga, stay strong lang gid ka tropang May. Kung ano man subong ang kakaagyan mo, hopefully nga makalampuwas ka sa imo nga problema subong kag indi tanan. Indi ka lang gid mawad and pray lang gid nga ara ang Ginoo ara lang gid sa imo ya katropang niya. Kaysa ginahatag man ni Lord nga mga challenge na katidra ya man na mabalaan kung kaya mo. Indi ina pagatag nga problema kundi mo man masarangan katropang mi. Amo na ang pinakaimportante, kinanlan mo gid mangin strong para sa imo nga bata. Kag anyway, thank you so much sa pagpadala mo sang sulat mo. Anangid naka-relate. Pati ako naka-relate man ko eh, syempre. Hindi kung pwedeng hindi mo na pagpatulan ng mugangan, hindi na lang pagpatuli bay ita. May ara ginaayang mga nakatakda man sila nga tawo nga makaod sang isog nila. Wow ha. Siling Nichin, magamuna ba na ko katropang May, pasudan nun kung gina siya bola ka billiard kag padalundunan sang tako. Araw-araw ka man yung imo yung man. Ano to binga luto? Bisang ano? Bibula, be? Bula-bula. May ara pa yan, mga lalaki, yung mga katropa nga. Wala pa yung kagraduate yung sa ilang mga gawin, no? The feeling nila yung mga single sila yung po niya kagsultiro ya. The feeling nila yung mga wala lang sila yung obligasyon niya. Di ba la? Oh, siling niya at katropang Trixie Rope, kaya ko gani si katropang May paayhan, haha. Ay, ang bot na lang gid, kasen, kung ipadala ko di ang sulat mo, mahibi gid sila guro sa imo. Kaya nga ton gani nga katropa nga ang ako na nga kasin mayara na na gani isang una nga societal instinct mga katropa pero ti grabe man ang laygay hindi pa di ka obra si sex di grabe na na ang laygay sa iyaya ni manang niya ako eh manang manang niya ko na mo pero so hopefully na matigid man siya sakon kag subong daw ka fairy tale gidya ka life ya kay nakakita siya sang lalaki ya nga mapalangga sa iya wow grabe. Diba? Ang mga struggle tani yung mga katropa is makibot ka na lang no. Ara ba lang pagsugod sa January makamba ka grabe January pa lang ga struggle na ko ba. Makibot ka na dugi-dugi December na wala ka man kabalo kung paano ka nakalampuwa sa amo mo na nga struggle. Diba? Diba? Amo ginaiya ka ti kumbaga bala kapin pa kung sa struggle nga ina wala gid minagbulig sa imo. Isa do ka subo pa minsaron pero amo man akis sa mga struggle mo ang nagataytay sa mga tao nga mga toxic bala nga pwede mo na pangkakson pangkwaon mo na lang nakatitungod nga huwag ka mga nila na bulig at tapos subong sila ga struggle lara ka na no way. Anyway, so mga katropa, thank you so much gid sa inyo nga pagsubaybay kag pagpamati sa aton nga programa eh. I hope nga nalingaw ka kamuno. Siling na itchin. Nasun lang ko mapadala sang story ako, mang. Kay ginatype ko pa, basi malabutan, Pasko ang story na mo. Wala pa katunga. Gusto ko yung i-mention mo gid ya kung ano ya ang pangalan di isang ano ya isang nabutang mo da kung baga ang mga may ano gid ya balang imo bala may mga character gid ya kung baga kay dramahan niya na mo ni Uncle Bob ang imo nga istorya subong pala daan masugod ka na yung sulat ya kay para at least matapos na nang ipagka December ya diba do si Santa Claus ka lang ang imo na yung guwasan storya niya episode na iya series iyawan ko na iya tapos iya magamuna iya ko iyawan asa subong niya December ka pa iya matapos siling niya Trixie Rope thank you always cuz love you so much lagpok nalagpok gid. Anyway, sa mga katropa tada no, buwas naman ka. See you tomorrow. Kag thank you so much gid sa inyo nga pagpamati sa aton nga programa. Kag inyo nga paborito nga programa syempre ang 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting. Bye-bye. X-rated. Ah!
1: The Secrets of Health.
2: Kung hindi husto, ang aton sa pagpasunod sa aton sa mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
1: Southern Plus Gold.
2: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
1: Masanzon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kun gabutod ang aton sini nga tiyan. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kun diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Santhon Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule.
1: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans, kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira para nga magnami lang imo pamatsyagan kay ti kon may hormonal imbalances di bo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes,
3: pagkatapos gariklamo nagasakit ang butkon, gasakit ang iya sini nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
3: So nagainat pa ning imo sini nga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining alawa. So arada Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
3: Panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
1: The Secrets of Health.
4: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Ras Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.
12: Sa akin ako.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Amo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
0: wound. Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: Hala! Ka-exciting!
4: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kika sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang nga balita. Naaresto sa kapulisan ang sospek na nagtiro patay sa punong barangay sang Kansumanding sa Banwa sang La Libertad. Inisyal na dakpan sa siyudad sa Bacolod sa September 26. Ang biktima ang kilala sa kay Dennis Himpayan, 40 anyos, samtang sospek ang kilala sa kay Gilbert or Gilbert Villena, 32 anyos. Parehong residente sa barangay Kandumandig, Banwa sang La Libertad sa Negros Oriental. Sunod kay Police Colonel Jonathan Abelia, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. Ginlunsar ang Joint Operation upod ang NORPO Regional Intelligence Unit kag Bacolod City Police Office nga natigayon nga nadakpan ang suspect sa may Hacienda Hermelinda, Barangay Granada, siyudad sang Bacolod kag nagatrabaho ini bilang isa ka construction worker. Dugang pa ni Abelia, nagagawa sa ilang investigasyon nga personal ang motibo sa krimen kag may kaangtanan sa love triangle bangod nga ginaupod sang biktima nga babayi ang kaupod man sang suspect. Ginpayag man sa provincial director nga ipasaka na ang kaso nga murder batok sa suspect kag ginakabig na nga case closed ang nasambit nga insidente. Kung madumduman, gintiro patay ni Villena sa Himpayan samtang ini ang papauli na sa ilang balay sa tungkaagahon sa September 23. Kagina ang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

colder than the rest of the Negros Island region. It's now 4:24 on the clock. Brian Adams right there with Summer of 69. But it ain't going to be summer. It's going to be Christmas. Later on, we will count the day. Kung pila na lang bala ang nabiliin. Aunties Kiteya mag-celebrate sa inatawag nga the happiest day in the world. Anyway, it's time once again para sa atin yung extra drive. What day today? Oh, it's a Monday. It's already the 28th and the last Monday para sa bulan sang Setyembre. We're gonna embrace, no? And welcome October! Wow, October Fest, Mascara Festival! Amo na ginapaabot nato na. Sige, alang taunta ha, kung bala, sino ang mga artist, mga kilala ng mga artist nga magpapadulong diriye sa Bacolod City. Let's try to check that out and let's try to get to know kung sino bala ang pwede natong schedulean. Markahan sa kalendaryo sa ila pag-abot diriye sa Bacolod. Of course, para magatag sa atin yan sa entertainment. Kabalo naman kita, mga taga-Bacolod, yung mahilig ginagaya sa music. And part na ina, no, sa atin yung Mascara Celebration. And may chika, man ko bala sa inyo later. Let's try to know man kung ano ining chika na to, na mapakilig bala sa inyo, mapaugot-ugot bala sa inyo, o kung bet nyo ang amosini. And also, may araman kita sa question for this afternoon. Ako na siguro kabuyan, ano, para at least kamodera ang maka-answer sa atin yung Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. I-check ninyo dira, open ninyo yung Facebook page naman, and then you try to answer ang question naton. Ilabi na nga may kaangtanan ini, ano? Sagin, permahan, lately, or last week, sang presidente sang Pilipinas, sang nag-postpone, sang Bacolod tuloy. Barangay kag SK election. So bantayan ina ha, kaya akon ina karon yang ibasahon ang inyong mga sabat, okay? So amoy na ang dapat ninyo yang sabton sa aton yang Facebook page. I-open ko pala para at least mayara ka mo dira sang idea, no? Kung ano ba lang inyong reaksyon nga gin postpone na or not gin postpone kundi hindi pagdayunon ang ginatawag yang barangay and sa guni ang kabataan elections diri sa Pilipinas. So supposedly naka schedule ina by November. Imagine balaya November nga nagakaong kita ya sa mga suman. Nagakaong kita ya sa mga Balensyana, no? Mabuto-buto pataya, no? Pero tila taon nato na kadamo abi sa mga intriga, ano? Ilabi na nga nag-trending man atong ano bala ng barangay kapitan, no? Diri sa aton sa Isabela. Nga kung sa diin nagpudag-pudag. Ligid-ligid, gali, no? Sa salog pag-announce. Pero joke-joke lang to ko, no? Ah. Anyway, Aria, ato niya ang question para sa siniyang kahapon nga dapat ninyo sabton. Ano ang mahambal mo katropa kay hindi na madayon ang BSK elections? Kag sa Baylo, madugangan lang sa tatlo katuig ang ilang pag-alagad sa barangay. Check that out again sa atin yung Facebook page and basahin ko ang inyong mga comment later on. Let's see what's on your mind. Let's try to know that para, di ba, mabatsyaga naton kung ano bala yung aras sa paminsaron sa pila natin yung mga katropa. Mayara yung gusto, mayara ang nagadisgusto. So, let's try to know your reason para at least ma-weigh man bala naton, ano, ang nagkalain-lain niya ya nga pagpananawan sang aton yung mga katropa when it comes to that. Imagine, mabuto kita kung tani, ano, sa mga bago na naman ng mga opisyales sa barangay. Ano ka damo na sa ginabag-o subong hao? Ating sige ah, bantayan naton ina. And sa nasiling na ha, ang aton yung programa is Extra Drive. Kaupon si Mommy G, hasta pa kita ala sa is. So I'm waiting for your reactions, I'm waiting for your comments.
Para nga at least makakommunicate man kita, no? One tabla subong, ah! Or inigani, mamati ka lang dasatan niya ng mga chika. And, syempre, sa nasiling na, no? Sinuayhan ng mga artist ang dapat kabantayan sa ato niya nga ginapaabot ng Mascara Celebration by the month of October. 4:29 on the clock! Kamo ang nakatutok kid sa ato niya nga programa Extra Dry kaupod si Mommy G. And this program is brought to you, of course, by Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, amoy ning pinakamanamit nga kape kag nagahatag pasang certain glow sa aton. Maski ano pang imudra nga edad, ano? Start your day or even end it nga bright lang sa gihapon because of the Santon Gold Coffee Mix. May ara iniabis ang glutathione and collagen. Nga kung sabiin, makonsider ginatan nga delightful coffee na makabuli gin suporta sa daily energy while giving our skin loving routine an extra boost. Perfect ka din eh for busy mornings, office work, or even just a relaxing coffee moment. Drink Santon Gold Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated. Nga saranggit mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Try ninyo ha, ask dira sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, and Grace Pharmacy. Once again, don't forget, Santon Gold Coffee Mix.

0: bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
0: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: Exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Isa na naman, kamaayong adlaw para sa tanan. Istorya naman natin ang isa sa pinakakumon nga kondisyon o kon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, baw do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Baw ay gitso may nakbayaw kamot, pero ka smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga tudlo na siya kadako kag ginapatihan nga may duha ini ka primary functions nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon dako ang yasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga naga-apid o kung naga-angot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kag painful ina siya kung may appendicitis kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong siningatyan kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit sa madula, sa masakit, pagka upuriit ka kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong nga bahin sa imong tiyan. Suno man sa pagpanalausaw ta kung tanugon mo, maubo ka kag maglakat-lakat ka, masakit dula nga namo magkaon, lain matsyag mo kag

0: naka-experience ikaw sa paglupot-lupot? May nabatian ko na ganing ambal sa mga katibulangan. So, pagkatapos mo ganing kaon, pahimunong ka na gaya kalumpat-lumpat kay karon appendicitis ka git.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sangkap, turmeric malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Duha ka mabakod kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric, ang iya sini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inisang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kunsa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes. Agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganit saluyot. Huwag sila kabalo nga nami ini sa hypertension. Imuon mo ni tsa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan. Kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation bla. Bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon na margoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nag-support sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ang katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay hindi tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee, mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Naa XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Naa XFM kid.
5: Ay wala ka lang music magtapos bugtaw ka blamay ara ko sa mga balita. Blabso ami bigit mga DJ sa lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kid
7: dapat. Enjoy lang.
3: Naa XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

4:54 on the clock na, katropa. Habot ka na bala sa inyong balay. Hope nga safe na safe gid ikaw, ano? Pero ari, take note. Wow, dumakakita ka ng sunshine. Kumabatian mo. Ang ato niya nga mga bisita, ano? Sa Mascara Festival. Kung sa diin, they will feel the celebration, of course, with music, excitement, and unforgettable moments, kid. Wow, kadamo sa mga artist, ano? Ang maghahatagid sa ato sa kalingawan. Dugang para sa ato niya nga celebration. Maski mo niya kapuraot subo niya ang mga nagakalatabo nga may saka ay sang plete, mayara iya sang wala biyahe. Sigurado gi kuya nga maski wala sang or bataas ang plete, no? Kag wala sang biyahe, kaso gid man sa maskara celebration. Laktan ay managyapon ba? O, ari na, para may idea lang kamo ha, kung sino nga mga artist, let's try to check. Aba, aba, aba, numero uno. Ang British Island or British Virgin, basta si Iyas. Amo ini siya, ano, ang magabisita di sa aton. Virgin Island, ayan, the British Virgin Island singer nga si Iyas. Ang magakantugid diri, magaupod ha, kag magahatagid sa nga dugang pagkabali-bali na ni sa kalawasan kay masaot, kaya imagine. Adumdum ka naman sa iya nga mga music, oh. Para nga at least may idea ka mo kung anong mga music ni Iyas. Shout it!

0: phone got me singing like na na na na every day.
1: Oh, diba? Ta perfect gid ang iyang mga music sa atin yung Mascara celebration. So expect it nato na again this British Virgin Islands singer nga si Iyas ang magakatour magakarigid diri sa Bacolod para nga maghatag sang kalingawan, and we like that, we love that actually. And also magadugang pagid ano sang entertainment ang Baby Dolls si Zayna Baraki. And ang gabalik-balik diri sa aton, feeling ko na ano na ni sila, na namia na sila magbalik diri sa Bacolod. Ben and Ben, Silent Sanctuary also, magbalik diri sa aton. Ooh, Moonstar 88. Kakadamo pa sa iba ng mga artist, even ang mga club DJs, ano? Para nga maghatagid sang color sa atin yung celebration for the Mascara Festival. Do excited mo ko, ah? Gani, prepare nyo na dirang inyong lawas, ano? Kinahanglan, healthy ka mo. Hindi pwede yung ang inyo dira, yung body, no? Will give up at the time sang aton yung Mascara celebration. Kag, syempre, sa pag-abot man sang mga mag-perform diriya sa Bacolod City. Gani, kung ako sa inyo, mag-take na kamundera sang aton niya nga Suntone Plus Gold. Ang Suntone Plus Gold, amugi din niya makahatag sa aton katropa, no? Sang ginatawag niyang protection batok sa mga masakit. Gani kinahanglan gid nga mag-take kita sini every day. Hindi gid pag-underestimate ano ang pwede ya mga masakit nga pwede ituga ano sa mga viruses, bacteria o hindi gani na balang mga toxins naton sa lawas ano. Kina magdugay na sa aton kay ti wala nakita yag inom sa mga pambato gid para sa aton yang kalawasan kumbaga shield. Well, there's a tendency mas hindi ka ka-attend sa mga concerts ano kapatid gayunon mismo sa Mascara Festival. So again, take Suntone Plus Gold. Amo ini magasuporta sa imong daily wellness. Simplihan ta niya, suguran ta with the simple consistent choices. Ang Suntone Plus Gold ang food supplement nga kompleto gid sa ginatawag yang benepisyo sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Makasuporta ini abi sa ato niya yung immunity, overall wellness, and daily vitality. Imo sa Yes to Health Incorporated. Sarang iniya mabakal sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa my door number 46, Vinco Building, Lizari Street, sa Bacolod. Padayon lang ang pagtutok. Dari sa Extra Drive, kaupod si Mommy G.
2: Extra Drive.

0: Exciting, bro!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramar sang Vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natulaan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikil sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Philippine National Police ang paggamito ng dugang nga panahon para pabaskugon ang pagprepara sini sa seguridad para sa masunod nga eleksyon sa barangay kag sangguni ang kabataan nga gintalan na sa Nobyembre 2028. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatas Jr., importante nga gamito ang pagpostpone sa eleksyon para mausisa ang mga tikang sa kapulisan nagligad nga eleksyon kag ma-identify ang mga dapat nga baguhon. Sa idalam sa Republic Act No. 12326 nga ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tuwing Setyembre 24 ginpaiso lang BSKE kag gintalanan na ini sa Nobyembre 13 tuig 2028. Ang bago nga petsa sa nga eleksyon ang anong kabulan matapos ang Mayo 8 tuig 2028 nga presidential kag general elections. Suno kay Nartates, gamiton man sa PNP ang mas dako nga panahon para magpreparar ang ilang mga personnel kaga mapabaskog ang koordinasyon sa Commission on Elections sa mga lokal nga gobyerno kag iban pa ng mga ahensya. Kagin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

little bit dangerous, especially sa mga panahon sa karoon. Yung kung sa diin, mainit-init, as in tuman, kainit kun aga. Eh, then paglabot sa mga muning oras, ano, nagatino pa ang ulan, mabulubog na, sana na magkaagahon. Amo na nga dapat, gid, ano, ibalo na ito ng ato niyang weather update. Okay, so let's check now ang ato niyang weather condition, especially diri sa ato niya sa Negros Island region. As of 4 PM kaina gipagwa nga weather bulletin sa PAGASA, ang Negros Island region pati na ang Central Visayas sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga kag Palawan ang maka-experyensya sang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms tugasang intertropical convergence. So si Queenie wala na, nakagwa na siya. Okay, and then the rest of the Visayas naman and the rest of the Mindanao ang maka-experyensya sang partly cloudy to cloudy skies nga may isolated rain showers or thunderstorms. Still caused by ITCZ. While Metro Manila and the rest of the Luzon area, no, ang mayara iyasang localized thunderstorm, so it's gonna be partly cloudy to cloudy skies. May isolated rain showers or thunderstorms man sila nga ma-experiensyahan. Kag diri sa ato na, o, oh, di ba, nagatutupa, scattered lang ang rains, pero not so bu-bu-bu-bu. Hindi siya madamol. Pero there will be times, of course, yung ma-experiensya ng moderate to heavy nga rain showers. So, halong lang sa kita sa gihapon. Kaya tikabalo naman kita, no? This is caused by ITCZ. So, muna. No, so amo na, no, hindi dangerous. I mean dangerous man ang pabago-bago nga weather. That is why kinahanglan gid naton may pang ano kita, may pang shield kita, may pang bato kumbaga, no, kun isa ka knight in shining armor, miyara gid ya sang espada, kag miyara man sang shield. Well, ato niyang imuon, no, para sa mga muninga klase niya sang tiyempo, no, may ara iya sang changing weather, kag-busy ka pangataan sa mga outdoor moments mo. Dapat gid nga tagan sang vitamin C support ang ato niyang lawas. Ang ato niya sunshine vitamin C, makasuporta gid sa immune system naton. And also, ang daily wellness naton, kagpambato sa nasiling na sa ginatawag niya ang changing weather condition. So, hindi lang ang ulo mo dira ang nag-change. Ay, ulo. Hindi mo galing nga desisyon. Kundi, pati ang ato niya nga weather. So, perfect and manamigid ang ato niya sunshine vitamin C. Himo sa Yes to Health Incorporated maniha. And you know what? Sarang yun na ni mo order online. Basta gamitan nyo lang dabara ang inyong Shopee or TikTok account. Tagpangita ang Suntone Vitamin C sa Yes to Health. Okay? So, para easy-easy lang ah. O ba sinalipat man ka mo sa ato niyang question para sa siniyang hapon. Di ba nag-post ko dira, no? May ara na, may nag-comment na sa aton. So, kamo man, what's on your mind? It's time to know what's on your mind sa karon ka tropa. Kay man ano ba lang mahambal mo, ano? Hindi na madayon ang BSK election. Kag sa Bailo, madugangan na gani iyan, no? Sa tatlo katuig ang ilang pag-alagad sa ato niyang barangay. So, amo na nga dapat ninyo nga sabton dira. And I will read your answers on air. At least may harap mabla sa nagkalaing-laing nga idea. Kahit ila yung nagdapamisar ko. So, may most probably, laing man ang pamisaron mo. So, mo nang let's try to know, no? Kung ano bala ang mga sabat ninyo dira or ano yung ang inyong ginapaminsar. Kaga, well, let's try to make ends meet. Oh, charot. Grabe, may mga muna meeting ni. Ano ni? Hindi naman pwede ka meeting di advance eh. Okay, sige. Basta ha, sabta nyo dira sa ato niyong Facebook page. Basi wala pa ka mo dira ka like and ka follow. Click na and go to XFM Bacolod News and Public Service Authority. That's our official page. Amulang gidi na ha ang ato niyong Facebook page ng XFM. Again, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Check out my post about the BSK election. Answer ka mo dira, comment.
And basahon naton. Si Nanay Elvira Hilogo, nakatutok sa aton. Thank you, good night, ha? Sorry, gid kong kisa nga daw, hindi ko makita ang imo yung mga text messages. But don't you worry. Basta nakatutok lang ka dira. Ipa-enjoy tagid ka, Nanay Elvira. And also, sa mga listeners mo natin, dira sa May Kabangkalan City, madam huging salamat. Under sa kay Sir Erwin na Salinas. And, sa gaygani, no, mabatian man kita dira. Madam huging salamat sa inyo yung pagpamati sa XFM. Let me check our time. It's already 5:26. Tutok lang sa gihapon. This is 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
5: Ako si Joe Mari sa Construction Work. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagyap na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

tropa. And hindi chismis lang to. Totoo na to. Engaged na si Carlos Yulo and Chloe San Jose. Ang two-time Olympic and Asian Games gold medalist, ano, nag-anonsyo sa ilayang Instagram kagin na-reveal nga nag-propose na siya galiya sa kay Chloe sa tupang December 18, 2025. So that was 9 months ago. Grabe, no? And you know what? Grabe gid ang yuhum-yuhum ni Chloe. Kay tungod nga, hindi lang isa, kundi duwa gid ka engagement ring ang ginhatag sa iya. Hamakan mo na, ano? Kag ano ba lang but silingon nga duwa gid ka engagement ring. Well, di ba? Kaduwa gid, no? Nga nagdaog sang medalya nga gold sa Olympics or 2024 Olympics Games or Olympic Games ining si Carlos Yulo. Te ginasymbolize ko no sa duwa ka engagement ring ang gold medals nga iya nagdag-an bangod man sa bulig ko no ni Chloe San Jose. Ang engagement ring ano ang nag-shape sang oval, ang isa naman niya heart. So amoy na katropa no ang pinaka-latest sa karon, tingala ko man gay pamangkot sila ni Boy Abunda, ni Tito Boy Abunda nga kun sa diin na kun makasal gid man sila or kaslon sila, invite ba la ang ginikanan. Kay gali engaged na sila 9 months ago pa, ulihin na ta. Gabi no, gitago-tago gid nila pero for happy-happy gid bala ini si Chloe San Jose no kag nagapakita dere no sa ilayang engagement nga inang ano nakaluhod iding si Carlos Yulo para ihatag lamang ang oval cut center stone nga engagement ring. So amo gina no pag pagkakita nga will you marry me, dito gina yun gin sa Batman ni Chloe San Jose nga yes ining si four-time gold medalist nga si Carlos Yulo. Well, si Carlos Yulo, 'di ba siya ning nagrepresent sa aton ano sa field of gymnasts. Nga kun sa diin duha gid ka medalya nakuha sa Olympics sa 2024, duha man ka medalya sa karon ay nakuha sini nga gold medal ha. I'm talking about gold medal sa Asian Games 2026. Recently lang ina. And again naman manghod nga si Eldrew Yulo ang nakakuha naman niya sang bronze. So, nagasunod man sa yapak yan sini. Okay, so, but silingon, kung engage siya sila, wala tonta nang naton, kung saan ba lang mag tingaling-aling ang bell, no? Wedding bells. Kagala tonta, ha? Kahit tinagambag sila gani nga, hindi nila ko na pag-i-invite ang ilang ginikanan. So, expect na nga santanan, no? Nga, posible wala git ang ginikanan, pero who knows? Kung daw wala pa yan na set ang date, kag malawig-lawig pa, basic pa lang niya, mag-iba ang ihip ng hangin. Okay? And lastly, sa atin mga katropa, no? Thank you, Ged, sa pagsabat, especially sa kay Cheryl Charisma. Sa atin yung question na, numambal mo, kaya hindi na madayo ng BSK elections, kaya sa Baylo, madugangan lang sa 3 katuig ang ilang pag-alagad sa barangay. Silinik, Cheryl, wala na kita, nagisunod sa layi. Kung ano na lang gidiyang mapaminsaran nila, no? Nga gusto nila himuon, daw rob bot na lang gid kita ya nga masunod. Amo nang hambal ni Cheryl. Okay, madam, magiging salamat sa mga katropa naton nga nagatutok gid for 2 hours. Tomorrow na naman as tapaningadaan yaya nga to yung pag-upload na until Friday. Ba, malabutan na, no? Pila na nakaadlaw kag ma-end na ang bulan sang Setyembre pero may strike buwas ha. Masino man lakato, may ara man sa libre sakay. So, ibaluan nyo na lang kung ano ang mga points nga kung sarihin sarang ka mong makasakay sa gitan niya, galibre sakay sa nga ato niya niya nga gobyerno lokal. Counting the days, mga katropa, we only have 88 days to go before Christmas. But si Mommy J magpaalam na sa niya nga Lunes nga edisyon sa atin nga programa. Be back again tomorrow. Don't forget, same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening for Extra. Extra.

0: Exciting!
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Couple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala na mga sintomas ng kidney problem.
1: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Couple Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Couple Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Couple Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Couple Plus Gold araw-araw.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Couple Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Couple Gold Herbal Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Couple Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Couple Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Couple Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
4: Couple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Couple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Nag-demand ang Presidential Office ng South Korea sa eksplanasyon kag apology gikan sa Ukraine sa diin ginakusanan ang gikib sa pag-disclose sa transfer sa duha ka North Korean prisoners of war padulong sa South Korea. Sunod diri sa gin-review ng sang gobyerno ang dugang lihok angot sa nasambit nga issue. Sulit-sulit nga gin-discuss ang Ukraine ang transfer sa preso sa Seoul pinagi sa nagkalain-lain nga channels kag naghinyos ang secrecy. Akigbato sa Senior Presidential Secretary of Public Relations kamahimo nga maka-trigger sa domestic criticism ang public disclosure. Ay baluan nga nagpasugot ang South Korea ngay pabilin nga confidential ang transfer para sa security, diplomatic kag humanitarian concerns lakip ng safety sang preso kag pamilya. Apang base sa statement, inbuyagyag sang Ukraine ang transfer kadungan sang address to the United Nations General Assembly ni President Volodymyr Zelensky nga wala sang nagakaigong konsultasyon kagin panginwala kung ano ang mga confidentiality kung confidential agreement. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Paskogon ng immune system. Mag premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ini si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Ipo pakta ang hapon, hapon. Bring it on. Musika? Musika? Historia? Historia?
4: Teko, Tommy. Muna tayo.
5: Ano? Parinig!
3: At iba pa!
1: Extra Service! Extra Service! Extra Service! With James King! With James King! Sa XFM!

0: 6:06 na natin oras mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Petsa ba ni Otso sa bulan sa Setyembre 2026. Pila katulog na lang. Habi nyo, Christmas na. October na! Ang ining programa, Extra Service, kaupod si Katropang James King, ang ginadulong sa inyo sa aton ng mga produkto sa Yes to Health. Produkto nga sarang makabulig sa inyong ikayang lawas. Produkto nga damo na nagapamatud, damo na nagatestify. Sa mga wala na lang nakatry, you should try. Pagbisita sa aton Yes to Health store na hamtang sa Maylazare Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City! Tabi nga ito nga Ultimate 3 yung Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Partner ni sila, trio mga katropa, no? Ang Santone Vitamin C mo nang magpabakod pagid, magpamas effective pagid. Ang antioxidant activity sa Santone Plus Gold. Sa bulig sang Santone Vitamin C, opo ang Santone Plus Gold. Kaya kung may dala pa nga Premium D3 Soft Gel Capsule, nako po! Ultimate Trio Protection against sa mga balatiano kung masakit mga katropa. That is why you should try. Mayong gabi sa inyo tanan. Kumusta? Wow, wala masyado na anong planong transport strike mga katropa. Although may pila sa Gyapo na apektuhan, pero wala ka na mahimo. Nag-declare ng pila ka mga eskolahan sang synchronous nga klase mga katropa. Online na mga estudyante sa karon. Ang mga ibang daw wala nakitang ilang crush kung ginapanglagyan na suya eh. Wow. Pero may plano pa kuno bukas mga katropa. Pwede na ginapreparan nila mga katropa, no? Buong Pilipinas may ara na gani nag ano sang mga libreng mga sakay, nakasakay man kamo, nakatipid kamo. Labi na gid may mga ubrante, mga estudyante wala. Lipay sila, ara sila sa mga panimalay nila mga katropa. Speaking of panimalay, di siyempre kung aral sa balay, kung wala na gano sa ilang mga online nga mga, what do you call this ka mga lessons, di cellphone na naman! Pag gusto naman, online na naman! Magalong-magalong kay talamak, nagid katama mga katropa buong daigdig! Australia, Canada, USA, Europe, nagapang ano na, nag-warning na mga katropa against mga, o batok sa mga online ng mga hampang, batok sa mga, sa social media, kung ano-ano dang pwede na makutan, labi na gidsubong, grabe, ang mga ginatawag nila nga crime influencers, kung sa diin target ang mga kabataan, mga teenagers, mga katropa, naku po, vulnerable, no? Ang dasig maintuan, and that's why kinaglansang pagbantay. Dugay ko may sugid ko sa inyo mala. Well, it was in April, pero kanami isang story parte sa, parte sa gadget nga na. Sugid ko sa inyo dugay mga katropa, no? Sa ka school bus nga, may sa ka grabe nga sitwasyon nga natabo. Well, karoon na lang ha mga katropa, no? Best of done nyo lang ko ha. Alas 6:20 na sa gabi mga katropa. Ini ang inyong katropa station. Kupod si katropang James King. Sininggang gabi o kung gabi-gabi. Amazing gabi-gabi. Exciting. James King sa radio. So 103.9 XFM Bacolod.
1: Stress Service with James King.

0: Exciting, bro!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika. Xanthone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may bata taas nga levels ng antioxidants ang Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Exciting! Check!

0: μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: αν είπα πά,
1: σα extra service.
0: Extra service.
1: Extra service.
0: With James King.
2: Καλά να λάτω, μπογόνα. Ayong gabi! Kamusta ka, tropa? Nakapuli ka na kung wala pa. Nagluto mga kabataan nga wala eskwela, naghimo sa balay, nagpanglimpyo. Ayong gabi kung very good ah, mga katropa. That's nice. That is sweet. Para pag-abot ni nanay kag ni tatay, o kung ni nanay, no? Pag-abot niya, tauhay, okay na. Mga nanay naman, ikaw ang taman ng kada, ano na lang, mula nga naman, basi maanad ka mo ba lang, walang naperming, yun naman, hinano niyo naman. Ngayon daw, anong tawag si naman? Mga daw, habin. Ah, habi, hindi habi. Habit, galing, habi. So, ma'am, mga katropa, may isa ka mga bagay kung pero may mga ginahimo, pero may walang naman ang reaction mo na ang matabo, habit na lang ganyan. Bisan simple lang, wala. Tood man, di ba? No kidding. Karelate ka mo ay. Paing gabi sa inyo tanan ni ang extra service. Kau po si katropa ang James King. Sige ah. Sugiran ko kamo ani katropa. Kagina lang ni natabo dito sa may Iloilo, no? Kung sa din sa ka grade 9 student at sa Haro National High School, ang unang anak siya nakabaton siya na sang shooting threat katropa. And posible nga ginkulbahan ko no ini. Rason nga ginpalaptay ang gilayon ng pamahog, no? Inasuno sa ilang school principal, no? And ng principal Tabaculde katropa. And amo na ginapatihan nila nga posible ginkulbahan. Okay, siya nga nakakita siya sa pamahog mo. Daw threat, kill threat. Message siyang iyang mga classmates sa GC, sa group chat. At inaglapta. Kaya mo naghatag sa kakulba, no? Sunod sa principal mga katropa, sang nabato na sang sining estudyante kababayi ang text message halin sa wala pa makilalang individual. Gilayon niya ininga ginsend sa mga classmates niya. Pinagi sa group chat. So ginshare naman sa iban nga mga estudyante, no? Sa mga screenshots. Sa ilang mga ginikan, ang tub-tub nga naglaptang impormasyon. Natabo, ginatag sang Haro National High School ang kaiginan sa kapulisan sa pagkandak sang investigasyon sa natabo. Nagpasalig ang principal mga tropa mga mas hugtan pagid, no? Ang pagpatuman sa seguridad sa eskwela na good nga malikwan na matabo nga pagpamahog. Natabo na, nagligad si Ibi Magalona dito sa Amon. O ginano nila, nabot kong nakita na, na-trace ko na nila, although wala na nila masyado ginano mga katropa. And gina-share kay Gido, hindi man muna kabaw. Posibleng nag-trip lang, you know? Pero hindi sa Gyapon manami. And I'm sure kung na-trace man nila, nakilala nila ito, nakilala nila ito, well, I'm sure tagan man ginsang nagkakaigong ano. Advice para sa sininga mga estudyante. O, lantawa, muna natabo sa ila. No, dito sa Haro Iloilo, kagina lang ni Katu.

0: Europa, no? Well, speaking of mga subong gakatabo subong may ara ng related ano nimo about daw may pagka satanismo na nimo ini nga mga crime influencers kang ginatawag nila Canada, Australia, United Kingdom, America, dito sa Pilipinas, may ara gani Pinay nga pulis nga nag-vlog kag gina si saka legit nga pulis mga matropa. Gina sa ilang mga investigasyon sa ilang mga sa mga cases nga tinatunan nila. Na-mention niya ang pila ka mga I'm sure labay na ni sa mga nyo, nakita niyo na ni ang gini nga Pinay nga pulis dito sa Amerika. Ginasugid niya mga katropa no kung anong gakatabo sino ni anong ni ngasahing nga mga mga nagapang recruit online which is very alarming sa iban. That's why ginaambalan ng mga ginikanan ang iban galing nga mga countries mga katropa ginsuguran na nila no ginano ng pag ginban na ang iban plano pa ang mga social media labi na gid sa mga nag-edad 18 panubo 18 kag 16 mga muna so, pwede magka-count no ginamat-amat na nila mga katropa. Well, kung basulan mo naman niya ang mga platforms like YouTube, pambalman lang sila nga may ara kami sa mga layi, mga pagsulundan, kumadakpan sila, ginatagaan man sila kuno sa mga sanctions. Madakpan, ginablock ang ilang which is, galing ito siyempre, ara na na. Grabe na gidya, hapos na gidya sa mga platform. Pag i-ban mo ba, hindi pwedeng 18 anos. Ang 10 anos gani, makaimusang account, mapakunukuno lang nga 18 na siya. Wala, dapat may ara pag gidya, mas mabakod nga, nga makontrol, manregulate ni mga katropa. Well, speaking of, mga gadgets, mga katropa. Abalo ka mo ining natabo sa United States, si katropa. So may somewhere, I'm not sure if natabo ini if it happened this year, April. Sa may center middle school sa Warren sa Michigan, mga katropa. No? Kabalo ka mo natabo? Well, ang mga estudyante, no? Grade 7. Well, kalabanan sila, may mga iPad, may mga cellphones, may devices na ginawag, may gadget na kinahampangan after school, mga katropa. Ang natabo, pagpulis ang sininga mga estudyante. Sakay sila sa isa ka, sakay sila. Ang taon niya ako advantage, mga katropa, no? Ang hindi nga mga estudyante papuli na nagsakay sa school bus. Ang school bus, siyempre, dulong ni nga mga estudyante sa ilang mga panimalay o kung sa mga bangga, lapit sa ilang mga balay. And then, ang natabo, mga katropa, samtang ga-drive, nakasakay na mga estudyante, samtang ga-drive, gulpi na lang kayo nagliko-liko, daw mabunggo, daw nag-out of control ang ilang nga school bus, mga katropa. Well, sa punong school bus, kabalo ka mo ang nung natabo. Gali, sa nakitan sa CCTV, may medical situation. Ang driver daw nalipungan mga katropa, no? Daw nag-pass out. So may aras ang medical situation sa sulod sang bus. Mabunggugin ng bus mga katropa, no? Ito puro mga kabataan, hindi mga ang natabo mga katropa, no? Kabalo ka mo. Oh, halos tanan sa ilang mga katropa, no? Isa lang ang nakakita sa bus driver. Nakita niya bus driver, ginpalapitan niya tindog dayon mga katropa. Kag natinguhan niya nga ma-control ang steering wheel kag matapakan ng preno mga katropa. Ang ini nga bata, ining si 7th grader nga si Delon Reeves, kumakita niyo siya mga katropa, no? Nabalita ini sa mga news websites dito sa ila. Kabalo ka mo mga katropa, nangin hero ini nga bata. Kaya sa kadamon sa mga estudyante, siya lang ang nakakita sa driver nga daw nilipungan na daw nag-pass out mga katropa, wala na animo. Kabalo ka mo ka nga ha? Kay nag-imbestiga ang kapulisan, kagang eskulahan. Ang base sa investigasyon, kalabanan ng mga estudyante, nag-uuyat sa cellphone. May devices, katropa, gahampang, taka iPad, nagpamati sa music. Most of them actually. And may isa ka bata, siya lang nakakita sa driver. No. Sa ginpamangkot, paano ininatabo? Paano nanginhirong ininga bata? yung pamangkot ang tatay, yung mismo yung pamangkot, paano ito natabo? No? Nga, ang hindi nga batang nga pungko sa likod, no? Siya pang nakanotice sa driver. Ito may harapan sa unahan nga, ano? Siya pang nakanotice sa driver. Ang sabat sa tatay, kabalo na ako nga, kay man, sa halos tanan nga mga estudyante, may mga devices, may cellphone. Ang bata ko, wala. Lantaw ang advantage, mga katropa. Well, kung aminin, no, real talk, tanan kita, gabiyahe kita, mapa-bus money na, mapa-private money na, naka-cellphone, naka-gadget, aside from the driver. And most of the time, mga katropa, instead nga gatulok kita sa dalanon, makita nato the views, mga sugatan nato, nakatulok, kadukok kita, nakatulok sa ating mga cellphone. No? Amo na yung kitatawag nga lost of situational awareness. Wala na kita situational awareness. Kaya ang aton nga mga mata, ara na sa screen, sa mga, di ba? O, toon! So, dito makita, mapamutod at mga katropa, ilayin ka dyan. Kung hindi ka addicted sa, you know, hindi ka addicted sa devices, sa gadget. Although, ang mga adults, mga katropa, bisan pa paano, mayara pa, ang mga kabataan, delikado. Imagine, no, 7th grader, na-save niya, nasalbar niya bilog na bus, hindi mabungko, kay manalipungan ng driver. Tungod sa iya, kay siya lang ang wala sang cellphone sa sulod sang school bus. Makon, ang galing. Kay man, siling sang tatay, wala mang ginamon siya kinatagaan sang ano. Sa iyong adad, wala nang namon siya kinatagaan sa cellphone. May nakita naman ko post, mga katropa. Amay, no, may time. Pag 9 or 10 na, wala na. Ginakwa na niya tanan, ginapasurrender niya na tanan na ang mga cellphone, no, sa iya. Nagbuwas naman. Kaya yung ganyan, ang pinaka rest time sa aton nga brain sa gabi, mga katropa, kag kinanglanin na sa aton nga mga kabataan para alert sila most of the time, especially sa eskulahan. O, te, di ba? Makita nyo ni mga katropa, makita yun niya, mapagkay mo mismo, makabalo ka mo kung anong advantage, kung kabalo kita mag-control sa aton nga screen time. Ha? Well, ano pa? No, sa balay, gakabato kang tinigang kay man na naka-cellphone. Diba? Palipatan ng paliyog ni nanay o kung tatay kay man ay dalang ka naka-cellphone. May ginatapos na games. Diba? Ang komunikasyon, lesson, mga katropa, no? Tungkol sa mga devices. High time. Pero kita mismo giniganan. Kung kita mismo giniganan, hindi natin mapakita, mga katropa. Kung makita nila nga gabi na nag-cellphone ka pa, paano mapungga ng imong kabataan? Mangunagin dyan sa ato. Para sa iban, mabudlay. Para sa iban, napustang. Para sa iban, wala sila sa problema na kay wala sila cellphone. Oh! 6:52 nga itong oras, mga katropa, no? Kaupot si katropa James King. Istoryane kita. Sa 103.9 XFM Bacolod, ideng extra service, iradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Pasibala kung kisa, tamaan ka na ka-cellphone, nalipatan mo na nga ang time mo sa mga asawa. Kukunbana? No. Katropa ang atong Turbo Dietary Supplement. Di mo sa makakaglabuhas ka, mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Labi na gid sa atong Yes to Health Store. Ina 103.9, kumpul si Katropa ang James King sa XFM Bacolod!
1: Exciting!
2: Exciting! James King.

0: Katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, Southstar Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santol Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa kang sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
6: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
0: Mga katupa,

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: At 7 time, alas 3 ng gabi mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagpangunang nga balita. Former House Speaker nag-file sang bail petition sa kaso nga plunder pinagi sa abogado nga sa Sandigang Bayan 3rd Division. Kinasi former House Speaker Romualdez, Juan Martin Romualdez, natalanan ang hearing sa bail petition sa Oktubre 12, Nobyembre 12, kada Lunes, Martes, kag Huwebes. Magapresentar ang prosecution sa 23 ka mga testigo sa bail hearing. Andama ng depensa nga magpresent sa 3-4 ka mga testigo para sa counter-arguments kung kinahanglan. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-sunstone plus gold. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.

0: Ay, sa mga nag-sabaw da, batchoy man noodles, o kung ano basta may sabaw. Ay, gabi sa inyo tanahan, may nang paghigaw pa sa inyong sabaw. Sabay-sabaw kita. Good evening sa tanan nga mga nakatutok sa aton programa. Ini nga extra service mga katropa. Kinadulong sa inyo sa Santor Plus Herbal Oil. Well, kapoy ka bala? Kapala nakita ng imo nga mga muscles, tulan mga katropa, kinanglan mo ni ang aton nga Santor Plus Herbal Oil nga liniment para makabulig nga ma-relax ang imo tulan. Mga joints mo, katropa. Pahid mo lang. Hamot pa ni, makarepel pa sa lamok. Ang aton nga Santon Plus Herbal Oil ang sarang mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Sarang man mabakal sa Mercury Drug Stores Nationwide, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store, sa din pa, Rose Pharmacy, Watson's, Negros Case, Sincere, mga katropa, kag sa mga lokal ng mga butika sa inyong mga lugar. Nakita nyo ni Ma, mamangkot lang ka mo. Pero para sa kompleto nga pamalaklona, magbisita ka sa ato niya sa 12 store na amtang sa Melizare Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City! Mayong-mayong gabi! Sino daw mahilig mahilig sa adventure nga ginatawag? Para sa ato nga, espesyal nga balita sa nga gabi, mga kapapa. Let's talk about the zipline. Balo ka ba? Ano ang pinakalawig nga pinakalaba nga zipline nga nasakyan mo na? Ako yato, kaysa lang ko bala nagsakay zipline mo. Agi man ko sakay sa mga cable car, sa nakabisita ang XFM, Yes to Health, dito sa Hong Kong. Mabisan pa paano, nalipay mo. Kululbaan lang galing mga katropa. Ang mga cable cars. Well, ang zipline, 9 man na siya. Mas slide ka kung kisa dua ka mo, kisa ikaw lang isa. Well, longest zipline, kabalo ka sa DN. Dito sa South Africa, katropa. Kabalo ka, pila kano kalaba. Ine, 3.2 kilometers mo na. Ba, grabe, no? Ma-zipline, kurkur, si, ano ka, hindi man guro ini Dasig, no? Basi man lang. Siguro, bainte minutos ang tatlo ka kilometro, 3.2 kilometers sa Ibalunta, no? Pero makita nini mga tropa na so Overberg Mountains sa Western Cape sa South Africa kag ginatawag gini nga K3 ang well actually ang title ho ini ang title holder sa pinakamalabang zipline sa bilog nga kalibutan, no? World's longest zipline sa South Africa. Again, 3.2 kilometers. No, kangay lang ni sang kalayon sang duha ka mga train stations kano dito sa Mail Metro Trail Transit o MRT sa EDSA. Kasakay ka mo sina. Kaysa lang kuguro ka duha. Inboxan ang ining proyekto mga katropa. Tuig 2024 pa. Tang halos anong katuig na pagplano. 6 years man. Calculations of Forest Adventures at Muscle Bay Zipline. Agad nga masiguro nga ang safety sang tanan nga magasakay din mga katropa. Well, suno sa Taguia, si Clinton Lerm, ang Taguia sini, duha katuig niya nga ginapangita ang perfect nga lugar para sa zipline. Tub-tub nga nadiskubrihan ang bukid nga may alagyan pakadto sa ibabaw. Well, pakadto ka sa ibabaw, manawag ka sa zipline na. Yun eh. Yung tawag gini nga The Nest. The Nest kung sa di, nag-serve ni nga departure platform, no, sa zipline. Sa una, hindi pa mabatsagan sang nagasakay ang kadasigon sang zipline. Apang samtang nagamatamat na lapaw sa 100 meter mark, mga katropa, gulpi na lang ini nga madulog, paidalog. Kadasig, galingwa mo ni, doon si Superman ka na. Dapat hindi ma-capture mo sa video. Kung galing makatoka pa sa South Africa. Kung sa 2 months kadasig na, may iban nga mga thrill seekers ang nagkakalipungan mga katropa. Kulbangan eh. No, wadan hangin. Ahay. Medyo delikado. Well, I'm sure sa subungan gina-check up na mga katropa, no? Ang mga, you know, mga may mga medical ano na clearance ay nandis ka magsakay para likaw sa mga, you know, man malipungan, no? Basi matake ka samtang nag-zipline ka. 3.2 kilometers sinabala. Oh, may nagabantay actually ng mga personal kag sang kumpanya nga mag-rescue man sa mga inino. Kung in kaso may mga you know, mga untoward incidents, no? Sa balor nga 5,800 pesos. Wow! 5,800 pesos! Ang bayaran mo para mag-zipline ka sa 3.2 kilometers. Kalayo, pinasahiman ang ining zipline mga katropa, no? Well, and Madamang nami yan. Sa ilang experience, 3.2. Hindi lang, 3.2 na kalayo ini mga katropa. Diligura, sa may Lacson. At ito sa tunga-tunga sa ano? Tatlo ka kilometro. Well, samtang kinapabucheck ni Lair Mantagia mga katropa, agad mapabilin sa ilang ang world record. Wow! Dahil ng ilang paghimos ang mas malaba pagid. Dapat may mga liku-liku na may mga bangga. Gusto na ba pang zipline na posible malabot sa 5 kilometers ka nung distansya? Plano nila ina. Oh, you boy! Pinakatan nga special nga balita ginadulong sa inyo mga katropa. Tang Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang aton nga produkto nga makabuligid para nami tulog mo. Nami pa matyag mo. Nami pa supat mo. Ayan. Kaya man may glutathione kag collagen mga katropa. Ang Santon Gold Coffee ang sarang mamakal sa mga butika sa inyong mga lugar. 7:23 na sang gabi. Kapot si katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.

0: Sample Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa kasi mga nakakabudlay sa pagpinto sa bagit kisat. Pero sa nag-inom ko sa Sista Pain, minis lang din nag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sista Pain, ang galang pain, fast and safe. Sista Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Exciting! Jackpot!

0: Salamat gid nga madamo mga katropa sa pag-upod sa atong programa sining gabi sa Extra Service. Buwas naman na. Kahit matulog na ko. Tulog. Mapuli na ko. Buwas naman tayo mag-upod na iya sa atong nga Extra Service sa 103.9. Ini nga programa ang ginadulong sa inyo sa mga produkto katropa. Nga sarang makabulig sa inyo kaing lawas. Hindi nyo nagid malipatan basta nakatutok ka mo kay permi namon ginambal. Nga permi ginambal kay matuod nga makabulig sa inyo kaing lawas. It is true. Madamo na nagpamatuod, gani itry mo. Bisita sa aton Yes to Health Store. Ako si Katropan James King, ini ang 103.9 XFM. Bacolod!
1: Extra Service! Extra Service with James King!

0: Bullseye.
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tiluwi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.

0: Ayun.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
3: The Secret of Health.
4: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal tea.
1: Southern Plus Gold.
4: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon, parang hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag, hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga, posible nga mga inresulta, kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
5: Sanzone vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
1: Southern Plus Gold.
4: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga masuggest sa inyo, Southern Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Southern Plus Gold.
4: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
5: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule.
5: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ah. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
7: Yes.
6: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
6: So, nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sini ngilawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secrets of health.
6: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
3: The secrets of health.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Release sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: 103.9. Supple Plus
1: Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.
6: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samton Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ngayong D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Hi everyone, balik na ko ha. Nagano ka sa Domingo nga wala ko?
1: Nagano ko sa Domingo? Nag-isahan nun.
0: Ah, abi ko gani kung hindi ka na lang magkadto o kung magbalik pagka Sunday kaya wala ko pagka Domingo.
1: Nga aman.
0: Siyempre. Kabalo ka naman nga daan nga nagparuhas sa Domingo.
1: Te?
0: Te, nagbalik ka gid ya.
1: Oo, siyempre.
0: Nakapagwa ka naman 1,000.
1: Ha?
0: Nakapagwa ka naman 1,000.
1: Sa siling.
0: Ano ngalan sa ginsudlan nyo sa tong Domingo?
1: Ginsudlan sa diin.
0: Sa tong Domingo, bala? Ano ngalan sa ginsudlan nyo?
1: Sa diin, sino?
0: Ha?
1: Kagsisino?
0: Ara na naman, pabo-abo naman tabala mo.
1: Nagbalik ko diyan sa Domingo.
0: Amo gani, nagbalik ka gani. Ano nga lang sang ginsudlan nyo nga duha sa tong Domingo kaya wala ta duty pagagabi.
1: Ginsudlan ko sang Domingo. Din kami nagsulod.
0: Pabo-abo naman sa...
1: Hindi kami nagsulod daw.
0: Hindi na. Sige ah. Buwas ko na lang yung balkon sa tingin ka mo nagsulod ah. No, sige. Tapos... Sa itong Domingo kay wala ko nag-duty, grabe ang ato ng mga listeners sa Rojas. Damo-damo tatagpalamati dito. Ang 106.5 XFM Rojas. Hindi mabangbang ilang ang mga listener. Kasadyas ang ilang katropa Zumba during sa aton nga grand draw. Kag ang nagdaog sing 50,000, taga-Kanlaon.
1: Gani man.
0: Grabe no, 50,000. Ang ano to, ang kay Shutiboy to nga area ang nakakuha sang 50,000. Ang sasagay, isa ka 5,000. Tapos, ang... Tawa ni Gania. Ang... Dahil lang nga. Una akong tatuan na yung first runner-up. Amo to ang... Ano? First runner-up.
1: Ang second prize.
0: Dito gani akong lista, di man. Galingin ako nulong kung dito.
1: Hindi, ang... Kung sa bagay, ang laban-laban, ang damo ng entry.
0: Aklan kagruhas. Aklan kagruhas. Di na to gani, di na butang man, are o. Ang 30,000 ang nakadaog si Modesto sang 30,000. 50,000 si Modesto nakadaog jakto. Tapos ang 30,000 from Makato Aklan si Ramona Leia Escalona. Tapos ang third prize naman niya nakadaog si Maria Richie Bells Acer sang Barangay Talon Roa City Capiz. Nana mo na siya. Tapos ang pulo nga tag 5,000 from Kalibo Aklan si Eden Arias. Sa Sagay, Romnick Latoza. Sa Takas, Pontevedra Capiz, George Bautista. Washington Aklan, Mia Mariano. Washington Aklan, Josephine Almontero. Banga Aklan, Marilyn Nipomuceno. Kag sa Rojas Capiz, si Charlene Francisco. New Washington Aklan, Josepher Piñaflor. Kag sa Antique, kakilala ka kung sino ni si Rosalinda Magdato?
1: Asya na. Tita yun nun ta? Nasilingan ka na nga sa Grand Rook, amadaog mo.
0: Si Rosalinda Magdato, sa mga avid listeners na itong karagabi, amun ni siya si Nanay Rose. Nga itong nag-birthday sa September 18, ginpadalaan ko 1,000. Nagdaog sa 5,000 sa Grand Rook Consolation.
1: Kadumdum ka nga nagambal pa siya gani nga, baw daw wala, ikutyan sa
0: victory. Tinakaloyan man siya, sumining ang ginpadala ko siyang 1,000 sa itong birthday niya, balikan niya ko kay may 5,000 naman sa
1: dapat lang
0: pautan galit niya. Tsakto ginangakon nga desisyon nga sa Rojas itigayunon ang Grand Draw kay Lapitanay ang Aklan kag ang Rojas kag sila ang may pinakadamo nga entries. Ang sa NIR duha lang gid nakalusot, sagay lang gid kag Kanlaon.
1: At least nakalusot pa.
0: Ang mga wala nakadaog, si Rodel sa Kabankalan. Tapos ang Bacolod, ang Iloilo. Pero next year, balikan tapa na liwat ang aton nga Santo ni Next FM libo-libong pa premyo. Kag-congratulations, kag hindi man basta-basta ang waswas sa mga sa mga Iloy nga pasumba.
1: Yes.
0: Kita mo sa video sa Next FM Rojas.
1: Pwerte man yung mga costume ila.
0: May ato ko to na meet nga mga listeners ta nga naga-comment diri sa aton FB live. Teacher gali ato dol. Teacher gali ato ang aton nga listener nga nakilala ko. Tapos sa ko ma'am i-comment mo gid mama kay para hindi ko malipat bala magbasa. Tas gin muno niya ko. Hindi man ang mga kay si Dolpo nga ginabira mo sa permi kada gabi.
1: ano sa uan ko muna.
0: Ambal ko maaking sa ma'am. Buwas sa aga, wala na sa dahin ubra.
1: Correct. Hindi ka mag-worry, ma'am. Kay tanan din nila nga yaw-yaw sa akong gilapangilam. Us ko na lang na...
0: Everything is normal. Everything is normal because Dolphy is abnormal.
1: Pahil lang kay hindi paranormal.
0: Ari si Ma'am Lorena Daza de la Cruz. Damo, gimana daya mga piledo de la Cruz sa Rojas?
1: Ang Daza mo man.
0: Oo, Daza kay De La Cruz man. Oo, mga taga-Ruas man na yan. Salamat, Ma'am Lorena. Nice meeting you. Kag the rest ng mga taga-Ruas nga nakadaupang palad ko. Bob, dumutan ni si Dolpo. Hindi isa kasarang sa BAI kay from, ano mo, from sun, rise to sunset nga BAI mo.
1: Correct.
0: Maabot ko sa Sagay. Alas dos na sa kagahon sa itong Maligad Adlaw. Makon mo na. Domingo ko naghalin. Nakapuli ko sa Sagay. Alas dos sa kagahon sa Lunes. May ara pa ko uyapos. Amo ko bang tubo sa uyapos? Kakangka, amo ko lakat eh. Ano sa hita, oh?
1: Wow.
0: Okay. Oo, may mata-mata na gito siya, dul. Sakit bala. May butilya ka, da?
1: Ang pamangkot si Sin, ugin bira mo.
0: Wala ko na yan.
1: Wala man.
0: Arang daan si Nong John. Araman si Sir Mitch. Araman si Beauty Boy. Mano ka na?
1: Kompleto to sila?
0: Oo, oh, kompleto tanan. Mm-hmm. Ikaw lang ang kulang. Mm-hmm. Kay kulang-kulang naman mo.
1: Correct.
0: Welcome na. Ha, Dason? Sa December, balik na to. Nami to yung last station.
1: Kagkabay pa nga sa sininga Santon and XFM Libo-Libo. Damo na proof of purchase nga.
0: Uy, naka-ano tagali? Naka 18,674 ka-entry. So, sa bilog na nga walo ka stasyon, 18,674 ka mga entry sa aton nga nalikop sa aton nga Santon and XFM Libo-Libong pa-premyo. Si Solomon Antonio, wala ni siya nakakadto. Ambal kumayo, man gani, wala sila ni Solomon. Sino pagdito isa gani? Sino pagdito si Dudoy?
1: Si Dudoy.
0: Ambal kumayo, ambal ko, ay salamat lang si Dudoy kay Solomon.
1: At Dudoy, pati ganing amon nga, hinugyaw sa pagbasa pa lang ang proof of purchase, kwan, ano? Ng turbo.
0: Mm.
1: Ang sa 50,000 bala?
0: Oo.
1: Turbo ang ginggamit, yung proof of purchase,
0: correct,
1: iba?
0: Correct, turbo. Ito nakuha sa nagkakanlaon. Mm. Pero wala na sa asawa, pero giinom sa turbo.
1: At iba sa pala niya kung may ginagamitan sa
0: iyo. Welcome to Nantanong ng XFM Radio Station na naka-hook up na sa ato nga programa. Hello, mayong gabi! Naka-tune in na ang mga taga-Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol, XFM Iloilo 100.7 o punta si Katropa
1: Alex.
0: Correct. Mayong gabi man. Dahil lang ginakay ang aton nga listahan, nagbali na naman diyo. Kaya naglantaw ko dahil sa lista kayo na. Okay. Ari o. After sang Iloilo, naka-tune in man ang mga taga XFM Antique 93.3 with katropang...
1: Kuya Jay?
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang...
1: Neil?
0: Noel. Sa Bankalan XFM 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Bacolod XFM 103.9 with katropang...
1: Chris?
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang...
1: Neil.
0: Correct. Kanlaon, XFM 101.7 with katropang...
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Romel.
1: Oh?
0: Yeah.
1: Nakambiwan na yun na sila.
0: Siyempre, manager ka, majuti ka panggabihan.
1: Ay, bawae ko. Ikaw gani.
0: O, siyempre, kaya nga, kung yung program, pang 9 to 12, yung manilin sa una.
1: Ote.
0: Kag, siyempre, mabatian makita ang makitaan sa television. Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sila, Ibi Magalona, Victorias Manapla. Kadi sagay kag Eskalante. Ito, ginapu-apu po ko sa subong. No? Te.
1: Napahilot ka?
0: Ha?
1: Napahilot ka?
0: Ah, hindi ko yan sa imo yan.
1: Ay nga, ah.
0: Ang imo ya hilot ya lain.
1: Ah.
0: Hilot nga may pagnanasa.
1: Perte ko magambal ba?
0: Hindi uya. Hindi ko yung patandog si mukamot, damo-damo, kibul.
1: O, pili ka sa ano?
0: Sa?
1: sa soft o kon moderate.
0: Wala kang bibilihan. Biskan mag-hard pa na. Hindi ko kuya bahala ka na yaya. Oh, Christmas countdown.
1: 88 days more to go.
0: Lumlagpat 88 man.
1: 88 kid man.
0: Di ah.
1: Oh, sige bala.
0: Para na naman.
1: Natawa bala.
0: 87 di sa ako, no?
1: Di nga, 88.
0: We got 87 days, 2 kaya hours.
1: Oh. Kaya ginapaglawag ni Angelo, 88 man.
0: Di gani, kayo wala pa gani, nakareset ang orasan. Amo tong 88 pa, pagkalauna, amo na pag 87.
1: Okay. Sige, ma-minus 1 na lang kung buwan.
0: 87 days, 2 hours, and 24 minutes until Christmas.
2: Happy Holidays!

0: Panthen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: Balik na sa phone pa, lupon dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway. Balikan sa phone pal, mga katropa, ang tanan nga Yes 12 products para mabakal sa inyo masuking ang mga butika at the same time sa mga Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Si Ma'am Lorena tugali ang nagpa-picture sa akon kag upod niya tugali si Sir.
1: Okay.
0: May upod pa sa isa si Sir AI La Cuesta.
1: Ka mga sosyalan sa mga apelyido,
0: mga manggaranon sila. Oh, pero wala gid sila ka daho sa akon sing Dunkin. Charot lang. Ginoferan ko man sila sang ano, sang Santon Gold Coffee Mix. Kay mayara nagpatigayon man si manager Sir Joben sang ano ba lang free taste sang Santon Gold Coffee Mix. Unlimited mo.
1: Wow!
0: Galing kay naubusan baso. Damo Santon Gold Coffee, galing naubusan baso. Ang ara sa booth si ano, si Katropang Joy.
1: Wow, tanakit anay kami ba?
0: Si Katropang Ira naman, sala-sala sa mga listahan. Wala to oh. Ang iyang abiranay mo. Di siya lang isabay. Eh, grabe asin na mudamo ginato na entries. Si Dodoy Tupas, tumalag sa ahon na lang sa gali mag-message kay kapila na siya gin paagyan sang ano, mga babayi.
1: Abi ko aning paagyan sa warning.
0: Kapila siya paagyan kay kapila siya makakuha sang ano, sang mga ka-textmate kay ka-phone pal sa atong program. Galing kay wala sa gin na seryoso.
1: Hindi man siya seryoso. Sinuabi mo seryoso sa iya.
0: Ang bali Sir AI, wala man Dunkin sa City Mall, Troy. Asa Mary Mart na lang galitani, biskan pretzels na lang.
1: Juan eh, kung wala Dunkin, Mr. Donut eh.
0: Mr. Donut! Ay, may caller to sa line number 2. Good evening!
2: Hello, good evening, sir.
1: Siyagin, siyagin! Siyagin!
0: Te, nagsala bala amon ginambal.
1: Oh, di ba ambal ko si Ipo nga.
2: Naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-naka-
1: mo nga kung hindi ka magdaog sa weekly draw, sa grand draw kagid.
0: Di ano na itong istoryahan nyo? Nanay Rose, ano na itong istoryahan nyo? Dahil yun ang tanang pagpakasal nyo? Eh, daog ka man.
1: Oh, ti ano si mo?
2: Okay, ah.
0: Kinanglan mo na na i-open ang imo nga mga flowers?
1: Ang imo nga bungapilya?
0: Nga kunot? Uy, congratulations. Di ba wala kami nagsala? Ama, kon mo na ni Rose. Kita mo man to sa FB Live sa XFM Rojas, no? Ang tanan nga nagatinumpok, nagabinukid nga entries, ang kabilugan to, ang total niya sa to is 18,694.
1: Ama, kon mo na.
0: Sa 18,964, ang ginkuha nga madaog, balitatlo lang abi sa mga prices nga major. Tapos, pulo katag 5,000. Pila na to tanan? 13 lang ka mga katawo sa 18,800 or 664. Tapos, isa ikaw sa nagdaog. Sumining kaswerte yun sa imo. So, kay natabo na ginman nga nagdaog kasing 5,000, ang ginpadala ko sa imo nga 1,000, saan mo ibalik?
1: Irifan mo to.
0: Yes, yes.
2: Ito ako doon ang 5,000.
0: Ha?
1: Kasi nyo ako na kwaon.
0: Dito sa ano? Pangitaa si Sir Joshua, hindi gani, si Sir Emerson. Sa XFM station. Ato na tayo mo 5,000 ginkuha na to nila kay Doc Nelson kay Boss Rems. Na-release na to. Kato ka na lang buwas kay ina, half day man lang mo.
2: Oo, oh, bagay. Wala man si ano.
0: Di wala mo pagali makuha.
2: Ay,
0: wala ko kay ako man ang ano, ako man ang nag-guide sa mga organizers ng event. So lain to ang nagkuot sa imo nga entries.
1: Mm-hmm. Facilitator ni siya nga daan niya.
0: Even ang sasagay to, wala man ko to nakakuot. Man. Lain to ya nagkuot ang mga manager to ya sang XFM Iloilo, Antique,
1: Bacolod,
0: Canlaon, Kagrohas na sila to ang nagkinuotay sang entries. Nakakuot ko sang ano, nakakuot ko sang daw katapusan na do sa 20,000 ata, don't know.
1: Daw second prize team.
0: Oh, daw sa second prize. Amo tong nakuutan ko pero wala ko man napani mahuan kay wala man baho. Pero ang imo ko no, do nakamuno to ang nakakuot. Do ano ko no, do lang to ang baho. Nagambal ko, sir, daw lang to man ni sir. Ah, sige lang, intindihan nyo lang na kay Nanay Rose na amugi man na ba sa may edad na.
1: Do taga Rojas, to ba lang nagkuot sa imo nga, ano mo?
0: Hey, congratulations. You win 5,000 pesos. Sa 29 kasi man ng pag-draw, nga tag 3,000 pesos, sa 5,000 kagin nakadaog sa grand draw pa. So dako na ina nga swerte kag kahigayunan nga makaambit kasing 5,000 pesos halin sa XFM. Te, ano ang imo mahambal? Ano mahambal mo?
2: Thank you.
0: Ay, thank you lang. Wala pa mahaw. Hindi na, hindi na. Lawlahog lang na amon niya. Ti okay na na. Oh.
2: Estado sa amon sa mapasag sa October 1.
0: Di makadto pa kami daya para sa spaghetti
1: lang.
0: Kundi maluto na lang kami.
1: Eh, amo na gani nga buwas, ipapalawan mo ang 1,000.
0: Bati ka na. Ti congratulations kita na Nero. Sulat na kita istoryahan. May griton ka.
2: Oo nga. Ano yung nag-gritonan ka ng akin nga. Ano yung gagawin sa... Diyan sa mapatan si Ayet. Tapos, si Susan nga pakulangan doon sa pinabasan hampik. Kadroy.
0: Yes.
2: Ano naman ba Anisan,
0: para kami para kaming unidonti. Sige, karoon
1: wow, doon doon. Wow, ni Richard Reynoso.
2: Rich.
1: Oh.
2: Oo.
0: Mm-hmm. Salamat, good. Congratulations, Nanay Rose. Claim mo ba si mo premyo, ha?
2: Okay,
0: bye-bye. Oh, so welcome, bye-bye.
1: Dar ay mo ID.
0: Pero kilala na sa Santa Antique.
1: Ako sa bagay.
0: Kaya nagmuno to sa Sir Emerson. Mm-hmm. Ambal ni Sir Emerson. Sir Troy, si ang imo cooler black na gabi si Nanay Rose. Kaya wala mo kabalo kung nung totoo niya ang mga alam.
1: Ako, kay gapabot ko yung Rose, kijaya.
0: Oh, yung alam, no.
1: Gali kay Rosalinda.
0: Rosalinda, gali, yuck! May kakilala, nakilala nila ni, ano, ni Sir Joshua Emerson. Ni Sir Emerson, no. Tis si Nanay Rose, di confirm. Ari na caller ta, good evening!
1: Hello?
0: Hello?
1: Ay, mo radyo, ano eh, Patsyabala? O, oh, Patsyagan...
0: Patsyang radyo?
1: Patsyay mo radyo.
3: Kaya, Troy.
0: Mm-mm. Sino ni? Sino ni?
3: Taga-Ruhas,
0: ha? Din sa Ruhas?
3: Sa Ibisan, Troy.
0: Sa Ibisan? Uy, may katropa manugzumba at itong taga-Ibisan. May kilala ka to?
3: Wala ko kilala to, Troy.
0: Sa bagay, wala man sila kakilala sa imo.
1: Ato ka to, naglantaw? Wala?
3: Wala, Troy.
0: Sa din, gano'n ka da sa Ibisan?
3: Dito
0: ma request na music, sige. Okay lang kami di kung mga musta ka sa amon. Why gid problema? So ang imo ang amon gid problema subong kung may ara kami sang kantang i-request mo nung title.
3: Thank you for loving me, Troy, para sa palangga ko.
0: Okay, sige. Sa pasunuron ta na ang thank you for loving me. Mm-hmm. Kagpaminsan-minsan. Tanda, idol pa.
1: Thank you for loving me ni Bon Jovi.
3: Oh,
0: ah, sige. Salamat, Jeffrey. Bye-bye. Oh, line number 2 naman liwat. Nakatatlo na taka-caller, ha?
1: Wow.
0: Good evening.
1: May gabi. Sige ni.
0: Sige ni.
1: Oh, kita mo lang.
0: 2 minutes after 10, mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: RJ Luneta Tison and Dudoy Tupas Dumali. Hello to Mary Grace Cuenca. Basi ka pamati. Kamusta na gang? Basi damol na ang balbasan na. PM lang ko kay Barbasanta.
1: Sino gina namin yung gang?
0: Ang busiya. Basi ang tumboy naman na bago niyang kilala. Si Gingging Lee wala.
1: Oo.
0: May boxing ginpatigayon sa Pasay City kagabi. Hindi ka magaling, hindi ka man mahilig sa mga boxing-boxing mo, kay dumugay mo, no?
1: Mahalan pa lang, kuya, pero hindi ko yung mag-boxing.
0: Pero wala ka kilala kay Gingging Lee.
1: Wala pa.
0: Vlogger na siya from La Carlota. Mm. Ilagi na dala mga Ilonggo vloggers from Bacolod.
1: Mm.
0: Ngarap lang sa Tikalon, pero may wala mag-post-post. Nga siya gadya ang pinaka-powerful when it comes sa boxing sports.
1: Try ko na, B.
0: Ginsalang sa Pasay City. May reinkwentro sa to sa Pasay nga 18 edad. First round.
1: Ah, pwede.
0: Knockout, gin-oxygen mo.
1: Hmm.
0: Ti, ang kay, ano naman niya, kay Gingging Lee. Ang iya na iya nga tinikal-tikal iya sa social media, iya lang na iya, ano niya, content niya malang na.
1: Pakadlaw-kadlaw.
0: Pakadlaw-kadlaw kag tinikal-tikal niya para mag-damo man ang iya nga viewers. Iho, pero hindi tama na sa kilala tanto gin ang iya nga personal. Pero ang kasagaran sa mga comments sa iya nga posting, bashing yun diya. Kaya natikalunan gani sa iya. Pero tistingin nyo bala lips to lips ang wala ngipon bala? Basi namian ka mo?
1: Basi pa lang iya.
0: Kag at the end of the day, we are human.
1: Yes.
0: Biskan makasasala kita o kung hindi, ang isa kag isa, kinanglan nga respetuhon ta.
1: Kay
0: ang ilan ay pangabuinaan man nila.
1: Correct.
0: Kaya kung manggarano na si Gingging Lee, hindi na yan man kinanglan nga viewers para maka-income ang iyang platforms.
1: Kabasi ko na muna yung iyang style yung nagatinikal siya para damo pagid malantaw siya.
0: Oo, gimbaliktad mo lang akong ginhambal. Amo na gani ginhambal ko for viewership lang na siya. Oh. Pero hindi ko man nakilala si Gingging Lee.
1: Mas nagid ko.
0: Pero nakita og niya paglantaw ko mo na nakakadlaw lang ko bala kay ti ang iya una-una nga hyping sa iyang social media bala. Una-una yang hyping. Sinuda ang mga taga-Pasay nga mga bakod mag-boxing. Kay pakamangon ta kamo sa court.
1: Bawa.
0: court hindi ring ha, court. Basketball court.
1: Ang lain, bagi ba si Jade Court?
0: Te, siya ganyan kumamang eh. Gin-oxygen. Amo na ang laway nga dulot sang sigarilyo sa aton. Kaya ginahapo, gimang
1: kaya. Gano'n man. Kaya kung dumugay lang, mabato.
0: Ma-organize ko event kung dumugay sa mga
1: agi. Wala.
0: Hindi eh. Ano? May ara na nag-organize na daan. Gay boxing, may ara na na. Ang mga agi nag-boxing bala?
1: Hindi lang yung boxing, nang dumugay siya.
0: Hindi gani, may mga gloves na kamuya, pero pag gusto ko muna akong madumugay, ka muna akong matapulay.
1: Pwede, pwede, may
0: ikaw. Kaya ang gloves na iya, amo na iya ang for, safety ano, na iya, for safety.
1: Safety net na lang. Pero hindi na siya instrumento nga amo ganang imo gamiton.
0: No, while may ara ka gloves, tapungulo naman ang kontra mo o kung dumugon, bala ka na da. Basta may ara ka mga safety gear.
1: Si sino nag-organize?
0: Ako ma-organize.
1: San o? Oh.
0: Ikaw dahil ang una kung isa lang.
1: San o gani?
0: Ano yan ni tsura sa agi magligid-ligid sa ring?
1: Ay matumugid ko yan.
0: Sino ako ni pakontra sa imo man? Pangitaan ko lang. 6 minutes after 10. We'll be right back with more. Pamati lang sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhan Copper Mix. Halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhan Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhan Copper Mix. Sarap!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santhan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santhan Gold Coffee Mix na para magnami man ang iyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Santhan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
6: Woo!

0: Tritisoy, kaupod niya sa phone ball.
1: Kam, si Dolphy lang ka.
0: Ginadalo na sa iyo ang Vision X Plus para sa masanag ang healthy nga pananawan, magtumarsang Vision X Plus.
1: Kag-ara man ng Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagat sa prayer sa nanari, sari nga balaki.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mingga Ike Roldan Flores, sa malya kasubo nga ginatawagan mo na kag nakita niya ko naglaong na matulog na sa kuno Troy. Ambot si mo eh. Lema yun na naya. Wae man amo niya.
1: Maya ka. Siyempre ba sa magtulog na ito o Jaya?
0: Amo man kag si Lee Fardigno, wala siya kuno kakadto sang Domingo. Tani nakit anta ka. Ay nalipay ko gani nga wala kakadto ah. Okay na sa Facebook naman ni Suryana. Sa gusto mag-intra, pwede ka makatawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. May caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello, good evening.
1: Oh, may gabi. Sino ni?
2: Si Katropang Andy ni.
0: Katropang Andy sang?
2: Sa Antike.
0: Mano tani?
2: Wa, join tani ako.
0: Aw, oh, abi ko gani kung empleyado ka, hindi ka empleyado sang XFM Antike.
2: Hindi, listener ako, Troy.
0: Ah, listener. Oo, magambal ka na. Amo na nga daan, call sign si Katropang Troy ni. May kinanglan ko tani, abi ko gani kung may kinanglan. Kay Katropang Andy, bali ano kao, solid listener sang XFM Antike.
2: Oo.
0: Dali lang bala, ano ang pangitaon mo? Babae, lalaki?
2: Oh, wala. Ano lang ko, Troy, ma. Storya-storya lang, Troy. Nanamihan niya ko sa inyo ang programa, Troy mo.
0: Ay, salamat.
1: Wow.
0: Pero man ko to,
2: idol ko lang kamo, Troy. Idol kid na, Troy.
1: Wow. Salamat, kid.
0: Pero man ko to, ko, anay, parihos lang kamo bala ginataras nga wasdam lag ni Dolpo.
2: Ano, Troy?
0: Isa lang kamukha flag ni Dolpo.
2: Flag man? Ano ang flag ni Troy?
0: Ang wala niyang kilala kong amang Gels.
1: Ang malunton na gilang man, ah. Kafederasyon sa mga Agila.
0: Ah, isa lang kamukha tuhog? Isa kamukha tropa?
2: Ano, Troy?
0: Isa lang kamukha tropa ni Dolpo?
2: Oo.
0: Uy, good boy.
1: Sang
0: pila edad mo na banaan mo nga parehas ka mo galit ni Dolpo nga lalaki gusto nyo?
2: Ay, hindi. Ang lalaki kaya, Troy.
0: Nara na naman ta.
1: Uy, good boy.
0: Nag-ako ka na bag-ulang.
2: Ay, hindi. Ora, ubi ka gits, Troy.
0: Ah, wala ka
1: again. Wala ka again.
0: Pero lalaki man ikaw.
2: Oh, wow.
0: Ang lang,
1: testing. Testingan ta.
0: I-check ta ni mo, ang imo lanahan ara da. Ang lanahan mo ara.
1: Da medyo nagagiyugihiyo ang lana.
0: Buksi be, kailan taon ta kung nagabukal o kung wala, bebe.
1: Oh, sige, buksan ko ah.
0: Te. Oy, gataklap-taklap. Te, ano, gabukal, wala.
1: Ha? Gamedyo.
0: Ah, gabukal. Gabukal ko nung igu. Ha?
2: Kanahin
0: na kinyo, kalimod to. Hindi wala pang lain ang storya. Bala. Ang amon diri lanahan, pamati, bala anay. Ang amon diri bala lanahan, nagatakos ni siya sa mga, ano, sa mga kaparyos kay Dolpo.
2: Sa trupa?
1: O ano?
2: Inuday kami balay-balay ni Nanay Roste.
0: Uy, Kuya Labot. Ang ginaisuryahan ta subong kung maako agi man ako hindi. Laki ka o kun lalaki gusto mo?
2: Lalaki ako.
0: Oh sige.
1: Oh sige.
0: Isingin niyo. Isingin niyo?
1: Oh sige ha. Pakanon ta ka hotdog tatlo kabilog, pwede?
2: Ay, hindi ko nakauyon niya. Ang gusto ko ya pichay.
0: Oh sige, pichay.
1: Oh, pichay eh.
0: Katag niya gusto.
1: Oh. Pichay, isa ka kutsara, nga.
2: Aww.
1: Isa pa.
2: Aww.
1: Oh, Katapusan, Lawiga. Ako na lang bala.
0: Ako naman. Ako naman ah. Ako naman, sundon mo kung ano yung ambal ko ha.
2: Oh, sige.
0: Basta kung ano ang ambal ko, sundon mo lang gid, hindi mo paglainon.
2: Sige.
0: Nakuha mong instruction, nakuha mong instruction ka tropa.
2: Oh, sige, ano na.
0: Lalaki ako. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Lalaki ako.
2: Hindi
0: na pagdungan. Hindi na pagdungan. Sunod lang bala ko. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Hindi ka rin paglain. Nagpaminsir ba sa... dali lang ito, dami ito. Wow. Dami ito yung lalaki gusto ko.
1: Ako, ano lang bala?
0: Hindi ka rin mag-ako.
2: Sige, hindi mo ko, ano, Troy?
0: Ay, hindi, sagya.
1: Sige,
0: sige. Ate, ano ato isuryahan sa mga gabi?
2: Maestoya ko na namin, abihosin nyo to, ay, kanamihan ako kayo nga mga limon, kanami kayo nga programa, bla, din nga, pinapita ko, pero nisin nyo nga mga kulitan, ta, Troy, ako.
0: Uod.
1: Ano ganyo, obra ta?
0: Uod. Nagapamati kami, sige pa da yun. Ano kung naobra mo ang Balidolpo?
2: Ari ka po sa Balay Troy, ang work from home Troy ah.
0: Ah, okay. Remote ka lang, ga-remote.
2: Oo.
0: Na-namian ka sa amon nga limog, kag sa amon nga program.
2: Oo.
0: Nga nung may ara sa amon limog kung mamati ikaw sa radyo? Ano ang ara?
2: Daw makabibiyag bala Troy ah.
0: Oh, shit.
1: Tekon din nga, guagid.
0: Amo na gali nga may naga-PM sa akon nga inbox.
1: Na ano ko no?
0: Pero dali lang bala. Amo na gali nga may tuod gyud man nagali ginhambal mo nga damo na namian sa amon tingo. Mm-hmm. Kay may nagaka-duro dito Troy
2: yung mga fans Troy, may solid listeners ay nagasuporta sa inyo.
0: May nabaton ko Dolph nga ano, nga message sa listener.
1: PM si mo.
0: Nag-PM gyud.
1: Ano ko nang bali?
0: Private message. Troy, pila ka?
1: Ba?
0: Troy, pila ka?
1: Makabugtaw ganito ko ng isa.
0: Replyan ko.
1: Oh, ano?
0: Pila nga ano? Sabat niya.
2: Troy?
0: Hipo sabala niya, baba mo, kirama pa kami niya. Sabat si mo, ha? Hindi ko nalang mapansya ka ako niya.
1: Ang punchline, wala pa mapal.
0: Hindi ba natin magsasabat-sabat, bala?
1: Pamati lang, pamati.
0: Di ba may nag-message ako, Troy, pila ka? Reply ko, pila nga ano? Reply siya, pila kami nakapila.
1: Eh, ano sabat mo?
0: Ha?
1: Pila sabat mo? Sinsilin mo pila.
0: Ano sabat mo?
1: O gani?
0: Sa pila. Pila. Kami.
1: Ang nagpila?
0: Ang nagapila.
1: Mm-mm.
0: Ang sabat ko?
1: Mm-mm.
0: Kailangan pa bang i-memorize yan?
1: Vision na.
0: Why can't you lose? Ano na? Di ka na? Ikaw na pamangkot?
2: Sige, may pick-up lines ako kay Dulpi, Troy.
0: May
2: pick-up lines ako kay Dulpi.
0: Ah, sige, kamo naman doa, go.
1: Ano-ano gusto mo nga babalaan?
0: Hindi ah, may pick-up line siya.
1: Ah, may pick-up line
0: siya. Bawa, tigulang mamalang upo doon na
2: binuhulang.
0: Dali lang, kay Karuhon, tanay. Tunutunan naman na yung earphone, hindi mo mabatian. May pick-up line siya.
1: Oh, sige. Ano pick-up line mo?
0: Do, kinanglan. Tanda ka, i-dispatcha mo. sige na, go.
2: Ring ka ba, Dol?
1: Bakit?
2: Kasi gusto ko mag-shoot sa iyo, eh.
1: Oh, saan umukushootan?
2: Kaya,
1: Ha? Pwede man madala sa kulob, ah.
0: Wala pa ni Guro Kagi, Migo, wala pa ni Guro Kagi si Dolpo nga ano eh. Ngarap lang ga-viral subong sa Facebook. Kabatik anak Migo, sa ga-viral subong sa Facebook nga naghambal ang babae nga ang iya nga bana truck driver. Hmm. Tapos tapos di ba ang mga truck driver tagdugan sa magpuli sa isa ka semana ka isa lang. Te karon kay hidlaw-hidlaw ang lalaki, ismering hoy sila. Oh. Nag-ismering hoy sila dul.
1: Te,
0: pa sila mayo. Gasing gita na maboy. Aguy, aguy, aguy, aguy! Aguy! Hindi naman na dira ang buho, ara naman na sa akon buli. Gabuta na eh! Gindasok magitan.
1: may isol ya pa inagan eh nga.
0: Gasala na gilalag sing laway ko.
1: sino ka ini nga tunya color?
0: Ambot na siya yung ngalan mga ni Migo. Si Andy.
1: May isa pa inagan istorya. Andoy mo? Si
0: Andy gani, mga Andoy man ay mo ginapalawa.
1: Si Andoy na lang gani, tawag ko siya. Iti Andy man sa bla.
0: Ano to, Surya? Basiwalay naman na. Pamusikan, huwag nindahin.
1: Paano? Patanda, nagpasalig na iya ang bana nga tanda-tanda. Gansay ako nung pasyot sa buho. Sang
0: pa?
1: Sige, sa asawa niya. Nang, sige, be! Sabi, tingin patay ang tanan nga suga. Di halin sa ikatatlo nga lapag ng kwambla, third floor.
0: Panalgan.
1: Panalgan na ano?
0: Sige, paghambal!
1: Di halin ka sa third floor.
0: Nagano?
1: Araya sa first floor ang asawa niya. Nga, sige, pituhi lang ko kung ara ka na. O, tinapito ng asawa. Pagka sa import! Dalaga ng bana mo na, Jesus, pag kuha niya, shoot niya po. Niya, sige, pasaka-sakaan ta sa fourth floor ka naman. Pagaglambo to. Sus, pito sa mo na, Pagpagdalaga na, sulod niya po. Tanda-tanda.
0: Dali lang, anong ginapasudlan niya? Daw wala ko manambal ko anong ginapasudlan niya?
1: Muna yung kiya sa...
0: Okay, sige.
1: Sige. Niya, sige, dito ka sa bababahabaw.

0: No.
1: Makandaw ini sa akong na mag-joke.
2: Siguraduha lang.
0: Siguraduha.
2: Mapatay ta kita karon.
0: Ma-headline ka gid buwas, isa ka solid listener sang XFM,
3: pinatay.
0: Pinatay nito.
3: Kamo sa ula wala ka joke.
0: O sige, go.
1: Ari dai. May ano Troy, may mag-asawa, may mag-asawa Troy. Tapos ang babae may kapit Troy nga lalaki.
0: Oh.
1: Isiling sang iya nga isiling sang iya nga kapit. Ya paano ka ma kaimaw na isiling sang babae na na sige lang na mabuhat na ako sang paagi na isiling sang lalaki sige ba maagi ko to karon sa inyo makanta lang ako para magipanay kita na isiling sang lalaki na na nagkantang laki na pupunta ako sa ilog, ikaw ay susunod ti ang bahay, naglisin siya sa banana
0: nga mapanaw
1: mapanaw, mga labas sa suba.
0: Good.
1: Tapos pagabot sa suba, nagabingbang sila guli, nagapanalay sila
0: ng kahoy. Oh, gabingbang, oh.
3: Ah, bingbang sila ng duwa.
0: Yun?
1: Oh, gabingbang sila. Tapos pagkadaso naman, nagagi naman ang lalaki. Nagkanta naman siya na pupunta ako sa ilog, ikaw ay susunod. Tapos nagkambahit dito, lisin siya, please, sa iyang asawa na gana. Ang labak, wanay gana. Ang asawa yung lalaki, nagaduda, gintunda niya, Troy.
0: Tuhod.
1: Tapos? Kasi ito sa suba, nag-ano sila, nag-sitbal sila sa kalayo.
0: Ba?
1: Tapos, pagpuli sa babae, ang asawa yung kapamalansa. Kiling isang banay, na batang da, ubahain yung kante, na.
0: Hmm?
1: Inuba yung kalitay eh. Tapos yung tansa kang banay ang anang ano, pinakya.
0: Hmm?
1: Tapos pagkasunod niya daw, nagkanta naman ang lalaki na kabitya.
0: Hmm.
1: Pupunta ako sa ilog, ikaw ay susunod. Sa patamay, di ako magkasunod, puki ko'y sunog.
3: Kaya mo lang to. Kaya lang to.
0: Yung palawi ng pag-uras nga wala man lang kapuslana ng joke mo, pre.
3: Buwas, pre, ha? Pre?
0: Madayon gid ang headlines.
3: Pre.
0: Madayon gid ang headlines, boss.
3: Boss.
1: Oga.
3: Tanda ka na sa spio.
0: Isa ka solid listener sang XFM, gin patay ni Troy.
3: Nasapwa na lang
0: tungod sa iya nga joke nga wala
3: wala.
0: Pupunta ako sa ilog, ikay susunod. Te, okay na to? Amo na tong imo na contribute sa amon program?
3: Oh, tayo na gambal ka nga, ano mo?
0: Sus, kadamo-damo na nagpalatay sa ila radyo.
3: Gani.
0: Ay, nasundan na yung mga duha.
3: Ha?
0: Nasundan na yung mga duha. Puro sa mga walay.
3: Ano kayo yung sundan niya pa mo?
1: Troy?
0: Ha?
1: May tatakot-takot na ko sa inyo, Troy.
0: Ah, mapa-music na ko, wala na ko oras.

0: sinunod mo sa kaprofesyonal boxer sa agad ng training. Hindi ka maligawan kung sakong sa akong kalawasan. Galing bago pa maglala ang panglaki na dating kung kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una. Gainan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyant. Isaga pala no.

0: Clinic Skin ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanson kang Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanson Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Islamita po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Sanson Plus Gold. Unti-unti nang nawala na yun po, wala na. Subukan ninyo.

0: 5 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Dick man. Tapos si Manantanan. Hi! Good evening! Balik na sa phone, pal. Sa Gyapon na po dyan, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa Gyapon, ang ining programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Kak, ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C. Pabaskugang imo immune system, pinaagi sa pagtumay sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa inyong mga suking abutika, kaling sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, generic drug stores and Watson's Pharmacy nationwide. Ay, na-delete ang akon nga gina-ali-ali nga mga sound effects kay sa shortcut. Shortcut! Dito nagmurarat.
1: Nakamayin ka mag-bore ka.
0: Nadula. Ah, sige na! Mayong gabi kay MC Clarito Andrada. O, oh, isama ni, wala man ni napakita sa akon sa itong Domingo.
1: At sa Ruas man sa...
0: Ah, taga Ruas si MC. Tapos si Nike Salvador, good evening. Abby Clint Alcala, good evening. Roy Tupas, may ari din rin nag-imot. Kabud lagi ko no kung laway.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga.
0: Mamangkot ka pa?
1: Siyang laway?
0: Ay, mamangkot ka pa sa akon? Kamod lagi maglaway toon.
1: Oo, no, kung sa bagay.
0: Kaya hindi ka gadya masapakan kang marapulan niya, no?
1: Depende. Hmm? Kahit di...
0: Kasagaran gadya yan.
1: Kung sa bagay.
0: Diba? Kasagaran gil. Hindi gadya marapulan ng mga laway. Pero, pasalamat ka mo mga gwapa kagwapo. Kaya kung hindi tungod sa laway, hindi ma-appreciate ang inyo pagkagwapa kagwapo. So dapat patas lang ang labanay. Hindi naton i-set aside ang mga laway kay kung wala sing laway, wala sing
1: ma-appreciate sa inyo.
0: Gwapa kagwapo.
1: Ang mula gani.
0: So dapat patas lang ang laban, ah.
1: Kung ako sa mga laway, ah, sige lang bala kay ti sinob lang kinakilala nga mga komedyante sa pelikula, kundi ang mga laway.
0: Meron man bala mga laway nga wala talent?
1: Oh, depende lang galing, ah.
0: Di ba? Tapos, ang mga hambal nila nga wala gikono may ginbunag nga laway? Pati ka man?
1: Ha?
0: Mapati ka nga wala gimang kono may ginbunag nga laway?
1: Nga, natawo pa ko, wow. Di bala?
0: Oh. Dadira daw mapati kasi mo. Nga natawo pa ta.
1: Oh, di ba? Oh.
0: Sige, ma, yeah. Ano na lang ta? Masabay ta sa mga laway, kay ti. Ang aton nga pagkalaway depende na sa aton pagdala, sa aton nga ti. Hindi ta naman ni ma-revise ang aton itsura. May revision man, pero pataas ilong nang pa ano na, pagwapa ka gamit ang siyensya.
1: Pataas yun na sa pag ano, ah?
0: Sa
1: pag-jerjery.
0: Ti, amo na mga katropa, nga wala giman sing laway, depende na sa aton kung paano naton dalon ang aton nga pagkatao nga mangin presentable sa pananawan sang mga tao nga judgmental.
1: Ah, di ba?
0: Spell judgmental.
1: Pwede, ano lang anay?
0: Court? Court lang. Hindi lang judge, ah. Court lang, kayo daw apat lang kaletra.
1: Ganun no?
0: Si?
1: Si O-U-I-T.
0: Maging totoo nyo, git ba?
1: Oo, eh.
0: Balo-balo, git saya nga, brainy siya.
1: Lima man na ka, litra.
0: Sa bagay, lima man na. Lima, gin man.
1: Lima.
0: Lima, isipabi, si.
1: Court.
0: O.
1: C-O-U-I-T.
0: Di lima.
1: Lima eh.
0: Lima man!
1: Bosi mo da.
0: Tawag na ka mo XFM, call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Manang inyo nga talawagan sa mga gabi para maka-istoryahan na kita. Kung nagapangita ka mo Japon Sinka phone pal, hindi ka mo magkabala, kaari lang kami dire. Kung mayara ka mo mga palamangkutanon nga nagatublag sa inyo panghuna-huna, ari kami dire para maggamo sa inyo nga panghuna-huna.
1: Ang mugit.
0: Ang paggamo pag-ijagali sa huna-huna. Ang Goldie Gold Beer Premium sa Tansan Promo nagapadayon ang pagpanagtag sang XFM sang 5,000 pesos kada semana. Yara na kita sa week 9 sa palabutan ng Friday. Ano ka na-epit sang Friday?
1: Ganito, October 3. At 3?
0: Hindi.
1: 2? 2. October 2.
0: Sigurado ka? Okay. Mm-hmm. Sa palabutan ng October 2, yara na kita sa week 9 sa nagapadayon ng Goldie Gold Beer Premium sa Tansan Promo. Sa gihapon kami nag-acceptar sang inyong mga entries para sang isa ka Tansan sang Goldie Gold King, isa man ka Tansan sang Gold Eagle nga 320 ml. Ang Tansan, yung paghiaboy, isulod nyo sa sobre nga puti, isulat inyo ang kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga inyong ginbaklan sang Goldie Gold Beer products. Then ihulog nyo ang inyong sobre nga may entries sa tanan nga XFM radio stations malapit sa inyong lugar. Kag pagka-Biyernes, lantawon nyo ang mga FB pages ang tanan nga participating radio station sa Visayas kag Mindanao para mahibaluan nyo kung sino ang nakaangkon sang 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Intra na kaysa grand draw kamo makabaton o kung makaangkon man sang grocery package kag cellphones. Sa November 8 na ang grand draw. So, ingagaw na kamo. Basi, kamo man ang isa sa makaangkon sang cellphone nga halin sa Gold Eagle Beer.
1: Yan, te.
0: Gainom ka pa, Dol?
1: Of course.
0: Tubig?
1: Pwede, Gold Eagle naman.
0: Ah, gashan ka pa?
1: Oo, oh, ah.
0: Ang managali nga gaulbo imo kigol.
1: Wow.
0: Kay ga-Gold Eagle ka.
1: Sali mo kong inilingling.
0: Nalipat ka nga ang CR, wala sing panarang ka.
1: Ah, kisa gani, makita ko gin si Kuan.
0: Kita mo yabuli.
1: Salam mo na iula ka na narang ka.
0: Ginahungod mo gin naton.
1: Uy, ala.
0: Mabal, ano man na kung may tao kung wala ang CR mo?
1: Te.
0: Hey, mo ya may ara gin diya, ano ya eh. May Malaysia gin diya nga... May Malaysia gid yang ano ya eh.
1: Pwede Indonesia lang anay.
0: May Malaysia gid yang kakatabo. Kay ti balaan mo na may tao sa CR kay ti syempre may naga may maga may nagatikaw-tikaw na da mo may gatulo ang tubig, may basta may nagalantaw sang cellphone. Ha, ang imuya gulpi mo lang dayon abri kay balaan mo may tao.
1: Butahan ko bala ang kisa may sang cellphone bala.
0: Isa ilo tanin nato ng CCTV dito sa salon.
1: Sa salon. Hindi ano ah.
0: Ano?
1: Nang cellphone to cellphone lang ah.
0: Pa? CP to CP?
1: Oo, oh, in live ta na lang dahil yun.
0: Sige ah. Ikaw man na Japon maunay, wala naman sing iban.
1: Ha?
0: Ikaw man na Japon maunay.
1: Oo eh.
0: Te, ari may caller ta ay. Line number one, mayong gabi.
1: Hello?
2: Uy,
1: babae.
0: Babae.
1: Sino ni? Hello?
0: Oh, gani. Ngalan, anay, ngalan. Si?
2: Ninia.
0: Ay, si Ninia. Atong iyang kagugma si, ano, si Wakwako.
1: Si Wako.
0: Nga may ginhulman. Nga Gcash.
1: Mm-hmm.
0: Tuod na Ninia. Naka-explain na si mo si Wakwako. Ha?
2: Wala.
0: Ah, wala. Pero gateksanay pa ka mo?
2: Wala, isang gong.
0: Ha? Hindi pala pagkauna eh mo nga mouthpiece kaya hindi klaro? Ano?
2: Wala, isang gong, wala.
0: Ah, wala. Break na ka mo?
2: Wala, isang gong sa akin.
0: Wala na sa luyag sa'yo mo? Ikaw may luyag pa?
2: Wala na
0: di ah. Wala na siya nagaparamdam sa imo. Tapos ikaw wala ka naman luyag sa iya kay Wakwako.
2: Wala na ko.
0: Ano gid bala daw wala man tani para sa tuwa na tong istorya.
1: Eh, kung sa bagay.
0: Hindi klaro ang audio pagkatapos daw ano man iman. Ang gambal hindi baba, buli ang gambal. Lewat be, lewat be. Di ano nang inyong real status sa buong ni Waku Waku kay abi ko gani kung ipakilala mo na sa iyong mga family? Amo lang na nga mo no, batian nga sabat, wala lang, wala na sing explanation.
1: Wala lang batian nga iban.
0: Lawigaman ba lang imo sabat? Nga nga wala. Kay nga ah. Ati, wala ta kami makuha, wala ta may makuha sa imong informasyon. Ngayon, hindi ka man magsugi.
1: Gani man.
0: Sige, ti ano man ang imutuyo sa bunga gabi sa mundo ni Dulpo?
2: Mag-greet lang ko. Mag-greet lang ko.
0: Basi si Waku Waku man dyan po niyo mo i-greet bisan wala na sa gana sa imo.
1: Kaya kung sa bagay, ito bala nagtuad, ito sabla sa amon, ito sa natabo sa inyo.
0: Oo, nag-ismeringhoy na kamo kuno nga duwa.
1: Tuod gid man.
0: Wala ka mo nagbalbalanay nga duwa?
1: Amo di sugid sa amon.
0: Sugid sa amon. Pero nagkanto sa dasa balay nyo?
2: Wala kay. Wala kuno ko nagtugot, wala kadto sa day.
0: Ati hindi tuod gali itong ginambal ni Waku Waku.
1: Wala mo to istorya, kulis-kulis lang to gali eh.
0: Ambal yan, nag-ismering hoy ka mo kung mga duha. Tapos wala kuno tawo sa inyo balay, duha lang gid kamo kuno.
2: Wala ko nang sakalimungan.
0: Naghambal ka na to, nagligan, nanawagan ka na gani.
1: Siya gani mismo naghambal ka, nakita ay na sitwasyon mo. Amo na nga natabo kamo.
0: Why then?
2: Wala.
0: Oh, great na lang kay wala man kami makuha ng information. Sige na, go na, great na, go. Sino yung mag-greeton?
1: Ninya?
2: Hindi na ako mag-greet.
0: Okay, sige, bye. Uyang mga michimpo sa imo, huwag ka man pulo sa isuri ako. Try daw lang ka, man ang babae.
1: Amo na gani, na tani, kay ara na siya sa piyakang linya. Klaro hon, tatong gini-istorya ni Waku Waku.
0: Alam ka naman nakita, tanan ang mga pinamangkot gani, kay para magmuad siya. Tapos ang iyang sabat, limited man lang.
1: Gani
0: man. Di ano man, makuha natong impormasyon. Balaan niya, naging ng mga chismuso kami din nga duha.
1: Kawala labot sina, nga tagaan man siya sang iyang side nga magano. Eh, para bala hindi sila magzambal nga bias mo na sila man.
0: Troy, pa-shoutout kay Rosminda. Grabe, bantayana, yas ang bata. Mayo lang ara, kamuga pa sadya. Barangay Estefania Bacolod.
1: Uy!
0: Vince Palomaria. Kagay Mila Cardinal, kasadya, uy.
1: Din ka muna sa may Estefania, lapit ka mo simbahan.
0: Kag mayong gabi kay... Sino pa gining iban? Ah, si MC. Nagbalik na si MC. Nikki Salvador, good evening. Kaga ang mga wala, nabasahan ko are Binayaan Vlog, wala ko pa nabasahan. Sang Cadiz City mayong gabi, katropang Dolphy kag Troy. Kaina dira ko sa Cadiz. May ginlawag, may ginlawagan, may ginlagawan ko.
1: Sino na?
0: Ha?
1: Sino na naglagaw?
0: Siyempre ako.
1: Di ato ba si
0: ang pamangkot sino ginlagawan mo?
1: Na, amo na gani.
0: Na sino na? Sino na?
1: Abi ko yan, eh, may ginabasa kada nga ano, naglagaw
0: kasi. Ausos! Ako yan naglagaw kay Skadis.
1: Okay. Hello, may gabi lang sa kay J. Hansel Panoncillo, sa kay Joseph Martin Yulo, and of course sa kay Lilith Ferrer.
0: Ang aton ba lang akun? So, may mga pungit naman nagpilit. Sino na din ang duty, man?
1: Amot, ah?
0: May wet wipes ka da?
1: Ah, wala.
0: No, may araw, naga. Line number one, good evening.
3: Hello.
0: Hi, who's this?
3: Sasadya mo sa inyong eskwela.
0: Ay, wala kami nasadyahan.
1: Oh, si sino ni Anay?
3: Di ako nasadyahan ako.
0: Okay. Ah, nasadyahan mo. Okay. Pakilala, Anay.
1: Pakilala, Anay. Mo ngalan.
0: Ngalan?
3: Si?
0: Si Lucretia. Ah, si Lucretia.
1: Si Lucreng.
0: Oh, Lucaret. Oh. Taga-Cadiz ka, madam?
3: Oo.
0: Taga-Cadiz ikaw. Pero ito ganun, edad mo 60 plus, 70 plus?
3: 71.
1: Ah, amo ni siya nanawag sa nagligad man, di ba?
0: Oo, siya man ni nanawag. Ti anong malagad ni Troy Dolpo si mo, Madam Lucretia?
3: Rina, nasadyahan lang ako sa inyong istorya. Namati man lang ako.
0: Ano ba ang amon topic? Ano ba yung topic namon nga nasadyahan ka gid be? Di kung ga pamati
3: gid. Ang inyo ka kani?
0: Ha?
3: Ang inyo nga istorya nga mga sino ba to?
0: Sadya na to sa imo. Di ka kayo sa Cadiz gani?
3: San Andres.
0: Asa San Andres. So, may request na kanta?
3: I-request na lang ako na baby ko.
0: Okay, i-delete ko na lang na.
1: Ano ko no?
0: Baby ko ko no.
1: Ano na, saan tuno? Saan baby ko?
0: Ah, baby ko. Ang baby ko. Ang pato mo, ang baby ko. Salamat, Nanay Lucrasia. Bye.
1: Salamat, kid.
0: Ang ila ko no balay sa may, ano to ganing hambal
1: ko gina?
0: Hindi, ang sa Bacolod to ganing Estefania.
1: Estefania.
0: Ara sila ko no sa likod Save More, sa Second Road.
1: Ah, okay.
0: Tultulan mo.
1: Oo, eh.
0: Ara sila na. Si Vince Palomaria. So, salamat, gina, mga taga Bacolod. Troy, patulugan na na. Hindi na sila makatulog sa ilan na edad, dagdugan na sila matulogan.
1: Actually, mga
0: senior.
1: More or less be 60 mga
0: plus.
1: Mga 50 going up. Mga amo ni oras, yakwan pa na, hyper pa na, kami nga mga...
0: Hindi pa kamo nakatulog dayon, no? Tapos, aga-aga kamo ka bugtaw.
1: Dason, mga more or less, mga 4:30, bugtaw na na.
0: Amo na ko nga ang ari ka, diri, kay ginaobserbahan taman ka, kay dira na ako pakadto sa imo edad mo.
1: Correct.
0: Madumduman kung ano gid man ang matabo sa aton kapalaran nga duha, nga magpuli ka nabi sa Bacolod, biyaan mo na kami di sa XFM. Madumduman ta ka nga, ay ho, amo ni ang gina supreher ni Dolpo sa una
1: tayong
0: mga
1: dolo. So, sa mga senior, sino na ka mo magkatingala kung nga ang nanggap ina kita matulugan, timprano pa kita mabugtaw.
0: Na, kay amo gyud man yan. Normal na lang sa inyo.
1: Amo na siyang aton nga ng time, ano pa nawag sini?
0: Ano nga time namin mo?
1: Time machine. Ang sir,
0: body clock nyo ho. Body clock nyo ang muna ginman na. So, hindi ka mo da iya magkatingala man nga sa dalalayon kung magkaedad ka mo, muma na ang inyong ma-experiencehan.
1: Yes.
0: Pero samtang nga hubinon pa ka mo, hindi ka magkalipat nga tumargi ka mo sang Santon Plus Gold.
1: Ay, correct, Jaya.
0: Ha? Santon Plus Gold, tapos ang Santon Vitamin C, ang muna pinakamaayo. Kaya para kung malabot gimang kita na sa mga edad nila ni Dolphy, at least preparado ang aton nga body clock.
1: Itriyo na nagid lang, dugang isang premium D3.
0: Ha? Triyo mo pagid ha. Pero kung ikaw may endorse gani, isa-isa man lang. Pero kung ako gani, kung duwa nag-endorse ko, dungagan mo pagid isa.
1: Hindi nakita mo. Katatlo na gani.
0: Mayo gini magsubon istorya.
1: Pero hindi ah. Sa mga pariyo ko nga mga senior, nang amuna siya no, siyempre ang mga produkto sang Yes to Health kag hindi na kamo magkaon sang damo kung gabi kay para bisan paano ang digestive system nyo bala hindi na magsige ano
0: digestive system
1: kay kun ma siyempre kun damo imo nga kaon labi pag kun nagainom ka pagid dugay na siya to nawon te amo na nga dugay man kamo matulogan
0: ba. May buot ka na kitsubong yan, no?
1: Subong pa lang kanina.
0: Subong pa lang yan, tubo yung panimuot, no?
1: So, dito na nag-ari, sa nga rin ako, di?
0: Yung dito na nag-agdas na yung mabuhok, subong pa lang tubo yung panimuot. Hindi, ang akon gani agta mo, nag-apatras, wala akong buhok, subong. Wala sa ka-abanti, kapatras na sa...
1: Pakalbo ka na lang, bala?
0: Ay, hindi, kuya.
1: Naman.
0: Init-init.
1: Ha?
0: Init-init.
1: Depende man, ha?
0: May super in linyo. Pangadaan, pag wako na karoon, basi mga batok, gulpe ako, nga bunbunan.
1: Depende sa inyo, ha?
0: Mayan na lang nga, may buhok-buhok pa nga nagapandong sa aton ulo. Yeah. Diba? Na-experience mo na nga imo, gagnas na gani ba? Diba pag wako mo, init-init na yun?
1: Oo, eh.
0: Tingala ko man gabit-bit ka na payong sumungkag. Oo. Wala payong, init-init dyan, oh. No, init.
1: No? Kung hindi pa yung kwan eh.
0: Oh, nakaturbo ka pag gidabi kay may klabawas ka na. Kapanginit lawas mo yan, no? Tapos tiga tigagi dyan. Ha? Tiga tiga.
1: Ang grabe nga tindog da yun.
0: Ah, nakatry ka man gali na.
1: Sang turbo.
0: Oo. Oh.
1: Naka, more or less, makaduwa guro to.
0: Pero nagtigagin man.
1: Ha?
0: Nagtiga.
1: Ayawan ka gani pa ko, boss.
0: Tuod. Pick up ko, no, be?
1: No. Di mo silingan na lahat nan.
0: Ngayong gabi kay Sofia Dinisireta sang Funda Landing sa Jose Antique. Salamat gid sa pagmamati. Damo nga ta mga listeners sa Jose Antique. Gabi-gabi na nimo, no?
1: Ah, kun hindi Antique, Rojas, nan. Pun sa north, sa southern part naman sang Negros sa Hinigara ni Mamahilan, ba?
0: Di ba? Ang iba daw, wala pag nagapabatsyag, wala man kami may ginapangayo sa inyo. Ang inyo lang gidiya presensya, matagab yung mamati.
1: At least may silent listeners.
0: Para naman ta sa silent listeners. Papati ano ka naman, gali? Mapati ka naman sa mga silent listeners. Nami gidiya ang active listeners.
1: Kung sa bagay,
0: nga rin ga-join gidiya kag nag-ano gidiya.
1: Total na mati.
0: Nag-comment gidiya sa FB live.
1: Total na mati. Naglaman ka mo, kundi... ano man ka mo, comment-comment man ka mo na.
0: Mayang gabi man kay Alfaro Irene. Good evening si Motoroy Tisoy. Kag sa mga grupo sang Paro-Paro G.
1: Ba may Paro-Paro G pa subo?
0: Sa Golden Fields.
1: Ako sa ba?
0: 27 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more. Stay tuned on XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: 45 minutes after 11 o'clock. Maraming salamat sa mga nag-join sa Phone Pala programa, sa mga nagpinamati sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag Panay. Maraming salamat sa gabi-gabi nga pag-tune in. Diri na lang asa ang Phone Pal si tomorrow 9 to 12 midnight man sa Gyapon. Sa mga tech on duty, thank you so much. Ang alan sa aton mga station manager sa XFM Panay kag NIR kag mismo man sa amon nga boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sampong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga buti ka.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sun, nami, bigit mga DJs, nila, kanjo, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid,
5: ah, pag- enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sang tanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samson Gold Coffee Mix na.
3: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo,
9: iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
9: Assist the pain.
10: Si Sairan isang balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
11: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
13: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod, XFM,
13: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: Subway na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi

0: Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si

0: Typhoon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Typhoon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang, music, magkatapos, bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, namin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: parang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapik.

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
1: Santon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, Lamnadis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibigay sa mga butika.
0: Santon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Ibigay sa mga butika.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, kuno ka lang music magtapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ang amin bigitong mga DJs nila kag.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Timo.
6: XFM 103.9.

0: malaki. Magsanton Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibalig ay pepto siya kung saan.
4: Sister Pain.
5: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
3: Santon Gold. Coffee

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kumaan ka rin sa Bullseye.
9: Sentro. Kamsa Bullseye.
10: Department.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shunan Sebakalan! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! And welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas! Subong adlaw sang Martes! Martes na kita magkatrapat Tuesday, September 29, 2026. Wow! Pila na lang kaadlaw sa bulan sang Setyembre. Gaga! Dugay-dugay, October na naman. Dasig na. Saliwat, welcome sa itong programa Andrea sa Exciting Pilipinas. Kaupod si Katrapang Wendell Balinario sa 103.9 XFM Bacolod. Sa mga katrapan haton, kinagatutok na subong sa itong programa. Amat-amat na pag-greet, amat-amat na komento sa inyong mga pa-shoutout sa itong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kay live na kita! Samtang ti mabatian mo kita sa inyong mga tags sa radyo. Para kita mga katrapa sa 103.9 XFM Bacolod. Para kita sa FM nga band sa inyong mga tags sa radyo.

And syempre subong banyaga aga mga katropa, Martes na Martes na. Kahapon half day lang bangod sa hapag ng Pamilyang Pilipino program. Gapon sa tingin niya do time. Isa ini ka time para sa family nga mag-get together. Mga katropa no, sa Lapañapon, Abi. That's why sa mga government offices, mga government employees. Kahapon, half day lang sila. Samtang sa mga private sector, ti baka-baka ko, no, para may pang salad sa Christmas. padayon lang ko na yasa sa pag-umbra. Katay sa mga adlaw, mag-resume na naman ang klase. And of course, ang inyong mga obra sa mga working adults or as mga parent. No? And as living na lang, Abi. As nagkakabuhi. Kasi syempre, you need to work to have the salary, to have the money, to survive every day. Pero nagtaas pag ito. Ang kletehay. Ito, ano na lang ni, kaya nagtaas ang presyo sa mga petrolyo, mga katropa. No? Petrolyo. Tapos, nagtaas man ang pletehan. Pero, ang sweldo. Wala gid na. Giho. Ala! Ang Manila gani, itawa mo na lang yan. Hindi pwede. Dapat yung the government should have the action and solutions regarding this, mga katropa. Hindi pwede kita ang maano permi, mga pikado, mga Pilipino, permi ang ma-adapt, kita permi ang ma-adjust kung dapat may government kita ganing. Dapat sila ang mag-himusang way paano nga mag-inisa ka ti livable country ang atong pungsod, ang atong kalibutan. Dapat sila ang ara dira sa pwesto para mag-lead, organize, create laws, institutions, tanan, programs, etc. mga katropa. No? Amun na dapat ka Manila, kung magpadalagan, kaya dapat ang imo isipon paano, sagad ka magpanami sa isa ka lugar, sagad ka mag kubrasang mga programa, alam ka, dapat kabalo ka mag-solve sa mga problems. Pareho sini. Hindi for clout, for sweldo, dira nga from tax ng bayan, and etc. Dapat maskugan kaya sa service, sa public service, and sa pag-lead sa aton nga lugar, sa aton pungsod, barangay man da, syudad, probinsya, region, ano, dapat kabalo kaya. Hindi nga, ti, ara ka lang da, para sa million-million, nga sarang mo da makuha. Kaya kundi amunin subong sitwasyon ta. Ay. Pero sige na lang, mga exciting Pilipinas ta subong aga. No? Para ti, miskan pa paano makahatag kita sa good vibes sa mga katropa pips na itong aga pa dira nagabugtaw. Oras na itong alas 5:20 na mga katropa. And sa update sa lakad sa ating panahon, mga katropa, ang Intertropical Convergence Zone o kan ITCZ ay nag-aapekto sa Quiapon, sa Bayan ng Palawan, Visayas, and Mindanao. Dari sa Negros Occidental, ilan siya pong kabahin sa probinsya magkabatsyago ko na maka-experiensya sa maggulal-umon nga palahon na may manipis nga pagulan kag thunderstorm, mga katropa, cause ganisangin ng Intertropical Convergence Zone. And tiang kabaskugan sa hangin, light to moderate ang direksyon southwest to west, mga katropa. Dala lang payo nga in kaso gidman, mga katropa, nga ti maglain ng tiyempo dira sa inyo. No, tula sa thunderstorm, kung sa ITCZ. And at the same time, wala sa nga low pressure area nga nakita sa palibot ya sa nga Philippine Area of Responsibility. So, daw mo nakaginhawa kita gamay matapos sa mga sunod-sunod yung mga LPA kag tropical storm ya nagaagi sa Philippine Area of Responsibility kun sa aton man ya punsod. And mga katropa, syempre this morning dapat nga tiya sa mga nagkakatabo sa aton nga palibot. I know what we are all stressed, of course, from financial lang mga problema naton, subong naglambot pa sa mga pati pamplitin naton. Tanan na lang, dapat makakisa, katropa, dapat mahatagan naton sa isang break-free
free. Ang aton nga pinsar and dalawas, aga pa tama lang mag-zumba-zumba, mag-saot-saot para ma-release nato ng tanan yung mga exhaustion. Ariwa, na-miss niyo wala mag-kending. Everybody, aga pa tao po si Willie Rebellion sa liwat sa kending-kending.

0: That's Amba Cabogero by Maima Entrata. Then, napasaot pala kamo sa musikahan. Sa Bongiaga, katra sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, kung sa diin, yati Amba ko gani. Dapat, iwas-was sinyo saot. Sabong yung aga. No? Kung baga, dapat need mo nagpabalhas-balhas ang mga toxic dira sa lawas mo. Ipagwa, no? True pagpabalhas, mga katropa. Para nga ti, ang imo balang lawas, healthy sa gihapon. Siyempre, kabalo kita nga kita tanan na busy man. Pero somehow, kung may time ka da, exercise gamay. Biskan lang ganihang bal nila sa Zumba. No need mo ganyan mag-run gid sa gwa. Mga gym ka, TikTok kaya. Para nga ti, abis ka pa paano, makagalaw-galaw, gani ko nang bal nila, makagalaw-galaw. Ang iyong nga lawas. Kaya mga katropa natin sa buong nagatutok din sa ato na sila ni Ma'am Cheryl Charisma. Good morning! Napatamyaw niya ang mga moms chapter members dira sa may Barangay 1. Good morning! Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Sir Leo Pasig Reyes, good morning. Sa kay Ma'am Marna Silyadora Dumipi, good morning man. Naginapatamya mo niya ang mga moms chapter dira sa Punta Taytay. Good morning. Sa ilan ni Benji De La Cruz, sambal niya, hi, guwapa. Hindi mo namian ko aga, pablahaw. Makangirit man. Maliyagin na pa shoutout niya ko ng pamilya Palmes sa Asyenda Pader, Barangay Maaw. Good morning, Adrawag. Napatamiyaw niya ang family Palmes ni Sir Benji De La Cruz Palmesa. Sa kay Mamay na sila Dorado Mipig. Ginapa-shoutout niya ako na saying happy, happy birthday kay Ma Maria Sol Jolito. Happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday, Ma Maria Sol Jolito. No, ang atong founder dere sa Mom's Chapter sa Bacolod City. Good morning! Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man. Sa kay Sir Jalwindri, mayong aga mano, nakashare, ginashare, good permino, kada aga. Ang ato niya nga programa sa iya nga Facebook. Kamaya daw nagpahayag ko ng kinet kung a grupo nga subo nga adlaw. Wala na sila sa untat biyahe nga patigayunon. Yes! Na wala na sila sa untat biyahe. Mga katropa, kahapon nagpatigayon lang sila sa isa karali protesta. Hindi na masyado kid mag panumdom o kung magkabalaka ang mga commuters nga di wala sila sakyan subong yang adlaw. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man. Inapatamyaw niya amiga niya wa si Ma'am Marina Diastro kag Ma'am Lina Antonio Talde and of course sa mga member dira sang XFM campus, no? Right, na mga XFM class nato na kung katropang listeners and the solid supporters. Good morning sa inyo tanan. Sa mga nagatutok sa aton all over Negros Island region, thank you so much. And ginapatamyaw galing ni Sir Leo Pasig Reyes, so galantaw sa galisubong from Pututan. Oy, sir, nakahapit daw ng mga katropang managers naton sa XFM Bacolod, Canlaon, Sagay, ano, sa may Pututan ng ano sila ligad ni adlaw ng linaga. Sa plaza, nabala ayun sa likod. Sa kalanan, nabala. I mean, sa ano, oh, sa plaza. Sa lapit sa ano, ah. Sa dako ng Christmas tree. Kung Disyembre, dra, mag-iwan. Lapit na sila para mag-linaga. Lamot pa kita sa Pututan. Good morning, madra sa inyo, ah. Oras natin alas 5.32 na mga katropa. And wala na kita siyang oras. Hey, mga katropa, patayo lang sa pagpamatikay. Siyempre, magkabulus ang The Secret of Health. And after that, balita na naman kita kapon si katropang friends Andrew Burgos sa Express Balita. So, patayo lang sa pagpamati, mga katropa. And of course, kita-kits na naman buwan. Sandali lang sa programa, magapang puga ko na aga sa Express Balita ko sa Exciting Pilipinas when katropang Wendell Balinario. Siyempre, good morning sa inyong atanan. Ingat sa inyong mga biyahe. Ingat-ingat and himos na digamo and don't forget your breakfast. Saluwat! Happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sangtong Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangtong Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong

0: panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: Department of Agriculture. Kamusta ka?
1: Ayaw hapon.
2: 103.9 XFM. XFM 103.9.
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanumbalik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sining sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalakin ang lanon ginaton. Nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai, kasubong sa isa ka highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala na ito, kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa na ito inisa, ang ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod inisila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod naton ha, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon na ang protein, Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya ganisulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga at yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina prepare ang aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig pero mas manami kung ang gininom naton nga tubig is maalabaab, hindi sing cold o kon hindi halin sa refrigerator o kon hindi sang may ice nga tubig kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag kaon.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay

0: taon, pero ang iban sa nito, hindi pagid iyawan sa dugdok ka namin, inom pagid liwat tapa init-init, tapos sa kaon, ang iban sa ni, ang ginahimo, nag-inom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes, and then pagkatapos iban kaon, 15 to 30 minutes, may iba nag-inom tunga lang sa cup, may iba nag-inom isa liwat ka cup. Kinagapan namin niya sa aton sininga digestion, tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar, kaya ang problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar, kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palangluya, pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton, kaya wayan nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sa kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Sunthorn Vitamin C, sarangan nyo gin sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa nga mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, isunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Time niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas,

0: pwede mo na sila ma-mix kag unahon nimo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pasing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton nakaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sini mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Diyan kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag ang aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pagkita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb o kung maproseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas, hindi maayo maproses, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yato mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ng aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gin naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganil sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom makita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a Premium D3 3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no. Sinado kinanglan gid mag-dessert pagkatapos sa kaon. Amo ning kalabanan eh. Hindi kumpleto kuno ang aton sining kaon kun waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganyan sang dessert sa ni mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sa ni, nga mag-aslo, mangimo sa ni nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sa ni, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sa ni, nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sa ni nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli lihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo ba ng

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga, siya dok ah, ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kay nagakalma siya, ka naganami, yan sini nga mudo, kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Pasalit sa mga kababaihan, may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa niyang kolesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa niyang memory. May benefit man ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa niyang lawas, magpagsake man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo siya ng immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin siya ang calcium. That's why nagapabakod sa aton siya nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton siya nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo siya nga modo. It is because of pag-activate siya sang vitamin D3 sa aton siya nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakadto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga konsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way man ka mo sing kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant. Kag yung bintaha pagidira, kay kung kinanglan ano yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigilis sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katropa. X

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Tribo nga Batian Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:15 na, may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong. Sang Martes, Setyembre 29, 2026. Kagsubong aga, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sige, dulo naman sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, dara subong sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa. Mabatayan ninyo kami sa radio frequency, ara kita sa FM band. Sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bakit mahimo na ninyo ma-download sa itong official streaming app sa inyo darang mga Android phones, ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-install kag ma-download galibre. Dara sa inyong mga Android phones, kag ma-access ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines, salit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayroon magkita sa text line na dari sa ng estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:17 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa ito nga mga headlines sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Suspek sa pagpatay sa isa ka barangay kapitan sa La Libertad ang nadakpan sa Bacolod. Love triangle ang anggulo nga ginatutukan sa kapulisan.
3: Taripa sa pagpasaka sang plete ginapahapos na. Suno sa LTFRB, pila ka mga grupo sang transport sa Bacolod may plano nga untat biyahe subong nga adlaw.
2: BSKA para Fernelia ginapahimos na continuing registration buksan liwat sa tunga-tunga sang Nobyembre. Kaya sa ating mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Election lawyers nagapangayos ng temporary restraining order sa Korte Suprema batok sa pagpaisol sa BSKE.
4: Mga kamaturista nga Pinoy ang patay sa aksidente sa bus sa Munich, Germany.
3: Duha ka mga turista nga Pinoy ang patay sa aksidente sa bus sa Munich, Germany.
2: Guys, ito ang mga headlines sa Balitas International.
0: Express Balita International News.
2: Linibo ka mga pumuluyo nagbakwit bangod sa pagbinasa sa Bangkok, Thailand.
3: Ebola outbreak sa Congo naglapta sa 63 tanan ka mga health zone.
2: Sa ating mga headlines sa sports, 4 milyon ka pesos nga premyo nagaulat kay Carlos Yulo sa pagkuas ng 2 ka gold medal sa Asian Games.
3: Samtang sa balita naman natin sa showbiz, ang sikat nga muto vlogger nga si Jet Li ang ginkasal bilang third wife.
2: Kag mga katropa sa itong balita special, ibalon ta karon mga katropa. Tupod si katropang James King. Alas 6:19 na. Inyo nabatayan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, hinigin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix o kung Santon Gold Herbal Caps.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At napadulungan mga katropa ang detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Inapaagi na sa electronic portal ang pag-apply sa taripagod makapatuman sa saka sa plete ang mga papasero nga jeep. Sunod sa kay LTFRB o kung Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Negros Island Region Head, Attorney Jerry Liana, nga mahapos sa karoon ng pagkuha sang fair matrix, gani wala na sang hulaton pa ang mga taga-Negros kag hindi na kinanglan magkadto sa Iloilo. Sumugod kahapon, gimpatuman ang saka sa plete nga piso sa Bacolod Jeepney, samtang may lain naman nga rate sa mga jeepneys nga nagabiyahe sa malayo nga mga barangays. Mga separado naman nga taripa sa mga minibuses nga nagabiyahe sa sur kag norte sang Negros Occidental. May separado man ang taripa nga aprobado ang LTFRB sa operation sang Valia Car Transit.
3: Ginapatago na sang COMELEC ang tanan nga election paraphernalia nga gineprepara para kung tanan isang barangay kag sanggo ni ang kabataan elections. Sunod sa kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang concurrent nga nagapungko nga election officer sang Bacolod may pila o kon may pila na sa gihapon ka mga persona nga luyag kung tanan magsubmit sang ilang mga certificate of candidacy sang Lunes ugaling iya ginpathagan nga sa 2028 na lang sila nga maghandom agod nga magpangalagad sa barangay. Sino sa kay Attorney Ian Ananoria nga magahulat naman sila sa ikaduhang semana sang Nobyembre agud buksan liwat ang registration period ini ang para na sa bulan sang Mayo nga presidential kag local election sa 2028. Ginpahayag sini nga yara sa kasuguan nga may duha ka eleksyon sa 2028 bangod sa bulan sang Nobyembre amo sa amo man tuig ang barangay kag sanggo ang kabataan elections.
2: Naaresto sang kapulisan ang suspect na nagtiro patay sa punong barangay sa barangay kan sumadig sa Banwa sang La Libertad, probinsya sang Negros Oriental, sa syudad sang Bacolod sang Setyembre 26. Ang biktima ging kilala sa kay Dennis Simpayan, 40 anyos, samtang suspect ging kilala sa kay Gilbert Villena, 32 anyos, kag mga residente sa barangay kan sumandig, Banwa sang La Libertad, Negros Oriental. So na sa kay Police Colonel Jonathan Abelia, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo, ginlunsar ang joint operation upod ang Norpo Regional Intelligence Unit RIU kag Bacolod City Police Office o BCPO. Natigay nga madakpa ng suspect sa barangay Granada, syudad sa Bacolod. Kag dugang pa ni Abilia, nagagawa sila ng investigasyon ng personal ang motibo si krimen kag may kang tanan sa love triangle. Bukod na ginaupod sa biktima nga babae ang ginaupod man sa suspect. Ginpaigman sa provincial director nga ipasaka na ang kaso nga murder batok sa suspect kag ginakabig nga case closed ang nasambit nga insidente. Kamadumduman, gintiro patay ni Belena si Himpayan samtang ining papuli ni sila nga balay sa tungag kagaon sa Setyembre 23.
3: Sa maabot nga Oktobre 6, ginatalanan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 ang public hearing sa Negros Occidental tuhoy sa wage increase petition. Sunod sa kay Noli Rosales sa United Negros Labor Alliance, nga sila ang petitioner sang 250 pesos nga daily wage increase petition nga yara sa karon sa lamesa sang wage board. Ginaagda sa petitioner ang tanan nga labor sector nga nagabaton sa minimum wage nga magpasakop kag magpalambot sang ilang sentimiento. Nagahimo sang series of hearings sa karon ng RTWPB bangod sang mando ni President Bongbong Marcos nga suguran na ang mga diskusyon sang wage increase bangod sang pagsaka man sa mga balaklon bunga man sang pagsaka sang presyo sang gatong.

0: Patay ang isa kalalaki matapos maaksidente ng maninong motor sa National Highway Barangay Refugio, Banua sa Calatrava, Gabisay City, Ebre 27. Ang nagtaliwan, ginkilala sa kay alias Kiboy, 26 anyos, kagresidente sa sitio Matira, Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos. Sa next investigation sa Calatrava PNP, padulong ang motor sa biktima sa proper sa siyudad sa San Carlos apang pagkadangat sa lugar sa aksidente kung sirin may ginakayo ng dalan. Ginapatian nga na bungguan sa motor ang sako sang graba nga nagresulta sa pagkadula sang control sang driver sa motor. Natumbang motor kag ini ang nakaagom sang madamong pila sa lawas ang biktima kag bangod sa patal nga pila sa ulo gilayan ini nga gindala sa ospital ang biktima kag gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagawas investigasyon nga self-inflicted ang aksidente.
1: Ginkompirmar sang Iloy ni alias Rex nga ang kung nagabatsyag sang nervous breakdown ang iyang bata kabandanan sa nagsaka ini sa retablo sang San Sebastian Cathedral sa siyudad sa Bacolod sa tong tinalikdan nga Setyembre 26. Sunod sa kay alias Jocelyn antes natabo ang insidente iya nga ginakigan si Rex kagini ang wala na nagkaon sang pila kaadlaw. Tubtob nga ini ang naglakat sa simbahan kagini ang ginarigar nga nakita sang pulis nga ginatuslok sang patalom ang Santos kaginsita nga nagresulta sa pagpadulong sini sa altar. Dunga pa sang Iloy ni Rex nga mayara inisang asawa kag bata apang ginpabayaan sa kag nagumpisa nga ginabatsyag sini apang wala man nahibaluan kung nagaintra sa bisyo ang iyang bata apisar nga ara pa sa iyang aluyo si Rex. Ginakompirmar man sang Iloy ni Rex nga ang iyang bata ang ara sa karon sa ospital kag padayon nga ginabulong kag nagahangyo ini sa bulig para sa bulong ni Rex.
0: Nasa puwan ang bangkay sang wala makilalang lalaki sa baybayon sa kapsang barangay Tiglawigan, siyudad sang Yakari, Sagas ng Setyembre 27. Ang nasambit ka bangkay ang isang kalalaki kag may suksok na panapton nga nagaduag sang itom. Sa disinformasyon sa Cadiz City PNP, nakita sa Philippine Coast Guard ang bangkay sang lalaki nga nagalutaw sa baybayon kagilain ini nga gindala sa takas para sa nagakaigo man nga investigasyon. Nagakagnas ng bangkay sang ining nakita kaginapatian nga ining nalumos sa karon. Paday pa nga ginatumod sa kapulisan ang pagkilala sa nasambit nga persona.
1: Ginsabat ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga negatibo ga feedback o komento tukoy sa pagpatigayon sa Mascara Festival 2026. Kagin pakayaga ang selebrasyon hindi niya personal nga ginapanagiyahan. Suno kay Gasataya nga ang Mascara hindi para kay Greg Gasataya kundi para isa ka selebrasyon para sa katawan sang Bacolod kag hindi lamang para sa isa ka individual o kun grupo. Ginpahayag sang alkalde nga respetado niya ang right sang tagsakatawo nga magpahatag sa kung magpahayag sang ilang opinion apang kinahang lang may responsibilidad sa tagsa kaginapahayaga. Ilabi na ko nula sa nagakaigo nga bisan anuman sa akon nga basihan sa akusasyon. Dugang paniya nga hindi dapat maglabot sa punto nga ang mga negatibo nga pahayag makahalit o kung makaguba sa mga tao nga nagapangabudlay para sa pagpatigayon sang selebrasyon. Ilabi na ko ng tuyo sang among nga pagkuha sang atensyon para lang mag-viral o kung para mag-monetize online. Samtang ipahayag man ni Gasataya nga ang Mascara Festival, isa ka-aktivity nga nagatuyo nga makahatag sang benepisyo sa katawhan, mga business establishment kag lokal nga ekonomiya sang syudad.
0: Nagabuling ng mga barangay sa pagkolekta kag pag-imo sa basura sang i-swim sa syudad sa Bacolod, sunod sa alkalde. Nagsapol na ang city government sa mga barangay tuoy sa pagpatuman sini nga responsibilidad santo man sa Republic Act 9003 kon ang Solid Waste Management Act. Gipayag niya nga dapat ang mga barangay na magdumala sa pagmintinar kag bulig kapag imos sa ngila basura, ilabi ng mga waste nga hindi na mahimo magamit o for residual waste. Samtangin punto man sa alkalde nga dapat ang responsibilidad sa syudad ang paghimos lang sa residual waste bilang kabayan sa sistema sa solid waste management. Dapat may kaugalingon naman nga sistema sa pagmintinar sa katinlo ang tagsaka barangay.
1: Hindi pagpa-inagurahan di Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang ginapakayo kung ginarehabilitate ka public plaza kag fountain sa Bacolod City Government Center kung hindi matapos na talan ang ation sa Mascara Festival. Ginpahayag sang alkalde nga dapat masiguruan ay nga kompleto kaganda ang proyekto antes ini official nga buksan o kon inagurahan para sa publiko. Una na nga ginpadasig sa alkalde ang pagpaubra sa Tiesa sa Plaza kag BCGC Fountain agud makalabot kuntani sa Mascara Festival. Ginpahayag man sini nga nagpadulo ang Tiesa sa syudad agud lantawon ang proyekto kag nakigangot sa City Engineer's Office Head nga kay Engineer Loven Sibalyos. Ginalauman man nga mangin isa tani ka atraksyon sa Mascara Festival 2026 ang ginapakayo nga public plaza kag fountain sa syudad kag madumduman nga ginpunduhan sa Tiesa sang 80 million pesos.
0: Alas 6:29 na. Inyo nabatihan mga katropang detalye sa balita sa lokal kagining ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan mga katropang detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Nagpasaka sa petisyon sa Korte Suprema ang election lawyer nga si Romulo Makalintal nga nagahingyo sa temporaryo nga o contemporary restraining order batok sa pagpatuman sang kasuguan nga nagaisol sa barangay kag sangguniang kabataan election kon BSKE. Gipaayag ni Makalintal nga electronically niya nga ginfile ang petisyon batok sa bag-o nga ginpasar nga Republic Act number 12326 o kon ang the act fixing the term of office of barangay officials and members of the sangguniang kabataan to 5 years. King question ni Makalintal ang padali nga pagpasar sa kasuguan nga wala ginatugutan ang publiko nga usisaon ini. Gimpermahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kasuguan nga nag-iisol sa barangay kag sangguniang kabataan elections sining nga tuig sa Nobyembre tuig 2028. Nagatagin ni sa mga nagapungkong opisyal sa tatlo ka tuig nga pagpalawig sa termino. Gimpayag sa presidente nga ginpanugutan niya ang term extension agud matagan sang dugang at tiempo ang mga nagapungko nga barangay officials sa pagserbisyo. Apang nakita ni Makalintal nga hindi balido ang rason.
1: Patay ang duha ka Filipino tourist samtang tuman nga nasamaran ang walo ka iban pa matapos nga nagbaliskad ang bus nga ilang ginasakyan padulong sa Oktoberfest sa Germany sang Domingo. Nahibaloan nga halin sa Munich padulong sa Milan ang bus nga may sakay nga 50 ka Pinoy nga nagliko ini sa dalan kag nagbaliskad malapit sa Banwas sang Buklo. Ang 250 tanan ka mga emergency personnel sa amadasig nga gipadala sa lugar sang aksidente nga gintunaan sang temporaryo man nga pagsirado sang magtimbang lane sang highway. Nagpabutyag man sang dako nga kasubo ang Philippine Consulate General sa Frankfurt sa natabo samtang nagakoordinate sa German police agud magkumpirmar ang identity sang mga biktima. Nagupod man sa pakipag-uno nga Philippine Consulate General sa Milan kag nagpahamtang sang hotline para sa mga pamilya nga kinahanglan makigangot sa ilang nga mga himata.
0: Nadakpan sa mga otoridad ng tatlo ang mga Pinoy sa Ninoy Aquino International Airport Terminal matapos nga nadakpan ang mga ini nga nagadala sang ginapatian marijuana o konkush sa tung Huwebes, Setyembre 24. Na-recover sa mga otoridad na ginabulubanta 18,679 grams sa ginapatihan marijuana nga may ginabulubanta ng street value nga 18,679,000 pesos sa pag-impatigay ng operasyon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kaupod ng Philippine Drug Enforcement Agency kag iban pa nga mga ahensya may kabugusan nga anong kasako nga may unod nga marijuana kush ang nakumpiskar sa mga otoridad nga ginsulod sa self-sealing foil pouches kag vacuum sealed transparent plastic bags. Nagagawa sa investigasyon nga halin sa Bangkok, Thailand ang tatlo ka mga suspitsado antes na intercept sa terminal. Natala naman nga ilakip sa dokumentasyon kag forensic examination ang nasambit ka mga ebidensya. Sa karunya rana sa kustodiya sa mga otoridad ng mga suspitsado kung sa din mahimo silang magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act number 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Ginakumpirmar sa Department of Foreign Affairs o kon DFA, ginagupod ang Pilipinas sa natabo nga pag-walkout sa pila ka mga delegasyon sa United Nations General Assembly samtang ang Israeli Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu ang nagsaka na kuntani sa entablado agud maghatag sa iyang speech. Gipahayag ni DFA spokesperson Annalene Ratonel nga ang partisipasyon sa pungsod sa pag-walkout ang isa ka demonstrasyon sa pangkalibutanon nga paghiliusa para sa kalinungan sa Middle East kag panawagan sa tanan nga partido nga untaton na ang mga aksyon na nga magaguba o kung nagaguba sang kondisyon na para sa peace akon kalinungan na. Suno sa GFA nga ang pungsod na nagapabilin sa pagkabalaka sa nagalala nga crisis sa Gaza. Kag ang pag-uswag sang Israel sa E1 settlement plan, kag ang padayon nga pagdamo sang kasingke sa West Bank. Ginhatagan man pagtamod ni Ratonel nga ang among aksyon nagaupang sa paglabot sa makatarungan mapinadayunon kag komprehensibo nga solusyon sa konflikto sa Middle East. Samtang ang Pilipinas padayon naman nga nagasuporta sa duha ka estadong solusyon. Gintawag man ni Netanyahu ang mga opisyales nga nagupod sa protesta nga mga moral cowards nga nagamarka sa karon sa ikatatlo nga sunod-sunod nga tuig nga ang mga delegado nag-walk out sa iya halin sang iya nga pamulong-pulong sang 2024 kag 2025.
0: Alas 6:34 na, yun na ba tayo mga katropa, mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, hiningin na dalon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At napadulungan ng mga detalye sa Balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang mandalong mga baha sa Bangkok, Thailand, nagtulod sa linibo ka mga pumuluyo sa mga shelters. Samtang ang iba nagdinaguso sa pagbakal sa mga groceries sukon pagpamala sa ilang mga puloyan sa Domingo. Pagkatapos ng pilakadlaw ang mabaskog na ulan nga nagbaha sa mga merkado, mga dalan kag mga puloyan. Ang Thailand naanad sa basa nga panahon kagang Setyembre amo ang pinakamataas nga tigululan. Apang pila ka mga pumuluyo sa Bangkok ang nagsiling ang ining atuig ang mas malala sang sa mga nagligad. Kaping 330 millimeters nga ulan ang nagtupa sa pila ka mga lugar sa syudad sa tunga-tunga sang Webes kag Domingo sunod sa Weather Agency. Halos 4,900 ka mga individual ang gin-evacuate sa mga pasilungan nga mayara sa 52,000 ka mga panimalay nga apektado sa baha nga nagtulod sa isa ka deklarasyon sa kalamidad sa Bugos ka Capital sunod sa Bangkok Metropolitan Administration.
1: Tumanang nga nanginlapnagon ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo matapos na record ang mga kaso sa duha ka bagong health zones sunod sa World Health Organization. Ang mga bagong apektado nga lugar nagalakip sa Bulu, sa Sod, sa probinsya sang Ubangi, sa Dungo, sa probinsya sang Huuli, nga na malapit naman sa dulunan sang South Sudan. Bangod City naglabot naman sa 63 talan ng kabugusan ng apektado ng mga health zones sa pito ka mga probinsya. Sunod sa World Health Organization, naka-record sang 7,890 ka-kompirmado nga kaso ang Congo, kang 3,799 ka nagtaliwan tubtob sang Setyembre 23. Samtang nagdubo naman ang kabugusan ng numero sang kaso sang mga transmisyon, nagapabili naman niya hindi patas sa nagkalain-lain ang mga lugar. Ginpahayag naman ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga nagaupang sa contact tracing ang pag-access sa mga health workers ang nagapadayon nga inaway kag displacement sa mga residente. Ang paginutok makadugang man sa risgo sang paglaton. Kagindugang pa ni Tedros nga wala pa sang aprobado nga bakuna o konbulong para sa Bandibugyo strain sang Ebola. Kagani ginapadasig sang World Health Organization ang clinical trials para sa posibleng mga bakuna kag bulong. Ginatagan man niya sang importansyang paghanda sa mga pungsod para sa posibleng palaabuton ng mga emerhensya sa ikayong lawa sa bugos nga kalibutan.
0: Alas 6:37 na mga katropa, inyo nabatihan ng mga detalye sa Balita sa International. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At napadulungan ng detalye naman sa sports.
3: Express Balita, sports.
0: Natala na nga makabaton sang 4 million pesos sandig sa incentive gikan sa gobyerno sa Pilipinas ang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo matapos nga nakakuha sa duha ka gold medal sa 20th Asian Games sa Japan. Kabahin ini sa programa sa gobyerno nga naghatag sang cash incentive sa mga atleta nga Pilipino nga nagadala sang medalya halin sa dalagkong international nga kompetisyon. Ang duha ka bulawan nga medalya ni Yulo ang nagdugang sa iya mga kadalagan sa international nga gymnastics kag liwat nga naghatag sang kadungganan sa Pilipinas sa patag sang sports. Magaserbe ang insentibo nga pagkilala sa mga panikasugag kadalagan ni Yulo bilang tiglawas sang pungsod sa nasabit nga paindis-indis. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na padulungan, mga katropa, ang detalye naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, subong nga Martes, ining sikat nga motovlogger, mga katropa, ining si Jet Li, no? Kilala ini siya, mga katropa, sa mga vlogs niya while nagasakay sa iyayang motor. Ang ginkasal na bilang third wife sa isa ka tausog royalty nga kilala sa pangalan nga Mai. Mga katropa, ini siya ang nag-trending kahapon. Ang litrato, mga katropa, ni Jet Li, kung sa diin ara ini siya o konsul ob niya ang iyang bridal gown, mga katropa. Kaguna-una, bi, sa mga netizen nga ng AI o konabi nila ng prank lang, mga katropa. Pero hasta nga nagluwa na ang mga videos mismo sa ilayang wedding reception sa bati sa ilang mga katropa nga event, no? Kati digto man na nagpost na amat-amat ang ilang mga guest kag digto na ibaluan nga tiis naging kasal na magid, mga katropa, si Jet Li. Pero kahapon lang daw trending online. Dati madamo, mga katropa, ang nag-congratulate sa kay Jet Li. Madamo man sang nakibot, mga katropa. Matapos ining si Jet Li o kon na mas kilalagid ba lang si Maria Rica Cabarrio Bias sa ang isa ka si Buana motovlogger, mga katropa. Kilala ini siya biskan diri sa Bacolod, madamo ini siya sang fans diri sa Negros Occidental. Kaginabantayan gyud ini siya sa dalanon kung ini siya, mga katropa, ang mag-rides kag nadumduman ko sang 2020 tuturon, mga katropa, sa nag-intra kami to sa daw rampa-rampa sa motovlog, mga katropa. Nag-abot dito si Jet Li. Ano to, maskara man to gali? Ito kami maskara man. Iya ka maskara nga event, pero tayo may motovlog bala nga daw pa indis-indis bala, mga katropa. May muse ang kada grupo, plus may panaminami motor, kag may ano to, may raffle pa to isa ka motor. Nag-abot man to si Jet Li, mga katropa, kag makita mo gid nga sikat siya sa musing na nga field, mga katropa, kay damo-damo gito ang nagbantay sa iya sa dalan. Kag dra sa may Mega World dira, mga katropa, damo-damo to ang nagbantay gid sa iya, mga katropa, nga mag-abot. So tingin kakibot sa pila ka mga fans niya, mga katropa, nga ini siya agin kasal na kay tiini siya, mga katropa, ambassadress ni siya mo for Philippine Motorcycle Tourism. Kaga ini siya ang usually nag-rides, mga katropa, sa mga mahalalo niya nga motor, mga dagko kag tagaas niya nga motor together with mga artista, mga personalities na gid bala, mga katropa. Kag sikat na sikat ni siya, mga katropa, sa YouTube and of course sa Facebook nga ti nagtugaman sa monetization sa iyang page. Pero teka hapon nga ginkasal ini siya sa tausog royalty nga ti ginahambal nila Manggara noon, kay ti pang third wife yan ng mga katropa ining si Jet Li. Pero ti hindi gid madula nga madamo sa nagambal nga ay amo na ang imo nga personality, kagwapa si mo, katalented, tapos nagsugot ka lang nga maging third wife do ka mo na bala, mga katropa. Tingnan damo man nagahambal kay ti ano gid akong third wife, importante nga damo siya gold na do ka mo na bala nangin na pahayag sang pila ka mga netizen man, mga katropa. Pero ti makita gani sa social media nga mismo ang isa sa mga wife o kunang second wife, mga katropa, sang ining si Mai. Kaya wala di ko makita ang full name ganyan, pero kilala lang siya si Mai o kung ginatawag lang siya ang tausog royalty, mga katropa, ang nag-congratulate gani kay ano kay ining Jet Li. Kagin na mention pa dito nga you deserve your spot as third wife do ka mo na, mga katropa, nga tindo damo sa do ang napikon niya ang mga netizen nga ambal nila do ginamak pabala ko nung you deserve as third wife. Pero ti damo sang bashing sa karo may gambal nga ay amo ka nagali ti unfollow ka na lang namon, may gambal man niya nga ay wala kang ulabot kay iyaw na kabuhi kagati. Ano no, nang damo bala sang rason man niya guro nga tigin pili iyang ina nga lalaki. Although kadamo sang lalaki nga nagalaot sa iya, nga hindi lang man gani mga na regular nga mga empleyado lang, kundi mga manggaranon man ang nagalaot kay Jet Li. Pero ti amo naging pili niya, meaning may rason man, you know, suno sa mga netizen, may nagambal man, mga chismosa, gid nga, basi nagpakasal na lang na kay gabusong, mga wamo na, damo bala mga chismis, pero ti... dapat ti respeto man ato no ang iya nga decision kay ti sa ila digto ya kung sa aton ya hindi na ya pwede nga more than pila asawa mo sa ila digto ya bi hasta usog ya ti legal na legal ina so that's why ti wala man ya right ang pila da ka mga chismosa nga mga hilabot kay ti digto sa ila ya wala na ya sang problema. Congratulations ano, kay Jet Li on your wedding day. Oras natin mga katropa, 6.43 na, o kung 6.44, kaga ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang may arasang ingredient mga katropa nga makapaprevent sa early signs of skin aging, makapaputi sa aton mga panit, plus... makapanula sang germs sa aton nga lawas. Antibacterial ini mga katropa namin gigamiton sa mugos nga pamilya do adlaw. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Ginimpunan pa sang virgin coconut oil. Gin isa sa isa kahabon sa aton naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na mga katropa, inyo na batian ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, patulungan ta ang istorya espesyal kung si katropang James King. Kilalaon ta ni mga katropa ang pro wrestler nga nakakuha sa 17 times no, world champion mga katropa. Pabati tablang intro, eh, blah.

0: Ano yung mga katropa, no? Supunan na karoon. Katropa yung James King. Do, kilala mo ginis John Cena mo.
1: XFM. Balita Espesyal. Balita Espesyal.
2: Kilala mo bala si John Cena? Nga isa ka wrestler? Subong artista naman na? Seventeen-time world champion, Yara Seguiris World Record Icon, isa sa pinakasikat kag most influential nga pangalan sa World Wrestling Entertainment, ukon WWE. Bata pa lang siya mga katropa. Dito sa West Newbury, Massachusetts, si John Cena mayara na siya handoma. Gamay pa lang siya nagampang na siya wrestling kaupod ang iyang mga utod. Kag nagahimo po nag-obra sang wrestling belt bilang champion na himo sa cardboard. Sa karon mga katropa, siya na ang isa sa mga pinakasikat sa mainstream wrestling. Mayara sa multiple Guinness World

Katrumpay na nga nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Pabos kugo ng immune system, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.

0: You can't see me. Grabe gini sa una ya sa mga ano patanaw engineer no kita mga tropang Mindel. Ano gini ya do ka sikat-sikat gini ka dyan sina. Oh, every time nga may episode yang WWE, mga World Wrestling Entertainment, ginabantayan ay ara yan si John Cena, ara si John Cena. Kada episode lagi nabantayan, blahaw.
1: Black and white na TV na mo sa mga katropang fans nga.
0: Sa news. Kaya iti doon nag ano na siya do, damo na siya subong project man mga movies damo
1: yes.
0: Na siya no may mga series involvement siya no so doon nag si John Cena nagsikat ng ginadara man sa muna nga ano nga plagwaon John Cena sa una no na ano mo gid siya na abtan mo siya no John Cena.
1: Chasita.
0: Pus gaka
1: pag do ano siya bi do ka main character
0: no, so na chatana chatana do ka protagonist
1: oo.
0: Sa iya sa dira iya kay may iban man yung mga wrestlers nga do ginakabig
1: bang do oh antagonist do, ako si Undertaker
0: do kontrabida
1: kontrabida sa blaw do ka ano do ka evil gibra ka churaya na namo na siya akong favorite
0: oh si Undertaker
1: pati
0: paturong mata
1: si John Cena ya do ka main character gid sa iya
0: yara siya mo may ano sa do may signature siya nga iya
1: daan sa iban no. Ko dagot te perde ya bodo ka sa dia sadya kagit nga gamay sa perde yung bukod ako
0: bukod lawas mo sa lawas pero hindi siya muna siling do
1: sa taas taas bala ti unlike sa iban dyan nga kontraya bay nga tagas tagas
0: ang isa pa ginas pinaka famous na si Rey Mysterio
1: oh na
0: Mysterio na. Ano taga na 619 na namo ning iyang signature move 619 mga bata subo mga bat kita sa una amunang gaano man sa ton mo gap oh si Eddie Guerrero ya nagtaliwan na no mga Mexicano na sila mo Viva Mico
1: Viva
0: Mico
1: as giblaw
0: mamuna no do nagatag sila dugang man sa mga isa sa mga memories ang aton nga childhood di ba tingala na din iloy nyo nga oh ginahilaan na kagali may kibit naman bla may kibit mga kagali ginarisling kagali ginasunod bla no
1: kagali gulpe may gawangal gulpe may gachabaw gulpe kagali
0: ginarisling ka na
1: headlock mo hindi kung hindi magpalpag di nga maguntap na
0: di magtap
1: dyan sina ka ba dyan sina ka hindi ka ma
0: pro may warning na sila before magsabish warning
1: gano'n
0: nang don't follow the stunts because gina-perform sa professionals. Don't try this at home. Diba? Don't try this at home. Bangon ang gahimo sina mga professional stuntmen. Stuntmen sila katropang Wendell.
1: Correct.
0: Yung iba na muna nagsulod sa pagka-artista. Damo ang mga ulid ang mga generation sa mga wrestler. Mga artista na. Subong, no? Na-identify ng iba no, sa mga upcoming movies. Damo, no? Ang mga wrestler. Artista. Kaya pwede may pag-uha movie, subong nga magwaman mo, no? Do, ang Street Fighter, wala? Nga, video game? May bago nga Street Fighter this October magwa. Ang iba na nga mga, live action, ang iba na nga mga karakter, kay mga wrestler man dira sa muna nga World Wrestling Entertainment. No? World Wrestling Entertainment. Hindi na siya siling yung do, wrestling it bala sa mga Olympics. May kadramahan na ang adala.
1: May shagit-shagit.
0: May dinong panay.
1: Yes. Mapadayaw na sa audience. Tapos gulpe, may kadulon sa likod. Diba ito ka?
0: May malipot sa iya. Lampusan sa isang steel chair.

0: kasiyasan ko.
1: Masuho ni Triple H.
0: Tapos may masunod pa na, di ba? Dumaperde na gidsa. Tapos may masunod pa na ako.
1: Tapos,
0: nga, ano may...
1: tapos lipoton sa...
0: Memories.
1: Pinaampangan man nila ang emotion sa tao. Pero grabe, katapang Wendell. Oh, si Big Show. Kilala mo si, ano, sino na gani? Si Rakishi Blanc? Si Rakishi Blanc iya, bala nga, ano, inuulo yung kasalatrasa niya, Blanc? Nga si Rakishi na.
0: Ah, muna yung
1: oh,
0: signature niya.
1: Ang dako-dako, balalatrasan? Sino pa ginasaunan? Si Mr. Sacco, nabla ni Mankind, na-remember niya. Yung may suksukan niya kasi Sacco, tapos ang iya nga, pinish yung bobe, sulod yung Sacco, is ba-ba mo. Oh, skirt angle, no? Sila na, no? Gulang na, nag-retired na, no? Yeah, yung mga katropa, doon nag, ang muna ang mga palagwaon, ano na sa, kinakabig nila ko ng memory lane sa una, no?
0: Yes.
1: Una,
0: diba?
1: Pero, nag, ano, ginakatropa ng mental, nag-ata, gina, ano, ng kalingawan sa mga kabataan sa una.
0: Yes. Na. Wala pa to yung cellphone, may pa to yung YouTube, may pa to yung everything, may pa to yung TikTok. Ang muna yung nabantayan, ang gina-charge ka ng battery para kalantaw kami yung
1: oo, na. Ay, oh, gali. Si The Rock, Dwayne Johnson. Aray, famous, famous. Ginasubong niya. Oh, famous, famous. Ginasubong dumalipat na tapos The Rock. Okay. Kabila ko naglantaw, lumuwa na liwan.
0: Kabila mo na lang ang muwana.
1: Kabila ng muwana mo. Dumalipat pa na kay The Rock,
0: si The
1: Dwayne
0: Rock.
1: Johnson.
0: Oh, si
1: Dwayne
0: The
1: Johnson.
0: Rock.
1: Aray, ah. Si lagi nakatropang Wendell ni, ano, John Cena nga nag, nag-adogi dyan, nag,
0: nag-sikat. Wala, nag-artista.
1: Oo, nag-sikat sa Hollywood.
0: Yes.
1: Nan, si lagi na iya.
0: Doon nag-whiskey dyan pala, after pala na, no?
1: No. Grabe daw. Si Batista, Rhea, may half Pinoy na.
0: Oo.
1: Oh, Greek
0: ka. Isa ka pala kinala ko
1: si
0: na
1: Dave
0: siya.
1: Si Dave Bautista.
0: Kay, para, ano man siya, permi siya, traidor man sa mga movies, no? Sideboard.
1: Correct, correct. Dahil robot. Robot sa konting lawa siya. Dahil grabe man. Pero half Pinoy na sa...
0: Oo, try. Ganito Pinoy, gid.
1: Si Batista Bam. Batista Bam. So, sige. Alas 6:54 na. Mga tropa, no? Na share na mo si Ito ang wrestling, ah. Kaya sa mga produkto sa Yes to Health, katropang Wendell, sa rin ito ni Mabakala.
0: Mga katropa, mabakala nga itong mga produkto sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 na Bacolod City. Mga katropa, yung mabakal man sa mga parmasya o sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man ini sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 na para sa original nga produkto.
1: Yes, sa mga nag-ano da sa ton, mga naga-monitor. Dagalik ito pang Wendell. Good morning. Dara si Lawa.
0: Yes.
1: Oh, pinapatamiyaw na ni Mami G. Si nanay ako, no? Si Ating. Kag si nanay Lynn. Si Ating kag si tatay Nine. Good morning. Dara sa inyo.
0: Morning.
1: Good morning.
0: Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. Kay Ma'am Mary Jane Balio Alio. Sa kay Sir Jelwin. Nga papuli na eskulahan. No, kay Maria Damo, bisit na ako no makadto di sa Bacolod para sa mascara.
1: Abaw, amugid na.
0: Correct. Kami mga vloggers daan, si sign up daan makadto di ka tropang fans, no? Pa isa siya sa celebrity guest ka makadto dire. Sa kay Ipe Hilye, Sir Ipe Hilye, good morning. No. Kay Ilani ano gali, birthday subong gali ni Ma'am Maria Sol Joleto, no? Birthday subong ang chairwoman sang moms diri sa Bacolod. Happy birthday, Ma'am Maria Sol. Sa kay Bonbon Acosta, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales. Sa kay Ninya Arevalo Katoliko, good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Happy Tuesday ko, no? Si The Rock ko, no? Ang ano gito yaw, bias ni Sir Lloyd, si The Rock. Ambalya, would be the champion, gid ka no, si The Rock.
1: The Rock.
0: Idol niya si The Rock.
1: Oh, si Dwayne Johnson.
0: Bias si The Rock.
1: Arawa.
0: Pati Sir Lloyd, yan ang tawag ni The Rock.
2: It's just a male! But The Rock is cooking!
1: Okay, ah. Alas 6:56 na mga katropa, standby, mga bulos ng bulsay. Kapot kay katropang Irvin Salinas. Salamat kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagkaugyon ng Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: System Pain!
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kung ako malalis sa System Pain para diri-diritso ang trini.
10: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga bukika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Mga katupa,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, namiang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs na nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Tingin mo!
7: XFM 103.9 XFM 103.9
8: The Secrets of Hell.
9: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas na itong Sir Josil na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
10: Sunthorn Plus Gold.
9: Manami, pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang atong Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
10: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josil.
10: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglala imo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posibleng mas magasto Sir Josil.
10: Sunthorn Plus Gold.
9: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yung numayo. Suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time nag-report na yon nga pagsik ila sa ring pamatyag.
8: The Secrets of Hell.
11: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule magluwas sina sa Sunthorn Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa aton sa ring blood sugar level Doc Leo.
9: Base sa pagtuon Sir Josil pag-abot sa mga utanon moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay kumbay na aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sang aton sa ring premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage. Sina. Kagaman nami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ring Sunthorn Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig na pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ton sa ring cells, sa nga ton sa ring tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
8: Sunthorn Plus Gold.
9: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iya sa mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sa ring panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na siling nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
11: Sa mga kalalakinan man na aktuali nga nagsasabi suffers ng prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So parang magkupos ina kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Correct.
11: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
6: Correct.
11: Imbalances.
6: Correct.
11: So pwede ina mga bian makabuliga ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
12: Yes!
11: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
6: Hmm.
11: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
6: Yes.
11: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
13: The Secret of Health.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
16: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
17: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
16: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
17: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Sister Pain.
22: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
23: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold.

0: GMAX FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.

0: Santhan Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Mga katrupa, excited!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabibig sa mga butik na.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag Sister Pain.
4: Muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag Sister Pain.
2: Hanggang ang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sansol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
2: Sansol Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
2: lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga buti ka.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music bakit tapos bugtaw ka blam ayara kasi mga balita blam sun abi kita mga DJ sunala kan.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo.
5: XFM 103.9 XFM 103.9
0: XFM Network Philippines
7: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Ako ng bata, tapos may balay ng impapetma sa ako, pero wala man nila kinamtapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: nga ka mga katropa, mayaga sa aton nga mga katropa all over Bacolod City, Negros Occidental. Welcome sa pagpangalagad na rin sa Musay. Pinaka-latest kay mga updates sa mga katropa. Epektibo na ang pagsaka sa presyo ukon pagnubo sa presyo sa petrolyo subong adlaw. Sa diesel mga katropa, 7.57 ang pagnubo sini, medyo dako-dako man sa o. Samtang sa kerosene, 5.85. Gasolina, hoy-hoy abaga sa mga naga-gasolina subong. 24 sentimos. Okay mo lang na. Importante mayroon pag nubo mga katropa, movement sa aton nga presyo sa petrolyo. Epektibo ni subong mga katropa ang ining pagnubo sa presyo sa petrolyo sa gatong subong adlaw mga katropa pet sa 29 sa bulan sa September 2026. Samtang pila ka ma-update. Duwa ka mga transport sector, transport group mga katropa, magapatigayon gid sa ilang untat biyahe subong nga adlaw. Hindi pagkumpirmar mga katropa sang undok piston kag sang bakod ukon sang kinatko piston ang pag-untat biyahe subong adlaw kasunod sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sang petrolyo sa pungsod. Samtang pila ka mga eskwelahan mga katropa nag-suspender na sang ilang mga online o kung sang ilang mga face-to-face classes. Mag-convert na, mag-patigayon sang online classes ang pila ka mga balutuan diri sa syudad sang Bacolod. Tanawon tari karon ang pila ka mga latest update pa natin, no? Update sa national mga katropa. May ara sang panibag-ong developmento sa impeachment trial. Kahapon, hindi matapos nga may mga pa-cute-cute pa itong style, no? Sa korte, gali may amuna, no? Nga, Mr. Witness, can you call it amuna, gali, no? May amuna ganun sa korte, no? Ano bro, dala na sang strategiya kuno mo para madala ka, kung madala ka ti ba, ikaw eh, no, ikaw na ang demoralize ka, bla ka, may humble ka. Ay ho, oh, your honor. Update na karon naton sa aton nga mga talakayan man sa aton nga pagpakalagad mga katropa samtang nga Attorney Romulo Makilintal, mga abyan, nag-sumiter na sang iyang petisyon, sang iyang paghinyo sang temporary restraining order sa pag-question sang constitutionality sang pag-patigayon o kung pag-implementar sang postponement sang barangay and SK elections. Di na ipakadto man. Paano ni man? So, mga katropa, testingan taman karon because nga ti ang igo sang super El Nino ginalantaw-lantaw ni October mabatsaganta na. Pero hindi pa na sa amo ng pinaka-peak. Ang pinaka-peak sini mga katropa, maigo October, tub-tub February next year. So medyo madugay-dugay na mga katropa. Nga itong gani nga tigilinit sa summer. Nag-agwantata, nabudlayan kita, bugat ang sitwasyon nga amuni, nga sige kita agwanta sang init, suspender sa mga klase. Ang long drought mga katropa, ginaproject ni sang maghatag sang kakulangan sang pagkaon tungod sang manubo nga production sang pagkaon diri sa pungsod Pilipinas mga katropa mga abyan, no? Di insaktuhan gid ni siya ang tawag di ang Super El Nino kung lang taon ta mga katropa daw hindi man ta magpati kung kis ang inablang grabe nga posting sa social media because ang harvest naton sang tubo katropa nagakatatabo ni saya sa ano sa bulan sang Oktobre o kon Setyembre, Oktobre, Nobyembre, kag Disyembre, Enero, no? So may harvest na, no? Ang iba naman ng mga kulturan ta, mayara naman patubas, may mga short crop nga mga ano ba la? Nga mga bugas. Di ang matabo sana di makaangkat kita, ha? Ang ginakulbaan sang pila ka mga grupo, pila ka mga kulturan ta, sinya base ang problema base magkadto naman kita sa hoarding, ha? Sang ano sang hoarding sang supply o kung supply sang pagkaon diri sa sudad sang Bacolod mga katropa mga diyan bao pati ng kalamay matinaas man nimo no so ang matabo naman di mga katropa tungod sa kamo nang scare ang ginahambal ni rabasi pag import naman ang pagkaon no sagwa ano ginahimo sang NFA taya subong man ing NFA kuno hambal nila ang binaklanay sang ano sang sang humay na ganabot naman ng kuno 20 sobra ang ginahambal nila nga per kilo sang humay diri sa NFA sinyat niya medyo nagtaas-taas subong so pwede na ang pila ka mga kuturan ta nga mag ano makatulog tibawas naman sila no sang sitwasyon no nga natigayon ini ang mga pila ka mga preparasyon no no sa aton nga food security no ti problema ta na mabaligyat ta sang aton bugas dito sa NFA pila ka to kadto ka to pagkatapos perbihan mo sa hauling mo kaga sa tao mo nga makadto to baligya abi sa ano why not nga ang aton NFA makadto na lang sa mga probinsya sa mga lugar sa mga banwa or sa mga barangay katropa para sila to ang mag-angkat kag magbakal sang ining mga humay sang aton pila ka mga kulturan para hindi na dugang huol pa tungod tungod gobyerno man no gagasto tagani sa way pulos aga ginabaliwala tagani ang 8 bilyon pesos para sa barangay na sa elections nga hindi na tigayon di ba why not katropa himuon tani no in a way mabalik mo ni sa aton pumuluyo mabalik man sa aton pila ka mga kultura no? Anyway, tiyan mo na pila ka mga sitwasyon mga katropa no? 7:33 sa pagpangalagad ta diri sa aton palatuntunan mga kabyan ang aton tatlo ka mga produkto ang aton premium D3 aton Santon Plus Gold ang aton nga Santon Vitamin C dako bulig niya para magpanami sang aton nga depensa kontra sa mga masakit ng katropa mga kabyan no? Kung hindi ka nakakaon sa mga masustansya mga pagkaon might as well inom kita sa mga suplemento nga kinahanglan natin sa lawas ta mga katropa, no? Ang Ultimate Trio, amon ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, alkaline base niya nga Vitamin C, ha? Bulig para mag panami sa aton nga kondisyon, resistensya sa lawas natin. Premium D3, source of vitamin D, plus may ara sang virgin coconut oil, bulig para magpatay sa mga bakterya sa lawas natin, plus ang sustansyang mahatag sang balunggay. Ang Santon Plus Gold mga katropa kompleto man sa mga ingredients ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, ang atong spirulina kag mga suplemento o kun nga mga sustansya nga kinanglan gid sa lawas ta tanan ginataon ta sumong grabe ng preservatives mo no oh tanawon ta na no ari pa mga katropa kun inigainom ka mo sang Premium D3 Santon Plus Gold gin-encourage, ginamon ka mo mga katropang mag-inom kita sang vitamin C. No? Importanting vitamin C sa total absorption sang mga vitamins and minerals nga kinanglan sa lawas natin. Amunay nagapadasig ya. Tilian nyo ang alkaline base. No? On alkaline base vitamin C, ang ginahambal natin, amunay siya ang aton nga Santon Vitamin C. Baklan nyo na sa mga butika malapit sa inyo kung mga lugar mga katropa ara sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, TGP, sa generic drugstores nationwide. Upod man ini mga katurop sa aton nga mga Yes to Health products nga makitaan sa Yes to Health Wellness Center diri sa Bacolod. Pwede ka makakadto dira sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katurop. Okay? Oras man para tutukan tayo kayong lawas ta ha. Uy hala, ang presyo blasang ilim nun sa kakid. Ang pulo pa mang kota sa mga tsindahan. Ang inyo na ginainom nga ano? Nga ano gani? Tea kag cha. Cha. Oh, kag ang inyo na ginainom nga beer, mga katropa. Daw ginalantaw by next week may pagsaka, mga katropa, sa kapin 27 pesos. Ayabaw! O, ti hala, mambal pa ka muna. Mahal, ginaya mga suplemento ta. Mahal na yung mga bulong-bulong na hindi ta maka ano sina. Oo. Hindi ta yung maka kamahal sina. Oh, pero tanaw lang ilim nun, bisa na ano kamahal. Ha? Pagkatapos to, biyahe, natutos kilit. Sinya, this is ano lang, pang dulo diversyon lang. One battle para sa ikayong lawas, no? Ikayong lawas, ha? Din bala nagmayong ang ilim nun sa ikayong lawas naman. Buyin nyo na, mga katuro, pabalikan ta niya. Ang aton nga pagpanami sa aton sistema sa aton lawas, okay? So anyway, welcome mga katuro pa. Kanturan kita sa aton Facebook page. Ara kita mga katuro pa, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede nyo man ma-check ini ang aton nga Facebook page sa XFM Kaban Kalan. Langka, diretso, ato ka muli ka maglantaw sa pila ka mga latest development update, mga balita, mga katropa, for you to be informed sa mga latest update sa aton nga mga palibot, mga follow up sa mga stories naton, mga katropa, dira lang sa XFM news page naton, mga abyan. Okay, pakisuporta naman ha. For you to be updated, kinahanglan mag-subscribe ka. So paki-like na lang ang aton pages, mga katropa, para okay ta, para ma-update kita sa mga latest development update sa aton nga mga balita, pulis, update sa El Nino, update sa dalagan sa politika sa aton pungsod, mga katropa, mga abyan. Subo nga pa panahon, medyo mabulubog at bugat ang sitwasyon ta, no? Pero mga katropa, kung kita nag-aisa, amuni ang budlay tibagun, no? Balaan nyo naman ang mga politiko, gusto sa politiko ya divided ang tao, gusto sa mga corrupt ng mga official, sinya dapat ang tao hindi nakatutok sa isyong isa, dapat may ara sila sang division. So divide and rule, no? Amo na ginahimo sa mga politiko ta, they're good at it, no? Nga maghahampang sa atong utok, mga katropa. That's why diri sa pungsod kabudlay baguhon ang sistema, tungod man sang aton mga panindugan kung kisa, tungod man sang aton nga pagpananawan kung kisa, tungod man sa mga ginapatihan ta nga kung kisa, kabalo naman kita nga medyo depektoso, pero sige lang Japon, gagulan sa Japon nga gago. Okay lang na, no? Sa mga problema naton sa politika, mga katropa, we are really divided, ta? Sa sining problema ta. But when it comes to corruption, all united kita. Galing ang corruption, nga isyo, mga katropa, ginagamit mo na yung sa mga mismo corrupt na mga opisyal sa gobyerno, ta, di ba? Para mag para depensa nila. O, kita mo, mga buaya na ginawa man sila, pero sila mismo nag-hambal nga, ay, mga corrupt na yung mga kumpot na mo sa politika. Kinaswai sila man Japon, pero sa tinunga ay sus mariones mariosep, ay gabai sila. 7:39 mga katropa, kantuan taman mga latest development karon sa aton patrol, sa pila ka update naton sa aton nga palibot, mga katropa. Kumusta ang sitwasyon sang aton nga palibot, mga katropa? Kwaon ko anay ang flash report ho, ang pinaka latest anay ha, mga katropa, sa aton patrol with katropang Franz Andro Burgos. Ang siya mahatag to ang pila ka mga update development sa aton nga mga balita sa patrol sa pulis, mga katropa o kapulisan, na-aresto na ang suspect sa pagpatay sa kapitan sa barangay Candandig, no, sa Banwas ng La Libertad, Negros Oriental. Motibo, mga katropa, is crime of passion ba o amo ginaginang balta, wala na may ekspektaran ini mga katropa. Pero kwaontang na yung mga flash report sa aton patrol, antes pa man yung mga istorya sa mga balita nga ni mga katropa, plus ang pinaka mga sitwasyon man sa aton nga palibot at this point of time, kay ginalantaw tapilayan ka porsyento man ang malabot man mauntat nga biyahe, mga katropa, kay aton nga mga transport sector. May araan na sila sa tagsa-tagsa ka mga grupo, no? Halin man sa sa national, pakadto sa mga miyembro nila diri sa lokal, mga katropa. Kung maghambal tong national, nga mahambal sila, okay, hindi kami mag-upod sa kilos, protesta, or untat biyahe. Amo man din na, ano, amo man na isang ang ginahambal tang patihon nila sa lokal ang katabo. Sa tanan-tanan ng mga desisyon, katropa, hindi ma-fulfill ang pila ka magusto objective nila tungod mismo mga transport sectors natun, hindi amunay ka-organisado. No? Oras natun, 7:41, kung ang tanay mga plus report, mga katropa, at this point in time. XFM Break News. Sa mga flash report with katropang France, Andrew Burgos, katropang France.
1: Yes, katropang Irvin, no? Patay ng isang lalaki, matapos niya yung tiro. Dari mismo sa may barangay Salvacion sa Banwas ang Bursa.
0: Uh-huh.
1: So, ang ining information din confirm sa pamismo ni Chief of Police sa Bursa PMP nga si Police Captain Hanila Barro.
0: Uh-huh.
1: Katropang Irvin. So, patuloy kita sa area. Uh-huh. At ituloy tayo kung ano giling natalo niya motibo sa sining insidente. No?
0: Uh-huh.
1: So, balikan tala ni later on.
0: Uh-huh.
1: For more details and updates sa sining panibagong krimen. Nagmuntad sa Banwas ang Bursa, katropang Irvin. Hindi siya katropang Flash, Andrew Burgos, para sa Flash Report. Adil mga bukol-bukol sa lawas, magtumang sa Santo Plus Gold. Para sa nagawagin niya, Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Break News.
0: Thank you so much, katropang France, Andrew Burgos, sa mga breaking news, no? Aton nga mga nakuha nga pinaka mga latest nga mga updates sa aton palibot, mga katropa. Isa ka lalaki ang ginluthang dito sa Mursa, Sinigidlak. At nasapuan na ni siguro ay, no? Tanahon to lang karon, no? Sa mga balita naton, pa-update lang mga katropa. That's why keep in touch, no? Stay connected sa aton Facebook page para ma-update kita sa mga balita katulad sa mga katropa mga dyan, no? At the same time, sa mga top stories natin, diri sa aton lugar, ang isa dapat istorihan ta, ang preparasyon na sang Super El Nino. Medyo mabulo, baskog na sa mga katropa mo, no? Ang Super El Nino, ini ang ginahambal tang malawigon, no? Ma-init, nga ma-experience siya ang aton nga pungsod, mga katropa, sa 2026, no, pagkanto na 2027, first quarter. So matapos na kuno ba February next year, no? We hope, mga katropa, and you know, prayers can change things, no? Pwede mag-bag-o ini, makabulig sa aton. So let's keep on praying na hindi kita matamaan sini, mga katropa, because I tell you, ang Super El Nino, based on information nga nakuha naton, katropa, this can reach into a very high temperature sa atong lugar. So that will result sa drought, kulang sa tubig, pag-init sa panahon nga magresulta sa mga health concerns naton sa pila ka mga kulturanta. So palihog naman ko pamati kag mag-update kita, mga katropa. 7:40

0: Kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh yes,
4: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balansing ang mga komentaryo.
11: Further,
12: nag-atras ang public opinion
10: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang Bullseye.
14: Balik kita mga katropa sa pampakalaga natin 747 sa atong orasan. Sige na, dali na kita, no? Kanto na to sa mga opisina ta. Basta yung mga una late na to, no? Pinakalami mo lang sa mga katropa. Kaya team, at least may arap yung ubra pa ta, no? Nga po hindi ta kuwaan sa mga resources ta, no? May arap pa sa mga panghugutan natin. Bala nga mga sources ta sa adlaw-adlaw ta. Madula ni mga problema, kita. Pero this time mga katropa, ito naman ginahinyo sa aton pila ka mga negosyante sa aton yung mga business sectors, no? Please make the most of the possibilities you can cost cut, no? Sa inyong nga mga sa inyong negosyo, not sa tao, no? Mga dula ito sa kalibutan, ang paslamatan man lang sa tao is ay sa dako gitong muligi sa sakot, dako gitong ang gain na ambagya sa pag successful ko, pag pangabuhi ko, daw mo na bla sa balong kasuling kuripo to sa which I think mga katropa mo na ni ang pinaka babalaan ta kon ano ka basko ang aton nga paglantaw, aton nga pamaagi to manage the crisis. Galing tuod, no? Bisan ano ta ka hambala kaya to niya. Pero gobyerno gani hindi ma-manage ang crisis nga ginatubang ta. Daw amo ni bla ang crisis nga nagalala. Ginapalala pagit, no? Amo na akong kiss, ano? Pero sige lang, importante

0: 무희.
1: Sige lang, no? Ano ang mga update natin? Okay? Para sa mga motorista natin, samtang ginaulat-ulat na patrol, paki-indicate na lang, Chef, ha? Para at least makaano kita. Latest lang sa aton nga presyo sang petrolyo, may pagnubo sa presyo ni. Nag-grab out sa 7 pesos, 57 centimos ang panubo sa presyo sang diesel. Samtang sa kerosene may ara sang 5 ka pesos kag 85 centimos. O kag ang gasolina, centimos kay sustoyata, lain pag kay centimos ang ginubo. Sa gasolina katropa nagnubo sa sang 24 centimos. Mga langit. Anong ta? Kay Bisanando, Bisanando Campbell, siya, supply ang kulang ta. Why problema? Ang management sa crisis, ang problema taya, ang ano, ang manage, ang supply. Di okay, pati na lang kami da. Waon ta mga update na to mga katropa sa aton nga patrol, dugay-dugay, because may gina-follow up pa kita nga kaso ni sang shooting dito sa Bursa. Gina-check pa nato ng pinaka-latest update sini. May nag-mention diyo, check ko ba lang aton nga ano, Facebook page, nga subong katropa Ariay. Sir Happy Elie, good morning sa imo. Salamat gida. Thank you from Sipalay. Layo-layo ko nang gidi mo ya, sir. Meron Jane Balio-alio, may aga sa kay Chairwoman Moms Maria Sol Jolito. Happy birthday. Uy, happy birthday. Happy birthday, Ma'am Sol. Mayong aga, Bunga Spotted Win. Okay. Watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong Kabankalan. Thank you. Na hindi na bla pag-mention bla Jetski. Mayo ko naman pa sa akin, amigo ko bla mo. Sa kay Shirley Arevalo, may aga, gid. Thank you. Ari pa ho, may pinakamakuturan ta, nga nag-upod man. Si paring Vincent Helbolario, done like and share. Ang nasakyan ko ang naka-jeep sa Takuling, ruta nagpapuli ko halin na eskulahan, naka-XFM, opening sa klase. Opening na sang Mascara Festival. Oh, gani October 1, sir. Whole day ini mga katropa. Mayor Jane Balio-alio, may na sila Dora Dumipig. Good morning. Kung kita mo lang di ka, kita na ito permi, adlaw-adlaw, gagreet niya kada isa. Gaminig buhay ito niya, no? Waon tanay mga katropa, pinaka-latest din to sa aton patrol. Ang development update sa isang shooting incident kinang nunta dito sa Mursa. This time with Katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
2: Yes, Katropang Irwin, sa atoning initial information nila receive with Bursa PNP sa pagpungunadara ni Police Major Amina Police Captain Hanila Baro. Patay din ang isa ka-presical driver. Matapos ni Katropang Irwin naging tiro sa wala makilala ng suspect mismo sa Barangay Salvacion, Banwas ang Bursa, sinigid ng aga. Ang biktima, din kilala sa kay alias Ernie, 53 years old, Katropang Irwin. Kag-resident, demand sa dira ng lugar. So, gi-confirm sa ni Police Captain Hanila Baro nga ang biktima ni Katropang Irwin nag-maneho sa iyang motor kag nagpundo bala. Ando na na, okay, dumaygin istorya o pumaygin bakal. Nakabuhan mga Katropang Irwin ang suspect. May motor nga nagpundo, Katropang Irwin, malapit kung sa din inampang ang biktima. Kung sa din ito siya nagatindog, wow, ang suspect ni naggang ka sa motor ang ganman.
1: Riding in tandem.
2: Ang motor nagdulog. Ang suspect na naog ni Katropang Irwin, tingin sa to, doon nagabantay ko sa motor.
1: Okay.
2: Doon nagapreparar. Ang suspect gili kita parwin ng ganman, sila yun nga nagpanapit sa biktima. Kagitiro sa mga pila ka beses. Kaya nagresulta sa ngayon nga kamatayon.
1: Wow.
2: So ang suspect tong amo tong ganman, nagbalik sa buto, kung sa dito sa nanaw, kag nagsibat sa tropang Irwin. So, again, o siya, tapos yung police captain na nila ba, kung ano ginipusibli niya motibo, kung may mga kaso na nahidra sa kapulisan ang biktima, yung siling niya sa aton, wala man to, no? Pero kato, Parvin, regarding sa motibo, sa karoon, isang buwin pang-investigation, pagtubot, kung ano gini ang madalam na rason, kung naging patay, isang sining mga suspect, para sa bit niya tricycle driver, katropang Erwin. Kaya sa karoon, nung buwin pang-ilang investigation, nagkakuha sila sa dugang detalye, regarding sa motibo sa pagpatay sa biktima. Oh. Kung ano gini kato, Parvin, ang sa record sini, no? Kaya ginpatay sa sining mga persona, si Erling Monitricycle Driver katropang Erwin.
1: Oho. Pero so far, initially, ang aton nga mga kapulisan, wa ipadate na sa biktima katropang Franz? As to...
2: Pero Erwin, may ara na sila sa pangalan at i-detective siyempre ang trabaho sinito isang tricycle driver.
1: Oho.
2: Pero ang sa motibo, lang hindi mo nga aton na gusto man mahibaluan.
1: Oho.
2: No? Kaya up to now, wa ipagdate sila sa nga i-provide sa aton nga motive sa shooting.
1: Oho.
2: Katropang Erwin. Pero again, confirm lang sa aton, yung nga negatibo sa record sa ilan dito sa pulisan.
1: Oho.
2: Ang nasabit niya persona, katropang Erwin.
1: Oho.
2: No?
1: Oho.
2: Sa nasambit ni nga hitabo sa banwasan nga Mursa. Pero ginaano pa rin naton, ginabatayan sa pakon basi may duga pag ining mga detalye ang kapulisan.
1: Aha.
2: For this update sa ining shooting incident kato for with the response may para kay salvasyon. Ang isang siya ni kilikito for binto na way ako na aling ka mismo sa proper sa banwa.
1: Oo.
2: Do mga lapit isa pa kilometro.
1: Oho.
2: Patulong ka na sa sulod, pasulod barangay, Aligilya, galay.
1: Oho. Oho.
2: No, doon rin lang hindi siya nga nakabo. Na okay. Portion man sa banwa.
1: Oho.
2: Ang nga nagnuntad niya siya ng incident, katropang Erwin.
1: Oho, katropang Franz.
2: So, kapatid, ito na si police captain na nila paro.
1: Oho. Katropang Franz.
2: Ang nga pagpangusisan na pangusisan na to siya sa sininga nakabo na siya ng incident, tras barangay salvasyon.
0: Mm-hmm. Manong inisyal, yun lang ang pangalan, sir.
3: Alias Ernie lang.
0: Ilang edad?
3: Nasa 53 years old.
0: Anong trabaho, sir?
3: Tactical driver for now. Ang initial nga nakuha.
0: Okay, sir. Pero ano din siya? Nang-drive motor or ano?
3: Tricycle driver.
0: Bali, sagwa din siya sa balaya or gabiyahe sa motor sang itiro siya?
3: Bali, gabiyahe sa tricycle sang itiro siya.
0: Bilang suspect, sir? Yung right in time?
1: Tricycle driver, turuhon.
3: Isa lang to ang na-identify nga shooter ta.
0: Sa motor?
3: Pero nakapalagyo sila, gamit nila ang motor.
0: Ah?
3: Daw, duwa sila.
0: Ah, okay. So, baling isa doon nag-standby. Baling motor, ga-standby. Tapos, tagang kasto siyang gunman.
1: Oo. Oh, no, getaway vehicle to nila.
3: Sige, sir. Yes, sir, to.
0: No problem.
3: Ang shooter na to, kag-zero lang siya sa wala rason.
0: Uy.
3: Kag-nalagyo.
0: Okay.
3: Nalagyo sila dayon.
0: Bali sir, ano sir, ang biktima sir, ano ni sir, may background din sa police or ano?
3: Sa amon diri, wala pa kami may masagid na detalye regarding sa background niya. For now, amo pa lang na nga tricycle driver siya, tapos may asawa siya, pamilya man.
0: Okay sir.
3: And ang magluwas na sa ibang information, masupply lang kami pag may makuha na kami.
0: Okay, so bali sir. Sir, dili kining salvation gigan ni sir, pakadto na ano?
3: Pagkakto Alegria, sir, pagbuka mo sa Mursa, mga 1 kilometer.
0: Okay. Sige, sir. Copy, sir.
1: Oo.
2: Katropang Erwin, no? Si police captain na nila paro.
1: Oo. Katropang Franz, ano to galing ka barangay last time to ang natabo man to ang shooting incident to?
2: Barangay Kaliban to.
1: Layo-layo to, ya.
2: So, medyo papapapaw niya ang ano eh. Ang salvation niya, I think, doon mapamabukal ka niya yung direksyon, malam mo?
1: Ay, okay.
2: Yung pag-electriya, doon mapamabukal ka niya mo.
1: Oo.
2: Apa, ano niya siya, kahit eh, ang Kaliban niya pa, doon Salvador, kaya yung nadalan mo.
1: So, okay, Luka, ano, last time to, amo man na, motor man to, naglothang sa iya, getaway vehicle nila, motorsiklo man, riding in tandem, ginlothang to ang kagawad, ginpalapitan lang to, tapos amo naman yung nagnunta do, ginlothang naman, saka tricycle driver ha?
2: Oo, ganihan si, ano, ginimsala, siling? Akin pakai kini ka sa Farley, no?
1: Tapos
2: tingnan mo na, iba
1: lang.
2: Ito, iba, kung sari nga. Pagkakapag inindog, ang mga detalye, kasi nga, shooting incident.
1: Oo.
2: Very pa, mga sa Mursala, sa Old Tarakol, ano pa gining mga kuha na sa mga detalye.